0: tulog. So buong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasahang abutika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Pamasahang sa mga abutika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
6: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
5: Ka! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: I Care Gold.
10: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kabon.
13: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy.
4: Let's go with the flow.
5: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift.
8: OT.
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
11: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Bonig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.
12: K5 News FM.
13: Araw sa K5 News FM Philippines, las 8:09 naman sa aga. Balik naman kay K5 on the break. Well, today, ato naman istoryahan ka K5 Eric, anong sapat ay kung tangla sa langit. Tising lang makasasala ang sapat eh. No? Pero abay na nga ito ng photo trivia karong adlaw ang inidulong sa inyo sa D3 Bio. Kilarat sipon yung trangkaso ay klinika D3 Bio mo. Opo na nga ito sa linga Lori the Explorer.
10: Now, ladies and gentlemen, time for photo trivia.
13: Photo trivia, Lori the Explorer.
14: Maayong buntag mga K5 ini ang photo trivia kung sariin at yung himaloon ang mga butang na posibleng makadugang sa atin sa alam.
15: Mga ka-K5, kibalo-bala ka mo kung ano nga sapat ang hindi makatangla sa langit.
16: Ara.
15: Ang ini nga sapat, ang baboy. Bakit ini sa ilang natural anatomy kung sariin ang ilang spine kag neck muscles ang nagalimit sa ilang na magpulot sa babaw. Ang neck vertebrae o kung ang neck bones ang mga baboy, amo ang disenyo nga permanente nga yara sa igalog. Rason, nga sa bilog nga kabuhi isang mga baboy, hindi nila makita ang adlaw, ang langit, kagmangin ang mga bituon. At ang apisar nga hindi makatulog pababaw o kung upwards ang mga ini, mayara man sila abilidad nga makatulog sideways, bangod nga ang mga mata sang baboy amo ang yara sa kilid nga bahin sa ilang nga ulo. Mayara sila kapasidad kung sa diin ang ilang panoramic field of vision amo ang nagalabot 310 degrees. Buot silingon, bisan hindi magiyo ang mga baboy, malapad ang sakop sang ilang makitaan kung diin man sila nag-aatubang. Kagkay balubala ka mo na isa ang baboy sa mga sapat sa kalibutan nga ginakabig na maalam?
14: Suno sa pagtuon, ang mga baboy ang may ranggo ng smartest animal on earth, nga mas madasig nga makasolve puzzles kag tricks kumpara sa ido. Ah, diba? Kampyon! Mga ka-K5, i-check nyo man bala kung ikaw bala makatangla pa sa langit. Kay kung hindi, basin baboy ka na.
13: Ikaw, Loria. I like it.
14: For trivia.
13: Gusto ko sa mo. Gusto ko tong iya nga tagline. Tapos sa punchline niya.
4: Ang suga tatanaw wala kay Pipe Jan do.
13: Dugila, dugila tistigan ko katan.
12: Itan, tanaw, itan tanaw. Tanaw ka lang itan itan.
13: Kun hindi sa katangla,
12: baboy ka.
13: Pero sugi ko na sa karon. Kay samtang gampa, gahambal si Kipa Glory about sa sapat gini katangla sa langit, maging pakita sa ita niya. Ikaw itan do ro kang gidabalan.
4: Tangla me. Ay kuno mo si mga suga-suga sa atong
13: ko. Busus, dugila pa batudan mo gid hindi kay baboy. Ay, wala.
12: Kampiyon to. O tangla, kamo tangla.
13: Tinig ni Imalin Cordoba. Now we know, baboy kli. Si Romar Durango, Rotot Kadlao, Oliver. Ako yan, nauya ang baboy magtulok sa langit. Kaya ang iya tatay, butakar. Animalistic ka po ito, aga pa. Laton siya nga mga aga pa, laton mga tagpalamati.
12: Naluman ni man.
13: Patokara namon sila sa kamang Team Sombla.
12: Ang baboy.
13: Ano, ang mahal naman kita, may bugas naman. Kaya mamahal ang krudo.
12: Grabe. Subong niyang mahal, ha?
13: Si, five almost pesos. Almost 5 pesos ang krudo.
12: Mahagid kayo, grabe.
13: Okay. So pwede nato ni pabati subukan na aton Team Song. Halin sa baboy, standby na kay Kipay Wilson. I-check na muna na yung among Team Song para sa mahal. Mahal nga kita pero mahal na ngayon ang bigas. Dila. Pati ang lata ng sardinas. Makostik naman. Yung kilili
12: acoustic
13: naman.
12: Na
13: yung kilili.
12: Ato ni Lina ni mo.
13: Baiga, ula Ujo.
12: Don, ang Ujotan.
13: Ujotan. Ano
12: ba tatan? Ano ba tangi Ujotan?
13: Ang inestudyante tan, Ujo, hindi tangla sa langit ha. There we go, hindi ka bang dala na sang DDX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nakadirox ka pa. Mungin siya tambal sang sumi.
12: Kampiyon.
13: Kayang-kaya kita. Paborito, hindi ni Kipa. Gamitan, hindi sa sang harmony, sa kanta mo. Kostik, you know?

0: patokaran. So, parang mellows lang, enjoys lang. Kay dasong nga topic, bugat naman.
1: Anong dasong nga topic?
0: Ang dasong nga bugat.
1: Ang ano?
0: Eh, para makabalo sila kung paano mag-dial sa emergency.
1: Pero nung bugat, ang balita o kung nang gabalita?
0: Hindi naging niya namin, skip my berik niya. Gamon niya, pero may absent na lang ko. Stone lang ko niya. Stone lang ko niya sa laan.
1: Kaka-inspired
0: ko na sa'yo. Isang lyrics. Ego tanan.
1: No.

0: Thank you, Tana. Okay na natan. Thank you very much. Ang music yan muna, no? Actually, yung mga genre nila, but hindi bichindihan ko na nung genre nila kag Ipe
1: Berik. Well, it's a soft acoustic na may gidya.
0: Muna mga pare siya, mga Ilunggo, bla. At yung si Buano to, at Tagalog to.
1: Tagalog.
0: Ari Ilunggo, Tagalwilo na eh.
1: Yung mga jazzy, bla yan.
0: Nagakusmod. Na muna sa mga hubinis naman din.
1: Nami na, amuna nga ang music mo kay Piper Jan.
0: Oo.
1: Gadrive gabi, tag-200 kilometros.
0: At itali ka magtalang eh.
1: Bakbaka to do? Haber man gon.
0: No, abi kun sa League of Champions, talon ni Nicky Piper Jan, talon ta niya.
1: Champion.
0: Ang balon ta taga-Bacolod, tanaw sa League of Champions, kay talon ta ni D.

0: Okay, this time around sa ato ka mga kauturan ang mga hotlines daton sa Bacoludua, Kabilog.
1: Okay.
0: In case of emergency, kag nami kay sa alas 10 sa gabi, pwede ka na makapalo up, sir. Good morning, si Juan de la Cruz ni taga Barangay Banago.
1: Oo.
0: Nagpangayo ko na financial assistance sa hari akong reference number.
1: Mm-hmm.
0: Ano nang estado si Nisubong?
1: Mm-hmm.
0: Hindi ka na blakin ang lahat. Kahit kabalo ka sa unang reklamo, katawa mo ni Kakipa Birik.
1: Okay.
0: 2,000 lang at tagbo sa akong financial assistance. Ang pretty ko pagkanto babalik magpaluwa, pinsakto lang.
1: Kag itulo-tulo ka pa makapoy.
0: Yes.
1: Pa.
0: This time around, nado nakita ini ni Mayor Greg Asataya. Sang nagpungko siya kung ano ka importante ang tao, hindi mabudlayan magala follow-up sa ilang nga mga transaksyon sa gobyerno.
1: Actually, part of his political promise, ni kadumdungot si muna siya, political
0: G.
1: promise.
0: Huh? Ang may servisyong G.
1: Servisyong G.
0: Oh.
1: So, amunan niya siya.
0: And this is the servisyong G ni Mayor Greg Asataya.
1: Part of the promise. No?
0: Now, ang nami, kagipay, very for example, nag-apply kami business permit.
1: Okay.
0: Pagpapaton mo sa papeles, pwede ka lang panawag, ay ma'am, report ka gali sa ubo, kami kulang ka itong document based amon nga pag-follow up, may kulang ka nga muni, balik ka di para at least makausad na pakanto sa Bureau of Fire Protection.
1: Uh-huh.
0: Ito ka nami, kagipay merik, no? And the other one, atong siling mo na, hindi ka lang magtagalog. In
1: Tagalog.
0: Case of emergency, hindi ka naiyawan pamulot sa nga tinaga mo sa babawas ang atop.
1: Kung ka sala sa laki, sa budlay mo magtinagalog.
0: Ay, budlay eh. Sir, andito kami ngayon na may ano dito, may nagpaputok. Galing namin yung nagpaputok. Kaya galing nagpaputok. Kaya nga putok sa ilok. Blaway siya ka klinika Dio Fresh.
1: Saka ako ngayon, sir, sa jeep
0: ang
1: na
0: ang lakas one. Ng putok dito.
1: Ang lakas ng putok ko. Ng tabi ko, sir.
0: Nagtupad ko.
1: Nagtupad ko.
0: Sige, kaliwat kanan ang putok.
1: Bili siyang yung operator. Ma'am, saan kayo banda? Ngayon dito banda. Acoustic lang to. Ang gabang niya.
0: Check that this time. Ari na, sige pa, Wilson. Son, can you please tell us about these two hotlines para sa syudad? Anong purpose ang isa and what is the difference to the other? No?
1: Morning.
0: Kakipa Wilson, good morning.
1: Morning, son.
2: And KFM Eric, so abot kamay na servisyo. KFM Elzan and KFM Eric, bangod sa imo, sini nga cellphone lang, pwede ka makagamit sa duwa ka hotline, no? Magkintala na sa Bacolod LCU. Una, ang hotline para sa ila sa mga processing, tanatanang proseso sa sulod sa City Hall, KFM Elzan. Meanwhile, ang isa naman niya for emergency purposes. Amo naman iniya ang 911.
1: Very good.
2: So, kung dapon, at now, KFM Elzan, official ini, gagin lunsar sa upod ni Bacolod City Mayor Greg Asataya sa Bacolod City Government Center and Duwak Hotline.
1: Okay.
2: So, ano ba na KFM Elzan ang kinalain? Sinisang LCU hotline and at the same time, emergency hotline. So nahon nato ang LCU. Amo ini siya ang 479-6100 hotline KFM Elzan. So
0: ano pa nawag? 6100-479. Aragali ka kipay berik ng tambal mo blas ng ligad. Bacolod hotline 479-6100 which is the zip code of Bacolod.
1: Janay, pwede niya madayal son sa cellphone?
2: Nag-line pa so far, kita ko dyan, kita ko Eric, kita siya.
0: Hindi pa magamit sa cellphone?
2: Hindi pa siya magamit for the cellphone. Pwede ko ang imo nga cellphone, kita ko dyan.
0: Kung gusto mong cellphone, gano'n, dial ka lang 034. Tapos galing kayo, dapat may load ka gin siya na kung mag-dial ka na, no?
1: May araw ito.
2: Kung post-paid ka dyan, pwede na siya mag-dial sa cellphone. Kung post-paid mo account, na lang ginabayda, nabos ka na tulang, talaga sa kumpanya, pwede na siya matawagan.
0: Hindi ko sabagay, yatiari ha, kung ang imo yung purpose sa 479-6100, hindi man emergency, kundi follow-up ka man sa mga transaksyonis mas gobyerno mo.
2: So kita na dyan, ang mga personnel na nag-uuyak sini, ako na nag-patol sa tawag, nag-training no sang pinaka-bulan kaysa Elzan and kaysa Perik until sila inbutang sa ina.
0: Paano ni nag-work ka kay 5 ba Wilson? For example, ang 479-6100. For example, labi ng transaksyon ko sa gobyerno. Manawag ko, kuhaan nila kong alan.
2: Kuhaan nila ng alan kaysa Elzan and kaysa Perik. Ikuhaan ang imo sila nga concern na gina-record ato nila dito kaysa Elzan.
0: So, ginatanaw ko di, ang guha niya mo niyo, may tracker sila. For example, labi, K5 Eric o K5 Eljan, nagtransaksyon to financial assistance.
1: Okay. Uh-huh.
0: May ngalan ka, tagaan ka nila gali transaksyon number. Nga muna, yes. Na anytime niya, tracking, tracker mo bla. Dogwa, yes na. Hello? Hi, good morning. My name is John from ICPO, a credit card.
1: Okay.
0: Yeah. Yes, sir. Can I have your concern, please? Before that, can you please provide me your 11-digit credit card number?
1: Scammer gali. Scammer
0: gali. Ari, ha pa kayo, gurusi mo, tracker number, kagi 5. Anong concern mo, sir? Kay maklik sila mo. Garbage, traffic, financial assistance, senior citizen, what problem, kagi 5, Eric?
2: Correct mo sa kay 5, dyan yung kay 5, Eric. No? So once na makuha ng concern mo, ang ininya the battle sa tawag sa hashtag sa info sa kumbaga account number DCB tapos dash may number siya ang hashtag.
0: Aminisang
2: sabihin, ganito mo
0: na aminisang BCD is Bacolod.
2: BCD dash may number.
0: Ara gali ka kipa, Eric. BCD may number da yun. Amo nang imo nga ticket reference. Guwedo na nawag ka lang sa PLDT para kayo ka sa internet mo o sa Globe. Tagaan ka nila ticket number.
1: Nga amo nang imo nga daw
0: Follow up
1: ka.
0: Amo nang yatag mo.
1: Amo ni number ko dira.
0: Do mo man igalison? May ticket number ka man?
2: Yes, amo nga sa kesa dyan. May ticket number.
0: Taong, taong.
2: BCD dash tapos may apat number. Inakita sa dyan ang provide. Tapos, pwede mo paano na ito. No monitor pala ang ato. Sila nga transaction dito sa dyan. Hindi sa Derek. Ituway ka naman sa balong matawag ka pa or duwan. So may website sila. Kesa sa dyan. At kesa Derek na pwede mo ibutahan mo sini nga kwa nung ano ganito, sini nga tracking number. So ang ila, sini nga website, kaya sa dyan, pwede nila siya ma-check mo sa BCD6100.com, kaya sa dyan, kaya sa dyan, so pwede nila siya ma-butahan ang inyo, sini nga reference number, agad mabalaan, kung kasusta na ang status sa inyo, sini nga transaksyon sa ina sa atong hotline, kaya sa dyan, kaya sa dyan, kaya
0: so, okay. Amo na siyang ay pabatita na bibas explicar na ni Mayor Greg ang party sex. May ara ka interview abi kay Mayor. Dai pabatita bi portion ngani isang 479 na pusalon gi pa biari ka. While we appreciate this one, nami pagigkon may ara sila tani cellphone number nga mas mapadasi. Kabalo nga do jutay na lang subong gagamit sang landline balason. I hope nga ma-reconsider ni Mayor Greg and Ma'am Juveline and the rest of the team nga ma-provide kita sang number nga ni sa cellphone.
1: Una bes, ang landline subong, paama na lang na ako magpatakod kasing internet sa balay mo. Right. Nakalabanan ang imo nga, nga telepono nga ginpaaman, why mo na na ginagamit, ginabutang na sa dalong kabinet, hindi ka na ginakakas na lang na siya. Kaya why mo na nagyapos yung matawag na?
0: Tiyari B, pabati tabi kay Paiba Wilson, explanation Mayor Greg Partisine. Sige, here we go, play.
1: Tira.
2: Ang sa babaw pagid ang video.
0: Babaw pagid.
1: Ang babaw ko nung babaw.
3: Ang hindi man kita actually mabatagan mo man eh. According sa iya, according sa mga upod niya.
0: Ay, hindi na, hindi na sana. Amo nang empleyado.
4: August 14, sa pagkat po, tuloy sang
0: giyay. Kwan, hindi na, party niya sa kwan. Party na sa nalip na tumbang empleyado sa siyudad.
1: Stop na, tanday lang. I-queue, anay tan maayo, before tatirahon on air, the interview that we want to hear is
0: gasala, on 6100. Gasala, sita, kitang may litson ang imo.
1: Ginutom, guro po, bro.
0: Sige, aram may label ko na, tan, liog ko di tan.
5: Calling Bacolod City Hotline. Good morning.
6: And today, we will be launching the Bacolod Hotline. It's a one number for all concerns sa pumuluyo sang syudad sa Bacolod. So it's 479-6100. Ang 6100, this is the zip code of Bacolod City. So kung may kinanglan ka mo mag-follow up, for example, schedule sa City Health, or ma-follow up ka sa imo application for whatever assistance, ang dial mo number is 479-6100. Or at least we have mga manugsabat na ready na mag-facilitate. And then automatically, kundiin na department niya. May mga in-charge naman na mo mag-baton sa tanan ng mga concerns, sa tanan ng mga kinanglanon, tanan ng mga follow-up. So it's more of improving our services.
7: So once nga ma-end ang call, before siya ma-end ang call, ang ato niya mga agents, ma-provide niya siya sa inyo isang reference number.
0: Ara reference number.
5: Ang imo nga reference number, sir, is BCD-898841. Para matrack mo ang imo nga case management, sir, i-visit mo lang ang case6100.bacolodcity.gov.ph.
0: Oh, may ano siya, pwede mo ma-update galing imo yung track number.
7: To track your concerns.
0: So, grabe nga pagpanumdum sa ng tao.
7: /track and dili ninyo pwede mag-track ang inyong mga case.
0: Very good. Soan ka nami, You know, ang kapin pa kung madala mo ni sa cellphone kay Gipiber, Rick. Kay Kabalo Kasun subunga pa noon, to be honest, no, halos tarin sa una, damo landline. Why na subong landline, halos sa baray, like ako, ginapakakas ko ang paaman bandol ng landline. Kaya nga, agapekto sa imong stability sa internet mo.
1: Ano to liwat? 034?
0: 034-479-6100.
1: 479?
0: Yes.
1: 479-6100.
0: Yes. Ang nga itong zip code bila Kipay Beric?
1: Ginadayaron ko.
0: Abi, so mga bato yung ginadayar?
8: Welcome to the Bacolod City Government Hotline. Please be informed that this call may be recorded and monitored for quality assurance.
0: Wow. Service improvement. Quality assurance. Call center gyan, no?
8: Any personal information you provide will be processed and protected.
0: Actually, subukan mo ni Kipay Beric. Actually,
1: ginatawagan ko.
8: 2012. And applicable laws and regulations to continue in English.
0: Ano oras ni gani? 6 to 10?
8: Para magpatayon.
0: 6 a.m. to 11 p.m.
1: No, presto.
0: Tisingan na kay Pabirik ka. Sige, Bay. Hindi ka ka-present.
1: Presto ba?
0: O, one. O, sige, Bay.
8: Itumok ang 2.
1: Itumok ang 2.
0: Tingin off mo man.
1: Ay na. Okay, abi ko. Teto.
0: Ay, mo yala ito. Mukmo off.
1: Ay, ang ngalan niya, Bacolod Hotline. May ngalan, may ngalan, kinsaya, Bacolod Hotline.
0: Ang abi, wano problema ni Kipay Bere? Kamu ni Kipay Bere? Tapos luwanda ka? O di kabal siya? Pwede mo itumok ang one. Itumok yung one. Itumok mo ito. Abi, wano itumok niya? Off. Kapanamit ako. Ikaw ba lang? Kapanamit ako. Pamatis ang call mo. Kaya just tingan ta tan istorya ako na call center.
1: Hindi, recorded.
0: Hindi mo pa na gani, kaya opening pa lang na mo. Kaya dugay-dugay, masulod na ng operator.
1: Dali lang.
0: Mulat sa silinga. Ito mo ka ang zero, kung luyag mo magsugilan nun sa operator. Si Wilson, sa masiba. Joke.
1: Yari.
0: Kami kliki pa, Beric.
1: Ano, kuda ako kaya Wilson, magtawag-tawag. Kasi ako, kaya pinit na kayo i-replay. Oh, what? Replay. Replay. Tawag ni Wilson.
0: Mag-replay ka, hindi mo yan.
8: Good day. Welcome
1: replay ko na din tayo, no?
0: Amino? Wow.
1: And every call you make to me is also recorded, so be careful.
0: Son, why ko rin ka panawag siya? Ang sulo lang itawag ko siya, abonyo. Diin ka lang kami niya.
1: Every call you make to me is recorded.
0: Yeah, my call is being tracked. Balaan ko kung diin siya, ngambalya sa akong kapanahog sa sabukin, bro, ara na siya gali sa bugnaw nga lugar. Ano mo ni siya mo? Huwag siya sa magpulanggan sa ito, kanwa. Son, kinapakita ito sa kagabi, ambalya sa ako, sir, dulom pa, panahog, dulom, dulom, kikipatay, galing suga sila ko ito.
1: Si Wilson, gumutang-utango man, no, doon pasugot ka dyan. Wilson, pasugot ka, gusto mo pag-uanta ka ni Bidjo karon. Sa studio biya kami. Okay. Well, so it's a good idea to.
0: Very good ba lang, Ipay
1: Beric,
0: no?
1: Except that if it can be made accessible through the usual cell phone.
0: Correct, correct.
2: Ang concern niya sa cell phone, ini-record din yung time na ina, na ito ni pa-continue.
0: Alin kita buhabi sa cell phone, dapat may load kagid.
1: Oh, tipo, pwede ka nakatawag, ha?
0: Pwede makatawag. Basta si area code 034.
1: 034.
0: The number is 0347-034-479. Zip code 6100.
1: Tapos ma-appear sa imo, pwede mo siya matawagan sa Viber number. And ma-appear sa imo is Bacolod Hotline.
0: Subot siguro kung may internet, ha? Sa Viber, tamagi nga doon.
1: Viber, magi, pwede.
0: Alright. Sige. Pwede. Now, halin sa Bacolod Hotline, ano niyang isa ka hotline?
2: Dyan yung pasulod ko, may ginaprocess pasulong LGU na G-App naman kayo sa dyan nga pwede na madasun.
0: O, ang G-App, dumduman mo na eh. Ang tanan nga campaign promise ni Mayor Greg, gina-deliver yun as pamuloy as Bacolod.
1: What I promise, I deliver.
0: Ang magaling na.
1: What I...
0: Abi, tani, mambal siya total na promise na, ha?
1: Di na promisahan ka na itumanon.
0: Oo. Di ari ya kay Mayor Greg, ari na. Nagatupagin. So, ang G... Makunik ni sa G-App, guro nga muni nga app. Kaya ang G-App kay Pabiyari, kumpleto na mo. May weather update ka na, government services, check ka lang kung diin. So very good, pila ka adlaw, ikaw lang direkta, kaya may G-App naman mo.
2: Ang G-App, kaysa dadyan, kaysa direct, do localize, hindi siya sa e-gov na application, wala kaysa dadyan, kasi may
0: possible na... Tanan sa Bacolod, pati restaurant, arada, schedule of games, kung may mga hampang di sa ito, arada, kapin pa, malagsulod ang batang Pinoy's mong.
1: Ay, nami na... You know, you have to subo magsimba ka gani. Hindi tanawa na. Hindi kahit ang simbahan, masimba.
0: Correct. Amo na kami. Like, hindi, na-late kami sa kasimbahan.
1: Nga, ringita na naispiak.
0: Sorry, Demptoris. Gali, may gabite ka misa.
1: Oo, timi na bigitor. Kamu na bigitor. Pagitaan na dahil kung hindi simbahan na may misa mo ni Uraso.
0: Na mi siya may nabigitor siya no. Oh. Rak niya mo niyang balko. Ha? Kundi iya nabigitor son. Ako niya mo niya. Ambalo ko niya. Ma? Yung ba check din din may visa kito malita.
1: Ay, ba sila balay? Alexa, play music. Muna hambal ka?
0: Oo.
1: Subabat ang kilid ko. Hindi ko si Lexas, Gina ko yan.
0: Tingala ko. Pagsili mo nga, Alexa, play music. Car music aga pa. Di ka nagaling kagabi. Di ka nagaling. Salam music. Galing ko ispo. Aliksa, aliksa ka, kroma. Atila ko ka, kronaga pa. Ay, na, no, Rizky, pinagitan mo na malalaga pa. Ang isa cutline, Rizzo, na itagahit, ano, hindi yan, ano, ang isa cutline?
1: Okay.
2: Ang isa cutline, kasi na dyan, kasi Derek, amo naman iniya ang 911. So,
0: 911, okay.
1: Okay. The usual thing.
2: For the purpose of emergency, o kung crime, kasi na dyan, pwede naman kita na iakatawag. So, may load ka man, wala ka man load, kasi na dyan, sa cellphone mo, mobile ni mo nga mobile cellphone ni mo kaya sa dyan, pwede kaya makatawag no?
1: That's
2: for
1: good.
2: The emergency and the crime. Pero ang nasa itiri, kaya hindi na yung Tagalog ang magasabat sa imo, iligay no na Ilonggo na kaya sa dyan, ang magasturya sa imo. So ang pagtawag mo sa 911, directly masulod dito siya sa command center, dito sa Bacolod City Disaster Reduction and Management Office, kan ini sila ang man-dispatch ng team kung pinanglan na sa ambulance, o kung na police man nakita sa dyan, nakita sa rin.
1: Kalaw, ay lang galing kung mag-testing ta kay 5 Wilson, kay 5 Eljan, subong no, kay Basi Dong Gua, eh, bito makigaan kita sa 911. Pero dami, tadi kung ma-alerto ta sila.
0: Hindi lang ma-testing.
1: Oo. Kay Basi, bila kung ma-alerto sila.
0: Kaya kung manawag ka Basi, may mas importante nga tawag.
1: Kagbaba nilang number. Tabi?
0: Correct. Hindi nyo pagampangan ng 911.
2: Actually, kaysa na dyan, kaysa na rin, may mga na-encounter na gani ang 911 sa Pakulod na bago palang kinetro si Ara Gidiyapon ng prank call. Isa sa mga tipayan sa ato ni Dr. Purnan kagapon, may ara sila sa tawag kaysa na dyan nga na baton, nga maring. Tapos, wala man sa may nagamba.
0: Correct. Prank calls pa nawag ta na. Hindi ta na pag-ubrahon. Kabalokason nga ah. For example, tawagan mo si 911. When you call 911, you deprive ang isa ka tao nga ara sa emergency situation, life and death situation, nga magtawag sa 911, kay ikaw tayo nagsulod. Nga imo yung purpose is just to make fun of it.
1: And you abuse the asset nga dapat, ano, iba yung padala pa sa iba, nagpadlaga niya bulan siya para sa imo.
0: Tiambali, Ma'am Esperanza, yung suli, kung manami man si Alexa, kung mang krimen, kung nagpanugid niya mo.
1: May na?
0: Oo. Dupras mo sa parot.
1: Ang may na. Ang may na.
0: Ang may na. Mulas malayin nyo. Ima, yung manison ah. Abi mo, ang bali kwan ni Oliver Alcala, siya nadlock si Brad Eric sa 2 kay gamonitor si Juan.
1: Isa pa na.
0: Isa pa na. Yada.
1: Tubla.
0: Tubla. Ining emergency ni, like, kinanglan mambulansya, may rescue, may police, may crime ka case or any incident, 911 ang tawagan mo.
1: 911.
2: 911 kita daw diyan kaga tiko mapuno naman kaya po ang mga personnel na nagkasapat diri sa maya CDRM o automatic naman ini nga ma-transfer sa province naman nga command center. So iligay noon man ini
0: stand by
2: provincial disaster reduction and management office amo naman ini sila ya ang masapat kita daw diyan and kita diri. Pero paandam sa gyapo ni Dr. Purnan kita daw diyan although hindi pa tingo malawi pa proseso kita na dyan na good matrace ang nag-prank call eh. Pero ang ilang ina-obra, ina-recommend nila ang number niya ina, ina-recommend nila sa NTC, National Telecommunications Commission, for blockage. So i-block na kita kita na dyan, hindi mo na ina magamit ang number once ma-identify na pang prank call sa kita na dyan ni kita na rin. So ako na pandami, Dr. Purnan, and mayara kita sa interview, basi pwede pa natin mapaplay kita na dyan.
0: Sige, pamatihan na si Dr. Purnan. Babae, kay Pabitan. Audio up.
9: Galing ako mag-call ka mo, 911, ang masabat is na Bacolod City. Pero kung mapuno atong seat, no, mapuno atong ano, may spill over siya sa Negros Occidental, then later sa Iloilo or Manila. Kay may times na supra siya sa Apat. Alam mo. Pero susubong damo kami calls na daw, ano ba na, testing siguro. Or may ara kami last time na call na same number. Apat yung ka-agent na ginapulan niya po. Ibig sabihin na, no prank calls.
0: Hindi yung pagampang eh.
9: Kaugan, manak sila na mo. Ito na sila na emergency.
0: Gigan talaga sila kay Paberic gamamon mo niya.
9: Wala ko Japon.
10: Ano yung pananaw? Ginatry?
9: Ginatry or ginasaskuhan? Ay, hindi kong try. Malang si Raymond. Siya kayo may, ano kami nga, mga more than 20 na eh. Sa sakat.
11: Advice.
9: So, gina-advise na mga time din ng pangampangan kay ang mga tutud na emergency nila kalusot.
0: Standby, John. So,
10: mag-advise is matrace ang ilan number one.
9: Yes, matrace yun naman nila number. Then, pwede natin ipadala sa NTC for them to
0: correct, correct.
10: Parang ilang profile at NTC.
1: Nga mo nang delikado. Amo nang delikado.
10: Part ako naman na respondin.
9: Tama naman. Tapos, ang ato na ano is gina-try pa naman plan siya ang buwan pala sa operator to from agent to operator for his
11: mask.
9: About sa Hayes
11: daw, kamusta
9: yan
11: ang mga
9: agents? Okay, ang latest naman
0: na
9: din kahapon.
0: Sige, son, nami ah. Ari lang nga mo ni Kipa Berico. Son, hindi na pagkampangan ang 911.
1: Correct, correct.
0: Kasuhan taguro, ma'am, ang akong niya suggestion kay ma'am Annabel Pornan, i-record ta kag i-trace up tagid. We will send a strong message. You cannot make fun of this 911 emergency ni siya kag ipabiyarik.
1: Emergency grado na yan.
0: Siling ni Kenneth, siya dapat sir pa ilang sila kaso kay maanad na sila.
1: Tambali ma'am Pornan gani is kuhaon ni ng number, i-report ikaw sa NTC.
0: Correct.
1: And we'll have your number deactivated.
0: Tapos kay?
1: Tapos ka.
0: Ang number mo nga ginagamit, sigihan niyo da. No? So nga ito nga pandam sa mga kauturan ta. Ang 911 gin-design niya for emergency purposes.
1: Di pa sa iba
0: na mambal. Do not make fun of it.
1: Mambal, sir, kadto ka mo, di kami sunog. Di ko di kalaga ng fair track.
0: Pag kadto, tugli, may actual nga sunog
1: sa piyak. May actual nga sunog sa piyak.
0: Kakaroon, ano na? What if ko nang ilagay katuan sumag, tapos ang actual sunog bata, imagine na lang i-travel na pabalik.
1: You know, don't make fun, especially sa mga emergencies.
0: Correct,
1: nga,
0: correct.
1: Mga amuning. Hindi gin. Kadong-dong kasing istorya, the boy who cried wolf.
0: Wolf!
1: Nabla mo na, the boy who cried wolf. Na, dumtong ang mga...
0: Gawa mo sa kilala mo.
1: Isang gagmay tabla.
0: Wala ko iya sala. Dito na naman ako, di ko ni wolf, wolf, gidgwa iya.
1: Opti lang kong bala.
0: Chicken, chicken lang tabla.
1: Si Wilson ka pa wala, lagay yum-yum.
0: So, salamat, Wilson, sa imong update. Kaya namin isubong sa imong apurmada. Kag, jutay lang kami mga pariyos bayo. Ang advance mong kipa, direct na naman, bla. Ang kulor.
1: Ngayon, no?
0: Oo. Oh.
1: Sige, so lang. Wilson, panugin siyang matuod. Isa na nakapamangkot, ha? Panugin kisang matuod.
0: Ano, ano matuod?
1: Kaya kung hindi ka magsugin, Wilson, matuod. Ya, dasun si mana, hindi ka tilaw report sa kismana, bro.
0: Sige, be, sige, be, sige, be.
1: Are, oh. Nga aga katugayan ka sa gym, oh?
12: Tinagam, pangkutong gamo.
1: Ginpost niya, gin. Nga muli ka nagkakatugayan sa gym.
0: Hindi na kami upon si mo.
1: Hindi na kami, hindi na kami, Wilson, mag-upon si mo, ha? Lain-lain yung imo.
0: Sige, son. Salamat, gin.
12: So, kaya na dyan kay Paverick, amo na nga ito niya balita sa Ecology City Government Center. Kaya na dyan kay Paverick, dumdumo na ito, agod makatanga kita sa langit, no? Magtanga-tanga kita sa langit. Wala kaya tiko nagaduko ka, baboy. Namang katanga-tanga kita.
1: Tiya, be, tanga, be, tanga, be, tanga, be.
0: Ati pwede. Pwede. Magkilala mo, guro, kaduda ko doon, hindi ka tanga.
1: Iba, hindi ko robot lang.
0: Tapos, ga-report kay na to, kundi gambal si Lore, may picture pa siya ipagkita sa amon.
12: Sige lang, kita da.
0: Sige, sana. Salamat, kid. Thank you very much.
12: Thank you very much. Kinakapanisa kita doon sa inyo sa Kaluan, sa Tribayo, TTX 500, Kada TTX, Kopenik Support na to, si K5 Vincent Coralde, yun na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita, servisyon publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News, sa term.
0: Well, doa lang alang yun, no? We're supposed na nawag sa aton ang PR officer ni Kong Habe. Nga pa-interview siya, pero alang-alang, basi tulugan kay gabi na gunong puli ito. For the meantime, sa iluhan tanay si Jong. This is a very serious case, kakipaiba, Eric. Ang ini nga kaso, ang ba naging kastigo yung asawa niya? Standby, Jong, ha? Patay din sa kastigo kay Paverick. Kamulan din lang ato niyang ba?
1: Patay sa kastigo?
0: Patay.
1: Inano mo na yun, man.
0: Do, hindi ko ganito. Pati nga, kusang nagapangaluyag ka kay Paverick, tanan na lang bituon.
1: Bihatag mo?
0: Isingiton mo. May ara pa binalaybay nga gambal ka nga. Ha? Pito ka bukid kag suba ang akon nga ginagyan. Leon kag tigre ang akon nasugatan. Wala ko ginbalihang kabudlay nga akon inagihan. Lamang makalabot sa imo balay. kag makuha ang matamis mo nga uupinalangga kung inday Josephine ang pangalan.
1: Josephine ka? Sino na siya?
0: Sample lang.
1: Ah, sample. Hmm. Sample lang.
0: Tapos karoon niya, na nakuha mo na, balam na nga. Nugay ka pang hikay. Karoon papuliun ta ka sa inyo balay. Ito ang nablaw. Nagsigi ka pang away. Karoon, patay. Patay, gigit pa, Mary Kay.
1: Nga, ginamuyan na iya, man.
0: Ano man yung klase mga ban.
1: Na, may arai na, may arai na kay Pebel dyan. Hmm. Ari ho, ginapangita ko ha.
0: Ang ginapangita mo?
1: Ang post ni Gina Black Gapon.
0: Okay, okay.
1: Sang nga pangaluyag, dulong taka.
0: Dulong taka.
1: Sang naging sila na, idulong tapaka.
0: Idulong tapaka.
1: Sang nagdugay na, chat na lang kung makapuli ka na.
0: Chat ka na lang kung makapuli ka na.
1: Sang may bata na, ano? Una lang tupuli
0: ah.
1: Sang naglusyang na,
0: ano?
1: Kastiguhon taka.
0: Okay!
1: Sa
0: it's very very serious. It's a very serious.
1: Ara na. Okay.
0: Isa ini kabagay nga reminder sa aton. Mm-hmm. Kung hindi kaniya sa imo sa hindi pagkasiguha.
1: Correct, correct. Oh.
0: Prangka ha, kung mm-hmm. hindi ka na happy siya, but never touch your wife, no? Nga gamitan mo siya sa imo kamot.
1: Hindi namin kung gapala.
0: Hindi namin. Ay, hindi namin. Nami, nami ko hindi namin.
1: Hindi namin.
0: Okay. Why? Kay kung tanahon mo gid ang istorya bla. Ang babae halina is lalaki mo.
1: Uh-huh.
0: Di ba?
1: Okay.
0: Saan ka katulog siya? Naging kuha na siya gusok.
1: Okay.
0: Ngangaway siya ging kuha sa botkon kag sa inumol, kipa, beri kao.
1: Ang ambal ni Oliver Alcala, dapat kung sa asawa, kas intrigo, hindi kay kastigo.
0: Oo. Oh, kag ang babae, yaging kuha na siya sa imuunod kag tulan lapit sa lugan.
1: From
0: para palang own, gaon kagigugbaon.
1: From your own flesh and likeness.
0: Oh, that's why we called woman, meaning from my flesh.
1: And likeness.
0: And likeness. Halin sa unod sa akon kaunuran. Yeah. Kagpulan sa akon katulanan. Huwag siging kwa sa imo kamot para sumbagun kag kastigun. Sa tiil para sipkadan kag sipaon. Sa gusok lapit sa dugan para palanggaon kagigung.
1: Kagsisininga tinion, yari na si Jong.
0: Ah, si Jong?
1: Nga mag-aarangkada para sa balita. Ano nga, basta ka maayo kayo magbinalay.
0: Ang bahala na ni Jong. Resign ano na tabo? Jong nga sobra-sobra na ano ginubra sa asawa. Ano sa lugar na ho? Jong!
13: Yes, kay Pam Eljan, kay Pam Eric.
1: Hidlaong na kay Jong ba?
13: Tingoan na ton. Nga ma-istorya, kung tani subong adlaw, ang pamilya sining suspect sa pagkapatay sa iya malang mga asawa. Matapos ni niya, ginatapungol as alleged. Ini nga 31 years old niya nga partner. Dari sa may barangay 3, Ordo Hermanos Street, barangay 3, sining sulad sa nga San Carlos. Natapos ini kay Pam Eljan, kahapon sa nga kaagahon. Based sa initial information nga itong nga nakwa, ululupod man ilang inisya na doa. Ini nga tiayon balay kita Belgian, kaya kita Beric, nga nag-shotting sang makalubog ni Limnon.
0: Okay.
13: And then suddenly, daw nagbaisay sila nga doa, bangon sa selos nga ginatawag kita Belgian. Nagpuli sila nga doa, dari sila nga puluyan, dari sa may barangay 3. Sang ari na dari sila puluyan, daw nagsigi pagidangina sila nga baisay. Amuto daw na gulpihan ang ining bana, base sa allegation, na sumpag ganyan din sa may apipingig kina Beljan.
0: Grabe, sinumbag sa pipingig?
13: Oo, isa man lang surokpak ako. Isa man lang,
0: kinapuruhan na? Lower jaw na panawag sa apipingig, kakipay ba?
1: Apipingig. Matumba, lipo, mapatay ka na yan?
0: Kita ba sa mga boksidor, birahon ka uppercut?
13: Kay ang informasyon na nakuha na ton, eh nang una nga nagpanakit ang kwa, nagpamisikal ang ining biktima. Sino pa ginasakit yan niya sa inyong bana. Kaya ang ining bana man siguro daw nalingan siya na dugay bangon nga plus hubog na nangadaan kita Beljan, kaya kita Beric. Gulpihan siya, napiktan niya din sa may apipinti. Why man siya magdahom kita Beric na marikta gijagali kapatay ang iya sa inyong asawa. Kaya sa subong, ang ining suspect, ari naman din sa may San Carlos City Tindig. Kaya na, sana siling talagin padulungan naton ang ining ang pamilya sining nakapatay bala ang KPML dyan. Ang KPML, galing lang, hindi naman sila abi magkuhan, hindi na
0: okay.
13: Sila makatag sa niya statement.
0: Ano ang investigasyon ka, polis?
13: So far, amuna.
0: Why ka di picture sa asawa, bi o sang bana man lang?
13: Why? Kay, kay napagpakad nato dito sa lugar. Actually, may ara, kuhan, may ara, ina ba lang, daw na kwan daw nagsunggod kay Rel diyan ang mm. pamilya sang kwan na sining nakapatay bangod sa
0: kaya no mapasa ko dako na ko guru pamilya pasaka gini kaso nga sumbagon mo gid sa awa mao basi dako ni nga lalaki ang suspect.
13: Oo, kay ang ina sining version base sa aton sining pagpangusisa kay na nasala ang pag-release ng information sa upod ba ni naton bala pero hindi isa aton sa iban niya kwan sa iban niya inang tawag sini sa ibang tanga upod man bala nga arap man sa media ni Pamela diyan ah ti amo na ang bangon sila nang kalain sila buot hindi na lang sila danay pag magkuan hindi na lang sila danay magpagwa sa another statement kay para sa ila basi mas magdugang pag ang ini bala nga komplikasyon angon sila natabo kay why gid sila ya magdahom dahom nga sa isa lang kasumbag patay gid sila dayon kay Pamela diyan so sa bagay masi sila din nabaluan ang ining biktima medyo gamayon man siya nga babae. Di ang pana, medyo dakuon. Di amo na, basi na...
0: Puruhan gina. Tigidyong, eleksyon lang na guro. Hubog ang bana, ginkigang guro kasawa kay Gabina, ngaking siya, tinapungol yung asawa ya, sinumbag niya sa pipingig.
13: Hindi, may selos actually. Upod sila inom, nasun pagpuli nila, amo to naggabi na isay.
0: Di amo na siling nila nga sa hirap at ginawa magkasama. Nagipapiri ko, pun man inom. And then, pagpuli, pareho slobog.
1: Hindi ko mapinsar. Number one, I cannot imagine husband and wife nga nagapungko sa ilimnan.
0: Correct.
1: Kaya balay ka mo. Kasi hindi mo yung pobog sa kitalan.
0: Hindi pwede nga dito lang sa balay niya.
1: Oo, hindi niya pwede.
0: Kaya kuya, usually, kagipaberik, damo kayo na balaan niya, palobog na ba na? Dulako lang ko, kaya bate nga may asawa ka pobog man.
1: Hindi ka, you know, I have to admit it, ako ya drinker ko. Pero hindi mo ko makita gigarin. Puli ko yung balay ko.
0: Ang ina nga mga drinker yan, panawag na sinasila ya.
1: Puli ko yan.
0: Kabalunis la yan, kung mag-inom ka, at least kung nara ka na sa sulod balay mo, safety kaya mo.
1: Ikadua, kung ga-inom ka, nga ayang mga stigo ka sa asawa mo, kung di nagtala, tulog ka.
0: Ang kilala ko nga sa balay nila, ga-inom, grabe yung mag-inom, wala man niya gamo.
1: Nga, pag-tulog,
0: siya lang ganit ginagamo. Kasi nga, sige, si to daw. Pero John, seriously, gusto ito ginambal ni Kipay Berry?
1: May pamilya ka, may kamataan ka, may inom ka mo yung sagwa.
0: Hindi pwede nga dalang mo sa balay ng inom, abe.
1: It's not a good example for the children. And number two, hindi na namin.
0: Bilang magkasawa, hindi namin para sa inyo kaduhay.
1: Hindi na yung Kristiyano nga pangabuhi. Alam ko si kinalan, yung inom na, ano na yaman.
0: Tinutural. Ito nga. Buti ka nun siya na guro. Basi drama sila nagkita na yung kaduha sa inom si Gad Karsada.
1: It's bad. It's bad. Hindi na namin.
0: Jong?
13: No. Yes, keep a well.
0: Ipapile kaso, anong kaso nga posibli pasaka di parricide?
13: Amo pa na ato ni Baloon, diri na lang kita mag-usisa sa kwan, diri sa mga PNP kay Pavel dyan, kay Pavel Eric, anong plano sa pamilya sa napatay? Handa ba sila mapatakas ang kaso? Sige,
0: tiga respeto kita sa pamilya, kung di pa interview, kaya mati family matter, blaka kay Pavel Eric, ang suspect ba na, sakit ba ni para sa ila? Amon lang kagaton lang niya reminder, hindi kiniya dapat nga duha ka mong magkasawa, sagwa ka mong inom, as mentioned by Kipa Merrick. And then, hindi nami nga kunubog ka mo, ikaw nga ba na, yasumbagun mo yung asawa mo?
13: Yan eh.
0: Ikaw bala, Jong, di bala? Sumbag sa pagpalangga yung imo, Jong? Walang iban ka niliwang, ang imo, yaga talambok, Jong, ako.
13: Ginabayaan na lang gani mo, kay sobra ko magpalangga.
1: Jong, ipos na Jong, mapuli ka pa ka, may maduro pa maawas, ipos na karon.
0: Lakat
1: ipos mo. Ipos mo pa na bla.
0: Basta ko doon ligo ni Jong.
1: Wala kami niya, Jong, labot. Jong, ipos mo pa na bla, Jong.
0: Sige, Jong, ah. Thank you so much, Jong.
1: May caption pa na siya. Thank you, langga.
0: Tood ka?
1: Oo, may amo pa na si Jong. Thank you, langga.
0: Kabalo ka nung sekreto, Jong?
13: Pero tingin mo na ni kamaritisim sa iyam
0: lahat. Jong, ang sekreto ko no, Jong. Inconsistency really matters.
1: Inconsistency.
0: Okay. Kung tama ka consistent, kag very available, you lose your value kay Five Jones.
1: Yes, because you become predictable.
0: You become predictable.
1: Yes.
0: May ibla. Di magspak ka. Pero pag abot mo sa balay mo, sweet ka man eh.
1: Because sometimes it's good to be an enigma mo.
0: Bulo ka, amo na. Kabalo ka gusto. Amo na yabing ila gusto. Sa amo na yung nature, they

0: Pabalaan ta rin nga, pero may gobernador sa Tondi sa Visayas, sa NIR, kag Western Visayas, kami mga congressman ta, kag ang mga major author sini is from 3rd District, si Congressman Javi Benitez.
1: Hopefully, no? Tomorrow mapunta siya.
0: Hopefully. No? Itingwa na ito niya malabot. And thank you gid sa buligman sa office ni Congressman Javi sa ato naman nga radio broadcasting competition. Pwede ito, Tiempos program, takipan na rin. Salamat gid sa pangalan naman sa aton nga mga kaupda na data mo ni aton mahambal. Kung nagapanguliyag ka, grabe ginang effort niyang ginobra mo. Karon kay nakuha mo na, pabayaan mo na, kag-sikwa yun. Tandaan mo, ha? At the end of the day, ang tao nga nagsalig si imo ka nag-surrender sa iya bugus nga kalag kag kaugalingon, gimpalangga, yagid ka sang matuod-tuod kag matutom. Karon kay natakan ka na, si paon mo lang, nga daw, ha? Lapat sa igad sang dalag. Another day,
1: another FDLP.
0: Sa pahala naman ni Kipa Brinyal Alcantara, kaupo naman ki Kipa Bitan James Armento, with our station managers Rods Palma, Jean Shatita and Colleen Manzanares Cubia, with our president and CEO Dr. Miloya. Ako si K5 L. John Castaño.
1: Ako naman si K5 Eric Tinerefe.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
3: D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka, ang D3 Payo. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
3: ako, tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM.

0: Al Vivo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Roa City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta ka nun, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis. No? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
5: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ano balaihan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
5: Kung nag-detect 500 gigmite si kakadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ininga topic ko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 gagmay-TC. Mga palakaon, mga kalamay, Sir GP. Mm. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average ng Pinoy ang nagkakaon sa 3 tub-tub 5 ka mga tasa ng kalamay kada simana.
2: La, kadamo, gali ba?
5: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig.
2: Mm.
5: Sobra isa kasako ng kalamay, Sir GP, kada tuig.
2: Mm.
5: Pila ya ka DTX 500 gagmay-TC ang nainom mo sa katuig, basin wala ablaw.
2: Mm.
5: Amo na ang dako ng palamangkutanon.
2: Hindi. Mm. Imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food.
5: Mm.
2: Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abi ang tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
5: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay.
2: Mm-hmm.
5: Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounces,
2: mm,
5: no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
2: Mas pagkadamo, galina. No,
5: ang imo makonsume. So sa imo paguntat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka MITC kada adlaw.
2: Mm-hmm. Mag-lose weight ka, sigurado. Gina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories.
5: Mm.
2: Ang kalamay ang nag-corrupt sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana mag-untat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream,
5: namit
2: inom mo soft drinks. Mm.
5: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag MITC or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas.
2: Mm.
5: So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gituwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sa gituwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kun ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo diri ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaiti siya gud matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
2: Maganami pagigali Dok Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kun gastap ka na kaon tamis.
5: Kita mo mga kabataan, damo punggod kay pla kaon tamis mo. Bangod din na Sir GP sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
2: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikon sige-sige kabikaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
5: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom mighty sure pure si agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagidya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pasang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
2: Kaya ko si Jira gusto last ay kay...
5: Ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
6: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar?
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
0: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit, ang hambalin Dok Ramil, dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat ginagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
5: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
8: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 gagmites, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation,
5: mga
8: no?
5: Dysmenorrhea.
8: Correct. So hindi ka magka-diabetes, so hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag mites.
9: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo ha. DTX 500 kag mites.
5: Mahipo kag mahiper sa boy.
9: Mahipo, mahiper, DTX 500 and mites could help you in prevention of these anomalies nga ano ni blan thyroid gland. Thyroid gland to do amo ning gasolinador, no? Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni kontrol ang imo lawas, base mahiper ka, na tam-an ka ka-hyper o tam-an ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, omniprone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So, dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant champion kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
5: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nag-corrupt ang DNA sa imo nga selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pangpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. No? Gahugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-guiter. Healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magka-tumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
10: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
11: Kira tong score gani?
12: 470.
11: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
10: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
14: Kag subong kanami sa akong paminsaro.
10: Mighty C, mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
16: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
16: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas
5: dapat adlaw-adlaw at tipano.
2: Adlaw-adlaw ka ba dapat ligo, sir boy?
9: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-clinica de-fresh deodorant with VCO. Nga patay niya mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
5: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
9: Mahilig mga
5: mahilig sila mga
2: that's why sa dalan, kilis kindal. May mga coffee shop sila.
9: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gito, nagkape po bang sa beach, no? Ang any klase nga kape, ya, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imo selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pangapi ka, habang ka painit ka sa imo lawas, kapataas imo metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imo selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin nga linsagano mushroom, mag-DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant. May ergotionin, may DSE nga lin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Kung gusto ko, may budget ka, pugaan mo sang duwa ka DTX.
5: Ati bas nami yan, sir boy. Tested, tested ang probin niya, kung kakapi ka, pugaan mo sang, ano, sang ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
8: Hindi ka na madutlan, ha?
9: Kung gusto mo complete, ang imo protection aga pa lang pugai ang imo DTX premium sa duwa ka D3 bio protektado ka na sa oxidative stress nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi and even parasites kay may D3 bio ka. The complete coffee nga bulletproof, mag DTX premium coffee ka.
5: Sa pero mga dapat hindi na to paglipatan ang sikreto ni Engineer Albao. Ang magpamasads
8: gamit ang
5: Santon Plus Herbal Oil, tapos hubin ang gamasad, tapos yung masad, sir boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
8: extend.
5: Extend.
2: Lagi pa na sultiro, ha?
5: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas dasig ang epekto mo.
9: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin yung blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerals, pati oxygen sa imosilula, namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide, ng mga baat kagbaso ra sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no, it needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no, the your probiotics and the antibiotics ng imong natural ng alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw kasulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
17: Talk ni Doc!
9: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausab D3 Bio antes magwa. Para ko, no, piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumal sa D3 Bio, and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, ha, kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapamerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta pang kaso ubos ipon kagilanat man ang problema, kag virus ang dahilan. May mga may lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang natawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
5: Ti kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy. Mm-hmm. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Mm-hmm. Try mo ang Detribio. Because Detribio, ato na baluan nga, taas ang iya nga gito ang MCT and it will turn to monoglyceride, mm-hmm, especially ang monolaurin. Ti kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. Mm-hmm. That's why, gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO is equals to Detribio. Mm. Kag inisya mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Mm. Kay ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imong good bacteria. While ang Detribio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Okay. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. Mm-hmm. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na Detribio. Mm-hmm. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang Detribio, sir boy mo. Mm-hmm. Kag pugaa sa imo ba mm-hmm para hindi sakit magtulon. Mm-hmm. Ang iba naman ang ginahimon la ginagunting laser boy kay ginabutang sa tubig. No need ka inon ginimo ang bilog na sopje. Kaya iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
9: So magkan magpanamit, kuha sa DTX Premium, puga e, sa duwa ka Detribio.
5: Pwede.
9: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa Detribio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses ngayon ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni Detribio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa Detribio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalunan niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalunan niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics, how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa Detribio, kag probiotics nga ginapadamo ni Detribio, Dr. Ramil.
5: Ang mga bintaha, sir boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
2: resistance
5: develop resistance. Ang natural antibiotic hindi niya patyon ang imong probiotics, while synthetic antibiotics patyon niya imong probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imong probiotics, both sila duwa mabulig patay sa kagaw. So dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gid niya dipinsayay. While ining Detribio nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kagduha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
9: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang Detribio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang Detribio, no? Ang mekanism, di ka alam. Ginapanamit niya iban nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan ini, ginakombinal. Kung baga, amuna ni ang ginapamayo ni Detribio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system, ginaboost ni Detribio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon, kung ikaw ga Detribio adlaw-adlaw.
10: Detribio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kag ubo, tugasong virus, kag mikrobyo. Ang Detribio ka na. Ang Detribio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Detribio adlaw-adlaw. Detribio, Detribio with Vizio.
17: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang Detribio bow okay gidang resulta subong normal na gid
10: Detribio. Ang Detribio yung may Vizio, ang Vizio yung may D3. Mabatas, mga butika, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid
10: Mighty C, mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, visit Sitahalan.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: San Jose Antique. Wankyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
16: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
16: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Kadtota sa dugang benepisyo sang gitawag di Tribayo. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang di Tribayo, kaunon ha, kagtun. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagtun, sir boy, ti nabalaan na ito na, permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang ha, medium chain triglycerides, no? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amo nang main constituents ang MCT nga makita mo sa ditribayo. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka ditribayo, tingala ka, normal imo pupo.
7: Nami ang pupo mo.
5: Isa sa mga pinaka-the-best nga experience ko sa Ditribayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung diin hasta si Ditribayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours.
9: 14 hours.
5: Untat ka man gali.
9: Nalumbos.
5: Lumbos ang lumbos kagaw, sir boy. Patay ang
8: sigla, no?
5: Kamulawa, sir boy, before I take, gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan, sir boy.
8: Negative.
9: Kita mo
5: That's how effective is Ditribayo.
8: Yes, kag ang kanami pagad sir boy sang Ditribayo kun tumaron mo ni nagadepende man ini sa imo nga kinahanglanon sir boy, no? Kun problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kay ang Ditribayo, no? Nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid, pero kun imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ang ginatawag sa satiety hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yan, busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No? So,
9: sakto na, Doc.
8: Mag-reduce kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka magtulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
9: Before ko pambalon, sir JP, no? Before ang bagay ni Dr. Ramil, sana ubos yun ang 50 capsules niya. Niyan do busog sa bilog ngadlaw syempre. Kipuno na siya sang medium pain triglyceride. Kaya
5: na magkaon sir boy.
9: Kasi hindi ka na magkaon kay amo na to nag-provide energy sa iya.
19: Correct.
9: Sir PD. Ang Ditribayo permita ni mahibaluan o gina-discuss diri nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus, pero isa sa mga other benefits ni ginatabunan yang imo nga selula, ang cell membrane ginaputos ni Doc Sam, agod hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, gapani Garillo bana mo, ikaw nga wife mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo selula kay ginatabunan ina sang MCT sang Ditribayo. Now kung hindi makasulod sa selula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa laton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, gaga Ditribayo ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is Ditribayo.
7: Are you a gym addict? Addict ka bala mag-gym, mag-exercise? Kung magmata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of Ditribayo. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kagula ka kinanaan, ay nilang sa apat ka Ditribayo. It has enough medium chain triglycerides to power, to energize sa imong workout. Kampiyon pa kay once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka
9: maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3 bio adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubosipon kaghilanat ikaw ginapa ayo ni D3 bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D3 bio adlaw adlaw.
5: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, mm-hmm, matibi ka, mm-hmm, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo inom na D3 bio.
10: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio, with physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
10: D3 Bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3 Bio.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Kay kabala na giniyang tuntoya. Ginunay pang bata yasang sa mga pigado yung mga constituents.
2: Ah, pakaabal na ginilang yaguro, boss eh.
1: Ang munang namin nga itawag siya. Kabalan nga kagawad o kung kabalan nga kapitan.
2: Ah, bahala na mula yun, basta paldo lang ah. Ugtas lang na sila yan, basta paldo yung bata ni kapitan kag ni kagawad.
1: May gaba pa man ah.
2: Dugay pa na yung gaba ya, boss.
1: Dugay pero maabot kinaya kag maipikto ginang gaba.
2: Ah, okay lang mga dugay yan ah. Man, maka-enjoy kanya, igo gabaan mo.
1: At isa dyan sa Jaino.
2: Ah!

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon.
2: I have something to tell you.
1: Bilangga bang ya? Ano ka sa call center ka nagawbras bang?
2: Nga man, boss.
1: Daw sa piho ka na mag-Inglesa.
2: Kung mag-Ingles ka gali, sa call center na dayon, boss? Hindi pwede nga nag-research lang ko sa Webster Dictionary?
1: Aba, daw gagana na sumuha ang utok mo.
2: Yes, of course. Because learning is a continuing process.
1: Tama na nga Ingles, ah. Kaya daw madugo na ang dulunggan ko. Ah, dumadugo na.
2: Ati, sige boss, ah. Arreglado.
1: Sige. Ano tong yambal mo sa akon?
2: Boss, ang yambal ko si mo. Nga ayan may mga iban nga congressman nga nagabalabag sa mga nga madayon ang barangay and SK election.
1: Nga akong pamangkuton mo, haw. Congressman ko, haw.
2: Hindi man sa musina, boss, ah. Ginapangayo ko lang ang opinion mo.
1: Sabton ko na.
2: Anong sabat mo, boss?
1: Sabton ko na kung mag-congressman ako.
2: Animal ka, boss.
1: Pero sabanta ako, boy.
2: Ano, boss?
1: Ang congressman niya hindi gusto madayon ang eleksyon.
2: Oh.
1: Gusto gid nila i-postpone.
2: Nga man.
1: Basi na adlock lang sila magastuhan.
2: Ay, nga man nga magastuhan, boss, how?
1: Natural pangayuan sila sa mga incumbent ng mga kapitan kagagawans.
2: Mm-hmm.
1: Dala ng mga bago pa mabadalagan.
2: Ati, kalaula, gid boss, eh.
1: Amo na gurong isa sa mga rason nga gusto nila i-postpone.
2: Siguro. Pero ikaw ya, boss, ano ang gusto mo? Ha? Amang kutunta ka, ha? Madayon o kung hindi?
1: Madayon, eh.
2: Kanga aman, boss?
1: Agod nga makabato naman kita sa ang tag 50, hindi gani siyan nga may bala ka stipler.
2: Ayala! Sadya-sadya, no?

0: Mega Bongkoy. Yes, Mega Kulatoy. Excited na kayo mag-glasiya. Ulata na lang, Bilimig. Kaulat na kanisang inadlaw. Subong pa ngayon, no rest na lang.
1: Kaulat mo ko, Mega. Kaso daw excited na kuya magpakita sa nga kung tumalagsaon nga bilita, Jabay.
0: Oo, kalma lang, Bilimig. Kaya bansita?
1: Ayaw, Galimig. Kadugay magsululod ng tatlo kasutab, no?
0: Kapanila, pag-urumig eh. Hindi ka, ni ba, si May ginaplano sila nga balain?
1: Ano? Ano man bang ilaplanuan, May?
0: Makita naman ang ilas sa tabon.
1: Tilawa nila eh. Kung hindi sila magkalaula eh. Kita lang niya dapat ang right. O kung tala yung may right, May nga magpangsutab. Sila dapat lang na siya ilaya, sutabon niya, May. Ato pa sila sa guaw. Gaatra sa banti pa ba? Wala pa sila plano magsululod daw.
0: Basi ginaulat pa nilang doaman ka former member sa mga rugby boys.
1: Sino man bi, Meg?
0: Sino pa kundi ang duwa kababayi ba lang ang mga membro sa ang unas ang rugby boys?
1: Sino gani?
0: Ang mga rugby boys bilang si Naern kag si Angelina?
1: Ay, ang kulak kay gali kag ang baboy.
0: Oo, sila na.
1: Basi din pato nang ukay nga mga basurahan, Meg.
0: At idamo naman ni Karun Langaw kag lagong masunod-sunod sa ilang agabagrong eh.
1: Daw mo ginagorang matapomig.
0: No, sadya-sadya, no.

0: Ay, abi ko, ako na makabinta. Gali kay ako pang naintuan. Ginami-nami ko pang pagmasahe sa tigulang nga ato. Kay abi ko, makakwarta na ako. Gali kay na biktima, yapak ko. Yow!
1: Kay Maligtes!
0: Ay, ate nga ito, maus. Ay, nano.
1: Chay!
0: Ay, burog!
1: Ano ka, Chay? Ito ka, nguingoy ka?
0: Ay, ba, nakita mo pa ba?
1: Ah, nguwi, kiti. Paano nga hindi makita kay... Layo pa lang daw, gaugom ka na batuan nga daw. Nakakaon ka, Abdo?
0: Na...
1: Na ano ka, Chay?
0: Na-scam ko, burog!
1: Ay, ano? Ikaw, maskaman pa?
0: Ay, oo.
1: Ano nakuhaan ka pa kwarta nga daw wala ka man kwarta?
0: Hindi. Hindi na mo nga klase scam.
1: Di ano manggali?
0: Naintuan ako sa isa kamalam.
1: Amuna ang kamaro mo, naintuan ka pa?
0: Mas maro pag ito yasang sa ako niya, burog. Ano pa, naskaman niya ko?
1: Paano ya ka ganin na scam? Ano man nakuhaan niya ka kwarta?
0: Ako ya ganin ginataga niya kwarta.
1: Di ginatagan ka na kwarta, naskam ka pa.
0: Oo, kitagaan niya ko kwarta, pero plimaning ginatag sa animal ya.
1: Hala, sadya-sadya, no?

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, at tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
0: Sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gitang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
8: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabastya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
7: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
9: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: dry eye? Pirmig ang katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
15: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid kabon.
17: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

0: tabaga.
1: Ah, yes, budat.
0: Kasadya man kay nuli, no?
1: Nga aman.
0: Ha, grabe kita nga raka kisam tanggay istorya sa tahong.
1: Ay,
0: Wayo pa si Nuli, nalipay mag-istorya sa taong samtang ikaw ya, gakusmod ka, kag daw hindi mo gustong taong istoryahon.
1: Ay, Ara ka naman imo, budat ya. Ang mga labay-labay naman among imo ya.
0: Hindi man na labay-labay, kay kamatuuran man o.
1: Te, anong mayos si na kay Nuli man?
0: Abay, ilan daan ay si Nuli ya, kay happy man siya. Kundi hindi siya masadya, suportahan ta na lang ang animal, ya.
1: Aya!
0: Sus, taong man lang galing hanggang hangang makapalipay sa iya.
1: Ha? Ay, nabaw lang galing kalipayan yan, no?
0: Oo, hindi pariho sa imo nga may gaunay na gidngat taong, pero hindi kapag yapon malipayo.
1: Aya lang, sadya, sadya, ino!

0: school na ta. Lawig pa man ang oras, ah!
1: Ate, sano kaya mapaskilan?
0: Inang, 5 minutes na lang ma-start na tayo ng klase.
1: Hala. Maama na.
0: Di pa na, hindi na tapalaya man. Pakatanga, ha?
1: At least yan, makarelax-relax na tuyo sa eskwilan.
0: Sige lang. Mas makarelax pag itay akong busog ta, eh.
1: Sige na, Mala Angelina. Dali na. Malakat na ta para makaprepare man ta sa atong activity karon sa Sunday school nga kada Lunes ang klase.
0: Sinugi nang ginadalian mo makita, ha? Si Bungkoy nga sutap.
1: No! Hindi, oh!
0: Hindi

0: Sabi mo bala, Venus?
1: Mami, ano man na?
0: Daw ka nami sang lakat sang karinderiya ta subong.
1: Hala? May tiyal ng karinderiya ta, Mami?
0: Ay, kag nga ah.
1: Kita siling maman mayong lakat ta. Akon bala siling ko pilakadlaw mandalagan gining karinderiya ta.
0: Ay, animal, ang buot ko si Lingon nga maayo ang lakat sang karinderiya ta. Daw nagmi ang dalagan sang negosyo ta.
1: Aw, Mami, yan. Ay, kabala, ano gitbalaman? Galakat o gadalagan?
0: Na! Boho pilosopa ka gidno?
1: Ay, Mami, hindi ko daan kinchindi, pro. I-explain bala sa akon, mi, anong galakat kag anong gadalagan?
0: Ang buot ko si Lingon, maayo ang resulta sang ato negosyo. Nami ang bintahanay.
1: Timas paborgid sa aton, Mami, eh.
0: Sumugod lang sang wala ko naging pautang ang tig-a-tig-a. Agbahian magbayad mga taga-kalising ko. Nagmi na subong ang amon negosyo.
1: Hala.
0: Ilabi na gitong kumari ko nga. Kabal-kabal magbayad. Sang wala ko na siya ginpautang, nagnami na gidya ang baklanay sang mga linuto tadi.
1: Anong buot mo silingon sinaayan, Mami man?
0: Ang mga manug-uta nga tig-asok ton, amuto ang mga boyset sa negosyo ta.
1: Ha? Hala! Sadya-sadya, no?

0: sundan pa kinyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparicio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: News.
1: D3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubin, sakit dat ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Malay si Jay, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, saka sales rep. So na, problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. K5.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. K5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Kung ka na ang imo ba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufficiente nga makahatag sang hustong insulin.
9: Nagapalang dulom na ang akong panulok, kagpirmi lang ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pa lang kapulan ang akong patumarag na ayaw ang akong ginapasya. Ginapasalamatan ko git ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agod i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
10: mas ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
1: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid kabon!
19: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Rosita Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Subong adlaw tun anta kung paano pagidbala makabulig si D3 Bio sa aton lawas besides protecting our body against harmful microorganisms, no? So pag inom mo pala sa D3 Bio, dako na ang diferensya. Kung kabalo ka gyud mag-inom sa D3 Bio, gin kagat mo, ha? Gin palibot mo sa baba mo. Ba pa lang si imong babaan mo sa oral cavity mo, ga work na wonders ang D3 Bio. Ginatinloan na ang imo unto, ang imo gums against overstaying harmful bacterias, no? So kung mouthwash ya, patay man tuod sa tanan, pero ang good bacteria or probiotics imo ba patay man.
3: Mm-hmm.
2: Pero kung ang D3 Bio ya ginusar mo as mouthwash or for oil pulling, ang bad bacteria lang ang ginapatay sini, no?
3: Gahana so, pa lang gasakit tutunan mo, sir boy, daw matonsillitis ka na.
2: Mm-hmm.
3: Pagkagat mo sa D3 Bio, ah, layo na nang duha tubtub tatlo kadlaw, hindi madayon ang imong tonsillitis.
2: Mm-hmm. Tatlo apat na dayon ako nya kita ko duga karat kalhat na.
4: Mm-hmm.
2: No? Tatlo apat dayon ka D3 Bio, live ka na. It will give you peace of mind nga hindi magdayon sa tangkaso.
3: Okay, siyempre, adamo, apektado mo obra. Di nakakaano, kasulod, kaya siyempre, nahilanat ka na.
4: Correct. Nan mo pa pamilya mo.
2: Pamilya mo. So, sa ba pa lang,

0: trabaho sang Ditribayo, Sir Boy.
1: Wow.
0: Because of medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo, ang intelligent mechanism sining gitawag Ditribayo, Sir Boy, ginaprotektahan ang imong gut or imong tinai sa tanan nga perti kadamo nga kagaw, Sir Boy.
1: Wow.
0: Ginapatay niya mga bad bacteria, kag ginaamligan niya ang imong mga probiotic, especially kung gainom ka Ditribayo plus my probiotics pagid, champion, Sir Boy. Layo ka sa problema sa gitawag leaky gut, layo ka sa problema sa inflammatory bowel disease, layo ka sa problema sa metabolic disorders, obesity and type 2 diabetes. Kaya nga man, protektado ang imo nga tinae. After nga maprotektahan sang ang imo nga microbiome, so ining medium chain triglycerides, Sir Boy, magabulig para mag-absorb manami ang tanan niya mga fat soluble vitamins.
1: Wow.
0: Like vitamin A, D, E, and K. Hindi lang amulang ng mga vitamins nga kaya niya mabuligan, maabsorb ang mga essential minerals, Sir Boy. That's why nami gidya mag-inom adlaw-adlaw sang ano sang Ditribayo. Kay kung gainom ka adlaw-adlaw sang Ditribayo, hindi lang nga makabulig mag-absorb sining mga vitamin fat soluble vitamins, even essential minerals like calcium, magnesium, potassium and zinc. So, once nga nami ang pag-absorb sini, nami ang pamatsyagan sa lawas, healthy ang lawas, nami ang function sa imo lawas. So, amo ni ang pinaka mayugid, no? So, ining MCT, after nga magamit sa imo tinay, makadto pa na si imo atay, Sir Boy. Pag-abot sa imo atay, amo na man maamlig para nga mabulig nga mag-energize ka. No? Mahimo na siya ketones mo.
1: Ketones.
0: No, para duga nga energy. Kag, nakanami sa ni Sir Boy, once nga nakainom ka Ditribayo, ga-increase ang gitawag imo nga body metabolism. Kaya nga man, i-increase niya ang imo nga core temperature, nga mo na mag-trigger sa imo stored fats para gamito na imo nga stored fats to turn to fuel to power the increase in metabolic rate. So, di pa kasi na, ang pag-inom sang Ditribayo, halin sa baba, pakadto sa imo nga atay, pakadto sa imo nga core temperature.
2: Ditribayo. Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang Ditribayo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. Ditribayo. Health News.

0: Kampiyon na radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500!
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito. Isang nagligad, sakit ka katama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Ako dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:06 sang aga.

0: Mga ka-K-Vibe, 108 días na gid lamang nabilin, Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay Ka-K5 Jinpo Generoso. Iniag 11 MBPS.

0: Mayong aga, mga sukinaton, ngatig pala mati. Welcome na kamo sa programang 11 EBPS Subong Adlaw. Pizza 8 na kita sa bulan sang Setyembre, ang ikasyam na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Tuesday, Martes karon nga adlaw. Di man kamo lugar sa Pilipinas, di man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kagbabatian sa mon Facebook page. Kato lang sa K5 News FM, Bacolod 101.5. I-like, i-share, i-follow ina nga page. Ang sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka-K5 News Jean Paul Kanyeti Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Komentaryo may laman. Komentaristang walang inaatrasan.

0: Mga insan.
1: Sinong to ito?
0: Johnny Ohano, Merlita Malvas, Dad's Boy Mendoza, Mercy Martisano, Mariel Gani, Wenceslao, Bings Delphine, Johnny May Ritita, Merlita Malvas, Loewy Domingo, Dad's Boy Mendoza, Mariel Gani Wenceslao, Mercy Martisano, Jean Montesino Arroyo, Roda Angelis Knight, ara na si Roda. Roda, how are you? Naunsa man ka nga wa makapakita diri namo. Rods, naunsa man ka, Rods? Asa makagikan? Mayo balik itong tuwa kas abroad kay magsige pa makag tutok aning among live, pero karong naa na kas Negros. Ah, murag di naman kamulantaw na mo. Busy na kayo ka. Annabelle Santisteban, Alma Imbang, kagtanan nga mga taga Sears, si Manang Gemma, good morning, si Beverly Floralde, Johnny Ohano, Loewy Domingo, Gina Purano, Zila Velches Iscamos, Rosie Magbanwa, Binks Delphine, Eliseo Baron. Ada mo damo ka pag-greet. Yawan ko ni kalapaos ko ni karon, no? This land is your land. Hey, hey. This land is my land. Well, alright. Alright. I hope na inom nyo na ang inyong DTX 500. Dami niinomon para especially sa mga palainom. Kaping porting kalamay, palakaon kanon, palakaon tamis, cake, chocolate, ice cream, candies, ano ba nga may mga added sugar, Crest Palma. Kung palakaon kasi ni, way ka control, si mo ginakaon nga mga matamis, tinapay, supas, bihon, pansit kanton, spaghetti, macaroni, tinapay, loaf bread, pandisal, tanan nga carbohydrates. Hoy, base mo ma-overwhelm ang pancreas mo kag ginali gani nga ma-bankrupt ang imong insulin, magka type 2 diabetes kagid. Ang sobra-sobra nga pagkaon sang glucose, magka glucose spike kagani. And base maayawan na nga maayawan produce insulin si pancreas kag magka-develop ka sang ginatawag naton nga hindi na magbaton lang cells mo sang insulin, hindi na maabrihan. Compromise na ang imo nga insulin function, that's why magadamo na magabaha ng glucose sa bloodstream mo while ga-hypoglycemic imo ya, kay hindi kaya uay ka sang gamiton, kay hindi mo facilitate ang transfer sang blood glucose into your cells. Kay ang guwa na magka metabolic disorder ka, magka type 2 diabetes ka. Wala pa man na mag-abot, mag DTX 500. Manami ini para mapungganta ang ma-prevent naton na magka diabetes ka. Testingin niyo bla. Testingin niyo. Dako gin mabulig sini. Kadamo sang blood sugar nga nagnulubo bangod sa ilang pag-inom sang DTX 500. I-try nyo parisis ang Mighty Zinc Alkaline nga Vitamin C. Mga balita nga itong pag-istoryahan, sining aga, Neil Cahilo, pag-greet ni Roda, ayang kauban, si Fren, si Jerian, si Alondra, o si Nine Laling. Mga Cebuana, di ay na, Rods? Napi ay K5 dumagitin niya, di pa ka maminaw sa bakulod. Sing it everybody, come on! Ako, ana lang bla, Rods, nga na-miss mo ko, Rods.
1: Grabe po.
0: Romel, good morning. Hoy, mayara kitang listener sa sa YouTube lang sa Igalantaw. Si Ma'am Geraldine from Barangay Tabugon. Aga-monitor si Geraldine Subong from Barangay Tabugon via YouTube sa iya. Mayung aga sa amigo ko nga elder. Brother Edmond Alejo. Uy, hindi namon anniversary. Anniversary namon, Brother Edmond. sa kasal is February 14. Yan, kasal na mo ni Mrs. February 14. Pero ang pagpangaluyag niya sa akon nga gin sa bat ko siya, November 24. Yan, sa gin sa bat ko si Joanne, November 24. Hindi ko na malipatan kay gapamilit sa gapamilit. Why na ko choice? Suling ko tisabton ko lang guro niya. Kito ko gwapa man. Biyaan ko lang kung di kami magsauay eh.
1: Sinunto ito.
0: Pwerte mga luyag si Mrs. ang una. May pa-chocolate, may pa-ice cream, may pa-tanan-tanan na lang. Pirmiga kadto sa balay, kapanuktok. Mga luyag sa akon.
1: Sinunto ito.
0: Why na ko choice? Suling ko ah. Sige na lang, sabton ko na lang ni November 24. Bahala na da.
1: Sinong to ito?
0: Te, siling ko anyway, sabton ko ni, kung di ko kauyon, di ko kasaho. Abulagan, ibrikan, iang.
1: Sinong to ito?
0: Di mayo kay na-prove niya sa akon nga mayo sa nga uyab. Mga after pa, pila ka, be, 2010. November 24. Pagka 2014, pagka December 2013, nag-propose sa akon ng mga pamanahon niya nako.
1: Pinunto ito.
0: Nag-propose niya pamanahon, tanaka, will you accept me? Siling ko pinsaron ko pa anay todo. So after 4 years namon nga pag-upod ko sa iya, nagdesisyon na lang ko sa inyo, pakasal na lang ko. So naging kasal kami February 14, 2014.
1: Ah, grabe po.
0: After 1 year, nag-decide ko nga mabibi kami.
1: Ah, grabe po.
0: Tiyan muna. Amuna nga sa mga lalaki, hindi ta magsugot dayon nga basta-basta na lang sabton tang mga babae.
1: Ah, grabe po.
0: Hindi gid pamahal-mahal kamo. Mo. Anaanad na lang ni mga babae nga kitaga pangaluyag sa ila. Dapat sila mga luyag sa aton.
1: Ah, grabe po.
0: Naanad na lang ni sila, naanad. Balo ka mga babae, blakisa. Halong kamo nga mga lalaki. Kay ang mga babae, blok ano? Makuha gani nila ila gusto sa aton. Biyaan na ta nila dayon.
1: Ah, grabe po.
0: Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Mga ba, mga lalaki, kapin pa kon mga gwapo ka mo prosakon.
1: Ah, grabe po.
0: Okay lang kung lauay ka pro kaitan, okay lang.
1: Tinunto ito.
0: Halong-halong gid ta sa mga babae kay makuha gani nila ang ila gusto sa aton. Dayon ta nila bayaan. Di kaluoy na sa aton. Why na? Hindi na ta virgin. Nakwa na ta nila.
1: Grabe po.
0: Ay, ambot sinyo da. Sa Terrazona Dress Shop, yeah, good morning. Dari kami sa may CPSU Market. Sige. Via Radyo Mascubado sila. Regards and good morning kay Dr. Flor Lingamin Carpio. Oh, kumpormi si Louis Domingo. Ya, tama, good sir. Insakto. Shout out, G. Lord Mercado. Ang akon nga amigo nga tanda ni magsabat. Lord, G. Lord. Morning nami, kung may classmate ka nga mga maalam kay kahapos lang niya kadiskasyon niya kamistra ko naras G-Lord sa live. Good morning Sir G-Lord. And good morning man sa imo nga mga chikiting da, sa imo nga family, sa imo nga lovely wife. Classmate ko sa BSBA Human Resource Management sa LCC. Kahit sa tandaan nga mga classmate, good morning. Especially kay Ma'am Sistine Marie Ligan. Ah. Sana mataka upod pa nga Pino. Mag-coffee-coffee, taguro Ma'am Sistine ay. And then, para makakwanta, maka-discuss sa aton. Ang pinaka-purti, ito yung panalo, gito yung aton pinakauna nga mistra. 100 slides in 2 hours.
1: Ah, grabe po.
0: Ako, tas nasubong daw ay kuminintindihan.
1: Ah, grabe po.
0: Speeding to speeding. Oo. Oh, speeding to sa, no, G-Lord, no? 16, no?
1: Alright!
0: Pero nami, ah, nami ang kumagtudlo. Ka mga kampiyon ang amon nga. Pero why ko sa pinaka-idol, gid si Sir Rinel Bruma. Oh, Sir Rinel, idol, tagi ka nga.
1: Ah, grabe po.
0: Sir Rinel, amo to yung the best, ah. Pabudlayan pa nga.
1: Ah, grabe po.
0: Pwede naging may mo, apos. Sir Rinel, no?
2: Green, green, I'm going away.
0: Di the ex-coffee na rin. Gina-discuss ko di J-Lord nga kita nga mga ang mga lalaki slingko halong-halong kamus mga babae kay kalabanan sa mga babae makuha nilang gusto nila sa aton J-Lord biyaan na tanila. Di mayo si Ma'am Sistine niya kay gatiner na ya gaukot na ya iban nga mga babae balaya after nila ya makuha yang aton ang gusto nila sa aton bulagan ta dayon nila.
1: Grabe po.
0: Sige, yari na mga dalag ko ng mga balita nga aton pag-istoryahan sining aga. Lalaki nga nagbuno patay sa nang agaw sang mikropono sa La Castellana, nadakpan na sang kapulisan. Mao amuning siling ko mag-blue video kay kamo. Hindi bla mga agaw bla tilip. Hindi bla mga agaw bla mikropono. Ay nano na yung three songs per table bala? Three songs per table? Abi ko ga, kalabanan lang ang mga nagakabunaan sa video kihan. Number one, gakanta my way. Tandaan nyo na nga kisa, kung kaisa G-Lord, ang mga nagakadto sa video kihan. Okay? Libugan doon ang iban, ginyaw-yaw sang asawa, ginbiyaan sang nubya. Nagkadto sa video kihan, problemado. Nagkadto to para ma-relax-relax. Di ka nung kay hubog na, makanta ka day mo yung my way ng libagon? Oh, magkanta ka da my way ng libagon? Galain na nga dad ang buot ya. Nagkanta ka pag yung libagon?
1: Grabe po.
0: Kisa mo na maniro. Kisa ka paniro. Oh, Cherian Saravia. Shout out kay Ma'am Cherian, kay classmate Cherian Saravia from Guimaras. Ay kanami, kadamo ko sa mga classmate, kapinamati sa bong. Oo, amuna! Kay subong ho, nangagaw mikropono. Ah, binuno, patay. Kadto to sa balay, G-Lord. Ah. May chimpo, kadto ka mo sa balay. Maluto to do spaghetti kag mag kaon ice cream kag magwana mag video key ah. Drita meeting may mga group ganita may mga group discussion dito to sa balay G-Lord ah. Mga classmates na
1: grabe po.
0: Sige, yari pang pila pa ka mga balita. Breaking news, isa pa kalalaki na sapuan man nga bangkay na sa siyudad sang Escalante. Ag, sa iban pa nga mga balita. Soltero ginbuno man patay sang duha ka mga suspitsado sa siyudad sang San Carlos. Ag, NBI office sa siyudad sang Kabangkalan magabukas na subong adlaw.
1: Ah, grabe po.
0: Believe ko ni Blas sang NBI kinitsong ko mo. Believe ko ni Blas sang NBI. Sakada na lang kwa mo NBI clearance. Amo man sagay mo to fingerprint. Amo man sagay mo ka biometrics. Ano man, wala nila ginakip ang copy ka biometrics ta?
1: Grabe po.
0: Ano man? Sample BG Lord, ma kanto ka sa NBI, ma, di ba, ma fingerprint ka to, biometrics ka to. Ano man? Nga nga kadakwa tayo NBI clearance, nga nga ma biometrics, nga kuhaan kagitanan fingerprint. Ano galiwat ang imo fingerprint? Ano man, abi ko na eh, kung anong fingerprint mo sang gamay kasta magdako ka, muna na. Why na nang galiwat? Di nga nga kada na lang kuha mo NBI clearance, nga ma fingerprint ka to, aw. Isa na nabot silingon mo. Ba, sigurong ang amon record wa nyo ginakip.
2: In America, okay by me. In America, everything's free in America.
0: Gani, gani. Oo, pwede na. Dila man ko nag-drag ko nag-process subong G-Lord sa EGOB. Okay, thank you for reminding me. At uli ka namin isang EGOB services ng gobyerno. Ang akon nga LTOP, ang akon nga license to own and possess firearm, ang akon nga permit to carry, ang akon gun licenses, dira man sa EGOB, no? Makita mo sa ano ni FEO, Firearm and Explosive Explosive Ordnance. Kadami, kadami. Tigalingan mo na nga akon punto, once you get an NBI clearance, siyempre dito ka ma-process online. Okay, biometrics ka naman to. Same process ah. Galigitin may mga migo, tada, yada, si Guy lang niya. Tingnan mi, subong, kaysa kabangkalan, may NBI office na to. So, sana wala na nga hindi na mabudlayan ang mga taga-hinubaan magkwa-NBI nga makadto ka pa isbakulod. Tinami, kaya ara na yatanan niya. No, lapit na lang niya. Ara na sa kabangkalan. Hindi ka na budlayan, bla, kung tagay mamailan ka, kundi kadto ka nila kabangkalan. Hindi ka naman na magdulhog isbakulod. Dako nga bulig, ini dako nga bulig. Duwa ka mga hotlines para sa emerhensya na pagproseso sa Bacolod LGU sa rang na nga magamit mo kanami. Amoning kulang sa NIPSI. Amoning kulang sa NIPSI, Negros Power Corporation. Kaya ang ilang hotline, ang ilang hotline, hinali ganitaw, gan mo may brown out? Di kapin pa subong, puro brown out? Ay, hindi! Iyan mataw, gan niya atlay? Ambot, ah, abi pa nga kigin yun ablang inyo da. Hoy, NPC! Abi pa nga kigin yun ablang inyo mga operator da?
1: Grabe po ito!
0: Either tanga ang operator o guba ang inyong ginatawgan nga linya.
1: Grabe po ito!
0: Lain niya kung hindi ka makambal nga busy. Kaya kung busy, ma'am, balang mo na yan nga. Diba, ma-kwan lang man na? Ma-tu-ti-ti-tin. Diba ka, wala mo na yan kung busy? Tawagan mo yan, nabutang ang gahon niya. The number you've dialed is now unattended.
1: Grabe po.
0: The number you dialed, amula lang pinaka-consistent sa ila. Ang automated nga kasabat nga hindi mo silang tawagan.
1: Grabe po.
0: Inano na yako no? Kung may emerhensya, hotline bala tawag nyo sina?
1: Grabe po.
0: Abi pa nga kigin nyo dang inyong mga gasabat sa telepono da? Nalingan sila isang reklamo ka konsumidores.
1: Grabe po.
0: Abi nyo bala hindi bala post mag brown out bala. Gabalalhas ang hita mo kag...
1: Grabe po.
0: Gabinaho ang ilok mo sang balhas. Ay, nalango o. Ang pinakanamitan, ibla na makabalo ka lang yan. Manawag kami sa inyo, kay ga-inquire kami, Sir, Ma'am, saan on yung pasigahon ang ginabayran na mo nga kurinte? Ma'am, Sir, saan on yung pasigahon ang ginabayran na mo nga kuryente? Why? Oh, amo lang man tanim balaan na mo para lang nga. Ah, dugay pagali, 3 hours pagali. So malakat ko anay. Malakat ko na kay mapatay ko dis ginot sa balay. Mapaliwali wa mga pingapi ko na isagwa. Amo na bla para maka-plot out kami sang amon nga next move. Hindi kay pag brown out. Ay, hindi kay kakuntak sila. Ano planuhon mo karon kay ginot sa balay nyo? Tikis ah. O, ti, kabataan, ilis. Go ta, ma fast food chain ta. Tigo ka pala nakailis, mga bata, masiga ng suga. Amo gani kay nga, hindi silang tawgan, kag hindi sila makapabalo, hindi natin mapamangkot kung anong oras masiga. Basta gani brown out. Oh, ang amon area, basta nag-brown out ang isa ka-area, ang gusto sang tao mabalaan, balo ka ano? Ano oras masiga? Tihatag lamang ka mo dapat na gani turn around time. Hatag lang mo T80. Hindi kay bau ah. Nawala man nila sa bungog nila yang ah. Kung brown out niya sa inyo balay, brown out man ang ilang hotline.
1: Grabe po.
0: Hindi nga tong promisa nyo sang una nga kung buslan yung siniko, mas nami ang inyong serbisyo.
1: Grabe po.
0: Into anay lang to, into anay. Why na tong inyo promisa sang una nga kung buslan yung siniko, nami serbisyo nyo? Paano kami kaasa sa ngambal nyo nga namion yung pusti namon kay sa pagkahapos na gitlang pagsabat sa telepono, hindi nyo pa mahimo?
1: Alright!
0: Kung hindi nyo gani mahimo ang simple nga pagsabat sa telepono, paano pa namon patihan ng permisa nyo nga magnami ang servisyon nyo?
1: Grabe po.
0: No brainy. No brainy na yung pagsabat sa telepono. Alam mo sa pinakasimple na? Flooded ang area nyo? Dugang ka mo eh!
1: Grabe po.
0: Kay basta gani ga tawag ang tao sa inyo, may kinanglanon na why makami blabalak ang sagipun pal sa inyo da?
1: Grabe po.
0: Bla? May tani kinabaydan namon sa inyo, brato bla? Inablang bayad mo kada bulan tag 15,000, tag 12,000, tag 13,000.
1: Grabe po.
0: Mayo tani bla nga mahatag man sila discount sa ahay na hulaan ka mo pila ka adlaw nga way ka mo kuryente, sige ganta ka mo discount. Mhm. Pagpangransak sa wifi vendo sa Cadiz na gifts ang CCTV kag postponement sang barangay and SK election 2026 nagadepende kuno sa kongreso hambal ni Governor Lacson. Sa imbukada sang atong presentasyon sa ning adlaw, we're going to check na ining isa ka lalaki nga ginbuno patay sang nang agaw mikropono sa La Castellana. Temo ning gusto ko mabalaan gid. Ano ang mga sirkumstansya, anong mga nagkalatabo nga ang naglambot sa pagbuno ni? Nga ang nangagaw sa microphone? Diin nga ilimnan. Sheila Minyes Kunlo, Kenneth Tiongko. Ara sa linya si Red, our chief of reporters. E check tang detalye. Ready, K5 News mo.
3: K5 News FM Police Report.
0: Sir Red?
4: Yes, K5 JP. Maayong aga kay sa ato sila mga tagpalamati sa programa ng 11 Mbps. Isa dira kalalaki ang ginabuno ka K5 JP sa itong September 6. Direkin pasado, alas 9, iya sa gabi.
0: Timangambal ka September 6, that's a Sunday, Domingong adlaw?
4: Yes.
0: Domingo? Domingo 7 kapon mo 8 subong.
4: Now,
0: oo. Ti alas 9 sang gabi. Ti nami gini mga muamo ni nga mga inuras pang pang-video key gid na. Dini nga barak sa kabakungan may bulod video key galida.
4: Balik ini kay Paul JP, dukwan lang ni Kunoy sa kapulisan at tundara sa Maynila, Castellana. Though karaoke lang bala, tapos nakakonektar dira ang mikropono, tag ang do Bluetooth, bala, amo nang pag-saysay sila sa aton. Though nalibot, bala nga mga speaker, kay K5 JP.
0: Dukwan lang gali,
4: Bluetooth speaker.
0: Bluetooth inang ay puro nami baya oy no guy da suya suyaing mga muamo ginalibod-libod kay iabla ni Kuya Rods amo na bala. Amo to bala ang nakasalbar sa aton pag team building ta. Dumduman mo kag nami man bala pang kantahan.
4: Nami kantahan gid.
0: Pero kon waay sang amo sina si Rods. Puwerte gurong yaw-yaw tadi eh. Puwerte bangon ka may aras ha. Nami na lang ha. Nami ah.
4: Nami kitibay.
0: So ini sila, barkadahay, may Bluetooth speaker da. Ano man inang ilimnan gina siya nga may Bluetooth speaker?
4: So, ang quadrant ni 5JP, do, siyang gilingin siya.
0: Hindi gidya gali ya bijokihan. Hindi ya bijokihan. Do, ang canggih lang gidya. Selingnya, basi gusto nyo magkanta, may Bluetooth ko di wa. Pwede ni mong lam. Okay, amo na. So, ano man, ini sila, isa lang kagrupo nga nag-inanay? O...
4: Nag-inom si Nikki 5JP at tatlo ini sila eh. Barkadahay ini sila.
0: Ay, barkadahay lang man!
4: Barkadahan. Pero ang biktima kay FMJP, balilain naman ni siya. Kaya bali ang tatlo sini, kaupod rin ang sustitsado nga si Jovel Jovel Landesa, 20 anyos ang iya tinigang edad.
0: Sa
4: sinikip ng JP, nagainom-inom sila. Tapos, muna, nagkatakanta. Gulpi nila ba nga nagpakita ining suspitsado nga si Donny Herada.
0: Okay, anyos. Okay.
4: Kag dito kay FMJP, mayubala na iyang agawol niya ang mikropono.
0: Hindi maninila, hindi maninila kilala papang ining isa nga nangagaw lang.
4: Familiar sila kay residente man ni Kapitan JP.
0: Bali ka kanta sila nga tatlo, inom-inom sila, umabot ni ang suspitsado,
4: ang biktima.
0: Ang biktima, pag-abot sa biktima, inagaw yung gulping microphone. Nga ako pakanta ha. Tiblaw ay Lawoy pang, lawoy, lawoy.
4: Kag nagino-inom na sila, whiskey pa na ginainom ko kay FJP.
0: Tipurti na?
4: O, kag wala lang may baluhaan. O, ng biktima, basi wala nakainom sa makahulubong ng ilin noon, amun akong agawin niya mikropono, basi wala ginakanta sa suspitsado, basi timsong wala sa biktima, or basi na namiyaan sa kakanta.
0: Oo, silingya, ining ginakanta mo, dumas nami, pada ako magkanta mo. Yabi, tikalaw ay napapangagawon mo ya ang mikropono. Ya, yeah. Nagkakatabo lang na yan sa sinihan. Sa sinibla, nablang mga chiquito. Chiquito, sa una, nablang ang panahon ni Tito, Tito mo, babes. Si Chiquito, si Tony Ferrer, nablang nga, o si Lito Lapid, o si, kuana, si Robin Padilla. Nablang nga, gulpi lang may gakanta-kanta. Kaboy, abusador, gulpi, kwaon, mga agaw siya. Damuha mo, nablang papang, ngayon abusar. Di ma mabunuan ka gidya. Di binuno gidya dayon, Red?
4: Bali, ang natabo sila kay FMJP, tinginagaw ito ang mikropono. Doon nagagaway pa na sila, tinagpatunga na rin tag-iasang Changi. Gabi, tama na nga pag-inom nyo doon, kung tama na kanta, kaya manrado na ko.
0: Oo.
4: Kaya mo na kay FMJP, ngayon ang aboy siyang tag-iya, nagpahuli na rin sila kag do sa wala lang bala.
0: Oo.
4: Kaya nagitungon sing ila, sining nga mainit, nga may lohanay, isang tinaga kay FMJP, mas nagdumot. Ining suspitsado kaging sundan ining biktima kay FJP. Dito sa maabdan niya ining biktima gintapungol niya wala pag ibakontento ginbulo ining sa lihog kag sa
0: FJP ginkamatay gin.
4: Dito kay FJP nati ginbawian siyang kabuhi amo ni aga pagplastar sa kapulisan nato na
0: ti anong leksyon nga makwa ta ni Red?
4: Ang leksyon diri kay
0: anong leksyon nga makwa tabi? Ay kay dapat ay, kay dapat may leksyon ta anong leksyon nga makwa?
4: Biskan nalawayan kasi tihog sa kanta pabayin na lang ta.
0: Hindi. Ang leksyon nga makwa ni. Kun mangagaw kag gid man mikropono, unahan na to sila dan buno. Ang agawan mo mikropono bunaan na lang adaan. Andin kun nabuno mo na siya, amo na pag-agaw mo.
4: Okay.
0: Di pangubuson mo eh, pangubuson mo eh. Para nga ikaw na lang yung kanta dayon. Sabi mo na birid no, ang nami gidya guru, hindi na lang magsagay. Kaya may kong ginagaw yagin man abi, bayi na lang siya. Kaya base pa lang, lingaw-lingaw lang man ah. Sige sir, ako na ako bigin agawan. Sige sir ah. Subong nga si Brother Paul nako. Kung nagawa ko diyo, sige sir. O sige, o. Ari pa siya to ah. Okay. Di after mo, isa pa kita, kanta pa kita. Kung daw hindi siya maguntad, pululi na lang kita. No, siya na lang na pakanta ha. Kundi wa aya gamuya pang.
4: Oh, at least kwan pa kita ng JP. Oh, diba?
0: Oo, puli ah. Amo na yan. Di ah, gwapo. May aral pa yung leksyon nga makuha. May aral pa si Sir Ricky Sinfuego. Ano pag-itiban nga aral, Red?
4: Hindi,
0: ano pag-itiban nga aral? Kasi dapat may mapupulot tayong aral. Ano pag-itiban nga aral nga iban, papang?
4: O, nalang guro, sa mga nagpabidjoke, guro, tatlohon, lima ka mikropono.
0: Hambal ni Sir Ricky Sinfuego, Madre Ricky, balon ka nalang kunoy mo mikropono. Nga pagkuwa ya tubla, pagkuwa ya, kuwa hunos ka man sang another microphone. Ah. Ah, tapos patyon mo tong sa iya.
4: Gani ba si JP? Kan siguro ko nagakanta, may timer, guro ka sa JP ah. Nga time's up na, 5 minutes, next naman nga table.
0: Kung kis abala papang, kung kis abala, kabudlay man lang may mikropono ka. Kapoy, hindi, kakapoy bla ka mikropono ko man pang... Pirmi yung nakantahan ni Joan. Amo na kisa nga daw, Ginol. Sol mo ko nga may mikropono ko, aki kakapoy. Yahan? Pwede ta kasing along karon? Ikaw may mikropono ka man, Red, ara man? Hindi man lubat? Hindi lubat imo mikropono?
4: Ginapatik-patik.
0: Ang kay Tito. Ang kay Tito mo, babes, bra mikropono, daw gasagrak na.
4: Deteransa na kin mo JP ago.
0: Nami ni nga kon mikropono ya red kay dako na blang ulong sa babaw bla. Tipulo niya bla do dako na ya. Kadto kay laman pati handle daw laba ya. Oo. Kay may mga mikropono na red nga daw straight lang ya bla tanan. Straight lang yang ano yang imo mikropono mo na daw straight lang tanan. Ako niya dako yang daw bilog.
4: No, do basta ako ma-describe ko kuana choco flavor.
0: Importante hindi lubat ah. Importante hindi lubat. Oh, di ba? Oh. Sige, sige.
4: Sabar ka ng JP, aga, kung sila nga suspitsado ka ron, anadakpan, tsaka kung sila nga kapulisaan, kagapon, naging gadlao, pinipitigayon nga, hat, purusot operation sa pagpanguna ni Police Major Romulo Hipilango, ng K5JP. Kaya dariti, araman si Police Lieutenant Kapunong, nga nagbulig ba, nagunabat ako, pang ini nga suspitsado, nga araman lang sila sila nga pulian, sila sa may barangay kabakunga ng K5JP.
0: Ang ambal ganin ni Kwandio, ambal ganin ni... Balimir si Matisano, ang kay babes ko na ang mikropono, tigulang na, tapos may gasagrak na. ang kay G-Lord ko na yung condenser, Mike, ito straight lang yung papang, waya damo na yung mga kulukorti-korti, wala yan. Okay, si Kuya Arnel Ortiz, oh, ang iyang kuan niya, mikropono niya, Richard Jabol. Pang matagalan. Sige ah, kaya libot, Berti. Sige ah.
4: Ako na nga JP, atong sinig manita, dulong sa atong sa Power Trio, ang atong sinig DTX 500, YTC, kag D3 Bio, sumugman atong sinig DTX Beauty Soap, sa may ko na nakapanit, may aras ang alap up, muni pong kag-acting, magamit lang DTX Beauty Soap, dancing ang resulta, mangin kulti si Artus, nakapakagat, sinig DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol, ni K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado, para sa kampiyon nga manita, servisyo publiko, magkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: All right.

0: old days. Salamat gid kaki Five Bread si mga report. Sa Luwanta ni si Ariel. Ay ahay, may isa naman ka patay nga lalaki oh. Nasapuan, isa ka lalaki bangkay na sang masapuan sa siyudad sang Escalante. Ariel, K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Yel?
2: Yes, Sir Paul, mayong auto, Sir Paul, isa ka masubok, mga balita, dala na sa auto, Sir Paul, bangod kay patay na sa nasapuan ang 38 anyos ka lalaki, nagtupad man niya mismo ng motorsiklo sa kilid ng dalan, kag sa may tubuhan, sa may sityo hublat, barangay Rubunob, siyudad sa Escalante. Pasado lang sa ibis ang aga kay Gina Sir Paul nga nakita ang bangkay. Gikilala ang biktima kay si Ali Maniha, may live-in partner kag dito sa sityo Mainit, barangay Balatibog, siyudad sa Escalante. Mati sa ito na pag-isaga ang pag-ispagpukin kay Gina Sir Paul, posible nga na-disgrasya ang biktima samtang nagabaliw sa kanya XRM 125, black kag blue ang color sa kanya motorsiklo. Suno sa aton sa uno suno sa residente nga si Alias Jire, nakita niya pa sa pati Maniha nga nagbaliw sa motorsiklo pasado na tigko sa kagahon samtang isa ka concerned citizen ang nakasapok sa natumba ang motorsiklo kag ang lalaki nga nagahapa sa lugar kag wala na nagagiho gani nagapangayo diyon sa nga bulig ang isa ka concerned citizen Sir Paul. Suno naman sa inoy isang biktima nga si Lita Maniho, nagchat pa si Ali kagabi.
0: Anong iyang apelyido, Papang Maniho?
2: Maniha?
0: Daw kuno daw daw pwede man tawgon, di ba? Nga nagmaniha sang motor.
2: Pwede man. Daw mani- man Sir Paul.
0: Gamaniha, ano na baka gamaniha, gamaniho.
2: Maniha.
0: Amo na?
2: Yes Sir Paul.
0: Di ba magtawag ka bla magsakay ka igagadrive ka bla motor? Ano sa ilonggo na maniha o maniho?
2: Gamaniho.
0: Gamaniho sang motor.
2: Oo.
0: Oh, so apelyido ya maniha. Ano man dasiglagan yan eh?
2: Yes, Sir Paul, suno ni Alias Jire, nga ito nga nahinabi ka gina, nga naglabay ini, nga si Alias Ali, si Ali Maniha, nga dasig ang pagpadalagan. Kaya dranga area sa may sityo humlat, kurbadahan ina yung
0: abay. Uy, naglapaw, naglapaw, gurupang, naglapaw, na overshoot.
2: Oo, yes, Sir Paul, kaga...
0: Pilang edad ni?
2: Yes, Sir Paul.
0: Bilang edad?
2: 38 anyos.
0: May asawa?
2: Yes, may kalibin partner. Bali, tatlo na sila katuig na nagpuyo. Sunok pa siyang kalibin partner nga si Cyril Iwayan. Kaya, kaingon mo ko ni Balay ang kalibin partner, Sir Paul. Tagarisag si Chow Gaway-Gaway Uno, Barangay Uno Bunog, Ciudad Sa Escalante, kalibin partner.
0: Sige, alright. Si nang ano ba, dali lang, wala man sang other vehicles involved. Daw, kwan eh, daw self-accident ni. Naglapaw siya yes, siguro. Paul. Te, ano man, anong injury ya ulo, Ged?
2: Ulo, Ged, Sir Paul. Kaya kanina lang taminto nga sa dalanon nga gingpulpo. Amo na ang naiguan, Ged, siya ulo, Sir Paul. Rason siya nga
0: kamatayo. Ariel, gamotor ka?
2: Ay, yung motor ko, Sir?
0: Hinay-hinay ka. Hindi ka magpadasi, Gil. Limitahin lang sa 120. Okay? Siya, Yel?
2: Ano ka magpadalagan, Sir Paul?
0: Hindi na magpasubra, 120 ah. Oo, di ba padasig kayo? Okay?
2: Oo.
0: Di, si pila na kabilong nagla-disgrasyad ang area?
2: Damo na, Sir Paul. Bakit
0: man na
2: igulawan kay sa nga dalan? Alanganin niya mo, kagagamay lang ang dalan, Sir Paul, sa nga dalan.
0: Oo. Hambal ni G. Lord Mercado, ang maniha, kuno ang maniha. Do pariyo lang na yan sa manihon mo. I-convert ko, tali yung maniha, tuta. Anyway, sige. Sige, Jack. Nang ano ni Ariel?
2: Sa karon ay Escalante PNP, para niyo po sa investigasyon kalabot nining insidente ko ano gidan tuot ang sa natabo sini sa Sir Paul. Kaga report nga nanong kasi sa may syudad sa Escalante kag ini nga report. Dinadulo sa DTX pa pala extend food supplement for men DTX to pwede sa pagkira naka detox ka pa para sa 11 Mbps in this case 5 alay labas para sa kampiyon nga mga balita servisyo publiko kag kanina once and order. Thank you. K5 News FM.
0: Halongid magmotor ah. Kaya especially sa mga kurbadahon, hindi magsagay na pahuyab. Good morning sa kay Maria Ikes, G-Lord, Jing, Neva Jane, kay Cherry Ann, kay Drew, mga classmate ko, kay Jing. Aha. Good morning sa inyo tanan. Malangalang ko sa Chimpo, sa aton pagbalik istoryahan taning sultiro manog ginbuno patay. Sang duwa ka mga suspitsado man sa San Carlos. Ay grabe, nagligad to, may ginsumbag, may gintapungol, tusla. Patay man, tiyo, do isa lang kadlaw nagligad do. Isa na naman kabilog ang nabunaan patay man no, San Carlos. Pero kariit San Carlos, bungaw. Kagining pagbukas na sang NBI office sa syudad sa Kabangkalan, kagining mga hotlines para sa emerhensya ng pagproseso sa syudad sa Bacolod, pwede na akong magamit ay kaloontang mga hotline. Sige! Welcome, KJ Lord. Welcome. Good morning man kay Miss Maribeth. Kay Paige, good morning man. Mga classmates ko. Sige, ang oras, alas 11:49. 11 Mbps, magabalik pa.
1: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Why should we use alkaline vitamin C? Mm-hmm. Ang alkaline vitamin C dapat kin sa aton lawas. First and foremost nga ebidensya, ang aton cellula needs alkaline kind of vitamin C. Ascorbate ang ginausar sang aton immune system. Ascorbate ang ginausar sang aton mga cellula, hindi ginatawag nga ascorbic acid, no? So, ang kind of vitamin C yung ginasulod sa aton immune system is an alkaline kind of vitamin C. Ang unang-unang ebidensya. Number two, nga alkaline vitamin C, nga Mighty C, Pure C, Super C ang usaron. Cause, bioavailability-wise, anong ginatawag nga bioavailability? Ang mausar nga parte sa bulong mas dako kung alkaline vitamin C ginausar mo.
4: Ang comparison na, Sir Boy, is if acidic ang imo ginainom, it's only 25% lang ang bioavailability. Compare mo sa mga alkaline, 100%.
1: DTX 500.
4: 3 to 4 hours, ma-stay sa imudugo, din ipagawa lang.
3: Sa ihi?
4: Ihi. Mm. But ang mga alkaline nga vitamin C, it takes 10 to 12 hours. Meaning pa, sa alkaline nga vitamin C, pwede ka makainom at least 2 times a day.
3: Uh-huh.
4: Para may vitamin C ang dugo, at least mga kadamo kay
3: every 4 hours.
5: Mm. Why? I-replenish mo gid. Mm.
3: Nga agadugay ang ginatawag nga ascorbate nga vitamin C sa lawas cause it could be recycled by other kinds of antioxidant found in our body like glutathione. Uh-huh. Ang glutathione has the ability to recycle oxidized ascorbate or alkaline vitamin C. Vice versa, ang alkaline nga vitamin C has also the capability to reoxidize. Tinloan niya liwat si glutathione. So partners rin ni glutathione. That's why gadugay sa lawas ang ginatawag nga alkaline vitamin C nga na sa Mighty C and Pure C. Ang formation sa ginatawag nga atherosclerosis.
1: DTX 500.
3: Paano bala ang alkaline vitamin C makabulig sina? Number one, ang LDL ay isa bad kind of cholesterol. Ginatawag nila. Ang good kind is HDL. But we need LDL. Hmm. Kanlan sang lawas ng LDL.
4: LDL is not bad. Hindi gid man amugin na siya.
3: Ka bad. Hmm.
4: So, because isa sa mga function ni bad cholesterol is magkuha sang sobrang cholesterol nga gingamit sa imo selula.
3: Correct.
4: Hmm. Yeah, bad lang siya tungod kay way siya pili. Kung ano kadamo ang gipasulod mo nga mga cholesterol, amo mo na kadamo sige hakuton niya. Ang gin-offer lang ni alkaline nga vitamin C, Sir Boy, hindi man buot pahangop nga hindi nagigamadot lang kabalatian.
3: Hindi
4: amo na ya. Ginalikaw lang niya ang grabe nga epekto sang imo nga balatian.
3: Correct.
4: Diri kag kapatay mo. Ang grabe nga epekto sang imo balatian. Hindi man silingan nakainom na ka vitamin C, hindi nakapaghilanaton. Lanaton ka
3: dapat.
4: Pero, tag-isa lang kadlaw. Instead, pito kadlaw ka may lanat, tag-isa lang kadlaw.
3: Saan kadlaw?
4: Tag-dua kadlaw.
1: DTX 500.
3: Alkaline vitamin C is the lifeblood of your immune system.
4: Correct.
3: 20%.
4: 20 times.
3: 20 times.
4: Meaning pa kung ang cellula ni liver need sa isa kapsula, ang imo nga cellula sa imo nga immune system, hindi lang isa kapsula.
3: 20 more times.
4: Sina. 20 ka kapsula.
3: 20 ka kapsula sina. Mm. So, da ang direct effect sa alkaline vitamin C sa imo. So, what happens if your innate immune system, kiuna-una na ginagaan is ang innate immune system, if your macrophages, if your neutrophils, neutrophils, which is your foot soldier of your body, damo-damo, kibilyunis ni sila. Bilyunis ni sila for my infection siya, bilyunis ni patay si ila. Dali na ni ila life blood, bali suicide war, yun na sila ya. That's why your body needs to produce a lot of neutrophils. Di ang life blood na nila is alkaline vitamin C. Nga ara sa Mighty C and Pure C.
6: TTX 500!
7: June 7, Lord. 57 akong edad.
8: Ano ginabatsyag mo sa una?
7: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
8: Pagtumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
8: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
7: 120 over 90.
6: TTX 500!
9: Para malikawan ang katarata or katarak sa mata, maguntat, panigarilyo, magsuksok sang shades or sunglasses para malikawan ang UV radiation na makadamage ang lente sang mata. Untati or limitahi ang pag-inom sang ilimnon nga may mga alkohol. Kini si Dr. Glenn Machado, isa ka medical doctor, nagarekomendar sang DTX 500 nga makabulig prevent sang pagdevelop sang katarata or macular degeneration sang aton mga mata.
6: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrende cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend! Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
1: K5 News FM.
4: Coconut Oil DTX Beauty Soap.
5: Bili na sa mga butika.
4: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
11: Ako si Roan, na-diagnose na may conjunctivitis sa mata. Madami akong sinubukan gamot pero hindi ako gumaling. After that, my boyfriend na nasa optical clinic recommended me this eye care drops and eye care capsule. I tried it for 2 weeks and positive ang result. Malaking tulong talaga, eye care capsule and eye care drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon.
14: K5 News Philippines.
1: Sumasa inyo ang MyDC Network News.
14: MyDC Network News.
1: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha.

0: Ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News.
1: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, graduate ng West Visayas State University sa lungsod ng Iloilo Rank 2 sa September 2026 Librarian Licensure Examination. Later first, District Representative Martin Romualdez arestado sa ospital kaugnaya sa kasong plunder. Selda sa QC Jail nakahanda na at mahigit 900 Bureau 10 personnel itatalaga sa Barma parliamentary elections sa ngayong araw.
0: YTC Network News. YTC Network News.
1: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News About sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, graduate ng West Visayas State University sa lungsod ng Iloilo Rank 2 sa September 2026 sa Librarian Licensure Examination. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
2: Rank 2 sa September 2026 Librarian Licensure Examination, ang graduate ng West Visayas State University o WVSU Main Campus sa La Paz, Iloilo City, nakakuha ng 92.40% na rating si Luis Angelica Penit Pahilanga at nakapasa rin ang iba pa na takers sa nasabing examination mula sa universidad. Kaugnay nito, rank 1 top performing school rin ang WVSU Main Campus kasama ang University of Santo Tomas o UST. Napagalamang 760 na mga examinees ang nakapasa mula sa 1,014 na mga takers. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montero Tanyo Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Samantala, later First District Representative Martin Romualdez arestado sa ospital kaugnay sa kasong plunder. Selda sa QC Jail nakahanda na. Balitang hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
3: Nasakuti na ng mga otoridad si Leyte First District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez habang ito ay naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City, bunsod ng kinakaharap nitong kasong plunder. Kasamang nagsilbi ng warrant of arrest sina Department of Interior at Local Government Secretary Junvic Rimulya at Philippine National Police Chief Melencio Nartatis Jr. At ayon naman kay Rimulya, opisyal nang itinuturing na person deprived of liberty o PDL si Romualdez matapos basahin ang kanyang mga karapatan. Inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mandamiento di aresto nitong Lunes. Kalakip din ang mga warrant para kay Acubicol Party List Representative Zaldi Co at dalawa pang akusado. Nagpalabas din ang korte ng hold departure order laban kina Romualdez, Zaldi Cuo, Jocelyn Trangua Serinio at Felicito Cristobal Gibara. Paliwanag naman ni Rimulya, dinala sa ospital si Romualdez bandang alas 4 ng hapon matapos makaranas ng cardiovascular complication, unstable na blood pressure at anxiety attack. Gayunpaman, tiniyak ng kalihim na hindi makakaligtas sa batas ang mambabatas at nakahanda na ang selda nito sa New Quezon City Jail sa Payatas habang hinihintay ang clearance ng mga doktor para sa paglabas niya ng ospital. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
1: At mahigit 900 Pro 10 personnel itatalaga sa Barma parliamentary elections sa ngayong araw. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
4: Mahigit 900 Pro 10 personnel ang itatalaga sa Barm parliamentary elections 2026 ngayong araw. Ayon kay Police Regional Office 10 Director, Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., mananatili sa Barm ang nasabing mga personahe ng Pro 10 nang di bababa sa 10 araw, depende sa pangangailangan. Siniguro ni Brigadier General Babagay Jr. na magbibigay siguridad ang nasabing mga pulis sa lahat ng boboto ngayong September 14, 2026. Dagdag pa, di babagay na may sapat na kalaman at eksperyensa ang i-deploy na proten personnel sa nasabing lugar.
5: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: Gayun din, apat na Negrense nakapasok sa top 10 na Librarian's Licensure Exam ngayong taon. Muli ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
6: Ipinagmamalaki ng kani-kanilang pamilya at ng kanilang paaralan ang tatlong graduates mula sa Negros Occidental matapos makapasok sa top 10 sa Librarian Licensure Examination. Pinangalanan ang tatlong graduates bilang sina Adrian Cyril Marinay, graduate ng State University of Northern Negros na nakapasok sa top 3 matapos makuha ang rating na 92%. Ipinagmamalaki naman ng La Consolacion College, Bacolod City ang graduate ni si Rand Ayan Norbe na nakapasok naman sa top 8 matapos na makakuha ng rating na 91.40%. Nasa rank 10 naman si Aljun Kyle Pansinsoy matapos makakuha ng rating na 91.05%. Samantala, isa ring Negrense ang nakakuha ng pangalawang pinakamataas na rating sa Librarian's Computer-Based Licensure Examination ngayong taon. Base sa resulta, nakuha ni Luis Angelica Pahilanga ang rating na 92.4% at nasa top 10 sa ranking. Bagaman nag-aral sa West Visayas State University sa Iloilo si Luis Angelica, pero residente ito ng Barangay Estefania sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental na ipinagmamalaki rin ng mga Negrense. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: At Capiz First, a runner-up sa Best Booth sa 37th Philippine Travel Mart. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa Atenica K5, Myla Fuentes.
7: Kinilala ang lalawigan ng Capiz bilang Best Booth First runner-up sa regional provincial level sa ginanap na 37th Philippine Travel Mart sa Pasay City Metro, Manila. Ipinakita ng Capiz ang natatanging konsepto ng Balay Kawayanan na nagsisilbing simbolo ng pagkakilanlan, kultura at katatagan ng mga Capiz noon sa larangan ng turismo. Layunin ng Provincial Tourism Board na maipakilala ang mga natatanging destinasyon, kultura, produkto at iba pang turismo ng Capiz sa mga bisita at tourism stakeholders mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang pagkilalang ito ay tinuturing na patunay ng patuloy na pagsisikap ng lalawigan na isulong at palakasin ang industriya ng turismo habang ipinagmamalaki ang natatanging identidad at resiliency ng mga Capiz noon.
8: Ito si K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: At otoridad, sinusubaybayan ang mga naging kilos sa nawawalang Amerikano sa Negros. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
9: Sinusubaybayan ang pulisyon ng Negros Oriental ang mga kilos ng Amerikanong si Nathan McFett na naiulat ang missing ilang linggo matapos dumating sa Pilipinas noong nakarang Hunyo at umanoy bumisita sa isla ng Negros. Ayon pa kay Captain Stephen Polinar, tagapagsalita ng Negros Central Police Provincial Office, nangipag-ugnay ng pulisyon sa Provincial Intelligence Unit, PRONAR, Regional Intelligence Unit, Philippine Coast Guard at mga airline company upang alamin ang kanyang mga naging kilo simula nang dumating siya sa bansa. Kinumpirma ng pulisya na dumating si McVitt sa Cebu City mula sa Maynila noong Hunyo 5, bagaman hindi pa natutukoy kung paano siya naglakbay patungo Negros Oriental. Samantala, ipinapakita ng mga transaksyong ginamitan ng kanyang ATM card na nakapunta siya sa iba't ibang lugar sa Negros Oriental at Negros Occidental. Ang pinakahuling na italang transaksyon ay naganap sa tayasan Negros Oriental noong Hulyo 20, ngunit hindi pa ito humantong sa kompirmadong pagkakita kay McVitt. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: At sa iba pang detalye ng balita, SP Akla magsasagawa ng legislative inquiry ukol sa madalas na brownout sa probinsya. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
10: Ipapatawag ng sanggunyang panalawigan ng aklane ang mga ahensyang responsable sa supply ng kuryente sa isang legislative inquiry ngayong araw ng Martes, September 8, 2026, kasunod ng lumalalang problema sa madalas na brownout sa probinsya. Ayon kay 1st District SP Member Apolinar Quiope, layo ng inquiry na maliwanagan ang mga konsumidor sa nasabing problema na nakakaapekto sa mga lokal na negosyo at kabuhayan ng mga aklanone, kasama sa mga opisyal na ipinatawag ng SP Aklane, ang Department of Energy o ang DOE, National Grid Corporation of the Philippines o ang NGCP, at ang Aklan Electric Cooperative o ang Akelco. Dagdag pa ng opisyal na nais nilang makakuha ng malinaw na sagot kung bakit nagkukulang ang supply ng kuryente sa lalawigan. Samantala, aalamin din ng Committee on Energy ang dahilan ng patuloy na pagtaas ng bayarin sa kuryente ng mga konsumidor sa kabila ng paulit-ulit at nakakadismayang mga brownout. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: Samantala, 200 solar streetlights mula sa pamahalang nasyonal ipinamahagi sa Busuanga at Corona, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostino.
11: Magkasamang tumanggap ng 200 solar streetlights sa mga bayan ng Busuanga at Coron sa lalawigan ng Palawan bilang bahagi ng patuloy na programa ng pamahalaan na palawakin ng patubig at pampublikong pasilidad ng ilaw sa mga komunidad. Personal na pinangunahan ni na Senate Committee on Energy Chairman Erwin Tulfo, Palawan 1st District Representative Rosalie Salvame, at National Electrification Administration Administrator Antonio Mariano Almeda ang opisyal na turnover ng mga naturang kagamitan. Ayon kay Representative Salvame, layunin ng proyekto na maabutan ng sapat na liwanag ang mga malalayong sitio upang mapataas ang antas ng seguridad at kaligtasan sa mga kalsada at buong pamayanan. Ang ipinamahaging karagdagang solar street lights ay kabilang sa mga inisyatibong naisakatuparan sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa pambansang pamahalaan. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Gayun din, Lolo, na 4 na araw nawawala. Natagpo ang patay sa Diadi, Nueva Vizcaya. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
12: Natagpo ang patay at nasa state of decomposition na ang isang 69-anyos na lalaki sa likod ng isang abandonadong kubo sa hilltop barangay Diadi, Nueva Vizcaya nitong gabi ng Setyembre 6. Agad namang nakilala ng mga kaanak ang Lolo sa tulong ng mga nakuhang mga identification card, cellphone at iba pang personal na gamit sa bag ng biktima na huli nilang namata noong Setyembre 3 matapos manggaling sa Lamot, Ifugao, pero hindi na umano nakauwi pa. Ayon kay Police Captain Daryl Marquez, hepe ng Diadi PNP, malaki ang posibilidad na aksidenteng nahulog ang biktima mula sa kahoy na tulay na paakyat sa ikalawang palapag ng bahay matapos itong bumigay. Bagamat pinayuan ng pulis ang pamilya na isailalim sa autopsy ang bangkay upang mabatid ang eksaktong saninang kamatayan, ngunit mas pinili ng mga naulila na iuwi na lamang ang mga labi sa kanilang bayan sa Hingyon, Ifugao.
13: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
1: At lalaki natagpo ang patay sa gitna ng sakahan sa Sibalo, Mantique. Balitang hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
14: Isang lalaki ang natagpo ang wala ng buhay sa gitna ng sakahan dakong alas 8:00 ng umaga Setyembre 7 sa barangay Nagdayaw, Sibalo, Mantique. Ang biktima ay kinilalang si Eduardo, 62 anyos. Walang asawa, magsasaka at residente ng nasabing barangay. Ipinahayag ni Police Major Jolly Canindo, Acting Chief of Police ng Sibalo MPS, kanyang ipinahayag na huling nakita ang biktima noong Sabado malapit sa nasabing lugar. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na madalas na lasing ang biktima at natutulog na lamang ito sa lugar kung saan siya malasing. Posible ring nagutom ang biktima na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Hindi na isinilalim pa sa post-mortem examination na bangkay dahil naniniwalang pamilya na walang foul play sa kanyang pagkamatay. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, 10 katao ang nasawi habang 64 naman ang sugatan matapos sumabog ang mga nakatay. bagong fireworks sa malapit sa Santa Maria, Canchesda sa Mexico. Nangyari ang insidente habang ipinagdiriwang ng isang simbahan ng kapistahan ng Our Lady of Light. Dahil sa tindi ng pagsabog, napinsalang bahagi ng simbahan at ilang katao ang naipit sa loob, kabilang sa masugatan ang dalawang pari at ilang mga bata. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng insidente.
0: Network News. YTC Network News.
1: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Justin Kiss sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso!

0: 18 minutos makaligat sa takdang alas 12 isang udto. Balik na ta sa pagpangaragad sa inyo sa programang 11 Mbps. Ang Klinika D3 Bio. Permi dapat ara sa aton balay. Dapat may ara gigita sini panigana. Tika Miss Balay, kabataan ko ako. We take it once a day. Pero kung daw ga lain ng pamatsyag, gina 3 times a day ko na. Why na may ginom antibiotic? Klinika D3 Bio na lang. Doon may pharmacy. Kinis Balay mo kung may Klinika D3 Bio ka mo. Kakas kinyang kagaw, kagaw slawas mo daw. Kadasig lang mag-ayos ang ubo. Kadasig lang mag-ayos ang sipon sa ngilanat. Kung naga Klinika D3 Bio. Kapin papaamanan mo mag-be my TC. The best. Mikos-mikos ko. Makadali. Merlita Malvas. Bings Delphine. Boss Joe, mayong odto sa inyo. La la la la la la la la la. Juna Dogs. JR Barbiera. Thank you again. Tapos na kumpanyaga. Merci Martisano. Kiha Suelto. Kiha magbasa ni Kiha. Kiha Suelto. All right, sige. May ginbuno patay isang duha ka mga suspect dito sa siyudad sa San Carlos. Natabo ini kahapon pasado las 9 sang aga dito sa may Lower Kudkud, San Carlos. 21 anyos ang biktima kag residente ko sa nasambit nga lugar. I-check ko ang dugang nga detalye from Jong. Toto Araneta mo nga pod. Jong, K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jongski?
2: Yes, K5 JP, patay gid ining isa ka 21 anyos nga biktima nga ginkilala sa kay Willie Kagalitan matapos siya
0: Kagalitan ang apelyido?
2: Oh, Kagalitan.
0: Meaning ka duka duka initan daw mo na.
2: Dito ako daw mo gina kita.
0: Oh, Kagalitan. Sige. Oh. May lagi ni hindi na pagalitan jong.
2: Hindi kagalitan.
0: Kagili.
2: Ang ini mga suspect among may kagalit sa iya kay Tarb JP.
0: Oh, ano na tabo jong aw dito ni sa kwan? Sa Kudkod?
2: Oo.
0: Ini nga Bulado Port aw.
2: Dali lang. Ini mga suspect dito na sila dakpan sa Bulado Port sa
0: Gilman. Okay. Sige, istorya kay bisan tabo jong.
2: Ining biktima suno pa nakaagom ini sang pilas sa tugas ang pagpagbuno. Dili sa iya sini nga liog, dili sa may tuo nga liog kag KFGP matapos ini siya ginbuno sa sining duha ka mga suspect nga ginkilala sa kay Oliver Lopez kag Franklin Abi. Suno pa sa aton sini nga pag-pangusisa kay na kag KFGP sang nagresponde ang mga kapulisan kapon sang aga dito sa Barangay Kudkud. Medyo nabudlayan ang aton sini nga mga investigator mag-establish kung sino ang suspetsado kay ang nakita man lang abi sang witness ang pagdalaga na lang sining biktima nga daw nagazigzag kag kay
0: KFGP. Okay, tapos duga sigsag gadagan siya. May galaot.
2: Why naman siya lang isa nagdasod daw may gapugong siya sining kwan, gapugong siya sining liog at the same time while nagadalagan siya gagwa ang dugo sa iya sining baba kay KFGP.
0: Meaning gapugong sa liog sa naigo jungaw.
2: Oo, daw hunting knife niya ang gigamit, bla mo?
0: Oo.
2: Ang
0: mga taga San Carlo, mga Bisaya sa amon to sa Bindoy, bla, na Cebuano. Basta mag-mention isla about mga kwan, mga sundang, hunting knife, kinadiyo ng uso sila yan mo?
2: Yeah, muna gani.
0: Hunting knife, daga. Pero sa atong di daga sila ya hunting knife no?
2: Oh, hunting knife po. Okay, karon na.
0: Ikaw jo may panghunting ka man? May hunting knife ka?
2: Anting-anting.
0: karon lang blak, karon lang blak. Eh, una na report blak kay karon blak. Karon blak kay may pamangkot ko si ma bot sina sige. So ang okay. gin hunting knife ang ibuno sa iya jong.
2: Yes, yeah, so amo na ang nakuha naton nga impormasyon kay kita JP. Di karon na amo nagpatigayon sang investigasyon ang mga otoridad paagi sa bulig man sang iban nga mga residente amo to nga na-locate kung sino ang posible nga mga responsable sa pagpatay sining biktima. Sang nagpatigayon sang hot pursuit operation ang ining responding personnel sang San Carlos City PNP didto nila nilalambutan ang duha ka mga suspect sa Maybulado Port na kay 5 JP. Ini si Oliver kag si Franklin. Ti namangkot kita sa isa sa mga witnesses kay nang nagbisita diri sa San Carlos City Police Station. Ano ba lang rason nga ginpatay ining biktima? According sa pahayag sang ato isa sa mga nagtindog bilang witness, kilala ang ining biktima dito sa lugar kay 5 JP nga sa Lawayon.
0: Okay. Sa Lawayon.
2: Sunok pa. O sunok pa gapang kwan, gapang tripping bala ka sang mga kwan sa mga gamit, gapang hilabot, gapang kawat.
0: Oy, gali ka.
2: Amo na ang allegation, ho.
0: Aha, aha.
2: Ti amo to ining duwa ni daw sa ila siguro nga kaakig kay may ara kita nakuha ng additional information nga sunok pa ang isa sa mga suspect recently ang iya sining motor ginlabo ka kita JP sining biktima ang ligid.
0: Uy, abusador gali. Abusador gali, oh, Jong.
2: Oo, oh, dason ang isa naman, allegedly, daw naghatag siya sang apahayag sa investigating personnel nga ang motor man sang iya sining iloy, gingamit previously sa sining suspect nga wala pa sang pagtugot. Ginkuha lang nga wala naglisensya.
0: Daw, okay. Kwan gali. Daw mo amos kilala ko to ang gimprinda ya wala lisensya.
2: Gimprinda 3,000.
0: Aging kasino.
2: Kag daso na anay kag gipamangkot nga. Kay anong plano mo sidig sumabat lang ate lokaton yo eh.
0: Kundi na sulok-sulukan. Napakdulan sa mineral water. Pero ano gani man burti jong no inang gapang do sa Lawayon gali jong
2: tiya mo na gani may version pa ni gani ang dual
0: grabe ang grabe analogy. Imo ko na grabe mo nga research ha damo ka version nga nakuha ang iba niya pagkakuha sang isa ka ang gulo okay na iya imo ya damo ang gulo no ano pagit jong ano pagit iban jong
2: may version pa gani ni no pang dua nga prior nila ni ginhimo kahapon doon nakamuno ni sila nga palduhon nila ni ang biktima.
0: Anong palduhon, palduhon man?
2: Tiyan mo na kay 5 GPE.
0: Na patyon? Itipon nila palduhon? Mga pilang edad sang mga naghimo siniyaw sa pagpatayaw?
2: Ang isa lang yung nakuha ko mo ni si Oliver, 51.
0: Kita mo na, kadamo ang gulo tapos huwag mo nakuha ang edad sang isa.
2: Wala ko matutuka mayo kay detalye kay kasi nako ba ang investigador kay Bob City.
0: Okay, okay. Sige, ang bato na. Te, tapos.
2: Wow, at nasa nang isa ni daw, 40 plus man bala mo. Mama, edad-edad naman.
0: Di,
2: subong.
0: Ang biktima ya?
2: 21.
0: Bahubin pa. Ubin pa, ubin pa.
2: No. Na, ti subong ari na diri ang duha kay Bob City sa mga San Carlos City PNP kagin
0: nadakpan sila.
2: Ginhikay
0: na. Tingin ako, Manila?
2: Kaya mo na, as per information, may admission man sila kita GP, nga ginhimo gin nila.
0: Kinaling, anong rason na takan sila? Daw muna? Daw sabad
2: na? Oo, sabad siguro sila na lugar kita GP. Amo na, ginmitira na lang nila.
0: Ti Mayo, kay bangod sa ila, nagtaway ang lugar. Galiti prisuhan to nila, ya.
3: Ah, grabe po.
0: Oo, nautod, nautod si Jong, nautod. Sana all, may kapanghimo sabad. Sana all, may kapanghimo sabad. Damo di sabad, zamon mo, damo kawatan, tani may mahimos man ba? Liyog lang ko na sa mga lisputa. Liyog lang ko ah. Nami, ito sa San Carlos, yo, may kapaningwa iya panghimos ang sagbot. Diri zamon, damo, mga kawatan, biya. Liyog lang ta sa dapat manghimo sa. Jong?
2: Yes, K5GP. Amo lang nagaling eh, dakpan sila gyapon K5GP.
0: Importante na importante na palinong nila ilang lugar jong ah. Ibla. Okay na? Ah, wala. Okay na tapos na ta sa report mo?
2: Oo.
0: Okay, to tadi wa. Nang may hunting knife ka man jong.
2: Wa ay bro, anting-anting wear.
0: Ako. Magkota ko bla.
2: Ikaw yung may hunting knife ka kay 5ZP?
0: May hunting may knife ko.
2: Pero
0: hindi na ako hindi na ako kapanghunting.
2: That's right.
0: May knife ko, Jong. Ang problema, galing hindi na ako kapanghunting. Lili sa una nga pag gusto di panghunting niya pang. Subong ka ka, puwibla pangita pa, gibla kag balibad lang nga makagwa ka ka mga panghunt. Ikaw yan, anytime ka panghunt ka, aw? Jong? Jong? Tug si Jong?
2: Arara na,
0: Jong? Oh, yes, oh, ang problema ko, Jong, may hunting knife ko, pero hindi ko magamit. Kaya ba si akong huntingon ni Joanne, bla? Kagi ka na yun, Jong, ginahunting ka?
2: Subong pa lang.
0: Sige. May halantingon. May halantingon ko tuligad.
2: Gakalambot nila pinamangkot sa dira mo.
0: Puti kalong gibla si mo. Kuno abi to may kuno abi may gapanag-iya sa imo. Nga to ginaproteksyonan ka gin.
2: Tiwai gani, that's why.
0: Ting isa to gani, ya, may halantingon ko tani. Galing kay Ambal sing isa to ka hunter, liya tapos ko na hunting. Kung that's bad. Pagtawag ko sa hunter, sing ko, teme yalang tingon ko. Yeah, nahunting ko na na. Ang lain niya kay isayagin sa pupuyo pagigali niya.
2: Ah,
0: abi ko yagin sa pupuyo, yagin to, yagin sa pupuyo ah. Si Migo tatawagin sa pupuyo, yagin dyan. Hindi ko yan, hindi ko nayadyong sa mga sa pupuhon mo gidya. Kuan lang ya. Anting-anting lang gani.
2: Hit and run.
0: Ano to? Hit and run. Yung pabati-batian mo naman si Randy Kangki, ha? Pabati-batian mo naman si Nimels. Hit and run, ha? Damo, gadamo na blang kontra mo, Jong. Gadamo ng kontra mo, Jong. Sige, ya, kita. Sige.
2: Gahalong na kusubong kakita ng GP.
0: Oo. Sige. Kay?
2: Kamudlay, gali. Ito yung muna eh, may gapang hunting gali. Why, kaya kumalong ginahunting ko
0: ngayon. Nagligad ka lang na ginambalan ngayon, ipahimos ka, Jong.
2: Mama, tama, tamaguro sa ilo.
0: Di ba mo to sugit mo sa akong? Kung ano, kagidjunga, ano, kagidako, aw. Eh, ipahimos ako, ano. Ay, kalo, isa bata nang nagkuhan ng lapsi. Sige, Jong, ah!
2: Sige, yeah. So, ako naging 5ZP, matulog na ito nga report, siningalon to para sa 11 FPS program, natulog sa atos ng D3 Body Text 500 Gag, Mighty C. Ako naman si K-5 Jong Barzales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K-5 News FM.
0: Salamat, Jong, sa mga balita, gidulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Inablang ka pang api ka pero may binipisyo kaya nga makuha sa lawas mo, hindi kay kape nang ibubo mo sa lawas mo, ipasulod mo. Amo niyang kape nga hindi a kape pasulod sa lawas mo. Pasulod sa lawas mo ya, DSE, di sugar, sugarcane extract, kag charantia mumordica extract. Ha, kanami ya, amo ning kape namon sa balay, amo ning kape ko, amo ni dapat ang kape nyo. DTX Coffee Mix. Arinawa, kay ang kabangkalan may NBI office na to kuno. Rovic Mungkal, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Pang, Bek?
4: Ka K5 poll, maayong udto, no? Sa ato niya mga tagpalamati.
0: Dahil lagi na, Bek? Bek? Yes, sir. Kay Hambal, yes, sir. Ni Joy Magbanwa, Ang iya ko no bana nga si Emil Magbanwa, paborito ay gigo ko nga angkor, yabik.
4: Paborito nga?
0: Angkor man.
4: Wow.
0: Galalain na saya ko niya kung di ko ya makaprogram niya. Oo, ang bali ang paborito, ya ko nga angkor man. Ikaw, yabik? Ikaw, yabik? Sinong paborito mo, yabik, ngayon na blos?
4: Tinong
5: to, ito.
0: Yabik ko may... Sa mga nephew mo, may paborito ka. Namihan ko blasin mo, bigay puro ka lang, big nephew, wala kaya niece.
4: Ako ganyan mamangkot, makutanin ko sinong paborito mo, tubo lang ano?
0: Ay, why na to bala, si Kulot? Why na to bala?
4: Ay, si Kulot, aw?
0: Doon ko may kumalong, may kulot. Ara, ah! Gay magsikan, ganito sumong, gay magsikan.
4: Ay, may ara, ganyan
0: may ara. Ah, gay magsikan to.
4: Wala mo na inform.
0: Ah, wala mo na inform. Ah, tulo na balabik, ari man niya yan. Balik na to sa balita.
4: Puro dumdumon ko, anay.
0: Ha?
4: Puro dumdumon ko, anay.
0: Ige, inang dali lang. Te ano ni ginapatikal-tikal naman may NBI na da?
4: Kasi Paul no nagpatigayon or nagpatigayon sa soft opening kaina kag blessing
0: okay.
4: Sa NBI office no diri mismo sa may siyudad sa Cavite. Oy, mo madumduman kag kay Paul actually sa nagligat ani itungan ini opening okay. Sa PSA man bala naton. Sa kaso lang nabi ini because kag hindi na kay o pang opisina pero sa karang kay Paul natigayon
0: gid. Oh, kana hindi nang opisina sang NBI da bang?
4: Ang opisina sang aton nga NBI
0: Kabangkalan
4: Digital Office diri mismo kay Five Ball sudaan nga merkado sa likod sang
0: posang. Ay wow, in IR na ginagali big what region na ginagali ya NBI region kono million mo
4: nan kag dati syempre kay Five ini ang gintambunga.
0: Abi mo blabek, abi mo blabek, bangod sining development subong bek, sang tanan nga mga ano ni regional offices dira ibutang sa Kabangkalan. Balak ako nga Kabangkalan ang regional offices bek. Kay you know what? Hindi lang tayo nagbakulod lang. Ang Negros bay may Oriental.
4: Oo.
0: Tiko ni butang mo sa Bakulod lang niya ang NBI, ang regional office. Ka-unfair sa Dumaguete eh. Oo. Mas lapit siya sa ulang Cebu mo. Tidriya, makuan gid sila ya, mapabakulod gid. Same man sa Bakulod. Kung ibutang na to sa Dumaguete ang regional office, iyawan ka to yakad to eh. Mas mayo na lang to sa unas sa Iloilo lang, kay 1 hour lang yung fast craft. Oo. Tisubong para fair sa dua. Sabi ko, sa Oriental kaysa Occidental, ibutang ta sa tunga. Ano na? Kabangkalan eh. Bangkulan eh. Kaya mo lang, either Mabinay or Kabangkalan. Or tunga-tunga, titagukon. Nakinaya patas. Nan, amo man kalayo sa Bakulod, amo man kalayo sa Dumaguete.
4: Yes.
0: Ah, patas. So ining mga bag-o, bag-orovic nga mga mga regional offices dray pamutang, amo na ni ang sugod big nga mag-improve ang Kabangkalan big. Tidala na naman guro ang ilog eh. Kung mag-improve ang Kabangkalan, madala na lang ilog eh, kay, di ba? Magkasalig naman ni sila sa Kabangkalan.
4: Ti development eh kay bit lang man mo.
0: Ti butsilingon bek, butsilingon. Yes ang una, asang una ang Kabangkalan bek. Asenso naman gid ni no. Pero mas dumas nag-asenso pag gid subong bek no. Ang Kabangkalan no. Dumas nag-asenso pag gid.
4: Oy.
0: Now, nga bikaw nag-asenso pag gid sila bikaw.
4: Good morning. So kay ari na ka kay Five Paul.
0: Abi ko mambal ka nga. Abi ko mambal ka nga bangod nagbag-ong mayor.
4: So ti amo na kay Five Paul no ang suno sa NBI kaina hindi lamang clearances no ang ila pwede
0: okay. Yung, ano pagin ko no?
4: Kay Five Paul sang investigation no.
0: Wow.
4: Kag para ang mga dugang mga services sang aton nga National Bureau of Investigation
0: dira na
4: sa kabangkalan nga K5 Paul. Kay ti mismo ipaayag man ni kabangkalan City Mayor Benji Miranda nga kay ti indi git man amo na balakad ako as of this time ang opisina kay ti gid required diri ang NBI para mga butangan sang regional office more or less 3,000 hectares. So sa karon ang syudad kay K5 Paul nagapangita na
0: 3,000 hectares. Gapalagpad ka Rubik, ako dako na mag 3,000 hectares ya. Hindi pwede 3 hectares lang?
3: Ah, grabe po.
0: Hindi pwede 3,000 square meter?
4: Tido something ang muna kaginang aton
0: dito. Sobra naman niya Rubik, 3,000 hectares ya. Ang 300 hectares, ako dako na nagani.
4: Oh, so ba siguro...
0: Anon sang NBI, Bek? Anon sang NBI ang 3,000 hectares? Sa gudan nila baboy? Sobra naman niyang opisina, 3,000 hectares. Sobra, di ka na mangita sa kabangkalan, ang muna kadako man. Nagsala. Sino nagambal ng 3,000 hectares, Bek?
4: Agay ka kay Fai Paul.
0: Sino nagambal ng 3,000 hectares?
4: Dasan, di ba muna kagina ang speech, no, nga ato, nabatian.
0: Ay, dako-dako na na yung Rubik. Bek, Bek, Rubik, ang 3,000. Ang isa blaka hectare ya, Bek, 10,000 square meters.
4: Oh, di ba siguro...
0: Imagine na bala, Rubik, ang 1,000 hectares. Ang 1,000 hectares mo, that's 100,000 square meters. Ay, sobra eh, 1 million square meters. Dito ko dako na naiya, Rubik, sobra ka naman. Daw bilog ng kabangkalan, yung opisina lang sang mangkwan, sang NBI. Kay Igo, lagi ka mo ganis bakulod, nga jutay lang, di ka gamay lang. Araw-araw. Araw-araw. Guru Big Kwan, 3,000 square meter, guru ah. Anang Kwan ng guru at. Bek.
4: Sang aton ng siyudad kag ti
0: ay wala siya kapamati iya ho.
4: Di kakuha sa mga clearances anay diri sa may bagulan.
0: Bek
4: nga regional office naton or isang NDI office naton sa Kabangkalan, sir.
0: Aw, abi ko ikaw ang anchor man, ako na lang ma-report. Bek, laruhon tabla na yung report mo, bla. Bek. Kaya hindi ko maributay nga 3,000 hectares kitang gusto nila. 3,000 square meters, guro!
4: At ito ang muna, guro, eh, mga 3,000 square meters.
0: On! Ikaw na nga, guro, yung sala, pamatinaan mo yung gaano pa yung sala ang NBI.
4: 3,000 square meters.
0: Oo, hindi kay 3,000 hindi kay 3,000 hectares. Sobra naman.
4: 3,000 square meters.
0: Okay. Oh, muna, muna. Okay,
4: sige.
0: Muna. Kay 3,000 hectares sobra ka naman imo yan.
4: Kay 3,000 hectares sindako na ako.
0: Natural ilapan ka pa yan sa sipisyo.
4: 3,000 square meters.
0: Natural. Tina, ya, pwede. Pwede. Kay nga, Abek. Nga, Abek, kinanglan nilalapad. Bek, kinanglan nilalapad. Block ako nga, ah. Para ma-accommodate ang damo-damo nga nagalinya. Kay magkwa ka na sila clearance, yawan kalinya.
4: Ha?
0: Magkwa ka clearance, yawan kalinya. Oh.
4: Hindi ka kamaano kay nagaburot ang imo nga signal.
0: Ate, oh, sige, padayon na lang, Bika. Go na, Bik, go. Tapusan na, Bik. Bek. Ah, okay na to. Nagaburot ko no rims. Saling ko gidaw. Paano nga 3,000 hectares man? 3,000 square meter, guro. Kaya nga, butangan pa na sang ilang mga parkingan. Butangan sang dako nilang building. Ti, siyempre, may prisuhan pa na kay NBI. Ti, may tululugan pa na sang ilang mga operatives. May ara pa na flagpole kag gamay nga kwan. Guro, kaya ti, regional office mo. Dapat may basketbolan pa na sila gani. May ari pa ni sila covered court.
5: Come on, everybody!
0: May ari pa ni sila gani nga stage nga dira mahambal ang ardi nila. Oo, tina. Iyan, 3,000 square meter. Okay, gina. Oo, daw muna. Kinangla, no? Gima kiti regional office. Sige, ti Mayo. Whatever the case, dako ni nga progress ang dalon sang NBI Kabangkalan nga dira ang ila regional office. Amo ni nga mas damo na gini nga magasulputan nga mga negosyo kag building sa Kabangkalan kay ara na tong mga regional offices. Last nga report waon ta si Wilson. Kay ano ning duha ka hotlines for emergency sa siyudad sang Bacolod pwede na magamit. Katapusan na nga report sa Richester. Langalan ako, Chess. Langalan naman ko, Michelle. Wilson, IK5 News mo.
1: K5 News FM. Live report.
0: Son?
5: Abot kamay na ang servisyo, no? Paagi sa duha ka mga hotline kay PGP. Hotline una for emergency and at the same time hotline for administration. So kung may mga processing ka mo na kay PGP sa opisina, sa Bacolod City Local Government Unit o kung may follow-up ka mo kay PGP, pwede na, no? Makatawag sa 479-6100 kay PGP.
0: So direct ano na siya pang? Ano na siya, ya?
5: Hotline in local hotline ni siya kay PGP nga direkta nga magasulod, no, sa Bacolod LGU kag pwede kag dakit to GP makapaluap. Hindi mo na kinahanglan pagpatulong personally o kung physically sa Bacolod nga Bacolod City.
0: Sure, pag sure ba? Pag sure ba?
5: Yes, kay PGP. So, oh. Pwede ko may follow-up ka, sir. Kamusta ang status ang akon sining application for my business permit? Pwede mo na itawag. Ma'am, kamusta ang akon sining assistance for burial? Pwede ka ba nakatawag kay PGP para hindi ka makakadto sa ECGC kag magasto pag isang plating kay PGP?
0: Di kundi ka nami. So, kay, ti, ba, si, yaw, do pariyo mo na sa NIPSI nga yawan kakatawag? Hindi man?
5: Hindi, damo sila kay PGP. So, 20
0: personnel. Tema, kon mo kaya gani isang Bacolod LGU magbutang sang call center para da pro tingala ko sa NIPSI do hindi sila kasarang bilyonaryo man ayhan.
5: Kapit pa ko mag rotation call run out kay PGP, wait la, dula. Bata mo na sa KPGP, so nag-training, ini mabaton sa tawag. Sang binulan man, pila man kapulan ang ila siningin na training at hindi mapatigahan yun ang ining command center diri sa may LGU K5GP. So after sinamanawag ka, pag check matag ini na yung K5GP, no, sang reference number, matag na siya BCD dash, then may specific number lang K5GP. Kag inang reference number, pwede mo man na ma-check naman sa page, sa website naman K5GP, agad ma-check kung kamusta na ang status man sa imo nga. No, pwede, pwede ka man lang yung yakon katawag na K5GP, no, kung mag-check ka sa status sa yung reference number. Ang isa ka number naman kay PGP nga pa pwede na matawagan subong nga okay nag-get kag diri nag sa Bacolod nagkasulod.
0: May one. May punto si Kenneth Chongko. Hambal ni Kenneth Chongko. Ano nga landline na? Ano nga hotline na? Basi cellphone? Ti mabayad ta ang caller? Nami ko niya kung toll free.
5: Para kay PGP, isa na sa pwede mo matawagan, landline man kay PGP.
0: Ti landline gani, Wilson, mamangkot ko. Pila ka bilog subong balay ang may landline pa. Kay hindi naman na uso landline subong. Sino pa, di ka pakita telepono subong haw? Lantaw bla sa mga palibot mo kung may telepono pang landline. Kito, why na naging ginagamit subong?
5: Pwede siya matawagan sa cellphone.
0: Tigani, mas mahal ang bayad? Cellphone to landline? Mahal eh?
5: Pwede ka katawag through Viber kaya PGP, type mo na ang number and then
0: itawag. Ah, tiyan mo na dapat i-educate. I-educate ang pumuloyo nga pwede ka sa Viber. No? Para libre. Ang point lang diyan mo niyo ah. Mas convenient para sa imo. Like, karong gainulan. Kung ang imo laman to yung follow-upon niya is pamangkot lang mga kung ano ang kinanglan nga mo magkuha ka to business clearance. At least maambalan niya, kinanglan mo abi magpakasal, mangkot ka to, ano ang, ma'am, ano ang kinanglan nga requirements, mag-apply kami marriage license man. Nan, at least may masabat sa imo. Nan, ma'am, maayo kami assistance kina ospital lang akon kwan din kami nga makadtod ang department man. Nan, ma'am, mapatindog kami building. Pwede mo ko makonek sa obo, mamangkot lang ko kung anong requirements. Kundi hindi ka na magkadto to, 'di ba? Sige. So,
5: pwede na sa KPGP from Monday to Sunday, 6 a.m. to 11 p.m. KPGP. So pwede ka mo na katawag sa amon ng inuas ka mo yung kami inadlaw KPGP. Ang 6 ang 911 na kaman KPGP na open na for local 3, nagasulod na sa command center 3 o ang katawag sa 911 nga kay Halisyonal sa Bacolod. If ever nga mag-spill off o kung mag-subra na magtawag KPGP, direct naman na ang magasulod sa Provincial Disaster Reduction and Management Office o kung PDR mo sa Negros Occidental man kay PGP. So amoy ano kalalayag inusar kagapon nga magamit kit kami na pinos nalon kito sa mga tagsasita kabakulot nun kay PGP.
0: Okay.
5: So, okay, first of all, muna balita, dana natin, yung Kasabakolo City Government Center, nga kinadulong sa inyo sa kalwan sa Mike C. D3 Bio, DTX Servandred, kaga DTX, Coffee Mix. So, punta to, si K5 Vincent Coralde, yun naman si K5 Wilson, yan para sa hampil na balita, servisyo publiko, kakaligawas, Negros, K5 Vincent.
0: Ori kay Manog Christmas na o, ah. May countdown na tamo. One 108 days na lang Christmas na. Masugod na ta Christmas song ah.

Unahan ko si Jose Marichan Canta, Riniel, Raymuel. Kay si Jose Marichan, makanta na sa Christmas song, kay Munog Christmas, dati 108 days before Christmas, unahan ko na ya si Jose Marichan, kanta sa Christmas song.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, chef.

0: Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
3: Extend
2: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
2: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka, bang-banga na ga. sa pulmo, baby.
2: Extend Superman for Men.
4: Isang kapsula ka lang.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: K5 News FM.
8: K5 News FM. Flash Report.
7: K5 News FM. Flash Report.
9: Mayong ugdo mga kaka-K5, isa ka flash report. Isa ka vehicular fire ang nagaluntad karon na dira mismo sa bahiya at ubangan sang NOHS. Sa Dalan Araneta, check na to si kaka-K5 Carla Defensor Longa. Kaka-K5 Carla, ibalita mo.
10: K5 Rod, si K5 Wilson, ino, ari kita diri sa buong sa may atubang mismo sa NOHS, Dalan Araneta. Dalan Araneta, ni K5 Rod, nag-live makita at the same time sa ato, sinong official Facebook page para makita ninyo ang nasitwasyon diri sa Ron. So sa likod ko, K5 Rods, ini ang isang ka-delivery truck ako na salakyan, ino, sa Red Ribbon. K5 Rods, ako na yung mga trader sa Red Ribbon, yung ipapanapin na ang ginlamos sa kalayo, ang ulo. Ginlamo na sa kalayo kay Fagros ang ulo ng porsyon sa ini nga sasakyan. Sa ato sini nga pagkita kay Fagros dugin bunggo git ini di sa may railing kaya ang railing sa karagupe ni kay Fagros.
9: Kay Fagros anong natabo na aksidente ining panel van gani and then nagkalayo o kung nagkalayo una antes na aksidente.
10: If right as sir, nagkalayo na niya sa gulpe sa kang imo nga salakyan or dente una sir.
11: Why nang nagkalayo na sa kin
10: tupo man lang.
11: Why gusto sa parking oh? Uy! Kaya dalang lagan pa di siya sa dariyo.
10: Ah! Huh? Walang driver
11: na nagkataan sa lagan niyo.
10: Ano sir, saan pala talaga nagkakalayo dito sir?
11: Yun siya, sa loob na sagata, kung may kakalayo kung dalawang isang truck. Namuto nga naging agaw, may pakilid, kaging patay, kumasin, naranaw, kaya ito.
9: Wala
11: kami, ano doon na, ano mo, dala tubig lang ay start with
10: you. May mga kintan doon sa mga wiring sa this area,
11: why man sir?
10: So, bali, sa nakyan, di technical niyo?
11: Technical, bali.
9: Kaka-K5 Wilson, paano nagdalagan ang salakyan?
11: Nanaog kami kayo tapos kami deliver sa SM na lima balik ng tansi sa Red Ribbon. Muna nga sinya sa amin yung kakalayo ang dalawang itong hingagaw nito na ako.
10: So, kang impact niya paglagan, saan ka nagkaragupe? Hindi saan naglagapong dito?
11: Guro kay nag-gulpe Adam sa Bante. Gusto mo, hinayim lang yan. No? Kaya kay Guro sa kadakool niya. Impact ng dakool.
9: Kaka-K5 Wilson? I-establish na to na wala iyas ang driver ining salakyan bali nagka-parking siya and then nakita nila nga nagdalagan bangod kami nagkalayos dalom ano man sinong nagkambya nga magdalagan na kung i-park mo may handbrake ka ikaw and then nakagansado kung patay galing hambal niya nakaandar ang salakyan di modo naka-neutral ang salakyan niya wala handbrake.
11: Why nakain ganun sa sir?
10: Ari ang driver, K5 Rose, support
11: sa sir, kag naka medyo ang iyan na handbrake nung hindi mo itatanto, ikagahawid.
9: Pero patay ang, sir, patay ang makina?
11: Oo, sir, patay.
9: Kahit kagansahon mo, hindi mo na pwedeng kagansahon mo, nag-aandar ang makina. So patay ang makina, pero paano dumalagan, sir, kaya nakagansado siya?
11: Amo na ganun, paminsara man, sir, kaya dumagadam na sir.

0: Ibuwal nga nagbante pa. Hindi man naman masakay yung yanga sulod, nagkalayo naman.
1: Wala ka mo nakita ang suspicious nga tao nga naghaboy sang gasolina o ginsulog ang inyong slakyan, gin-neutral, why man?
2: Wala mo sa
1: oh. Sir, ano gani anong karga niyo gani, sir?
0: Red Ribbon.
1: Uy, pang-deliver pa ni Tani.
0: Tapos na sir, balik lang isang crate na kumisyari.
1: Uy. So, sir, first time niya tabo si mo, nga slakyan mo na kagansado, patay ang makinado, malagan, gulpe?
0: Oo, sir, kaya mag-om lang ako din, extra na ako din, sir, kaya yung driver siniway na yung biyahe.
1: Waay ni history ang slakyan, sir, nga may amuning mga bagay, nga gulpiada lang, sige dumalagan siya, wala driver?
0: Oo, sir, waay nito ay tiyan, sir, kung paano na naglagan to siya.
1: Sa imo, sir, nga pag-analisar, this would be a mechanical error or nanuman, kay ti nagkalayo. Ano itong nagkalayos dalom, sir, sa imo nga paglantaw sa battery dampi?
0: Diriguro, sir, sa may wiring, diriguro sa sulod makina, sir. Ito na sugod ang kalayo yun mo. Hindi mo sa battery.
1: Oo. Oh, grabe, no? Meaning, basi kung nagkalayo to, doon nag-disengage ang nag back to neutral ang salakyan kay ti hambal mo ang iya sining handbrake why nagakagat mayo, that's why nga naka-move pa. Pila sir kang distansya kalayo ang iya nga pagdalagan?
3: Okay, pa bro, sa may GPS likod naga-parking sila din ang tlagana sa may pulang gate pa no. Ah, okay. So ari lang sa kilis ang GPS kay bro, sa gintagana niya pa diagonal going sa kit sa green. Sa green nga gate kay bro.
1: Makaliligbog ka kay 5 Wilson no, natabo nakagansado, winin say nakagansado. Kalaban nanda ginasigunda mo or ginaprimera mo ginakambya mo wala pero ti patay ang makina ginakambya mo para at least amuning second nga option para mag hindi magdalagan ang sakyan mo. Galing kay ti dogri bugulo ta nga nakadalagan. But anyway, continue lang kamo da sustain kamo sa live. Kay ihatag ko ng mikropono diri kay Kaki 5 Shine Lacson. Kaki 5 Wilson, salamat.
3: Sige, K5 bro, saan nalang tagal dito eh?
4: Alvin.
3: Ah, sir, Alvin. Thank you, sir. So, K5 bro, saan mo lang natanay, siguro nga to, sinigang flash report, no? Okay naman, di palong naman ang kalayo. Kunti ang kanta lang dito sa traffic ko, K5 bro, sinahinay lang kita, di ko magalabay. Ago din di kita ma-accidente sa ining adalanan, K5 bro, while on the way, ang clearing, no, sa ining delivery truck sa tunga, sandalan, K5 bro. Report nato sa patrol ni nga balita nga nagulong sa inyo sa Calvo sa Mike TC D3Y kag GPX 500. Nagupod nato sa patrol si K5 Vincent Coralde and naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita sa servisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM.
5: K5 News FM Flash Report.
1: Lamog salamat kag K5 Wilson, magabalik na kita sa paborito naton nga palatuntunan ang It's Your Time to Shine with Mommy Shine.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Nagahatag man sa impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampiyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5, ang aton oras, alauna 14 na sang hapon. Welcome sa Martes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo Sunshine Lacson, tugtog alas 3. Salamat gid sa mga senior citizens nga nagapamati na sa ilang mga radio sets. Na-miss ko man ka mo ba Sunday and Monday, wala si Tita Shine. Pero sa tanan-tanan nga mga KSS members, good afternoon sa inyo. Salamat sa inyo padayon nga pagsuporta kag pagpamati sa K5 News FM. Of course, ginapasalamatan man naton ang mga KSS members, mga tagpalamati, mga senior citizens dira sa norte nga bahin sang Negros Occidental. Good afternoon sa Guy Seri. Good afternoon sa tanan-tanan nga nagapamati dira sa Victoria Seri. Mayong hapon man sa mga suki ko dira sa Cadiz City. Ang aton oras sa alauna 15 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule mabakal sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall.

Alauna, Diyos in Webe, ang aton oras mga ka-K-Fan. Sa mga nagapamati sa amon, sa tatlo ka mga dalagong Amerikando dali sa syudad sa Bacolod, welcome sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon sa inyo tanan. Salamat gid sa mga nagapamati sa downtown area, sa mga drivers nga nagamonitor right now. Thank you very much gid sa inyo, sa mga konduktor, sa mga pasero, salamat gid. Sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, good afternoon sa inyo tanan. Gusto ko lang tamyawon si Sir Jack Panganiban. Sigurado ko nagapamati. Sigurado ko ang mga followers ko, mga tagpalamati, sa It's Your Time to Shine program. Thank you sa kay Ma'am Jonaline Rondes Galila. Good afternoon sa kay Manang Marlene Garcia. Kahidlawan ako kay Manang Marlene. Good afternoon as well kay Ma'am Nelia Yanis Sibunga. Salamat man sa kay Sir Jose Talandron Sigurado. Sa mga nagapamati dira sa Southern Negros, kumusta na kamodera sa mga taga Kawayan, sa mga taga Ilog, sa mga taga Kabankalan. Of course, gina-welcome ko man diri sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Ang aton nga mga suki sa Sipalay, Sen. Sa tanan-tanan nga nagapamati din sa Banwa sa Hinubaan, good afternoon sa inyo tanan. Hindi ka mo magsigarilyo sa mga lugar nga damo tao, ha? Kay pwede ina nga tunaan sang kamatayon sa mga tao dira sa inyo nga palibot. Ang siling sa mga eksperto, mapadamo-damo, nagali isang nagkalamatay sang year 2023. Sa bilog nga kalibutan ha, ang mga individual nga nagkalamatay is 1.7 million. Kadamo-damo sa ila, 1.7 million ka mga individual ang nagkalamatay sa tuig 2023 sa bilog nga kalibutan mga ka-K-5 bangod ina sang sigarilyo. Base ina sa mga pagtuon nga ginpatigayon sa mga eksperto, amo ni silang kadamuon sang mga tao sa bilog nga kalibutan nga nagbalatian bangod sang paghaklo sang aso sang sigarilyo. My goodness. Abi niyo sa bilog nga kalibutan, mga 2.7 billion ka mga tao ang exposed sa aso sang sigarilyo. Dala na na dere ang mga kabataan. Budlay ang mga kabataan kung ma-expose sa aso sang sigarilyo. Siling ko gani, hindi gid magpanigarilyo sa isa mga public places. Sa iban nga lugar, ginabawal na na kaginapamulta ang madakpan nga nagapanigarilyo sa mga pampubliko nga mga lugar. Sa may mga bisyo, sa mga nagapanigarilyo, take your supplements every day. Pero mas manami gid kun mag-untat ka mo. Halungin ninyo ang inyo ikayong lawas. Magtumaro sa mga clinical products available sa Maze Wellness and Product Center, sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Available also sa mga clinical branches sa bilog nga Negros Occidental. Kag-available man ang mga clinical products sa aton nga mga KSS resellers dira sa inyo nga barangay. Alauna, 23 sa aton oras mga ka-K5.

Good afternoon sa kay Aubrey Sevillejo. Salamat also kay Ma'am Leia Lobrado and sa kay Ma'am Wilma Navarro Pautining and sa kay Ram De La Torre. It's Ram or Ram, whatever. Salamat gid once again sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original, 1:26 p.m. mga ton oras, mga ka-K-5. Sang udto bo nagbauli ko kay siling ko i-check ko ang akon nga mga idol. Nagpasalamat ko kay daw hindi gin masyado ka init or hindi masyado ka init sang silak sang adlaw o diri sa syudad sang Bacolod. Pero ang forecast sang pag-asa kaina mga alas 3 sang kagahon ang Western Visayas region. Mangin magalumon bangod sang habaga. Halin paginis ang tinalikdan nga simana. Apektado sa gihapon sa ginatawag naton nga Southwest Monsoon or Habagat ang Western Visayas Region, mga ka-K-5. Buot silingon, may mga lugar sa Western Visayas nga maapektuhan sa mga pagpanaguob kag mga pagbuubo sang ulan. So dapat maghalong sa gihapon kita sa mga pagbaha kag landslides, especially kung grabe ang pagpanaguob, kagulpi lang ang magbunok ang ulan.

Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy happy birthday sa inyo. Today is September 8, 2026. Kadasig sa mga inadlaw. Sang-san ulan to nag-September 1, subong September 8 na. Happy birthday sa mga nag-celebrate sa ilang kadlawan today. Tuesday once again, September 8, 2026.

Why gid ya si Sir Bong sang kilala nga nag-celebrate sang iya birthday today. Ginahulat-hulat ko gini-permi ang birthday greetings ni Sir Bong.

Mga ka-K5, ang aton oras, alauna, imidya na sang hapon. Siling ko kung birthday mo subong. Ginapaminsar ko lang kung birthday mo subong. Tapos driver ka. Ano pa ni pagbakal mo pamahaw para sa imong pamilya? Kay madugangan o nadugangan na naman sang 5.18 kadalitro ang presyo sang diesel sininga adlaw Martes, mga ka-K5. Like I've done so many. Abi ko gani kun mga 2 lang kapisos ang idugang sa presyo sang gasolina. So sure. Pero ang siling kahapon sang Department of Energy madugangan sang 4.69 kada litro ang presyo sang gasolina sa Martes. So gin-implementar na ini kainang sang aga. My goodness, dako-dako man ang idugang sa presyo sang kerosene. Naglabot sa 5.58 kada litro. Sa mga amigo naton ng mga drivers nga nagabiyahe subong sa Punta Taytay Central Market, okay pa kamuda? Sa mga suki naton dira sa Purok Bayanihan 2 sa Barangay Punta Taytay, good afternoon sa inyo. Salamat man sa mga nagapamati sa aton dira sa Purok Mahigugmaon sa Barangay Suma. Good afternoon.

0: ikaw lihig diyan si Sir Bong.
1: Naulihi si Sir Bong sa iyang birthday greetings kay Sir Randy Dispuez. Sir Randy Dispuez, happy birthday sa imo, sir. Si Sir Randy is from Purok Gonzaga sa Barangay Mansilingan. And once again, nag-celebrate si Sir Randy Dispuez sa iyang birthday. Subong adlaw, September 8, 2026. Sir Randy, happy birthday sa imo. Kabay pangatagan ikaw, sang Ginoo sang malawig pagid nga kabuhi.

panamyaw gali halin sa iyang mga udon, taghalin man sa iyang pinalangga nga asawa na si Ma'am May Ann Apiliado Despois.

Salamat gid sa mga suki nato dira sa Barangay Mansilina. Relax lang ka modera. Kung ang kilala ko pa, relax ka lang. Sagot kita. Goodbye. 1:33 p.m. mga doon oras mga ka-K5 ang oras ginadulong sa inyo sang Marty C. Syrup. Stay tuned everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gidgada ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend Superman for Men.
9: Gawa sa maca,
10: isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska,
10: epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalut sa iya kayang badya doko. Amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
17: Pag-ibig fund, solid kabon.
18: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

Alauna 47 ang aton oras, mga ka-K5. Thank you sa kay Ma'am Bings Delphine, KSS member. Suki, ginaya sa It's Your Time to Shine program. Kay every afternoon, ga hulat-hulat gina siya sa drama nga pinanid sang gugma or the pages of love. Thank you sa kay Inday Chimi Aragon. Si Inday Chimi, nagapamati man subong. Kung kinahanglan ninyo ang advice, kung anong pwede ninyo kaunon, halimbawa, positibo ikaw sa diabetes. Galibog ang ulo mo kung ano lang ang pwede mo kaunon, kag kung ano kadamo ang dapat mo kaunon, nga rice kada adlaw. Kinahanglan ninyo advice kadto lang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Renai Street, sa atubang sanggit sang Paglaom Sports Complex. Pwede ka mo makapakonsulta dito, wala ka mo bayaran. Kung nagalain ang inyong pamatsag subong, wala ka mo sang ibayad sa pagpakonsulta. Sakto-sakto lang gid-i, bakal sang reseta. Para makasave kita, kadto ka mo sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Who now are someone else's wife. Alauna, 49 ang aton oras, mga ka-K5.

0: 1:53 ang aton oras, mga ka-K5. Sa mga kabataan, importante nga may bastante nga oxygen supply ang ilang nga brain. Kay kung kulang sa nutrients ang brain, kulang sa oxygen supply, nagamango na sila. I'm sorry for the word, pero nagahina ang ilang nga udok basta kulang sa blood supply. Kay kung kulang sa, halimbawa, hemoglobin or anemic ang bata, mahina man ang oxygen supply sa ilang brain. That is why ginarecommend naton ang pagpakaon gid sa ila sang mga green leafy vegetables. Ang pinaka the best nga product sang klinika nga ma-suggest ko, ma-recommend ko nga tumaron sa mga estudyante amoning aton nga DTX 500 capsule, it's because himo ini sa ampalaya. Kung manubo ang ilang RBC, manubo ang ilang hemoglobin, lamuti una sila. Mas manami kung mapakaon sila sang utan, ampalaya is number one.
1: And you're so helpless, you don't know what to do.
0: Galing kay ang mga kabataan, kabudlay pakaunon sang ampalaya, no? Sang amarguso. So you just give them DTX 500 capsule. Pwede nyo na malakot sa mga juices nila. Kaga mo nang ipainom sa ila everyday. DTX 500 capsule. Mabakal sa aton ng mga KSS resellers dara sa inyong barangay. You can also purchase DTX 500 capsule sa mga butika malapit sa inyong lugar. Let's pause for a break, mga ka-K5. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.
2: K5 News.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
5: Subong nga adlaw. Tun-anta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo stimula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyles ang una, Dr. Ramil?
6: Yes, sir, boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka selula. Hindi but pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang a portion sa selula.
5: Patay ka.
6: Patay ka Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanan. Gamay lang a portion sa selula, atakihon na, patay na. Now, paano ang ditribayo makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang ditribayo bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang

0: mga selula adlaw-adlaw para hindi mapatay. Number 3, siyempre, si selula ga-produce, damo ga-produce da sang ano, gitawag free radical, sir boy.
1: Correct.
0: Mm. That free radicals, amo man ang maguba sa imo selula.
1: Correct.
0: Oh. Meaning pa amo nang tok-tok sa imo selula. Ka, ang nakanami lang, kasi di tribayo, may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi ni mo, DTX lang may antioxidant. Si di tribayo may ara man. May gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba, kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining di tribayo, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni di tribayo sa imo nga selula.
2: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
4: Kampiyon, no? D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa D3 Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number 2, D3 Bio is rich in antioxidant, kagin mention na ni Dr. Camille, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ara na sa D3 Bio.
0: Di, amo na nga, lain gidya nga pala inom ka di tribayo. Kaya nga, damo siya mahimo nga binipisyo sa imo selula. Aside nga, na magnami ang absorption sa mga minerals, kag-vitamin sa imo nga selula. Ang nami pagidya, sir boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Mm-hmm. Kaya ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa di tribayo. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka dali ya magka problema sa mga degenerative stages. Kay masugutan si hindi, kapila na to na balik-balik mo. Duha mo lang gatake sa to selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
1: Free radicals.
0: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
1: Wala ni kabuhi ya.
0: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
1: Correct.
0: Kada tuktok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3 Bio. Mm-hmm. So ibagid niya kung pala inom kaya D3 Bio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tuga sa mga kagaw, sir boy.
5: D3 Bio. Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

0: nag-buy ka isa ka case, may free na siya nga isa man ka case. Kag may free lighter pa.
1: Aba tuod ka, Bes?
0: Yes!
1: Bes, pwede mo kumasindihan isa? I-try ko. I-try ko ang sigurilyo ninyo.
0: Okay? Ay, yes! Pwede gid, sir. Pwede gid.
2: Kanamigid siyang yung-yuhong.
1: Ay,
0: oh, yes, sir.
2: Aba?
1: Ano nga sigurilyo?
2: Siya pa nagsindi okay, sa sigurilyo okay, sa customer. Yes, palapitan ko siya bala. Apta!
0: Okay, sir?
1: Bakod.
3: Jay?
0: Ga. Ari ka man.
3: Oo.
1: Nami sabon si Grillo.
3: Kagkain na ko pa ikaw ginatanaw.
0: Ay, amo bala, Oti. Naawala ka nagpalapit tayon.
1: Miss.
3: Miss Guapa. Thank you, gina. Nakabakal naman ko na sa imo, ah. Ah, ugali. Diyan siya mapwisto, boss.
4: Hindi siya kapwisto, Meg.
1: Katuan
4: Lasa ka. Ni Suwong.
1: Meg?
4: Kamati ka?
0: Gidjon! Ano ka man? On duty ko, Subong. Nag-entertain lang ko sa customer. Dito ta sa balay istoryahan ay. Tapusan ko lang ni.

0: Ikaw? Bastos ka gid bisan diin lang dalon.
1: Tungod sa imo? Nakita ko mismo sa duwa ko ka mata ang pagsindi mo sang sigarilyo sang lalaki nga to.
0: Hoy gid John. Hindi bala magpagagugago. Natural lang na. Kay sigarilyo ang gina-market ko. Part na sang marketing strategy namon.
1: Ah, gali. Part pa nagali ang magpa-cute-cute sa lalaki? Kag daw mahalok ng customer sa imo?
0: Lain na niya yung istorya imo, Gidjon. Ay, ang bata! Katalaka sa imo! Katalaka na rin!
1: Mas ikaw ang katalaka! Kung isakto ng blataning ulag mo, wala gina sa problema.
0: Ay, ang bata! Katalaka na gid sa imo niya! Katalaka na gid!

0: Meg, ano ka man? Daw mga dula man espiritu ko sa imo ba? Ano? Napirdi ka sa scatter?
1: Ay, kanami, maoy, Miga.
0: Mamaoy? Sino maoy yan mo, Migaw? Ay, nano man. Relax lang, bala. Maguba na gani karon ng ginaubra mo? Ah, masulit-sulit naman ta na, pro.
1: Pasensya, gid, Miga. Kainit abing ulo ko eh.
0: Ay nga naman, haw. May problema?
1: Ano abi kay kagapon, Meg? Dito nakapwesto si Jing sa Libertad.
0: Mm.
1: May customer nga lalaki. Grabe gid ang pekrat siya, Meg mo.
0: Meg?
1: Oo. Imbis lang nga malipay ko, tani nga, dulungan ko siya sang pamahoy, ha? Doon nag-init ba yung ulo ko?
0: Ah, natural lang na. Natural lang na iya. Kay ti, ang obra niya, promo girl. Tananimuo nila para nga makasales lang.
1: Ah, laing gid yung Meg eh. Pwede mo lang hambalo niya kung pila ang presyo sa sigarilyo? Direct to the point pa lang, Meg. Ay. Hindi kayo doon nagpa-ikrat-ikrat pa?
0: Oh.
1: Nainitin ko na yan.

0: Salamat, kid babe.
1: Dugab, ina ta nagpauliaw.
0: Eh, nang last star kami abi sa East, eh. Kay may night market buwas.
1: Nagplastar o kung may ginplastaran ka mo?
0: Ay, babe, ari naman ta. Hasta subong, hindi ka pagitbala kay maka-incendi sa obra ko?
1: Na-incendihan ta ka. Pero nga mo gisi ng obra nga ginpili mo, ha? Kanubo sang palda. Tapos sigarilyo pang inabaligya ninyo. Kagkalabanan sang customer, mga lalaki. Kag daw mga manyak pa.
0: Ote, anong magaling obrahon ko? Hagid yun? Dako ding sweldo ko. Dako disang sa imo.
1: Anay ka bala? Ito ginainsulto mo na kuwaw?
0: Kay katalakan agad sa imo eh. Katalakan agad!
1: Be, Jeng!

mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend! Extend Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bangan aga! Ah! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
15: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid kaban.
17: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

0: Meg?
1: Ah?
0: Pwede ko man makuha ang side mo?
1: Ano nga side, Meg man? Sideline? Side wheel? Side by side? Ano, Meg?
0: Lain gilip lang yung mumig mo?
1: Ah, ano gani na?
0: Kuan ba lang, Migaw? Kung gusto man ang ginahimo ko sa kalibin ko.
1: Ah, okay. Ang pagkasiloso mo, muna?
0: Oo, Meg.
1: Well, kung ako yung pamangkuton mo, Meg, wala man problema ang magsilos, ah. Kahit di, normal man lang na. Labi na gid kun palangga mong isa ka tawo. Pero kung daw wala naman niya sa lugar, Meg, ati laban na iya sa tunaw. Oh, mataka na yung partner mo sa imo, Meg. Gani kun ako sa imo, liwaton mo ng batasan mo, Meg.
0: Oh, Meg.

Husto si Miguel. Hindi maayong ginapakita ko nga pamatasan sa kay Jing. Hindi na ako magulat pa nga madula ang pagpalangka niya sa akin. Subong, baguhon ko ng batasan ko. Husto, para makabawi ako sa iya, mabakal ako sang bulak kag chocolates. Husto, amoy ng himuon ko. Isurpresa kong partner ko sa ginapwestuhan niya, subong.

0: Malapit na ako sa est. Hoy. Doon nag-refresh ako na huna kung ginahimo ko sang pagpangliyag pa lang ako sa iya. Ari na ako. Oh, ba? Kadamo liglis ang tao, oh. Kung sa diin nagkapisto si Jingwan. Sa diin siya, man. Masulod pa gina ko. Oh.
1: Jing, kita kiss naman, ha? Nagta rin siya sa aton.
2: Oh. Yes! Ba? Bisan medyo kapoy, pero at least na-hit na ang sales target, ha? For this night. Ay, grabe. Believe na gigkuya sa imo. Oh. Kung wala ka, ano na lang kuya man?
0: Oh, diba? Hindi. May lalaki siyang ginastuya. Kag-upod sila tungod isa man lang sila kay uniforme. Kagka-sweet si ilaw.
2: Ote.
1: Oh, ano si imo? Igal ang takakaraan? Pantas lang sa motor ko. Isa pa man ko di ka helmet.
2: Oh. Ay, hindi na. Mahuyak ka.
0: Adibal.
2: Sige na.
0: Hindi ni Mayo. Palapitan ko sila.
2: Oo, sige.
0: Hoy! Lalaki!

0: Nalipay ka na sa ginbuhat mo, ha? Sa pagpakahuya sa akon!
1: Oh, Jing, kukukun.
0: Hindi na ako makagwanta sa batasan mo! Ang maayo pa, magbulagay niya lang kita nga doon, ha? Hindi na kayo makagwanta yun sa relasyon ta ngayon niya. Hindi na kayo makagwanta. Hindi na ganyan-ganyan.
1: Jing, ginahimo ko lang hitungod palangga, taka.
0: Palangga? Ano klase yung pagpalagay na, ha?
1: Kwan, nahinanian lang ko kayo na eh. Ang matuod siya na. Mga ikutan isang suri sa imo. Kag-surpresahon ta ka. O galing nakita ko kamo sa upod mo, nga ka-sweet ka tama.
0: Ay, kanabaw sa utok mo, kanabaw kin dyan. Praning ka lang. Kag tungod sa kapraning mo, nahuyian ako. Kag ikaw, wala mo nakita nga kanabaw ang tao nga nagatulog sa atan. Kag may nagkakuha pa ng video. Kauluyakin niya katawa sa ginimo mo. Kauluyakin niya!
1: Jing, kukun!
0: Hindi lang ikaw na kagwanta. Hindi na.
1: Be!
0: Umukin po lang na ako sa iyo, Kinshan!
1: Oh, ba?
0: Bahala ka na sa kamuhi, ma!
1: Jing! Anong kinabuhat mo? Nga kinipagsulong mong bayo sa malitaw?
0: Mahalin na ako, Tiray! Hindi na kita kumagwanta sa iyo! Wala ka na lang sa Kinshan! Wala ka na lang sa...
1: Jing!
0: Total live-in mo lang ta! Gani, hindi mo ako mapunggan! Hindi mo ako mapunggan sa decision ko! Mawalag na ako sa iyo! Mawalag na ka!
1: Jing!

kumapunggan si Jing sa kinbuhat niya. Wala na duruga mo na kigbulag siya sa akon, kag ulihi ko naman lang na-realize na sa lagid ang ginbuhat ko. Nag-trending ang iskandalo, kag wala na ako sang guya nga ipakita sa mga kilala ko. Naghinulsol gid ako sa ginbuhat ko apang ulihi na ang tanan. Sa imo, Jing, patawara ako. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Kitchen.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Noli Aparicio.
2: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

2:30 ang aton oras mga ka-K5. Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Kaupo nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Gusto ko lang tamiyon si Inday Chimi Aragon, Inday Chona Zapanta Barco. Dugay ko na ni sila, wala man tamiyaw. Good afternoon sa inyo nga duha. And thank you man sa mga nagapamati sa aton dira sa Banwa sang Hinigaran. Kag sa mga suki naton dira sa Silay Sudin. Good afternoon sa inyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pag-suporta sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko man tamyawon ang mga suki ko. Ay si Ma'am Yvonne Imperial nagapanawag sa akon. Kung sabton ko galing si Ma'am Yvonne, why man, hindi ko man makita si Ma'am Yvonne. No? Ma'am Yvonne Imperial, good afternoon, salamat gid. And si Ma'am Yuli Orquilla man, no? Base nagapamati man this afternoon, thank you very much. Si Nanay Utay, si Ma'am Annabel Alonzo, si Kadamu-damu da sa ila, Nanay Terry Ariego, good afternoon. Si Nanay Elsie Catalunya, base nagapamati man sa buong hapon, good afternoon. Thank you girl. Sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko man magbawi kay Ma'am Ana, kay si Ma'am Ana, nagapamati every afternoon ang iyang mensahe last ano pa ni May 12. Bago ko lang nabasahan, permina sila gali nagaduyan-duyan sang anak niya si Jovan. No, samta nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon gid sa inyo nga duha. Ma'am Ana, salamat. And si kay Ma'am Beverly Miranda, good afternoon. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Auntie Polo Pontevedra. Mayong hapon sa kay mama ni Ma'am Beverly. Good afternoon. Thank you very much gid. Nagapamati gid permi sa It's Your Time to Shine program. Dugay-dugay na gid ko wala makabisita dira sa Barangay Auntie Polo sa Pontevedra. Sa una permi ko da nagabisita kay manang Anili gali manang Anili. Kaling kay ti si manang Anili ato na to sa Mindanao. Mayong hapon gid sa inyo. Thank you so much gid sa inyo nga pagpamati dira sa Auntie Polo Pontevedra. Subong nga panahon, ang pressure sa trabaho, grabe na gidya. Hindi man pwedeng magtrabaho as promo girl ang magpungko lang kag magkusmod kag hindi magistorya sa mga customers because you are promoting your product. So kung ang trabaho mo is promo girl, siyempre, makuan kagid, maistorya kagid sa mga customers. Tikon siloso ang imo nga bana. Maaway na lang kamo permi nga maaway adlaw-adlaw. Kag kun away adlaw-adlaw ang nagahulat sa imo kada pauli mo, maabot ginang adlaw nga matak-an ang imo nga asawa sa imo. Matak-an ang imo nga partner sa imo. Tubtob nga sa ulihi, amo na ni ang mangin rason or mangin dahilan or mangin tunaan sang inyo nga pagbulagay as a couple or magkarelasyon or magpartner or mag-asawa. Amo na gani sa mga babayi or sa mga lalaki nga ang ila prioridad, amo ang ila nga career, amo ang magpangita sang kwarta, no? Ginabulagan na nila ya ang ilang partner or ang ilang karelasyon or ang ilang asawa or ang ila bana nga magamo updon. Kay inabalang pagpauli mo sa balay, halin sa trabaho, kapoy ka na, sugataon ka pa sang yaw-yaw. Kangga katabo. Mababulagay na lang kamo nga mag-asawa or magkarelasyon. Subong adaan ang nanotis ko abi ninyo, daw wala nagidya subong sang couple nga daw hindi man siling naton nga wala nagid, no? May ara pa man pero tinang do ka jutay na lang gid bala. Kag daw talagsa sa malaka ka na lang makakita sang magkarelasyon or couple nga malumanay maghambal sa isa kag isa.
inang tao bala nga kabalo maghambal nga may respeto, bisan akig, no? Ang tao ya subong bisan karelasyon mo, bisan bana mo, asawa mo, basta akig, makatilaw ka pa ya bad word, makatilaw ka pa buyayaw, iistorya ka pa to sa libakon ka pa sa iban nga tao, no? Dawala na gid sa ano ah, to hindi ka makasiling nga ginarespeto ikaw as a karelasyon, as a partner, as a wife, or as a husband. Dawain na iya, amo na iya, kay dapat ani kung karelasyon mo, proteksyonan mo, hindi kay ikaw pa iya ang maguba sa iya. Daw amo na bala. Tito hindi, amo no. Amo na subong ang realidad. Amo nang nagakatabo. No, ti adlaw-adlaw, galain ang buot mo. Kay kun akig siya, sakit sa maghambal. No, yun ang singalan ka lang. No? Ang imo ya, nang kuha na balatani, may ara iban mo nga basta maigo, bisan sa yamuhat, nagakuan, nagapangbuyayaw sang ilang karelasyon, asawa, bana, or partner. No? Amo-amo kadamo sang amo sina. Ti, siyempre, adlaw-adlaw as I've said, galain ang buot mo. Ibis ba lang maistorya mo siya, makita mo siya, ma-inspire ka, happy ka, no? Ang kakatabo kung makita mo siya, daw wala ka na gana. Daw hindi ka na mag-istorya sa iya. Daw hindi ka na magpakita sa iya. Daw natamaran ka na, no? Daw hasta ikaw, daw gakaakig ka man mala, daw gainit ulo mo, makita mo siya, no? Amo na eh, ang gakatabo sa mga magkarelasyon. Amo na nga, kung kaysa may ara nga nagasiling babae man or lalaki, masiling na lang na sila mayo pang mga buhi. Kung nga ako na lang isa, tawhay pa, makatulog pa kumayo sa gabi nga wala galain buot ko. Hindi kay tinuig-tuig na kada tulog mo, hindi kay inspirado, gatulo pa luha mo. Daw amo na bala. Sa dalayon, sa sige-sige nga amo sina, why ka na? Gakadula ang imo love sa imo nga partner, sa imo nga bana, sa imo asawa, na? Ang tanan-tani nga problema sa magkarelasyon, maistoryahan eh. Katuhaw man lang na ang problema kung may isa nga nagahimo sang bagay nga hindi nagustuhan sang isa. No, halimbawa, may cheating, may pagbinutig, no, ng wala respeto, gapagustuhanay. No? Dito wala pulos nga klase sang relationship. Dapat maistoryahan kung may problema. Ito ang muna balatani. Dapat open, dapat honest. Pero kung may isa nga hindi honest, aara na. Dira na dayon maumpisa. Wala na. And once maguba na ang trust, wala na. So hindi pagulaton nga ang partner mo, ang asawa mo, ang bana mo, or karelasyon mo, mapuno sa ginahimo mo. Kay the moment nga puno na ang gantangan, do not expect nga maayos mo pa ang problema. Ang gakatabo sina, wala na. Asta na lang nga maguba, nga maguba, nga maguba. Ang pagpalangga mo, or ang palangga mo, kung palangga mong tao, hindi mo pagpakahuyan eh. So, kung palangga mo ang imong asawa, ang bana mo, ang partner mo, hindi mo siya pagpakahuyan. Kagtandaan nga kung kaisa ang sobra nga pagpalangga, siling nila ang selos, kay ang selos kuno tungod sang sobra nga pagpalangga. Okay. Pero ang mahambal ko dira, ang sobra nga pagpalangga, tandaan mo gid ha, ang sobra-sobra nga pagpalangga. Amo ina kun kaisa ang tunaan sang pagkadula sang pagpalangga.

afternoon man sa kay Ma'am Marielle Villa Esther Aurelio. Basi nagapamati man sa It's Your Time to Shine program, tikita mo lang na ho. May mga birthday greetings pa ko digali. May mga ginsend si Ma'am Marielle sa akon ng mga birthday greetings. Mag-o ko lang yan na bukaran. Ay, Diyos mio. Sa kay Tuto Clyde Aurelio. Good afternoon. Avid listener nyo, gid ko mi shine from Sagay. Ma'am Marielle, good afternoon gid sa imo. Salamat gid. Ang mga suki, tangadaan sa Sagay. Adlaw, adlaw, ginaya. Oo, sintay ko ling gambal gina sa akon. Kadamo, datob lang mi shine listener sa Sagay. Thank you very much gid. Love, love gid ka mo ni Tita Shine. Sa mga suki na tundera sa Sagay Seri, salamat gid sa inyo. Bisan hindi ko kamo matamyaw, ara man kamo gihapon, nagapamati sa It's Your Time to Shine program. If you are always tired and tanawan yung ang color sa inyo nga ihi, do ka dark, okay? Tapos ginalangaan ka mo or hilanat ka mo and then nag-experience ka mo sang joint pains. Inagasakit ang inyong mga kaluta-lutahan. Wala ka mo gana magkaon. Kung kaisa nagasakit ang inyong atsan, daw masuka. Ang iba nagasuka gid and then nag-yellowish ang ilang skin. Please magpa-check up gid. Basi may problema ka mo sa atay. O mag-take sa mga supplements nga hindi makahalit sa aton nga atay, mga clinical products lang gid ang inyo tumaron every day, and please protect yourself against viral infection. Proteksyon ninyo man ang inyo nga atay against viruses, magtumar sang Clinica D3 Bio every day.

0: Mayong hapon sa kay Ma'am Orlita Malvas. Basta nagapamati, subong si Ma'am Orlita Malvas dira sa handumanan. Thank you, Gid. Kaginatrag ko ang akon nga mga messages sa page ko, Sunshine Lacson Original. Kay may mga friends kita, may mga listeners, may mga followers nga nagliligad pa giniya nga mga binulan. wala pa gid jam matamyaw sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much, guys. I'd like to greet also Ifaso C. Ifaso C. Huwag yun yung iyang profile name, Facebook account name. Ifaso C. Thank you very much. Good afternoon. Sa kay Ma'am Salvacion Ferrer, salamat gid sa imong pagpamati, ma'am.
1: I want for Christmas.
0: I'd like to greet also Ma'am Eva Saura Takida. Ma'am Eva, good afternoon. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Sa mga friends ko nga mga senior citizens, ba mga love ko ginib na mga senior citizens, Ma'am Ililinting Balinas, Ma'am Rita Raymakers, kung hindi sila makakommunicate sa akon, ginachat gid ko nila, Ma'am Rita, thank you very much. Basta nagapamati man subong si Ma'am Rita Raymakers. Salamat gid sa imo padayon nga pag-suporta always sa It's Your Time to Shine sa K5 News FM. Mayong hapon man sa kay Nanay Elsie Catalunya. Si Nanay Elsie kaina na greet ko na. Ay, by the way, sa mga nagapangita sang Clinica Products dira sa Barangay Tangog.
2: Sorry, ha?
0: I-check ninyo ang produkto sa kay Nanay Terry Ariego.
2: Kundi Christmas.
0: Kasi may kwandera, may disease syrup.
2: Pero di ba?
0: Hino-recommend ko gini ang Memory Plus pagin. Idungan ninyo sa may disease syrup. Ang Memory Plus, available naman sa Maze Wellness Product Center dira sa ground floor sa Plaza Mart Mall.
2: Do you know that?
0: Amuning nagabaid sang memory sang inyong mga estudyante, sang inyong mga kabataan. Ginabaid para magtalom. Recommended sa mga nagaedad 15 years old below. Memory Plus, once again, it's available dira sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. May balita nga ang pancreatic cancer ko, no? Or may bulong na kuno nga na-develop sa Amerika for pancreatic cancer. Kung na kuya, hindi na kuya maghulat nga mag-develop ang pancreatic cancer. Kay delikado. Prevention is better than cure.
3: Ikaw ang pag-asa.
0: Take your supplements every day.
3: Nasa'yo ang hintay.
0: Kag magbisita sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street para sa libre nga pagpakonsulta.

Salamat gid sa kay Sir Leonardo Rilos, sa misis niya, si Ma'am Maribel Bustamante Rilos. I know nag-monitor gid sila sa bunga. All the way from Barangay Tangub, thank you very much. Ma'am Ludi Ducadis, good afternoon. Paglalaban po ang pag-ibig. Ang D3 bio, ma'am, pwede sa 4 years old. Pero kung baby, hindi pa siguro.

0: noon sa kay Sir Bornales Goles Gems. O sa mga suki, tadera sa Himumailan. Kumusta na ka mo, dera, sir?
1: Angin ko ang buhay. Kung hindi ka kapil.
0: Sa mga suki man nato dera sa Barangay Suay, in Himumailan, sir, salamat gid sa inyo nga pag-monitor always. Sir Bornales Goles Gems, salamat gid, sir. Very supportive giniya sa It's Your Time to Shine program. Tuturan dili buon, di insubong man, sa Suay man siguro ay. Mamir na, hambri-hambri, good afternoon.
2: Ipaglalaban ko ang pag-i.
0: Ma'am Jona, duga-duga, nagapamati right now, dira sa Banwa sa Hinigaran, good afternoon. Thank you, Gid.
2: Paglalaban ko.
0: Ma'am Ania Kayaw, salamat, Gid, for monitoring. Mami Lili Inting Balinas, once again, good afternoon. Manong Freddy, salamat gid sa inyong suporta. Sa mga suki natin dira sa Banwasang Ilog, good afternoon sa inyo. Virgo, basahon nato ng aton kapalaran for the day. Virgo, Agosto 23, subtubtub September 23. Swerte ka kunong subong sa kwarta. Bisan sa relasyon, swerte ka man subong. Kung may negosyo, maayo ang income. Libra, September 24 to October 23. Likaw kagid sa sobra-sobra nga paminsar. Ilang permi lang nagadalo, maang imo nga paminsar. Permi ka lang seryoso. Basi kung maapektuhan ang imo nga ikaayong lawas, amo nang dapat mo nga likawan. Scorpio, October 24 to November 22, mahulog ang imo nga balatsagon sa isa katawo nga bag-o mo lang nakilala. Mo kilalahon mo gid sa anay. Sagittarius, November 23 to December 21. Medyo halog-halog ang oras mo, subong hindi ka masyado ka sako, and dapat kuno ang pangako, tumanon gid ha. Kung may ginpangakuan ikaw, dapat tumanon mo gid. Kag maghalong man sa sunog, mga Sagittarius. Capricorn, December 22 to January 19, may jutay nga problema. Problema financial ini. Pero may paagi pa man para ma-resolve or para ma-solusyonan. Kinahanglan panindugan mo man ang imo nga pangako. Aquarius, January 20 to February 18, likawan ang mangin emosyonal. Mapyerde kagidiyan kung mangin emosyonal ikaw. Malain lang ang imo nga buot. Kung may problema, pangitai lang sang solusyon. Hindi magsagi hibi, hindi magsagi pinangaki. Pisces, February 19 to March 20. May mga himuon kagid nga explanation subong nga adlaw. Ilabi na gid sa imo nga boss, may mga bagay ikaw nga dapat i-explain. May isa man kahitabo nga masaksihan mo sini nga adlaw. Aries, March 21 to April 19. Grabe gid sa subong ang imo nga guts. Likaw kagid sa away, kay daw puwerte kagid kay isog subong. Taurus, April 22 May 20. Mangin matawhay ang tanan, especially sa relationship. Kung ano man ang imo nga plano sa tao nga imo ginapalangga or ginahigugma, mahimo mo gid. Gemini, May 21 to June 21. Nagakontra sa imo nga mga sikreto. May ginatago ka nga sikreto kag may tao nga nagakontra. I don't know kung ano ni. Halong-halong kagid. Kag maga, medyo maga pulupanilag man. Pero mangin malipayon ka man sa sininga adlaw, suno kay bolang kristal. Cancer, June 22 to July 22. Grabe ang epekto sa relationship, sang pagbag-o sang imo nga mga desisyon. Pero ang imo nga ano ni, ang mga agreement dapat ipadayon lang. Leo, July 23 to August 22, hindi magustuhan sang isa mo kaabyan ang giho mo subong. Tapos daw dali ka ko no mairidar. Daw ginaabot ka sang katok. Joke lang. Alas 2:55 ang aton oras mga ka-K5. Salamat gid sa inyo nga pag-upo diri sa aton nga program. It's your time to shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Why should we use alkaline vitamin C? Mm-hmm. Ang alkaline vitamin C dapat gin sa aton lawas. First and foremost nga ebidensya, ang aton cellula needs alkaline kind of vitamin C. Ascorbate ang ginausar sang aton immune system. Ascorbate ang ginausar sang aton mga cellula. Hindi ginatawag nga ascorbic acid, no? So, ang kind of vitamin C yung ginasulod sa aton immune system is an alkaline kind of vitamin C. Ang unang-unang ebidensya. Number two, nga alkaline vitamin C, nga mighty C, pure C, super C ang usaron. Cause, bioavailability-wise, anong ginatawag nga bioavailability? Ang mausar nga parte sa bulong mas dako kung alkaline vitamin C ginausar mo.
5: Ang comparison na, Sir Boy, is if acidic ang imo ginainom, it's only 25% lang ang bioavailability compare mo sa mga alkaline 100%.
3: DTX 500
5: 3 to 4 hours mas stay sa imudugo din ipagwa lang
4: sa ihi,
5: But ang mga alkaline nga vitamin C it takes 10 to 12 hours meaning pa sa alkaline nga vitamin C pwede ka makainom at least 2 times a day para may vitamin C ang dugo at least mga kadamo kay
4: every 4 hours.
6: Why?

0: LDL ay isang bad kind of cholesterol. Yung natawag nila. Ang good kind is HDL. But we need LDL. Hmm. Kanlan sang lawas ng LDL.
1: LDL is not bad. Hindi ginman amugin na siya
0: ka. Ka bad.
1: Hmm. So, because isa sa mga function ni bad cholesterol is magkuha asang sobrang cholesterol nga gingamit sa imusilula.
0: Correct.
1: Hmm. Bad lang siya. Tungod kay way siya pili. Kung ano kadamo ang gipasulod mo nga mga cholesterol, amo mo na kadamo, sige hakuton niya. Ang gin-offer lang ni alkaline nga vitamin C Sir Boy, hindi man buot pahangop nga hindi nagigamadot lang kabalatian.
0: Hindi.
1: Amo na ya. Ginalikaw lang niya ang grabe nga epekto sang imo nga balatian.
0: Correct.
1: Dari ka gakapatay mo. Ang grabe nga epekto sang imo balatian. Hindi man sila nga nakainom na ka vitamin C, hindi nakapagila naton. Lanaton ka
0: dyan.
1: Pero, tag-isa lang kadlaw. Instead, correct. Pito kadlaw kamahilanat, tag-isa lang kadlaw.
0: Saan lang kadlaw?
1: Tag-dwa kadlaw.
2: DTX 500.
0: Alkaline vitamin C is the lifeblood of your immune system.
1: Correct.
0: 20%.
1: 20 times.
0: 20 times.
1: Meaning pa kung ang cellula ni liver need sa isa kapsula, ang imo nga cellula sa imo nga immune system, 20, hindi lang isa kapsula.
0: 20 more times. Sina.
1: 20 ka kapsula.
0: 20 ka kapsula. Sina. Mm. So, da ang direct effect sa alkaline vitamin C sa imo. So, what happens if your innate immune system, kiuna-una na ginagaan is ang innate immune system, if your macrophages, if your neutrophils, which is your foot soldier of your body, damo-damo, kibilyunis ni sila. Bilyunis ni sila for my infection siya, bilyunis ni patay si ila. Dali na ni ila, lifeblood, bali suicide warrior na sila yan. That's why your body needs to produce a lot of neutrophils. Di ang lifeblood na nila is alkaline vitamin C. Nga ara sa Mighty C and Pure C.
2: TTX 500!
3: Jules 7 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa kuna?
3: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
4: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
2: DTX 500!
5: Ang manikawan ang katarata or katarak sa mata, maguntat, panigarilyo, magsuksok sang shades or sunglasses para manikawan ang UV radiation na makadamit sang lente sang mata, untati or limitahi ang pag-inom sang ilimnon nga may mga alkohol. Hindi si Dr. Glenn Machado, isa ka medical doctor, nagarekomendar sang DTX 500 nga makabulig prevent sang pagdevelop sang katarata or macular degeneration sang aton mga mata.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Pilipinas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics.
1: Gah, mag-joy ride man tabi,
2: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tika, ma-joyride na ta.
2: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno ha.
1: Sakay ka, Kidia?
2: Siyempre, naka-extend ko ya.
1: Basta sagad nga, driver. Extend, lover.
3: Extend Supplement for Men.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
6: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

It is now 45 minutes after 3. Ang bahagi ito at ang oras na yan ay always so hot sa atin ang ating mga paboritong suplemento. Always so natin ha, huwag natin kakalikaan na mag-take ko rito religiously ng ating DJX500, D3 Bio at ang ating Mighty C para mapanatiling malusog yung ating pangangatawan at iwas so tayo sa sakit. Okay? Proteksyon para sa buong pamilya. Alam na ho ninyo kung saan mabibili ho yan. Maraming salamat sa pagtutok ho ninyo. Kita ka tayo bukas. Maraming salamat. Adios.

0: K5 News FM. News FM.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mga butika.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga punggod.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kapulkatol.
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa

0: Iadugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinikas for Biotics.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag hindi mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmig ang katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
6: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
7: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental.

0: ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namong dumagatag palamati, panayunong naton subong sa pagsipan-sipan ang matahong makasumpun sa aton drama sa kahinan, kayo gid makuhaan sang leksyon, yung ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan o punta sa impyerno! Ah!

0: Ay. La, pagwa ako din sa prison, labi. Pagwa ako nila.
1: Ay, Diyos ko. Mangita pa ako sang sarang ko nga maotangan sa kwarta. Kay may balayran ako sang 5,000 sa kalanaan niya ginrambulan ninyo. Ay.
0: Tambala sila ni Manong kagmanang lang ha. Pagwaol ko din nila ta. Sige na la. Hindi ko di kasaho sa prison niya laya. Kabaho di kagkadamo lamukla.
1: Ay, tinguhaan ko. Pero hindi ako makapasalig nga makakita ako dayon sang kwarta. Kay bag-o ko lang ginprindang pensyon ko. Kay ibayad ko sa cellphone mo nga ginkauti mo. Ay, July, maluoy ka ban sa akon ay?

0: lang na ako. Hindi na ako pagpabudlay eh. Ay, sano pa ako yung makapahuway sa ugta sa imo man? Panong dumabala nga ako na lang gid ang nagaulikid sa imo?
1: Oo lang. Hindi ka magkabalaka la. Makapahuway ka gid. Dali na lang la. Makapahuway ka gid.
0: Kayabot sa imo nga bata ka. Sadiin pa ako sinimangita sang ibayad sa mga multa sa imo. Hands up lagi diyang mga utod mo. Hindi na sila magbulig sa imo.
1: Sige lang la. Makagawa lang ko di balala. Kay may ilagi na sila sa akon la. May ilagi na sila la.

0: ko na ko si mo, Roma. Brekan mo na lang na si July. Dumanog buang na gina saya. Parintihan ay man kami tuod, pero ay nadlok ni siya, yadaya. Nadlok ko na siya magpalapit ya. Do, permi lang hadaan bala nung nablang kasigay ang mata. Kag, permi lang, ay nako. Permi lang ginagawad ni Lola ya sa presuhan.
1: Day, gaan ko lang sa tsansa, naluoy manabi ako sa iya eh. Pero kung hindi pa gina siya magtarong, abala na siya ya. Brikan ko na gina siya ya.
0: But si mo da. Kapila ka man ang gahatag tsansa na siya. Abi mo bala, day? Kung siya na madayunan mo pila kaadlaw, ah, bisan ilabo sa bato, kaluluoy kagid lang. Himuon ka lang na niya manugsagod, kag punching bag.
1: Layla?
0: Tunay nga.
1: Grabe ka ba? Hindi man pagpakalaina sa imong, sa amo sinang parinti mo, ay? Ang tao bala, bisan ano pa kalain batasan, ginahatagan sang chance ka magbago. Maliwat gid na siya, ya?
0: Oo, ah. Ipati ko na, Iday. Ina ko na hindi siya adik. Kag hindi pagubang utok, ya. May tsansa. Putsi mo, da. Pagusto ka, da. Imo man ay life, Roma. Last ko na lang giniyangalay, guys. Imo, Iday, ya. Hindi! Kanagit ka ba? Sa akong magmention-mention ko anything about kay July. Hindi! Nagkipromise!

0: Bao si Lola, balamong. Wala na ganila. Kabalo ka naghit nga. Wala na ako kwarta. Puro na lang ko gani si A sa amon opisina, oh. Wala ka naghit sang pugaon niya, sako niya, laya. Wala naghit. Pabayin na lang tabala sa pisuan, na. May na gani nga madudla, da, bro.
1: Ay, Dino. Pangitain lang ako sang mahulaman. Ibisan sakaan ko pa. Ay, oh. 2,000 naman lang ang kulang kag mabawi ko na ang silpon naging kauti niya sa ginprindahan niya.
0: Pao, si Lula bala mo?
1: Sige na bala.
0: Paiputon mo gin kuya nga mang utang?
1: Ay.
0: Wala na ko gani isang utangan la. Puno na ko sang kautangan. May pamilya man ko nga ginasagod la mo. Tigagid lao?
1: May. Kung wala ka sa ihatag, wala. Hindi na lang. Kung wala ka sa ihatag, wala ha. Hindi lang ako paghambali sang masakit. Oh. Nakabati ka? Dira ka na.
0: La? Naglain pa. Ako ba yung nagwa nga? May sala? Ay, ambot. Man, mayotani kun badala na lang na sa drug bypass ng operation ng animalya mo. Para wala na sang problemaon pa. Dukan nami na lang ipasalbay sa buisit ya. Mangod ko man natuod, pero kapirwisyo naging katama eh. Kapirwisyo naging katama!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful git ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka.
0: K5. News FM.

0: Ti Mayo, kay nabalik mo ng cellphone ko ah. Ay, ang apo mo ya, at siya igmi. Wala na chance ya.
1: Boy.
0: Ay, madalma na gilang ng pagka-addict sa apo mo. Abi mo, kung ako sa imo, iparihab mo na bala, chay. Lakadlaw bala. Basi maglala na gina. Ah, basi una yun kasi na bala. Tuon na yan, chay.
1: Ginhambalan ko naman ina siya. Pero, hindi ko man mapilit.
0: Ay, sus! Ah, planted di bala! Planted di bala sa mga parak bala!
1: Boy!
0: Para hindi na lang na makagawa sa prisuhan!
1: Ay, abaw ah! Hindi man! Hindi man nila!
0: Ah, tsa igme! Ang mga tao bala pareho sina! Threat ina siya sa safety sa publiko!
1: Ay, tingwaan ko nga magbago siya.
0: Duda lang, magbago pa na.
1: Ay, laygayan ko siya sang maayo.
0: Ay, ambot lang.
1: Kag-iampo sa gidoong ha, nga magtarong siya.
0: Ate, kabay pa eh.
1: Kay kun wala na ako sa pilakadlaw, wala na gisang sa pamilya nga maulikit sa iya. Kay bisan utod niya, nagasikway na sa iya.
0: Ay, natural man lang na siya ikme. Kakapoy man niya bala maghala ka pa ayon kag maghala ka yayo sa pareho nila. Ikaw lang ya guro ang makaagwanta sa apo mo ya chay. Ay ambot lamang. Ata sige na. Dala ka ta. Updan ta ka sa presinto. Agud nga makagwa ng apo mo. Pero sa akon chay ha. Blacklisted na ginasaya. Hindi na ginasaya ka palapit sa balay ko. Tandaan mo ginat, chay. Kag kon magkadtogin man siya sa lugar ko, ah, pasensya, hanay lang kami. Kay ipatiro ko na lang na siya dahil kay banahon.
1: Bye.
0: Ipatiro ko na lang na siya.
1: Bye. Layla?

0: Ayo bang.
1: Jalan muter lo.
2: Ay.
1: Wana.
2: Ay, aspeksa. Silenggo ka dyan, hindi ko di magdugay. Silenggo ka na.

0: Siling ko yung gani nga, hindi niyo ko mabatas lah eh. Salamat kila. Salamat kila.
1: Kagkabay pa nga amo na ini ang katapusan mo nga pagsulod sa prisuhan to. Ay, maluoy ka man ay. Magbag-o ka na, ha? Pagtarong na para sa palaaboto ni mo.
0: Ipos na blala. Kabalo na ko na iya. Tama nang wakal, blaka yung lingan ko. Malakad ko, anaya.
1: Ay, ba... Ano? Ay, kung sa din ka makadto, ha? Bag-o ka lang gani kagwa sa presuhan. Malakad ka naman.
0: Sabad si Mula. Kiputam na ba? Ba mo na?
1: Uy, uy, animal ka. Uy, kumusta mong ba-ba ko?
0: Kung hindi mo pagkiputo ng sungwan mo la,
1: ay,
0: hindi na mo sinang matilawan mo sa akon. Sige mo lang. Ang katagi ko bla. Managaayo na ko si mo eh. Nga tama lang nga warak-warak. Kaya ginalingaan ko.
1: Ay, sige. Sige, lakad. Lakad. Kaysa dasyon nga may mga rimalasyo ka, hindi na ako magsalod sa imo. Hindi na. Sobra ka na, gid. Sobra ka na. Wala ka na sang bisan jutay nga respeto nga nabilin sa akon. Sige! Lakad! Lakad!
0: Hindi ka dyan mati sa akon, la! Sa! Dua! Ha? Hindi ka kayo mga tatambal, no?
1: Ako ba, ganyan?
0: Ako ba, ganyan? Sige! Sige, wakal! Hindi natabunan ko ng baba mo kang ilaw! Ay, ala-ala! Ala daw, kanding ang iliawon! Ala, sige-sige! Gasiga ang mga matawaw! Patunta lang ka! Patunta lang ka!

0: News FM. Moderna
1: Max, Max Epektibo. Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max for Biotics.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplansa na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko.
7: Ang Extel.
6: Supplement for men.
7: Lourdes.
6: Tapos ka ng maligo.
8: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
10: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitinghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato at lahat. I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunag ninyo sa pamamati ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa atong drama sa kanginan. Kayo git makuhaan sang pagtulunan ng ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan upunta sa impyerno. Ginsulat kis direksyon ni Renilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal kaginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
1: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? Weh, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrende cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Sporbiotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
4: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
8: isang bala ka na.
7: Ako, ang linya ko,
8: isang kapsula ka na.
7: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
8: ikapsula mo.
7: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
8: at stamina.
7: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
6: Ka, bangbanga na ga. Ah, sa pulmo, baby.
7: Extend Superman for Men.
6: Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
12: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
13: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu,
0: Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you. DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio. Para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An. Number
14: 1.5 K5 News.
15: Oras ang K5 News FM alas 4:30 na sang hapon.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number 1.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: El Castigador!
16: Ang tinig ng bawat mamamayan.
18: El Castigador!
16: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
18: El Castigador!
16: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
18: El Castigador!
16: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 8 kita karon sa bulan naman sang Setyembre sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga ka-K5 sa ato siga palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki na ton nga mga tagpalamadi sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa nga pagpangalagad sa sur nga bayan sang Negros sa 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado sa FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga K5 sa numero 1 ng istasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita nga malantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod. Kagsamon siya TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita nga malantaw via Facebook Live at K5 News FM Negros Island. Kag K5 News FM Bacolod 101.5. Ginabdan ako sa ako si kamahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Opo sa kay K5 Raymual the Master Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Ucho! Kung naman yung si Kubos Galagan, si K5.
1: Spama, El Castigador. El Castigador.
0: Alas 4:35 na check nga daan si K5 Shine Lacson. Hibalaon tayo mga dalagko ng mga balita nasyonal. Kidugidugay karon hampangan ta naman eh. Kag hiatag ta naman sa inyong pipila ka mga detalye sa mga balitang lokal. Isa na gindi rin mga K5 na balubantayan na ton kaysa may banwas ang La Castellana. Doon may ara kung nung gitawag nga wak-wak. O, ay balaon ta na karon kung ano kumatuod din eh. O, doon ginpangaliwagan sang wak-wak ang isa kadalaga. O, ibalaon na nagkaroon ng balita ni K5 Red Salgado. And of course, ining pagpatag naman sa City Legal Office regarding mga K5 sa pag-demolish naman sa mga pipila ka mga ambulant vendors dira mismo sa may Kapitolyo o sa may Dalan, dabla sa may North Capitol Road sa Capitol Lagoon ng K5. Kag-i-check naman karon ang detalye man sa mga balita gikan naman sa Kapitolyo Provincial. Aran si K5 Shine, hibalo unta. Kaya ang House of Prosecution panel mga K5, especially si attorney, ang private prosecutor nga si attorney Lorna Kapunan, naghambal mga K5 nga tilingay mo na lang ila witness kuno si Vice President Sara Duterte. Okay, ang tanan nga mga witnesses nga ila sini nga ginpatawag gagin pang cross-examine sa nagaparayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang isa lang gid ko yung ginatudlo mo. Oh, ginatawag nila gani nga queen. Ay, oh. Siya ang ginatudlo bilang reyna sang mga abutang na to mga ligasyon nga regarding sa confidential funds. Niya dapat siya na lang explicar, no? Kay ang tanan nga mga witnesses nga siling tigin pa release to ni Vice President Sara Duterte. Ibalaon ta ang iban pa, kag of course sa siling ni Attorney Lorna Kapunan nga siling niya ang pipila ka mga testimonya ang nag-atagid ko nung pagtudlo niya kay Vice President Sara Duterte na mando. Bisan si Attorney Michael Poa, si Vice President Sara Duterte kuno ang nagmando mga K5. So ibalaon ta karon ang dugang pagid, no, nga mga detalye. Aras si K5 Shine. Kay aton karon nga iga plastar. Kaga si House of Prosecutor and Batangas Second District Representative Jervil Luistro, naghambal man nga dapat, no, delegate, no, kay nag-chat diri si Kuano. Oy, si Ruel Marion. Sir Rod, salamat sa imo sining nga pagbulig sa akon sining nga bata na ako na. Ay, okay. Sige ah. Okay lang, no? Palayon kita. Oh, sige lang. i-ara na siya. Plaster na to mag K5. Kay ang transparency mo malang ning ginahulat naton mo nga dapat be transparent kita, especially sa mga kwartas ng gobyerno ginagamit naton. But of course, may mga palamangkutano ng ibandira. Diin karon, sa diin karon nga mga opisina ang may limpyo bihaw. At ikon magbalasahay na malang ni ka mag-ukayay ni isang mga opisina at isulusad jagid ni. Pero sa matutuod lang, nag-ara siya, ang pagka-aresto naman kay former House Speaker Martin Romualdez, kay sunod naman kay DILG Secretary John Vic Rimulya, niya kabalok ka flight risk nga daan ni si former House Speaker Martin Romualdez, kay timiyara siya mga jet mo, helicopter, kag may mga yate. Diba si Malagyub lahaw? That's why gindakop na lang to nila, no? Si Martin Romualdez while nga naka-confine sa isa ka-hospital. Siya ara siya, kay K5 Shine sa line number 1, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, ibalita mo.
2: Grabe si Rod sa mga kwarta, kag mga propiedad ni Kuano?
0: Ni Martin?
2: Ni Martin Romualdez?
0: Oo.
2: Hindi na ko no si Rod na masarangan nga taguon mo. Amo na ko nga agin convert ya into mansions.
0: Uh-huh.
2: Into shareholdings.
0: Uh-huh.
2: Kay bangod sang tuman kadamo ng mga kwarta nga nakuha ni Romualdez, hindi na siya kuno kasarang magsago. Sana all.
0: Dali lang, nakita ko din picture niya. Amo ni sa nagahigda, oh. Ang bayo ay naging pasoksok, ginbutang na lang sa... Doon nakakadlaw mag-usamos niyo.
2: Hindi. Kon may IV, may
0: dekto. Dali lang. Nga mo niyaw.
2: Kaya,
0: isa. Daw ginapakahuyaan, tablang pungsod ng kagipad siya.
2: Nung binoang obra
0: ni. Nakayuhom ko kita. Gili ko ginang picture. Ginbutang ang slogan niya. Ganingalan niya si IDG. Tapos. Ayun.
2: May picture mo ko na nakita. Nga daw niya pasuksok sa iya sang kulit. Ang orange na uniform sa PDL.
0: Oo.
2: Kaya tigin na kabig na ginasaya sa bunga person deprived of liberty. Sili ni Secretary Rimulya.
0: For mag-shot lang ni Galimo, ano? May kaso nga.
2: Mag-shot.
0: Plunder.
2: My God. Kadako-dako nga kwani. Hindi ni siya makapiyansa sa road.
0: Oo. Non-bailable ang plunder nga kaso eh.
2: Nadula lang ko siling ko duwa kaadlaw na miss ko ni nga mga pita. But ang natabo, abi mo siling ni DILG Secretary Rimulya, siling niya, kay tigin question sa mo, nga mo ni ang file permit sa mga matag-as sa mga opisyal sa Pilipinas, na kung arestuhon sila gani, mapa-hospital sila dayon, si Rimulya, siling niya hindi, ang kaso, yan ni Romualdez, siya lang niya, ang nagsulod sa ospital, antes siya ginaresto, ginulakan niya. Do makadlaw kung ado maugas ko sa.
0: They actually kabalok ka damo-damo subong mga komento, argumento sa mga netizens mo. May iba na gambal kay K5 Shine, siyempre stage lang. Niya una ka lang tungadaan sa kwan. Do ginawa kwan na nila, lagi na forcey. Tawag dira kay K5 Shine, do mayara sila nga ano ni, ginalantaw na lang daan nga i-plaster ta na. By tomorrow, mapospital ka kay ang imong warrant of arrest, pagwa lang naton by Friday. Pero padawa mo na bla. Oo.
2: Actually, tugay na naiya si Rod, nagaa mo na.
0: Oo.
2: Sinong i-arrestohon, una pa na sila yan nakahibalo, nga may magwa ng warrant of arrest. Amo na naiya sa una, pa na si Rod. Mabalaan na yan nila, nga, oops, mapagwa na warrant of arrest. Amo ni, siyempre, nagdapla. Amo na ni sila ni Rimulya, siya lang niya ang nag-una ang hospital antes ang pag-service, ang mandamiento di aresto. Kaya sa kaso ni Marcoleta, sa kaso sa iba ng mga high-ranking officials na gin-aresto, una anay, gin-serve ang warrant of arrest. Then after that, nagtaas ang DP kag nagsulod sa ospital.
0: Oh, nasubuan ganito si Secretary DILG Secretary John Vic Remulla. Yan kuno giging kagtuan niya to kag siya gitong nagpanguna. Ginglisan na ipros na nga duwam niya kay Baluka si Martin Romualdez siya ti kuno nag-eskwela niya dito sa US. Ti nag-iglisan na isla nga duwang nag-istorya niya subuan kiti friend ko manimo. Niya galing kiti way kami sa mahimo ginaubra na lang mo namon trabaho. Oh.
2: Yes.
0: Di ba? Do ka nami pamatian no? O galing ang mga komento man sang iban nga kontra, ah hindi kontento eh. Tana na lang sulion niya. Pa pakuno-kuno la na, oh stage la na, drama-drama la na. Pero kun do way kasubong pasinaduan kag gi-5 siya no kun ubra ka sang tadlong, i-kontrahon ka man. Kung di ka mag-ubra, kontrahon ka man. Oh, mano na lang sila man?
2: Ang mag-ublay sini, amiguhay sila, tapos isubong under hospital arrest.
0: Aha.
2: Ang mag-ublay kung makapalagyo pa bala.
0: Hindi na, kay ginamon, amoto ko niyang bal ni Secretary John Vic Remulla, niya flight risk nga daan si Juan, si Martin Romualdez, kay may mga yate ni, may eroplano, may jet, kag may helicopter, netil niya, budlay na. So, basi gaido nila na kag K5 Shine, for pictorial purposes lang or for compliance. Abi butangan ta kapusas di butangus katrimo. Adaw mo na bla po hindi na iya. Kay total lang bayo nga ginpatapik lang sa dugan niyo okay mangani oh.
2: Duha po na. Ha? Ang iya ginapanagiyahan duha ka jet, tatlo ka helicopter kag tatlo ka yate ha.
0: Oh, grabe no.
2: Pwede sa dagat, pwede man sa maglupad.
0: Oh.
2: Amo na nga. Oo.
0: Pero perdi sa Saturn, kami submarine tayo nga duwa.
2: Kapapudlay lang sini.
0: Oo.
2: Kung bantay sarado na sa ospital, makapalagyo pa.
0: Ati na, guru ya. Alams na. Pero sakon, kung ako ni, pusasan ko nakakipabshine mo. Ginapusasan, taganing makawatan nga sa ospital. Diba? Natiruhan na na, ha? Natiruhan na. Nabunan, pero ginagaid pa sa ospital, yes?
2: Why ko bala nagunahuna nga sa pagkadamo, medical condition ni Romualdez? Subong lang yan nagululuwa. Uy, pwerte.
0: Ang warrant of arrest, kaki 5 Shine, ang warrant of arrest, kagang kaso, may ihatag na duwa ka kwan sa tao mo. Oh. Nadumduman mo si Engineer Bunuan, Secretary of former Secretary ng DPWH. Sige pa sa kaan siya, kaso, di ba, naka-wheelchair man sa? Nadumduman mo to? Pero pagambal nga din mo sa state witness, nagatindog na sa, ayaw sa dayon. Kaya mo man yung matabo, kang iba shine. Before matapos ang administrasyon ni President Bongbong Marcos, tikon matabo nga maniubran nila maayo man yun si ano former speaker Martin
2: Bunuan. Oh ide ang sa kaso ni Bunuan sa ginisa-isa ko gito ang medical case niya daw atong may taning na sabla sa kabuhi
0: hapos lang na iya ah
2: pag-insindi kung nga daw hindi na sa magdugay.
0: Oh.
2: Kaya mo nabla bungod sa medical condition niya.
0: Oh.
2: Mangkutabla,
0: kakipab siya si, ano, si May, arata si May, mangkutabla sa mga problema niya. Kay isukid niya, tanan, damudamo man sa blatian, mambal na sa. Lain matyag ko, Mom Shine, hindi ko mag-iyo, ha?
2: Let me share to the public, bala ko na nasubong ang condition ni Romualdez.
0: Sige, go ahead.
2: My heart kag blood vessel disease.
0: Ooh.
2: Imagine ah, my heart disease, my blood vessel disease, my unstable angina. Kung nagsiling ka si Rods, unstable angina, inablang gasakit bughan mo, madula, sakit naman, kamo nang pag-insindi.
0: Ah, lain lang binga.
2: Stroke-related disease.
0: Hmm.
2: Is it a stroke-related disease?
0: Uh-huh.
2: My diabetes?
0: Abaw.
2: My hypertension?
0: Abaw.
2: My high cholesterol?
0: Abaw.
2: My underactive thyroid? Ooh. Grabe ng mga...
0: I-D3 ba yun muna?
2: Risto, no? Kung ano kadamo, sa kwarta, yan mo man kadamo, sa balatian niya ba?
0: Tanan na daya kay Give Five Shine. Tanan nga mga balatian, way budang na pati ingrown. pati, sorry, ano na, nang salugsog butang tanan na kay para at least madamo. Ba't kining aside, di may edad na gidman si former speaker Martin Romualdez kay Give Five Shine mo. Basta kay edad ka din mo damo ng mga gaginuwa na lang mga imbalances lawas ta. Bangod kay ti nagatigulang si Lula naton si normal na inga damo-damo ta balatian kay gatigulang ta.
2: Pero Sir Rod, ano mo are? Kontigado pa kag matuod ang allegation sa ombudsman. Dumala indi sa buot mo dumatulo luha mo.
0: Oho, ihuwi.
2: Ang siling sa ombudsman na, ni ombudsman Boying Rimulya.
0: Oho.
2: Siling niya dahil sa sobrang dami ng pera na hindi na kayang itago, kailangan din niyang i-convert sobrang daming mansions,
0: wow,
2: sobrang daming shareholdings ang nabili niya para lang hindi niya itago ang pera.
0: Ooh.
2: Ang muna yagaliya ang grabe nga pag ano no, inab lang ni paminsaron mo, may mga eskwelahan, nagakalaguba sa bagyo, nagakalaguba sa baha, libo-libong mga classrooms, hindi mapakayo. Ang mga, makita mo ang mga tao nga ato dito sa mga remote areas, ang alagyan nila, bana lang para maka, ano,
0: maka-eskwela.
2: Kinahanggan mo ang medical, ano ni, medical treatment, hindi ka makahalin sa lugar, maagi ka pa sa mga
0: purte, suba,
2: na mga kapitok, na mga alagyan, na i-purte, gidya si Rod, malain bot mo, tapos sila yado, halos hindi na nila kaya itago ang kwarta.
0: Ang ilagi na problema, ya, kung paano na lang nila gastuhon ang kwarta, kita, ya, adlaw-adlaw ka pangita, taway, kung para may inugasto ta sa aton singa mga panimalay. Ang ilaya daw, yes, kwano, nagurong dugahaboy ka ng kagipab siya insang minilyon to daway ka. Bahala, natak magbalik kung hindi.
2: Kung matuod ha, ang allegation sang ombudsman, halin sang tuig 2022, tugtog sang tuig 2025, naglabot sa 56 to 57 billion pesos.
0: Grabe.
2: Ang nabaton ni Romualdez, halin sa mga proyekto, halin sa mga komisyon, halin sa mga, you know, government projects na wala mapatukod, kaya kanto sa ilang kwarta.
0: Oh.
2: My God!
0: Pero te, ambal ni House Speaker Martin, niya, may tudlo man sa kuno? Amo nang hulaton ta?
2: Ari si Rod, this is an information nga nakuha na to na few minutes ago. Matunto na ang duha ka Rimulya sa France. Nakaset na ang ilang schedule sa biyahe and they need to follow up the red notice na ginaayo nila sa International Police Organization. Si Boying, amuna siya ang ma-negotiate sa gobyerno ng France and si DILG Secretary John Vic Rimulya, amuna naman ang magpakigangot sa
0: international... Timando pa to si ang ombudsman, hindi naman natrabaho sa ombudsman kay Give Five Shine.
2: We don't know, but you know, Boying is going with the DILG secretary. We don't know lang kung sa San Ogit specific.
0: Kadamo sa mga kaso sa ombudsman, ka dapat tutukan kay Give Five Shine mo.
2: Pero we need to get Zaldico. Inanglan makuha, ganyan nila si Zaldico. Kay tiara naman sa kustodiya, sa mga otoridad. Ining si Martin Romualdez, former house.
0: Pero pamangkot, ara ginman daan, ara ginman si former ako Bicol Partilist Zaldico sa France ao?
2: Sa France, we don't know, but amo nang ilang plano, kagbago lang gin share nila sa publiko. Kabay pa si Rod, na ma-follow up nila, mahatagan man sa justisya. Ang 100 million ka mga Filipino nga ino you know, nagsakripisyo kayang ila nga kwarta ginkuha.
0: Grabe no.
2: Sang mga matag-as nga official sa gobyerno. Report gikan sa news center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5
1: News FM. K5 News FM live report.
0: In a way, mga K5, ako sa tutuod lang nga, in my personal opinion, nagakalipay ko nga may amusli nga mga bagay nga nagakalatabo karon sa gobyerno. Wala ko nagakalipay bangod sa chaos. Nagakalipay ko kay at least no may agib lang nga may nagausisa sa mga corrupt naton nga mga opisyal sang gobyerno. Sang sa pasagdan talang ni nagsundo ng tradisyon sang una nga ti himuon pa lang abuian o kun business ang posisyon sa gobyerno. Di ko may amuni kag may kahadlok. Ako yung mismo doon makasiling ko President Bongbong daw. Okay, ginang imusin nga kwan nga pamalakad subong kay ti ginadig up mo. Although nga ti makasiling ang iban nga ti stage na da, drama-drama lang da. Pero at least may ara. Sang sa wala. Di ba? Di kon magsigisigi ni kag matahap ng iban nga mga kurap imbis nga 100% kawato nila. Masiling nga sa ta, 50% lang nga kawaton ta kay kwan gid. Ahil mo nun, gid ka tama? Oh, ti mga kaki five, ti kung ma-convict na ini, ining si former House Speaker Martin Romualdez na sa karon naka-hospital arrest, and of course si Zaldi Co, kag mapamatud-an, kag mabayaran nila, kag makuha itong mga manggad nila, mabalik sa gobyerno. Oh, tani, mapartidahan man ta. Oh, damo man tayan kwarta, damo man ta sulukton sila, pangkwaon, dala interest. Oh, pang auction da, kasi makabakal man ta mansyon.
3: Oho.
0: Way ta panahon mga kakipay, way panahon, mabuhi ko na commercial. Pagbalik ko, tutukan tani, ining wakwak sa Banwasang La Castellana. May wakwak, gidman ayhan, pagkatapos ining, pipilag ka mga importante nga mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160. Na best get ang DTX 500 para sa ako.
1: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang aton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatsyag? Istoryahan ta ni karon kagaupod naton ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
6: Importante ni nga may balaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka ba sa colon or digestive tract. Kag syempre sa atay mo or after mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no? Pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig, ini makabulig sa kuko.
4: Normal nga normal passing sa stool.
6: Labi na kon adlaw-adlaw kag inom DTX 500, ga normal ang pupo, ginaatipan niya ang imo nga large intestine. At least biskan paano magnami ang imo nga pupo kung nakainom ka DTX 500.
4: Oho. Correct. Agree ko na doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color doc should be dark brown or medium brown. Amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Ini bangod sa pigment nga bilirubin, di ba? Naintindihan naton Sir Kevin ano?
7: Basically Sir JP, ang color nila is aline from bilirubin. Pag sa ihi nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo stercobilin.
4: Ay katanda sa ngamon nga medtech license medtech.
6: No? Ang baho sang pupo Sir JP actually halin man sa kuan mo mga bakterya. Nga syempre damo kagaw da. Ang nagaproduce ang mga gases.
4: So, wala nga medyo
6: baho. Meaning pa, di damo bakterya eh. Damo gas nga ginaproduce. Kag dapat, hindi sakit magpupo. Kag hindi budlay magbuna. Try nyo bala, no? Mag-shake mo kadagab isang kapayas. Lantaw na to kung Indiano.
1: DTX 500.
6: Shake kami kapayas. Imnon mo isang kabaso. Tapusan parisan mo DTX kag may TC.
4: Pagkaga, wapak.
6: Amo na nga, dapat gidya, makainom giga DTX 500. Para hindi ka mag-almoranas. Once nga constipated ka, kaga na kanami pag ganami ang imo nga sphincter sa imo nga.
1: DTX 500.
6: Bakod po ang mga veins mo sa imo lakrasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka DTX 500.
1: DTX 500.
8: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na kukakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, duwa-duwa ko. So, inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, git. So, buong gimintinans ko, nagit, sir, ka namin namit, nagit sa akong mata.
1: TTX 500!
6: Ang healthy nga bawil, para sa pupo sa karabaw.
4: Oh.
6: Ang sinyalis naman sa hindi naming bawil, pareho sa pupo sa kanding. So kinanglan ang pag-i-charge niya, at least yung pinaka-the best niya, once, twice a day, ang mga pinaka-the best nga toilet practice. Hindi man namin, Sir GP, nga once a week, ang iban gani, once in 2 weeks, di,
4: bro,
6: may mga problema na ng kulon da. No? So dapat kinahanglan nga ano ang frequency sa pagpupo man normal mo. So muna pirmi na mo balik-balik ano ka importante nga gainom ka DTX 500 kag Mighty C para magnormal imo pupo kag maamligan ang imo nga large intestine.
4: Husto.
6: Kay once nga may bukol.

0: daw. Kaon kaya prutas ka dati.
1: Kayo home si boy.
0: Inom ka DTX 500. Ang type 6 and 7, nag-indicate na siya sa inflammation. So, ang importante rin, Sir JP, amon eh. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinae.
1: Oho.
0: Kung gahubag imo tinae, expert na ang DTX 500 makabulig sa health sa imo nga tinae para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinae.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may business. Ang VCO, yung may D3. Malakas, mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwaalan ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Sport Biotics, makabulig sa pag

0: kinatuga ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas for Biotics.
1: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
2: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
1: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
2: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas

Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Cheers sa barkada natin.
3: Night shift. OT. Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
9: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
10: 1.5 K5 News. Welcome back mga ka-K5. Sa ito si kapala tuntunan nga El Castiga na ruming hapon nagpamati subong si Obispo Eduardo Galuna Sr., the former barangay kapitan sa barangay Vista Alegre, kag subong barangay kagawad Japon si Obispo. Very sharp pang mind. Kag of course ang amigo ko, manog kapitan mani. Si Kagawad, pita kagwapo nga barangay Kagawad, pero pasensya gida kapita Kagawad Jojo Galuna. Ha? Ikaduha ka lang kay Obispo. Si Senyor gidyang gwapo ang. Ikaduha ka lang kay bisan migo ta kaya. Si Obispo jud pa pita kagwapo. Ha?
11: Oh,
10: pero dasoni perdihon sa ni Jud. Oh, may nagpamati sa taga barangay Vista Alegre. Oy, dalangid la, naibla, no? Sa barangay Vista Alegre, may nagreklamo madisako, no? Ining, why pa di Japon niya katapusan ining presidential scholarship program na assistance na ginatag ni PBBM? Dami mga reklamo, dras may barangay Vista Alegre, oh. Why ko pa ni mistorya sa mga bigo ko na? Pero, may nagpadala, there is a ton, gadaw mga pariente, kagkapartidusan sang taga-barangay daw. Ay, oo. Way gi pangirang-ira no, da out of delicadesa bla dapat ani balaan yung ati pariente kag may mga hinablos kag daw kapredusan nyo da manghod or ano man ipaiway na lang bla kay damo madapigado sa inyong barangay. No, hindi nyo malabi pag akuat tanan. Ikaron nagdinalok ti aton. Oh, sige, pero ipaimbestigaran ko na nayantis ko magkomento gid mayada. I-check ko na si Kaki 5 Red Salgado bla. Kay daw na kuan ko niyo ang lalaki gali ni ang ginkuan ang daw ginapangaluyagan sang wakwak. Anong wakwak man? Sa pagkichindi ko sa amon suna suma maglingit ang wakwak eh, siyempre pis-pis na no, nga muna ko nung nagapang dagit ang iba na tawag dra hubot na inang maagyan ka eh, siyempre kita pahog so, sa mga magulang ko man mga dungol man. Wala, sige, lakat ka gwa, gabi ka kay mga pulikro, dagiton, kagit sang hubot na, inagiting wakwak. Oh, dagito niya ka natin kung maginuganas mas kampo, dayon ko man kahapa. Ginang duinto, makong hapa ka siyempre, basi dagiton ko.
4: Alright!
10: Oh, pero ti balawang taning detalye, kay nagligan nga may nadlaw doon nag-viral gid ang mga pipila ka mga video nga sige nila pinangita kagsuga ang wakwak. Abi pa istorya hunta si K5 Red Salgado. K5 Red
12: K5 News FM Live Report.
10: Ibalita mo.
13: Yes, K5 Red, balayo pa ang ginakabig na ito nga Halloween,
10: pero
13: sa may manuwa sa Kastilyana daw din kahadlok sa pila ka mapuno yung bangod sa naglupok iyang video or viral video kita Rods at tingdaligar may ara kung sa nagpakita nga wakwak o kung aswang ka kita Rods. So, di pa dulungan natin, inigbanwa sa La Castellana, agad ko parmahon, nagpinalabot natin, narin pila ka mapumuluyo, kag ila sinigin na aligar kita Rods, natabu ini mga Lunes na sa kaagahon eh. Kimati isang Domingo sa gabi, may natukiba na sila, may na, well, dumi na notice sila din ang adok, kalain ba na sa lugar,
10: na may araw. Dali lang, ginikwan, iplastar ta ng lugar, kagipabrik, ano ni kalayo, ano yung very layo-layo, ginikatama? Or inang...
13: Kinibarap sila siya, ang lugar, Sitio Lapaca, Barangay Robles, Manuasang La Castellana. Kung magpanulong, kadira balagikan, kadira sa may barangay Hagimit, niya sa may syudad niya sa La Carlota, direksyo kadira sa direksyon pa ka La Castellana, may maagyan kadira ang kurbada, nga dalar nga nagamaligya, balang sa mga kawayan, nga mga salaset.
10: Okay.
13: Dira ang area, ang Sitio Lapaca, parti siyang barangay Robles sa Banwasa La Castellana.
10: Uh-huh.
13: Kay antes ka na makalampot pala sa Juan Kitimrods, antes ka na makalampot sa may crossing at taborda, amo na makita mo nira kung going ka man sa cementerio kung papers ang Banwasa La Castellana kay Kitimrods, ang Sitio Lapaca.
10: Mm-hmm.
13: So, dira, tinaaligan sa mga tao, kamati may isa, dira katawo Kitimrods eh. Dati, alias Ron Solining, isa ka lalaki, na arang naguro mga 40, sobraning niya, sinigang edad, Kitim Rods.
10: Uy!
13: Kagami ara, inisag ginakuan man, ginapangatubang man, nga masakit siya, sinigang lawas. Amuni siya kuno, Kitim Rods, ang ginapakitaan, sinisang wakwakan. Di pinamakot natin, kung nalang siura, sang wakwak. Sinusa kay Ma'am Janet, isa man rin sa mga residente, sinisang lugar, ang wakwak, kuno, Kitim Rods, ang ulo, sinigang iya kapispis.
10: Uy!
13: Tidak kataliwis ko nang iya, sininga Dr. Ka, bala. Tigilipuan ko sa kunka, ngayon isa mga kingfisher, bala nga mga istrakot space, or tukar, bala ka nagko. May kaanggid, kataliwis ang iya, sininga Tuka, kakitibrods. Kag ang iya, sinikulo yung lawas, do kaangay kuno sang amo nga do yaman sang kuring sa makita nila kuno kinevrod sa inting wakwak do nagakos kuno kag do nagasaka kuno
10: kinevrod do ginapulbaan ko aw
13: hindi
10: ko hindi ko makontrol grabe ginabutangan ko ni kag K5 Ethan sang background do kag ginapulbaan ko
13: pero
10: sige
13: kinevrod sa antis
10: why niya asawa ang lalaki.
13: Ang actually lalaki, sinisultiro pa eh. Wala inisip ng asawa. Pero antes kita magpadayon sa atong sharing report, maging padala kita na ng video.
10: Aryo!
13: Sa atong sharing mga viewers.
10: Abi, butangan ta audio? Pwede din butangan audio? Sige, butangan ta bi audio?
13: Kung makita, ginagawa ko.
10: Ara. Uy! Labing tagol kay Do! Bilibiyo ng babae. Ara gid ako no. Nakita gid ang nila ya. Gid bi on ang babae o. Kaki fiber nakita gid ang nila ya.
13: Ug ani man kini broad sir.
10: Uy.
13: Kay ilang si alias Ronson sa naman nga oras kini broad makapasado alas 2 sa aga.
10: Oh.
13: Daw nalipungan siya kuno kini broad sir. Amuna ko niya, angapi ining si Manang Janet, yung painom niya kuno sa dana, ang gudin niya siya kay Bronze ang maulian. Pero nakita gini lang, ato nagbaga-baga, dara ang gingira, paligiran nila kuno sa bato.
10: Uy,
13: irang,
10: wak-wak?
13: Wak-wak.
10: Pero kung naluyag ang wak-wak sa lalaki, meaning ang wak-wak, kadwala na kabagay, either katapos ang LGBTQ plus or babae nga wak-wak?
13: Oo. Amo kaya kasi Brons, kaya kumaluyagan ka kuno sa wak-wak, posible mangin wak-wak ka man kuno kay malupan ka mga duha.
10: Oo.
13: Kaya kita kabalukon, basi magpadulong, dara sa may bungahin river, balang ginagyan.
10: Tignan na respeto, tanig ka kay Pebred, ang mga pagpati naton sa mga katigulangan, kay bisan kita sa una, ginpapati man na mo. Tidipindi niya sa tao, may away-away tayo nagkasiling, away ang iban nga tao nagkapati na, ang iban wala. Diba, singambal, yung iban na ano, man inyong balita inyong, way na pulos, kaya way kami nagkapati. Pero sa iban niya, may pulos na, kay kapati sila kay Pebred, di ba?
13: Yes, correct. Huwag naman ginapilit ang atong sila yung mga tagpalamati na magpati, ganyan kung may araw siyang wakwak, kung may araw, ganyan siyang aswang. Pero may araw, ganyan ang mga pumuluyo natin kag followers sa K5GCFM na nagapati, ganyan sa tuyaw, nagapati sa wakwak, nagapati sa aswang kitigrods. Pag nagapati man, nga epektibo, ining ahos, ang
10: asin?
13: Laka, kanyang asin.
10: Oo. Di madumduman ko sa una, araw, amuning lana,
13: Unang lana.
10: Ting lana ni ang iyan ni kalabanan ginagamit magtawag lana kag ipebred ang ginagamit kay kabalok kami mga albularyo kuya nga mga katiuan kag katiyaan mo may mga albularyo kuya nga mga utod sa taga Kabanka at utod mga kapartidusan sa Kabankalan nga kabalo maghimo lana ang ginahimo nila lana muni blang lubi ang gidabulad na blang lubi nga unod na. Di ginaimo na nila, gina-oil na tawag na lana. Amo na gina-banyos na kag-fibred. Ariya mo ning lana?
13: Oo.
10: Uy.
13: Mara ko na siyang lana, kitang rods, kasi daw isa ka kutsara na pinamangkot na pagani. Isa ka baso na ginpainom sa lalaki, pero ti isa na ka kutsara na ginpainom kitang rods.
10: Oo.
13: Kag diriti, amat-amat, ina siya nga nakarecover.
10: Uy.
13: Ay, nagsuka na siya kuno puti.
10: Ay.
13: Ito pati maan, na kuno nga doon may gakatabong siya nga malain, kitang rods.
10: Oo.
13: Amuna ko nga ang ating ginmuligan na rin sa mga tao, pagira nila sa bato,
10: uh-huh.
13: Na wakwak, galitin natin do, hindi, guro na target, iba yung wakwak, ering bato nga ginamoy nila, dito nagtupa sa atop sa isa kamay.
10: Hambal, ganis ang iban, di may nag-chat sa ako, no? Yes, sir, ako, sorry ha, pero gapati ko, upod na sila permis ang tik-tik, ang wakwak ko, no? Ang tik-tik, amuna ko nung unang doon ginasugo sa wakwak, gamay niya ko nung pispis ang tik-tik. Ya tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik. Gumawa mo na kuno niya. Tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik. Tapos pagdagwa na kuno sa ilang nga target, iyang wakwak na kuno kay simpreng wakwak daw dako na iya nga pispis nga amo nang nagadagit gali kag favorite. Amo niya suno diya sa mga naga-chat sa kuno.
13: Gani man kita road sir. Kag ti dradan nga area ang likod na daan niya bungahin river.
10: Uy.
13: Ako na siya ginagyan, tumulang siyang pastan sa Tokifibrod.
10: Uh-huh.
13: Ang mga tao, dito wala man nag-kwan, basi dito, binalim, or basi balagikan sa mabaw, pungit sa bukid, kaya dito siya nag-travel, Kifibrod. Kaya kung tara mo na ito, dira, ang inalong gabahin, dira siyang Castellana, munang Robles, kung diretso-diretso na ti Vulcan Canlaon na Kifibrod. O galit, ito layo pa rin i-travel, pero wala naging may baluan sa mga residente dito. Kung nga ang nagpadulong dito, ang wak-wak, dito, yas, sa may barangay Robles Kitim Roads. So, ari pa batihan ito na sa payag ni Ma'am Janet. Iring nakainsindi kung ano wak-wak.
10: Sige. Pamatian ta sila.
13: Nagpakita. Yes. So, ari Kitim Roads si Ma'am Janet.
4: If ginpainom sa lana na akun.
14: Ginpainom sa lana?
4: Oo, dahil nagsuka siya.
14: Pinakami sa kabaso ng lana?
4: Hindi, daw isa lang kakutsara.
14: Isa kakutsara, okay.
4: Oo. Pagtapos si inom, nagsuka sa ang niya suka daw ano daw nablang
14: itom
4: hindi nang puti sa
14: puti
4: nga daw rugby daw amo ni kalaba oh ginpatukdan ko dagani oh kay hindi pwede nga hindi matukdan gintukdan pagtapos siya tutod sangaga naman to ya pagtutod niya tigin pasalihin ko daw sa sulod kay hinko ba si bala magbalik naman hao
14: wakwak pero
4: ang wakwak
14: pero ano na sa magsiling ka wakwak pispis ano nang tsura is na ba
4: pispis
14: ano mga ano kadako na sa
4: Gamay lang agar, home lang siya mo. Darauhan rin sa bahay, kwan, lubi.
14: Pero doon mga 3 feet, 5 feet, kung muna kataas na, hindi. Man.
4: Gamay lang.
14: Gamay lang?
4: Gamay lang. Mm-mm.
14: Mga ano man?
4: Mayuta nito ang nalipong nga nagbulig man sa iya, kay nakita ya gidya.
15: Uy.
4: Nga babaye, garhom.
15: Babaye?
4: Si Rene, dito si Rene.
15: May na...
4: Kay si Rene, amutong naghaboy da sang wakwak na nga na ano, na kita ya gidya. Kaya ako yan, napukos ko sa iya bulig mo kay nanggit. O, masamu.
14: Okay, pero ining wakwak, first time niya nakita o kala nakabisos ka?
4: Amo pa lang ni.
14: Amo pa lang ni?
4: Amo pa lang ni. Halin sang 61 ako subong amo pa lang kuya kabulig sang amo ni.
14: Pero ano na ginahin mo sa wakwak? Kapangaon sa tao, bata?
4: Ambot lang, hindi ko kabalo. Kay basta si Suntilo ya, nag-ano sa'yo mo. Naging gitom sa mo.
14: Nagapang kuyaw, dumay gahom ng wakwak.
4: Dumay gahom, dumay power sa.
14: Pero may ara man sa wakwak na malain, may ara man wakwak ka maayo. O puro lang gindi tanasan na sila malain.
4: At yung mga malain, sila nga elemento, ya sir, ya.
15: Oo. So kaki favorite, may nagbulig, galing nga may nalipungan. Ang nagbulig, nalipungan siya?
13: Actually, kinabrad sa muna si alias Ronson.
15: Oo.
13: Muna isa ka na laki na nakadalipungan nga ginaligar nila. Ginbisikaan sa wakwak. Aw! Nga ginaligar man nga naluyagan sa wakwak.
15: So, hambal ni ma'am, babae, gagarhom.
13: Babae ang wakwak, yes.
15: Ooh.
13: Babae ang wakwak, kinabrad sir.
15: So, meaning, paano ma-identify ang garhom sa babae ang wakwak man? Ining wakwak nga gagwa ang iyakwan? May ano siya, wakwak kung babae, pis-pis, may ano siya, may dughan? Oo.
13: Wala nang wala lagi matumod kasi dulog mo kasi Rods eh. Kung may dughan yung wakwak, pasilain ko na wakwak kasi Rods. Pero ang binig ni Rods.
15: Diyan, nagsulod si Sir Boy, ginpa-explain ko siya. Alin ko, sir, ano na mag-identify babae yung wakwak man? Linya, kung babae, siyempre laba buhok nga wakwak. Oo, laba buhok. Kag lain niyang itsura kuno sang wakwak nga babae. Oo, tsakto gidya kuno kay babae, gidya kuno nagbisita kay ngalan wakwak mo. Pero kung laki, tila ito, hindi ko lang pag-mention ng ngalan nga laki. Okay. Pero nga ton kag favorite, hindi niya silinga kaladlawan o na naman. Guys, na siling ko, may pipila sa aton nga may nagapati nga nalaw ayan sini nga balita. May pipila sa aton nga nagapati sini special minte sa mga tao nga nagapuyo sa bukid. Oo. Pero ti ambal to tiantong edad niya bagun sa nakasalapo sang musina. So hindi ayan makatugas ang kakugmat sila to.
13: Well, actually, kaya ginin Ron, sining lalaki, ginbisita, mga 40 plus, ready siya. Kaya si Ila, sining nga pagtanaw, kay kung lalaki, kung nawak pa posible gin sakit tani siya na tila siya na sakit ni Rods eh o gani ka ba tingin nagtupad na siya ng wakwaka kag ginaligar man sa mga tao dito nga ang wakwaka sinpatay pa niya ining sagwa ang suga sagwa sa tanay.
15: Uy, gamit ang pakpak ginpatay.
13: Oo, ginpatay pa gid gamit ang pakpak ginpatay ang suga ni Rods.
15: So meaning why sila kuryente nga kuryente nila suga kingke or mitsa naman.
13: Kay ang pagpatin nila may power o kung may gahum ining wakwak ka.
15: Pwede
13: ka kabalo kung basing pakpak kaya nakapatay ng suga or basing malaging tanaw na niya ka nagapula kung nag-iasin nga mata kay Febrons eh. Or posible dito nga sa iasin nga paglupad napatay ang suga kag nakita.
15: Ari may nag-comment kag Febred. Ari balaan ko dugay na gini siya. Ari subong sa Facebook page na to. Si Choi Tagoy ngalan niya. T5 Rods, basi naluyag ang wakwak sa nalipong nga laki. Balik-balikon ginaasakin ang lansok bit gid sa habak. Tapol nga luya. Amo na ang bal ni Joy Taguyo. Tapos may nag-commit man eh, si Papang Kenneth Tiongko, balikan niya ka na, balihin lang kamo kag mga muyo. Oh. Tiyan mo ni mga pag-advise ng iban. So posible, tsakto na kay kon hindi ka nagustuhan sang wakwak, bunon, kagton, tosikon niya ka na iya. Pero kung gusto niya ka na, ti hakson. Pero sa piyak na bahin, diri kita, hindi ahiya nagutman na ning biktima, kagipay Brad?
13: Well, actually, sa pinamangkot na ito ni Kikim Rods, yung biktima, nakakaon, makuno na kapaniapon ng Kikim Rods eh.
15: Uy!
13: Kompleto mo na ni siya, wala na kita kamalo kung basi kulang.
15: So, na-interview, tagit exclusive mo na-interview ang biktima?
13: ang biktima kay Murat si nagpaiway gid ang mga himata sila nga hindi magpa-interview kasi may ginapangatubang ng isang problema si kasi niya kaugalingon kwando lang alang gid kay Murat. Pero mo na lang po tatong
15: lang taon ta na yung background sang biktima kay Febred kon basibla kon gaka gahallucinate siya o ara ang ginatrangkaso sa ginahilanat siya nga siyempre kung ginahilanat ka grabing init sang ulo mo daw gaha ang mga hallucination mo grabe na ang ako niya ginahambal kay Febred diri kaya sa piyak nga side for those nga wala nagapati no nga basi bala kon may bulong siya nga ginatumar nga wala siya nakainom or may balatian siya sa iya sining kaugalingon. Those are mga factors kay Febred nga pwede man aton nga malantaw mo.
13: Posible kay Vicky Febred or sa tuban di kay init subok man dampi sa may banwas sa Kastilyana do pila naman kadlaw nga do nag init bala ang panahon kay Febred nga basi posible mo na nga naging kabagdanan pero galay kiti majority gid sa mga tao dito ginapatihan nga may nagpakita gid nga wakwak o kuno suwa nga kaya nag-control o kung nag-gahom gina para malipungan ining si alias Robson si Febred.
15: So yung natanan na under investigation and under confirmation pa, ginahulata pa ng may-miyara, giduguro eksperto nga sarang nga makahatag sina nga mga bagay. Kaya kung si Ma'am Chuli, yali niya, permi lang kamo bala kanta sa mga gospel songs. Oh, para hindi para wala sang disturbances, madula ko ng mga disturbances. Hambal ni man ni Ryan Doy, niya sir sa tutuod lang wala ko yag panglabutawa. Pero kung matuod ba lang na kag kun single man lang ang biktima, patulan niya na lang ang wakwak kag ila aswangon ang mga kurap nga politiko. Dako pabulig gina sa Pilipinas. Ayaya, hindi niya pagpakadlaw, iya wala ka kun mga bagay, patulan na lang. Tuod no? Patulan na lang para at least pang aswangon tong mga politiko. Hambal ni Bing Selfin, hindi na sa paguntatan kung hindi niya makuha. Ay, ala ka, tuod. Hambal ba ni Joy Tagoy, ginabasa ko yung mga komento nila. Dapat nakwaon man ang bahin sang wakwak kay basi ginapatu-patuan lang sa... Uti, pangitao na Joy Tagoy kung sa di na itong wakwak to.
13: Yan, yeah, ni Professor Basi, balangati, naluyag yun man siguro, kay Fibrod sa... Abugi ng majority gid kag tinidaan ni si Kwan gwapuhon man ni si alias Ronson Kibrod si.
15: Sa una bi ma dumduman ko gamay pa ko kag favorite pero mi gid ang istorya sa makatiyaan ko nga oy si Kwan to may tupad kami nga balay sang una nga hipuson babayi. Uy nagita pagwa kay na arrange na kunong kasal nila sang ano ni nang iban ba lang nga tinuga. Oh, nang nya kuno na naluyagan na sang inkanto. So hindi mo da pwede mapangaluyagan, kay mapangaluyagan mo da mapatay ka. Tiway gito bala sang may nangaluyag, ahay kaluluoy lang to bala sa babae hasta nga nag galin ako to sa amon, way gitok pamana. Kay nakulbaan ng mga laki magpangaluyag, iba si tuod nga may nagatanda na bla kag mga luyags la kundi hindi sa kabalik la puli kag ipebre daw.
13: Masila ina na guro kay Brod sa nakwane panda pa si Karibal na guro kay Brod. Pero actually
15: hambal ni Alvin Espanyola niya ikog pagi lang katapat niya. Ti ikog pagi mo pag hindi ginagamit sa una pang hampak sa mga aswang. Inang ikog pagi ng ikog ya kay Febre ginabulad na. Sakit-sakit na kay simpre garas-garas ng iya nga punta. Katilaw ko na hanot kay Febre mo. Sakit klaseng balakol ng ikog pagi.
13: May isa pa na kaya kimurot siya ng ang manunggal.
15: Manunggal?
13: Oo.
15: Ang balay na mun sa una ari, si tatay, si nanay, si nanay patay na. Si tatay gapamati subong. Mga magulang ko gapamati subong si Nigarad, mga kapartidusan kung sa Magkalano. Totoo, di ka kipabred. Ang balay na mun sa una, halin sa bintana, hasta sa may pertahan. Ang iya dekorasyon manunggal. Ayo, tiya mo niya magpagpati sa mga katigulangan ta kay Fibred mo. Hindi ta na iya maibitar.
13: Kag syempre na pati gid yan ako mayari kasi ni si Imo sini nga kuloy ana. Kag dapat kuno kay Fibred siya ang bintana mo butangan mo gid permiso gina asin bala nga nakabutang sa Adonisa Yahong. Ang good to think, inigtipin ron siya, hindi pagsidlong sa malain ni Espiritu.
15: Tapos may mga sigbin pa na, si tatay, kung dahil mahilig ni magpati, sa una, kay kabalo ka, kay Pabred, sa totoo lang, may manghod kong alaki mo. Naistorya ko ng ako, nalang amo, nalang yakabuhi, kaya at least, may mga huring-huring sa una ngang manghod kong alaki, kundi napatay kay Pabred, gamay pa kami to, kung pinakaagot, may agot kong alaki. So, napatay, tiki ginsulod ko no sang sigbin. Ti kada gabi ito kay Pabred, may abon as tatay nga ginaburibod sa alagyan, sa bintana, lulumpatan, alagyan da, kay para mabalaan ko anong agis ang sigbin. Ng mga mo ng mga pagpati. Ti ilan niya sang katigulangan ta kay Pabred, but why ta niya gina-discount ang mga pagpati nila? Kay ilan niya pagpati? Ang ato ginadala ta lang ni, kay may nag... may nagpadalad sa aton nga gusto man nila ma-aware man sa isang mga bagay. Way mataga ga palapnag sang kahadlok dira sa may Barangay Robles?
13: Oo. Wala hindi kita bro sa ang ato ng madaligis ma ma-presentar naton sa nga patas ang impormasyon na nakuha man naton sa mga insidente ini alert man sa mga nag-viral man nga video. Oo. Ya gikan man sa ila sini mismo kay Fabred.
15: Tiway tayan nagano ka kay Fabred, why ti nagpitsi-pitsi nga magpatiling niya sa mga Facebook post da. That's the reason why nga nagkadtog itas lugar to conduct an investigation, no, para makuaan to interview. So sa nagapamati na lang niya kung mapati sila o hindi, atong gina-present gina-present lang nato ng duha ka side kay Fabred mo, although hindi naman naton makuaan to side ang wakwak to do banitoy tagoy, hindi naman to makuaan ang wakwak sang ano ni sang impormasyon, pero nagkagto kita ya wait ya nag siling nga nagpati lang tadayon sa mga post may na-interview kita kag nagpamatuod nga amo ning natabo ti anong tanakaron kay amo nang natabo dito sila.
13: Kaya naging sili ang ato sa mga pisa, dira nga si Pumpulis ang lakas niya is medyo kumulohi tango at si Pedro ang isipatuan ng lugar at wala mo sa evidensya at sili kasi bro
15: iyan
13: sili siya
15: di lang gadula-dula si Kaki Pebred balikan na sabi no? Balikan na sa ginakwa na mo ni Magka K5 ba? Sa siling ko na, why kami nagpamahog di sa inyo? Ang amon ba, may nagpadala di sa amon, that's why ginasiling ko, ipa-verify itang information, no? May mga bagay, may mga taong nagapati, so be it. May taong wala nagapati, so be it. Ti plastar na yun amon. Kag may mga explanation man ang mga otoridad naton, kiti wala man sa mga ebidensya nga makuha. Kaya mo ganing ambal ko kinasin ko basi kung may mga problema ining lalaki or nanoman galing kay may mga iban nga mga witnesses mo. Just like si nanay to kay nag-interview, nag-suka pa sang durugby, tapos siya patungod pa inom sang lana. Those are the mga facts nga nakuha natin dito sa area. Meaning may natabo nga mo sina. So, ambal pag ganing Ma'am Ninette Marquez, siya ako yung si Rose Gapati, gid ko. Ambal ni Julie, ni Vialo Mugdang, good afternoon si Rose Gapati man ko. Ang balimbing selfie niya, kapin pagid kong bilog ang bulan, amugin na ang ila, inugwa, sang wakwak, ay oo. Hambal ni Ma'am Jun Rose, sa Villarejo, niya bagakay, amun sang unay, niya ginatuslok sa atop, niya kugon. Ay, tsakto ta, Ma'am, ano, Ma'am Jun Rose, kiting balay namun sina, balay namun sang una, kugon, kagnipa mo. Gabaka, agakwan sa tatay, may bangkaw nga bagakay, bagakay, bla, ito kawayan nga gamay, muning ginahimu namun bangkaw. Tiyan mo ni mga pagpatis ang katigulangan. Tapos ang una, bali Ma'am Chuli, kuladol niya, iban asin, kag ahos, sabit sa pertahan, kag mga bintana, kag ikulintas. Tiyan mo ni mga pagpati. Those are the beliefs sa nga sa mga utod. Kag Ipebred?
13: Yes, nagbalik kita, Ipebred. Actually, hindi padulungan man sa kapulisan naton pero galing kating wala siyang daw concrete kidbalang evidence hiding sa wakwak. Ipatpat pa natin buwas ang statement pa ni Mayor Ania Hunicores sa Castellana. Kamatay sila kay Florencia nang wala gapati. Pero ang bali sa mga tao na kung tuhod gid ba na, dapat gid nga dubli gid nga paghalong sa membro sa pamilya.
15: Correct.
13: Hindi gid pagatagan. No, kumpensa na balang tungod sa doka problema, dira sa internet, dira sa Castellana, di ba si bala mag-ubra sa mga projects sila kung pauli gabi, kaya ba si tuhod balang wakwaka.
15: Oo na.
13: Di ba si isa pang basulon, kay gahabal niya, hindi mabitanan ng mga pumuli sa Castellana, nagapati nga wala. May araw na diya katigulangan, nga nagapabilin ka nagapati, labigin sa bukid ni area, yes. Like biak na bato, barangay Sagang, barangay Kabakungan. May mga pagpati, ganyan katigulangan, nga sa una, posibleng ganyan nga may ara sa mga amuning asahi, bala nga aswang kinidrod. Nga nagapakita, pero wala man ko nung sang may nagakapatay. Nagapakita lang, pero posibleng nga
15: basi bunga lang sang panghunahuna o amo nang iban. But anyway, salamat kay Kakipay Bread.
13: Okay, so mga kayo bro, sabantayan na katong sining kompleto ng detalye, Boss Cadlao sa Puro de los Pueblos, kinadulong sa atin sa Power Trio, katong sining DTX 500, Mighty C, kay Klinika D3 Bayo in Visio, hanggang atin man sining DTX, BT Soap, kag DTX Coffee Mix. Kaupon si Patrol, kay K5 Martin de Maisip, kag K5 Jack, ako naman sa K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kag Garingaman sa Negros, K5 GCFM.
12: K5 News FM Live Report.
15: Maraming salamat kay K5 Red Salgado. But anyway, ang aton ginadala lang naton sa kakinan bangod kay ti may natabo dito sa ila. So hambalon ta nga way tagapati ti aton niya pagpati. Hambalon ta nga nagapati ta ti inyo niya pagpati, ano? So kada isa sa aton may mga pagpati mo. O, ti inyo na lang na. Ang importante na kagtuan naton na imbisigaran sa aton sa Chief of Reporters kay K5 Red na ibaluan kag nakahatag naman sang pagpatag man ang gwapo nga mayor sang Banwa sang La Castellana, no, sa kay bro mayor Anyho ni Cor mga kakipay, and of course si vice mayor da si ate vice mayor may mangilimutan. Oh, salamat sa taga Banwa sang La Castellana. Kag si bro ko man ang hepe nga pinakagwapo sa marangasang La Castellana Pinpi, si Police Major Romulo Hipilango the 5th. Gambal sa kun bro, kadalawag mo sa kun kumpleto may the 5th pa yam. Yamo tanaya ka bro, yamo tanaya ka miguhay nga daan niya ti tanan ti kilalahay. Ambal Mercy Martisano, amon sang una bulo bagakay kag manunggal nga ginabutang sa tanan nga parte sang balay. May dagay al mention. Try nyo bala habuyan mo asin sa atop patalikod kay maiguan mo na siya, naka-experience kami na. Oy, grabe nga mga experience siya sa mga tagpalamatita. Oh. Hambali ma'am may dagay, mahaboy ka kuno sang asin patalikod, hindi yung haboy ka atubang. Kuha ka sang asin, talikod ka sa atop, kagabuyon mo na. Oh. Oh, tiyan mo na yung mga experience yan, eh. Hindi ta niya ma-discount. Hindi ta niya pwede nga ma-ano. Hambali ma'am ni Netya, mayutani kon pariho sa kon papa sir kay iya lang na orasyonan para magpalagyo. Ay, oo, may mga orasyon. Ika balo ka, may mga pagpatin. Sa unang may mga orasyon-orasyon, especially sa mga manugbot-bot, manugluya. Best time, sa ilo kita, sa iban nga mga balita, i-check na naton. No? Si, gayohom ko di kay Kuano, niya, grabe balita mo, si Rods ba? Si K5 Michelle Patinyo. Ibalaon ta balita ni Kakipay Michelle, inibala mga Kakipay ang duwa ka mga persona, oh, paldo sang maintuan ang kuntani ng managbakal gasolina sa barangay Panukoyo. Naintuan? Check tabi si Kakipay Michelle.
12: K5 News FM Live Report.
15: Kakipay Michelle, ibalita mo.
16: K5 Rods, duwaya ka mga wala makilalaan nga persona ang paldugit. Pinsarabala sa mail ang natangap nila K5 Rods.
15: Wow.
16: Sa isa ka senior citizen, dari sa may barangay Pakanukoy, nga nagabaligya sa ni mga tingi-tingi balang gasolina, ay nabalang ginasulod K5 Rods sa mga butilya sa soft drinks.
15: Aha.
16: Tiang natabo diri kay K5 Rods, iling duha ka mga lalaki nagpalapit sa senior citizen kasi nag-offer sang gasolina nga ti mas barato bala ka kay K5 Rods kumpara nga ti magbakal to siya sang kinontainer nga ti gataas ang presyo sang gasolina sa bungabi mo kagaya ni mga krudo.
15: At
16: igin palapitan nila ining senior citizen kay ginaseran kay K5 Rods sa presyo nga 1,200 pesos per 20 liters
15: bom.
16: K5 Rods ha sang gasolina. Si syempre kung ikaw nag-negosyo tingi-tingi
15: dali lang 1,000 pila to
16: 200 pesos.
15: 1, 2, sa pinakalitro?
16: Daw 20 liters. Yan yung kay K5 Rods. Basta total of 200 liters pa nan ang ilagin offer. Nag-ayuanay, naglabot sa size mill.
15: Titagsisinta per liter. Mahal, Japon eh. Kung ako yung nagabaligyan, ikaw magbakal. Sa isa ka container nga 1,200 pesos, 20 liters lang, ti-divide mo ang 1 to 20, 60 pesos per liter?
16: Pero quite one to kay Fevron, kumbaga doon, tinog. Kasi na, 5 mil lang ang ilang baligya. Kumbaga doon, nagayuanay sila.
15: Pila ka container, tananhaw? Pila ka container, ginbaligya siya?
16: Ang ilang gin-offer 20, nagnubo sa pulo ka container sa 20 liters.
15: Ay, okay. Oo. 20 pulo na lang gali ka container nga tag 20 liters gali ya. Sala nga akong calculation. Sige, go ahead ka kay Bay Michelle.
16: So amo na kay Fabro, sinasugot ining si tatay kay tipis para bala mayara ka na sang 200 liters sa size meal mo. At kung itingi-tingi mo ni kay Fabro, makaginan siya. Kagidya, kumbaga mapaldo ka kung tani. Sige ang explanation, sining duwa ka mga persona nga wala makilalaan. May konsyabo sila kuno sa isa ka gasolinahan. Nga wala na lang ipangalanan, pero dito na siya nga gasolinahan. Dang payment sa pahanukoy kay Fabro, si siling niya makakuha.
15: Dari ko sa exciting part, kay Fabro Michelle, anong unod sa container? Go ahead. Pero excited na kung may baluan. Pamati, mga Kakifay, pamati, para di ka mong maskaman sa balita ni Kakifay Michelle. Go ahead, Kakifay Michelle.
16: Yes, actually, Kakifay, bro, si Jocelyn, kagit siya yan, nakatugong yun. Ang exciting part diri, ang duhanga na paldo, wala gi sila nagiliya connection dito sa gasolinahan. Kung baga nagkanto sila, kay mapatugong yun sila kuno abi Kakifay, bro, bintugungan. Ang pulo, tanan ka mga containers. Pag sukot, ang hambal sang duha, balikan lang namon ang bayad kay kulang gali ang ginpadala. Doa mo na di kay Five Rods. Tuyo nila ngay karga na tani ini mga containers ang gasolina apang wala nagpasugot ining pump boy.
15: Okay.
16: Ano ka mo inyo, wala mo kumbayad, dalon ninyo
15: correct.
16: Gasolina. Ti wala na pasugtan, wala madala, di modo wala madala ang paling kay, wala labot nga, wala matigayo ng ila dito nga modos sa may gasolinahan. Ang pinaka-nakaluluo, hindi ya, ang senior citizen.
15: Uy!
16: Kaya si, ginpadala niya ng 5 mil, kaya suno sa iya, bayad na na ito tay, kaya si, kinanlan man ito show money sa may gasoline station, kasi hindi man kami katugong kung why kwarta. Doa mo na di ka kay Five Rods. Karon, ang tigulang, amo ni ang nagulat-ulat, naglalabali yung tatay, why nakabalik ang duha ka persona sa kay Five Rods. Di mo doon itangab, hindi ang iyan sa ismil.
15: Guy.
16: Napunta ni Ginansya, yan ah. Nag-kuan pa, napalid pang kwarta sa kay Five Rods. May ara din ano sang pahayag ang officer in charge sa Karon sang Bacolod City Police Station 8 si Sir L. D. Fonso or si Police Lieutenant L. D. Fonso Bernardo sa Cape Verde.
17: Ano ng gasolina? Dalawang tao yung ano, parang ininto lang nila yung isa katigulang para makuhaan ng pera, which is tinuturo nila na yung gas, meron daw silang contact ng gasoline boy. But in fact, wala talagang kaalam-alam yung gasoline boy.
18: Mga so, ilang liters, sir?
17: Mga 200 liters.
18: Oo, sa halagang 6,000.
17: Mga ganyang klaseng modus or diskarte ng mga kababayan natin, huwag kayong magpadala-dala kasi sayang yung mga perang pinagkitaan ninyo, imbis na mapunta sa pamilya nyo, sila pang nakakapulo. So, ano lang tayo, be vigilant sa mga gakatabo sa atong palibot.
15: Oho. Bali daw ito nga, tani gijagli maginansya, ni kay kon 6,000 pesos ang ginatag sa tigulang, kabaylo sang 200 litros nga gasolina, ti 6,000 divided by 200, ti 30 pesos ang per liter dapat to. Ti gasolina, subong do mga sobra 50 na magkurong litro, ti makaginansya, gijay tani, ang problema, scam.
16: Yes, kasi Five Rods, amulan na galing. Kaya dati yung masubo pa di hindi kilala ni tatay itong duwa nga nagpalapit sa iya kasi Five Rods, baga hindi tayo gadira sa ila. Kagtipadayo na nga ginapangita sa aton mga kapulisan. Ang gasoline station, dati wala man sila kasi Five Rods maano, although nga pinapangita.
15: Ang gina-display mo ng ano, nga container, amun ni siya, oh?
16: Wala na ginkuha actually kasi Five Rods ang mga container dito. Kay wala man nadala, kumbaga kasi Five Rods, dito na lang tayo
15: sa gasolinahan. Pero ti makuha man to sang tigulang nga nagreklamo kay ang gasolina tumantong gali.
16: Oh, pero wala bayad kay gindala sang ano.
15: Ay, okay. Abi ko gani nagbayad kay kulang lang. Wala gi sila gali nagbayad ya. Kaluoy tigulang no. Ang pump boy. Luwas to yung pump boy kay ti ato lang tong gasolina. Ang problema, oh, ang size male, why na?
16: Amo na, ang size male, wala na. Agang pamboy, wala gidya. Kay labsanan, tuduha nga to. Kung baga dawin palabas.
15: Amo niyo, brown to ah. Balikan mo tong station 8. Ang balon mo, sir, paritrieve na tong CCTV sa gasoline station. Kay every gasoline station sa Bungkagi 5, Michelle, may mga CCTV na. Oh, ipa-check na to, pa-request sa police, may imo letter ta kung mag-request na para mapa-present ang CCTV. Unless otherwise, ang CCTV sa gasoline station for compliance only lang. May CCTV ang inyong gasoline station. Yes, may we have a CCTV here. 24-hour CCTV. Ang problema, way gandar. Amo lang problema kung isa mo. Di, guba, sir. Guba CCTV namun. Pero kung gusto gid sa gasoline station nga magbulig sa tigulang kag sa awtoridad to fast track sa sining investigasyon para ma-identify ining mga tuntong ani, no? Mabulig na sila. Sige sir, ipadala ko ta subong simo ah. Bisan ga program ka pa sa K5. Padalaan ta kada ka K5 Roads. Lantaw ko dito guys sa WhatsApp ko, may video na di mo. May ma-send na di karon.
16: Yung tingwaan naman na actually kay Favre, sa pangitaon ninyong si tatay ang problema doon sa rado, itong iyang doon siyang gitsanggi niya may gasolina, ba't balikan naton buwas ah, ng taon sa kon ano ni kamusta si tatay, matapos siya nataba na niya sa ismail, ba siguro wala siya nakabaligya, bangod niya si wala siya pang baligya kay Favre, kasi wala siya nadulungan, kag wala na siya kwarta, kaya hindi padalaya na to ang iyang sa ismail pesos kay Favre.
15: Sige, salamat kay Favre Michelle.
16: Yes, sa K5 Roads balita, gikan sa patrol, sa upon si K5 Martin, dinaisip na ginadulong man sa aton sa kalwan ng DTX 500, Mighty C, kag-D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon na balita at servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM, live report.
15: Maraming salamat sa balita, ang ining mga scammer, why nagid ka mo, Braho, now? Manginto, nagid ka mo para mabuhi? Hindi pwede nga magpaningwa man ka mo. Kag sa mga tao, malang naghinga mo man, nga makaginansya, isip-isip ka mo, especially kwarta, may init sa mata sa tao. O, inang pakitaan ka mo mga bandol-bandol nga kwarta, budol money. O, ibudulon ka mo. Inugay ka mo nga kagto, baligyan ka mo da sa mga gold-golda, gold bar. Inugay ka mo painto. Hindi ka mo magpainto. O, kaya ang tao, ya, mangita, ginaway. Para mga panginto, this time check ko si KG5, pwede pa? Si KG5 Carla, dasig lang. Hibalaon ta. Ang balita naman ni KG5 Carla Defensor Longa, ining sa update to. Sa Maiga Kwanbla, sa isa ka mall dress Bakulod. Kay may duwa ka mga individual, ginsulod ang isa ka mall sa Bakulod. Hibalaon ta ang pitakauling update. KG5 Carla, please stand by.
12: K5 News FM. Live report.
15: Kagipag Carla, ibalita mo.
19: Yes, sir, kay Kayfa Broad, gitsunod sa duwa ka mga individual ng isa ka moldri sa syudad sa Bacolod, kay inas ang kaagahon, last dos, mga pasado last dos, sa kay Kayfa Broad. Susunod rin kay Police Lieutenant El Defonso Leonardo Jr., officer in charge sa Bacolod City Police Station 8, tiining incidente ginakabig na trespassing with malicious mischief kay Kayfa Broad. Kay tungod nga may ara, sila sanging guba nga ispiho. Ispiho laman ini kay Kayfa Broad, pero ti wala na nadakpan.
15: Why tada pictures, video sa mga naguba sa mall para may balawan ta?
19: Yeah, wala ka kay Fabrod nga tinguan taman nga makakuha kita, pero ti wala may na-provide ang aton sini nga mga kapulisan na kay Fabrod, pero may ari kita diri sa nga portion sa part na lang nga naglibot ang aton sini nga mga kapulisan. Sa isa ka mall diri sa syudad sa Bacolod kay K5 Road, ay ti sa ila sini nga paglibot wala man nila natalupangdan ining duwa ka mga persona kay ti sunod diri sa aton sini nga kapulisan sa ila sini nga imbestigasyon nga may ara sa ang ila sini pa lang panggabi nga mga nga gwardiya kay K5 Road may ara sa flashlight nga duwa ka persona
15: sa di nagagi sa likod sang mall sa likod dito or sa diri sa tubangan.
19: So, mo pa ng ila, sini nga ginahibalo kay Kayfa Broad, kundi in ginag-agi. Kaya ang mga pertahan sa nga mall kay Kayfa Broad, may roll up pa, kag wala man naguba.
15: Kay ina, pertahan. Ang ina nga mall kay K5 Carla, damo-damo na history. Yes, nga nasudlan, ginbrungkal. Diba si same Japon ang ginagyan dito?
19: Wala, may nakitaan nga NPA nga atun sini nga mga kapulisan ka K5 Road. Kinawala talang kitila ang release ng CCTV sa isa ka mall ka K5 Road. Agad nga mataod, kag ma-checkyar, ma...
15: Pero ang mall mismo nga administrasyon ang nagpa-record sa polis, why?
19: Yes, ka K5 Road.
15: Ati okay?
19: Na nakabaton sang call ang aton ni kapulisan and then nag-proceed ini sila sa lugar agud ko nga i-check ang mall kay Kiefer Road so ginlibot in nila pero ti wala sang presensya.
15: Yawan so, kada kay hindi codes na ba puro purok na sa barangay Singkang.
19: Amo gani.
15: Timo.
19: Amo gani pero ti padayon.
15: Amo na dabing lugar kay Kiefer Carla lang nga exit area. Oh, nakapangita na ko dadamang kay Kiefer Carla mo. Sali. Nakaubo mo ba?
19: Pero as drinking Sir Leonardo sa area sang groserihan ini na mataan ang duwa ka mga persona ka Kiefer Road kag ti amoni na kabingilang isa ka trespassing ang ini nga insidente ka Kiefer Road pero ti padayon pagyapon ang ila sining investigasyon.
15: Basi bala nagsira lang ang mall ato pa tuyang duwa sulod kag Kiefer Carlao.
19: Amo pa na amo na gani ka Kiefer Road.
15: Nga niya managu ta sa kwan managu sa mi. Pagka sira sang mall, why guro ma-check mayad. Oh, pag ti pinangmuka nila to, galing kiti wala sang entry wala points, wala diin din sila nag-agi. Unless otherwise may nagbulig sila nga kwan nga tawo nga nag nga mayabi.
19: Amo na problema ka Kiefer Road pero ti sa investigasyon sa aton sini kapulisan wala man sang may nadula sa groserihan sa department store kay ting iba diri nga mga stalls sa may mga tabon man ini sila nga mga tela wala man na, may nabuklas wala man sang may nabuka kagang aton sini nga mga stalls dira nga may roll up nakasarado man wala man sang may nabuksan kay Kiefer Road so ang ginalantaw diri isa groserihan lang gyud nakit-an ining duwa kagati wala man sang may nadula ka Kiefer Road based sa investigasyon na sa aton sining mga kapulisan sa Bacolod City Police Station 8 at kay Kiefer Road. Amo na nagaling nga ginaimbestigahan kitungod nga wala nakitaan ang duha ka mga persona nga namataan sa aton sining security guard o kung sa ila sining nga security guard nga nagaroving sa area sa mall kay Kiefer Road. So may ari sa nga pahayag nga nagikan kay dolang alang galing.
15: Alang alang na okay na. Why na sige lang. Salamat gid kay Kiefer Carla.
19: Yes, kay Kiefer Road, so pala yun ang ilas yung investigasyon na may kaangtanan sa alleged trespassing kag malicious thief, mischief dira sa area sa Singkang Airport na kay Kiefer Road. Ining balita na dulong sa inyong sang DDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo, inis kay Kiefer Carla Dapat Sir para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
12: K5 News FM Live Report.
15: Na, no man ang mall man, kapila na dahi ang kwan mo? Daw duwa na da ka insidente nga na-cover ko halin sa may mga armado ng mga kalalaking handa daw ka kwan sa nga mall no but anyway base sa security lapses man o nano man o nano nga pagkahimtang dira still investigation pa man sa nga aton sa mga otoridad uso subong kinawatay no dapat ulo aligmat ka mo magtulog ka mo kung gabi panglock nyo mga balay nyo panglock nyo mga motor nyo no gay ka mo da tulog ng motor nyo oras agwa isulod kag ipanglaki kay subong damo-damo kawatan. Oh, ti uldo nga ti nagalibot mga otoridad na ton kaso kulang sila sa manpower. Sila man lang gidabantayan sa mga kawatan mo. Oh, ti sa mga kawatan da untatin nyo na kay basi basibit kamo bla, no? Masibit kamo sang dagom kag kurikol. Oh, kag yawan kamo bla ka pang ano ni pang bugnot. Why na galing panahon, boss naman, magka K5, same time, same station, sa ngala naman sang bugos nga puwarsa, sa K5 News FM, Bacolod sa amusing Chief Executive Officer, Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Rimwell, ka K5 at ka K5 Adrian, ako naman, si ka K5 Rod sa Palma, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.

Panga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Pres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available.

0: case nga vitamin C. Sa Balita Lokal, 38 anyos nga lalaki na sapuan patay sa Escalante City.
1: Sa Balitang Nasyonal, Romualdez naghakot sang tuman, kadamo nga mga mangga at sunod naman sa Ombudsman.
0: Sa Balita International, 11 climbers patay sa avalanche sa Russia.
1: Tag sa Balitang Sports, sa Philippine Boxing Team, luyag nga magadawag medalya sa ASEAN Games matapos ang 16 katuig.
0: Para naman sa aton balita, entertainment, Robby Domingo, grateful sa iya fatherhood journey. Lasay Sai.
2: Ulat Panahon.
0: Sa aton Ulat Panahon, may update si KK5 Dominic Banyaga.
3: Apektado sa gihapon sang southwest monsoon ukon habagat ang matako nga bahin sang Luzon kag Visayas. Sunod sa pag-asa maka-experience sa mga pagulan ng Zambales, Bataan, Pangasinan, Central Luzon, Cavite, Batangas, kag Occidental Mindoro. Maka-experience naman sa magalumon nga panahon nga mayupod ng mga pagulan kag pagpangilat ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, kag Aurora, bangon naman sa epekto sang trough sang Sadto, Bagyo, Pilandok. Ang nabili naman nga bahin sang Luzon, nakip na ang Metro Manila kag Visayas, ang maka-experience sa partly cloudy nga panahon nga mayupod ng mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat, bangod sa habagat. Maka-experience naman sa mainit ka panahon ng Mindanao apang sa hapon kagabi, posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Wala sa may nakita nga bago nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ng partly cloudy to cloudy nga panahon sa probinsya, Buas nga adlaw, nga mayupod ng mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat. Temperatura ang era sa 25 degrees Celsius sa Cagaon, kag 34 degrees Celsius naman sa Udto. Para sa D3Bio, Evening Newscast, ni sa KK5, Dominic Cabril Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay 7 sa mga detalye na sa aton mga balita nasyonal ukon balita lokal. Sa pinakauna nga balita lokal, nasapuan nga wala na sa kabuhi ang isa ka 38 anyos nga lalaki sa Kilid Sangdalan sa sitio Home Lot, Barangay Hunob-Hunob sa siyudad sa Escalante pasado las 9 kaina sang aga Martes, Setyembre 8.
1: Ginkilalang biktima kay Ali Maniha, may live-in partner kag residente naman sang sitio Mainit, Barangay Malasibog, sang sabitan nga siyudad.
0: Base sa inisyal nga investigasyon sang mga otoridad, posible nga na disgrasya ang biktima samtang nagamaneho sang iya XRM125 nga motorsiklo nga nagaduag sang blue kag black.
1: Naibaluan nga antes pa man naglunta ding insidente mga pasado las 5 sang kagahon, isa ka residente nga nakakita sa biktima nga nagamaniyon man sa iya sininga motorsiklo.
0: Apang matapos ang pila ka oras, isa ka concerned citizen ang nakasapo sa biktima nga nagahalapao na sa lugar kag wala na nagagiho samtang natumba naman ang iya motorsiklo.
1: Bangod sini nagapangayo pa sang bulig ang concerned citizen sa apang ginbawian na sang kabuhi ang biktima.
0: Samtang ginpahigman sang Eloy sang biktima nga nagchat pa sa iyang iyang anak kagabi kag nagsiling mainom ini kaupod ang iya mga foreman sa Puro Klubi, Barangay Hunob-Hunob.
1: Nagrespondi naman sa lugar ang Escalante City Police Station kag nagpanigay naman sa imbestigasyon na agud nga matumod ang posible gintunaan sang insidente.
0: Samtang sa iban pa nga balita, ginsulod sang duha ka mga indibidwal ang isa ka mall sa siyudad sa Bacolod ukon Bacolod kay nasang kagahon Martes, Setyembre 8.
1: Sa interview naman sa K5 News FM Bacolod kay Police Lieutenant L. Defonso Leonardo Jr., officer in charge sa Bacolod City Police Office Station 8, ginakabi gini nga insidente bilang trespassing with malicious mischief.
0: Suno kay Lieutenant Leonardo, nakabato ni isang tawagikan sa security guard sa nasambit nga mall pinaagi sa 911.
1: Gilayon naman nga nagpadala sa kapulisan si Leonardo kag nagpadala gayon naman sa imbestigasyon mga takna pasado las 12:50 sang kagahon.
0: Mayig sang security guard iya nakita ang duha ka mga individual sa grocery section sang mall.
1: Dugang pa sang OIC, wala sang may nadula nga grocery items sa mall.
0: Sa karon nagapadayon pang imbestigasyon sang kapulisan agud makilala ang duha ka mga individual.
1: Sa dugang pang mga balitang lokal, pro-NIR, ginabi-abi si Police Brigadier General Riales bilang bagong Regional Director. May kampiyon nga balita si KG5 Carla Defensor Longa.
5: Ginabi-abi sa Police Regional Office Negros Island Region kag BRO-NIR, si Police Brigadier General Rodicindo Riales bilang bagong Regional Director sa ginpatigayon nga Arrival Honor Ceremony sa BRO-NIR Admin Building Camp Alfredo Montilibano Sr. Barangay Estefania sa siyudad sa Bacolod Martes, Setyembre 8, 2026. Kasunod ini sa iyang pagpungko bilang Regional Director sa BRNIR kahapon nga adlaw, Lunes, Setyembre 7, 2026. Nalakip sa nagtambong sa arrival ceremony ang mga makatapos ng BRNIR Command Group, Regional Staff, Personal Staff, Provincial Kag City Directors, Regional Mobile Force Battalion Commander, Chief of National Support Units, kag iban pa. Inigabalitag na dulong sa inyong Sound DDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Ini si K5 Carla Damasar para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Samtang kahalitan sang nasunog nga truck sa atubangan sang NOHS sa Bacolod, nagdangat sa 1,000 pesos. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
4: Banta nagdangat sa kapin 100,000 pesos ang kahalitan sa nasunog nga delivery truck sa atubangan sang Negros Occidental High School sa Araneta Avenue, Barangay 39 sa siyudad sang Bacolod, pasado las 12 sining adlaw. Base sa interview sang K5 News FM Bacolod sa driver sang nasambit nga truck, samtang nagamaneho ini siya sa nasambit nga dalan, ginhambalan lamang siya sang iyang nakasugata nga nagakalayo na ang idalom nga bahin sang iyang ginasakyan. Gilayo naman nga nagresponde ang katapo sang Bureau of Fire Protection sa lugar kag tigayon nga natap na ang kalayo. Samtang pagsungaw naman sang krudo, bangod sa guba nga return line sang fuel pump ang gintunaan sang kalayo. Wala sang may nasamaran sa nasambit nga insidente, apang partially burned ang among sakyan nga isa ka Isuzu Elf. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaaluan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang NBI NIR Office and Clearance Center sa Kabankalan, ginbuksan na. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenyes.
6: Ginbuksan na sa bungadlaw ang National Bureau of Investigation na Negros Island Regional Office sa siyudad sa Kabankalan, Setyembre 8. Ginpangunahan ni Mayor Benji Miranda kag Vice Mayor Divina Gracia Miranda kaupo ni City Administrator Attorney McLaurin Ogzafra ang blessing kag ribbon cutting ceremony. Yaraman sa mga kahiwatan si Atty. Jose Ermi Monsanto, Regional Director sang NBI, kagiban pa ng mga wasyales sang ahensya. Naghatag naman si Mayor Miranda sang 100 ka mga libre nga slots para sa ma-process ang NBI clearance. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Lasays 12 kag sa katapusan na nga balita lokal, lalaki nga nang buno patay sa La Castellana bangod sa ginaligar agaway mikropono sa video kay machine. Napasaka na sang kaso. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
7: Napasaka na sang kaso nga murder ang lalaki nga nang buno patay sa isa ka lalaki nga si alias Donnie nga ginaligar ng agaw sang mikropono sang video kay machine sa Barangay Kabakungan, Banwa sa La Castellana sa tong Setyembre 6 pasado las 8 sang gabi. Ginsiling ni Police Master Sergeant Francis Barilio, imbestigador sang kaso, kinadakop ang suspitsado nga si alias Jovel 20 anyos, pinaagi man sa iyang himata kundiin ini nagpanago sa nasambit ng barangay, kagining nadakop kagapon nga adlaw Setyembre 7 sang aga.
8: Provide kita sa isa ka witness or na-interview na to ng isa ka witness nga si Ariel Landisa nga isa man ka pakaisaman o relative ni isang aton nga suspect nga si Jovel. During follow-up, dito ginsaysay isang aton nga witness nga si Ariel sa aton nga responding police officer. Iyaman ni gin-updan ng aton nga kapulisan sa balay sa aton nga suspect nga nahamtang malang malapit man sa balay ni isang aton witness.
7: Sa kay Barilio nga nakaangkon sang pila sa liog, dughan kag siya ng biktima ginatanaw naging kabangdanan sang iya kamatayon. Para sa D3 Bio Evening Newscast, namin sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Lasays 14 sa mga detalye na sa aton mga balita national. Sa pinakaunang balita, ginpahayag sang Department of the Interior and Local Government o kung DILG, Nga mag-file sila sang motion sa Sandigan Bayan 3rd Division agud nga masaylo sa kustodiya sang Philippine National Police o kon PNP si Anay House Speaker Martin Romualdez kag isaylo siya sa PNP General Hospital.
1: Sa pahayag ni DILG Secretary June Vic Rimolya, may yara na nga nagkaigo sa kapasidad ng PNP General Hospital agud nga mabantayan ang mabulong si Romualdez.
0: Pahayag pa ni Rimolya, hindi pabor ang DILG kag PNP nga tugutan si Romualdez nga makatiner sa Cardinal Santos Medical Center nga isa ka pribado nga ospital.
1: Sa piyag nga bahin, ginpalayag naman sa ombudsman nga naghakot sang tuman kalamo nga mga manggad si Anay House Speaker Martin Romualdez sa sulod sang tatlo katuig.
0: Gin-convert o kung gin-convert ang nasambit ng mga manggad sa mansions kag nagkalain-lain nga shareholdings kag wala gin-deklarar sa Statement of Assets o kung liabilities and net worth o kung sal-ens ang Anay House Speaker.
1: Sa dugang pagamabalitang nasyonal, ginpahayag naman ni Department of Interior and Local Government o kung DILG Secretary John Vic Rimolya subong nga Martes nga ila na gina-follow up sa pungsod sang France ang Interpol red notice nga ginpagwa naman batok sa anay kongresista nga si Zaldi Co.
0: Pahayag ni Rimolya ang iautod nga si Ombudsman Boying Rimolya ang una na nga nag-anonsyo nga magapadulong siya sa siyudad sang Paris agud nga maistorya ang mga kapulisan kag mga diplomat sa France agud mapapauli si Co pabalik sa Pilipinas.
1: Magluwas kay Ombudsman Boying magapadulong man ang Interior Secretary sa siyudad sang Lyon agud nga i-follow up ang Interpol red notice.
0: Madumduman nga may panibagong nga arrest warrant si Co may kaangtanan sa kaso nga planter kung sa diin ko accused niya si Anay House Speaker and late 1st District Congressman Martin Romualdez.
1: Una na nga naaresto si Romualdez sa Cardinal Santos Hospital sa San Juan City.
0: Sa iban pa nga balita, national gain appoint ni President Ferdinand Marcos Jr. si Manny Pacquiao bilang Secretary kag Lead Convenor sa National Anti-Poverty Commission o CONAPSI subong Martes si Tiempre 8.
1: Tunog kay Marcos, dako ang pagsalig sini kay Pacquiao agud nga makabulig sa pagpasanyog sa mga tikang sang gobyerno batok naman sa kapigaduhon.
0: Suno kay Pacquiao, hindi ini pamulitika kundi matuod nga serbisyo sa publiko agud nga siguraduhon nga ang tagsa ka mga programa sang gobyerno ang direkta nga mabatyagan sang tagsa ka sektor sang mga pigado nga Pinoy.
1: Ginpangunahan ni naman ni Presidente Marcos ang sabitan nga outtaking kaupod si Cabinet Secretary Benhor Abalos.
0: Sa katapusan nga balita, national kinahanglan na nga itudlo humulin sa grade 8 students pasaka ang paggamit sang contraceptives. Suno sa Department of Education ukon DepEd.
1: Ini patapos nga ginpamangkot ni Akbayan Representative Percy Sindanya ang DepEd kon ang insakto nga pag-usa sang kondom ang nalakip sa reproductive health education para naman sa mga estudyante.
0: Posible nga sabatin ni sa teenage pregnancy kag paglaptas ang HIV sa mga pamatan-on sa Pilipinas. Lasay's Jesse Shete.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, 11 ka climbers patay sa avalanche sa Russia. May kampiyon ng balita si KK5 may hikilan.
9: Patay ang 11 ka climbers samtang anum naman ang missing matapos magluntad ang avalanche sa Mount Mizergi sa Russia. Sunod sa mga rescuers, 5 sang hapon sang Domingo oras sa Russia, nakabaton sila sang report angot sa nagluntad ng avalanche sa bukid. Sa isa ka unverified na video sa social media, makita ang pagdaludlo sa snow-covered ice sa isa ka bahin sang bukid. Nahibaluan nga 33 ka climbers ang yara sa lugar sang nagluntad ang insidente. Kagpulo sa ila ang gilayon nga naka-evacuate, samtang anum naman ang nabuligan sa mga rescuers nga makaluwas. Dugang pa sa mga rescuers, mangin mabudlay ang search and rescue operation para sa mga biktima, mangod sa kondisyon sang alagyan sa lugar, kag sa risgo sang avalanche nga pwede magluntad. Para sa Balitang International, ako si KK5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Philippine Boxing Team luyag nga makadaog sang medalya sa Asian Games matapos ang 16 katuig. May kampiyon nga balita si KK5 Marv Aranuaz.
10: Apat ka mga Olympic medalist ang igapadala sang Philippine Boxing Team sa Asian Games nga ipatigayon sa Japan. Luyag sang national team nga makadaog sang medalya para sa Pilipinas sa nasambit nga kompetisyon sa Asia pagkatapos sang 16 katuig. Angot siningahandom, pito tanan ka mga boksidor ang magrepresentar sang Pilipinas. Kag pangunahan ini Nanda Yumir Marshall, Carlo Paalam, Nesty Petesho kag Ira Villegas. Ipatigayon ang pahampang sa Setyembre 21, duha ka adlaw matapos ang professional bout ni Martial. Nagalaom ang presidente sang Boxing Alliances of the Philippines nga si Marcos Manalo. Ngayara sa kondisyon si Martial pagkatapos ang hampang sa Los Angeles, agod gilayon nga makabiyahi ini padulong sa Nagoya. Para sa balitang sports nga gadalong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranhuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita, entertainment, Robbie Domingo grateful sa iya fatherhood journey. May kampiyon nga chika, si K5 Ivy Cordova.
11: Grateful ang host nga si Robbie Domingo sa iya fatherhood journey. Matapos nga nagbata ang iya asawa nga si Mikey Pineda, 4 kabulan ang nakaligad. Ginpakigbahin ni Robbie sa social media ang pila ka mga litrato kaupod ang iya anak nga si Baby Emmanuel. Pila ka mga netizens ang nagasiling nga hindi pagpaanadon ang bata nga maghigda sa iya dughan. Apang ginsabat naman ini ni Robbie nga nagadako ang iya bata kag iya gina-cherish ang moment nga ini. Mayo 2026, ginbata ni Mikey si Emmanuel. Nagsugod date sanday Robbie kag Mikey sa tung 2018. Nangin engage sa tung 2022 kag nagpakasal sa tung 2024. Si Robbie ang nakilala sa Pinoy Big Brother Teen Edition Plus sa tung 2008 kag nagtapos bilang runner-up. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Wait, what na? Artista man ang iya asawa?
0: Hindi ko sure.
1: Ano siya personality?
0: Si Mikey.
1: Oo. But anyway, congratulations ha. Amo na bi ang kinanglan kay siyempre
0: gina-cherish mo. Ang mga kabataan mo, oo. Ang mga bata pala subong ka K5 Rods, kadasing magdalag ko.
1: And most especially subong ang technology, subong ka K5 Gene, once ka na mahook na mga kabataan, do ay nag-matter ang mga ginikanan mo.
0: Na bago ka lang. Paras na kay Alex Gonzaga, sino magdahom nga, ano, 1 month na siya nga nagbata?
1: Si Alex.
0: Si Alex. Grabe no, kadasing no? Dusang sando lang. Pero
1: namian ko bi kay Robby, especially mag-hosting. Sagad gi siya. Sila na bi ang ginalantaw.
0: Di subong 4 months, ginapahigda. Iyan pa na sa dughan niya. Dugay-dugay, takang-takang na na. Ga-crawl na na.
1: Hindi ka pumintong pa na hindi ka nagpahigdaon. Kawalok ka ang attachment sa bata.
0: Mm-hmm.
1: Mas nami ganing nga ipalapit mo na sa say mo.
0: Correct.
1: Kaya para mas ma-feel sa bata. Mm-hmm. Kay hindi na naibi madula sa pinsar sa bata nga gigda ko sa dugan ni Papa.
0: Correct. Oo.
1: Oo. Magdako na siya. Akong madugduman ko pa ganing nga ginamuamon ni tatay ang buhok ko samtang ginapasakay ko.
0: Sana all. Ako lang may nadumduman.
1: Ang gamay ka pa, madumduman mo na lang nga daw may ginikanan ka. Nga hindi ka palang gasi mo. At least, hindi niya madula.
0: Nan. Amo na nga gina-cherish nila kay kadasi yung mga kabataan subong magdalag ko. Subong nga panahon, balaan matkibot ka. Isa na katuig na kalipas.
1: May mga kategory na kagibagin, especially sa mga magkarelasyon, magpartner. Nga ang bata, kung ang lalaki, bata anay. Sa bata, kung pagwa sa bata, ikuguso, natipanon. May mga kategory na.
0: Muna?
1: On the next stage, the
0: lain naman.
1: Oh, ang bata, tapos na, lain naman. Sa Iloy.
0: Lain naman ang imo. Tugaluso, tagyapon, ha?
1: Ha?
0: Okay patada nga part.
1: Pumiyara man time nga share. Wala mo na ako anong gin share.
0: Ay, pero okay ka pa man sa bong
1: bata
0: sa
1: ang aga, tapos ang ano.
0: Tama ka na ya. Pero mga K5, okay pa ka mo subong saging taas sa presyo sang gatong? Okay pa? Kaya pa man?
1: Okay, magamos na siguro. Hindi, gidi.
0: Last week, nagnubo 30 centimos ang gasolina.
1: Wala
0: tapos
1: na.
0: Ginsakaan nyo 5 pesos.
1: Saka naman. Doy ka.
0: Grabe ka mo.
1: Isa naman consecutive nga nagsaka mo.
0: Sek.
1: 4 to 5.
0: Sek ka rin. Baka naman.
1: Siya ang ano sa DOE?
0: DOE? Oo. Brown out ka sa kaipresyo. Sek, okay. Ikaw hinahanap namin ngayon.
1: Sino sa gani?
0: Ha?
1: Sino sa?
0: Si Secretary Sharon Garin. Garin Tisado.
1: taga din.
0: Taga Iloilo.
1: Ah, okay, hindi ko siya kilala.
0: Dito sa Amon.
1: Sorry, hindi ko taga Iloilo.
0: Oh. Baka naman sek. Ay grabe, naging dugang sakit mo. Dughan ko sang 5 pesos. Isa ka sang gasolina.
1: Oo, oh, sakaan ka sang gasolina.
0: Nubuan, tapos sakaan ka piso, pila ka 5 ka pesos, nubuan ka
1: si Dimos. Ka si Dimos.
0: Sabad imo na lang.
1: Ang chat sab lang kung palumba-lumba lakat halin ka sa isa ka linya. Una pang atras mo sang sa abante.
0: Bala na kamunda ah. Mga ka-K5, amuyatong dalagong ang mga balita sa buong Martes, Setyembre 8, 2026.
1: Bantay man, buwas nga't lang ang panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
0: Mga kasunod ng Larga Vista program, kaupo si ka-K5 Julius Mariveres. Sa pangalan sang bugos nga persa sang numero unong estasyon sa Bacolod kag Negros Occidental, kaming inyo nang intag balita ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Ako naman si ka-K5 Rongod sa Palma.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Bad! Oh, may condition ta, pre. Aw?
7: Ah, oh, good, pre.
6: Abi, pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
8: Nagamintinas ko, pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3.
6: Uy!
8: Kag vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalotahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
6: Sige, pre, ah! Mahingagaw ko, anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
10: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
11: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka na.
13: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
14: ikapsula mo.
13: Extend! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
13: Extend Supplement for Men.
12: Isang kapsula ka lang.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
16: Number one,
15: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorgo
1: Vista. Broadcasting live nagikan sa Dakbanwa sa Bacol, Philippines. Ako si Julius Mareveles. Kag ini ang Larga Vista.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Mareveles. Larga Vista!
1: At exactly 33 minutes past 6 in the evening.
0: Larga!
1: Ini ang inyong bagong atinimanan sa balita, ibalo komentaryo kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko. Diri sa akong bagong apurian sa kahanginan.

Lorgo. As always, supodse inyo alagad sa mikrofono. Wala sang iban nga ginabitbit. Ngayon nga naiban sa kahanginan magluwas sa kamaturan. Wala sang iban nga ginayahalad sa imo, kundi katampad lang. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Katulad siyang nagliligad ng mga inadlaw, liwat nga nagapanugyan ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang State Weather Bureau pag-asa nga magulugal-umon tubtub sa magal-umon nga panahon kaglapta-lapta nga pag-ulan o kung pagpanaguob ang aton sini maeksperyensyahan sa kabugusan nga bahin sang Visayas, ilakip na ang Negros Island Region bangod sang southwest monsoon o kung hangin habagat ang importante maghanda sa hinali nga pagbaha o kung flash floods kag pagkatiphag sang duta bangod sang hinali nga pag-ulan o kung mabunok nga pag-ulan sandig sa panugyan sang pag-asa. Lorga Vista. Nagahilapit na ang tiempo galing o kung ang tiempo swerte sa industriya sang kanamay at least diri sa Negros Island Region kag ilabi na diri sa Negros Occidental ang ginakabig sugar bowl o kung ang sentro sang industriya sang kanamay sa bugos nga pungsod Pilipinas. Lorga, sa piyak sini padayon pa ang kapipiton labi na gid sang aton ordinaryo nga mga pumuluyo idala na ang mga pribado nga mga kumbuyahan kag kooperatiba nga nag-intra sa modernization program sang pangulohan para sa transportasyon kag ang nabilin nga mga old jeepneys ang pamangkot madayon na ginman bala ang ginpasalig sang LTFRB nga ayuda sa ila. Lorga, hibalaon ta na karon dugurugay up next sa aton pagpangalagad, but first let's have a sneak peek nano ang pila ka mga nagatuhaw karon sa internet nga tutukan ta karon dugay-dugay. It seems to me ngang isa sa sentro karon labi na gid sa social media sa Facebook amo ini ang pag plastaranay kag pagpaindis-indis sang China kag Amerika kun sino ang mas may makusog nga pwersa militar. Unahon ta ni, let's have this video nga nagapakita sang armed might sang pungsod China. Let's have this video. Alright, katuan ta karon dugay-dugay ang ini nga video. And of course at around 7:30 ang aton sini makihibalo makatalanaga nga mga ihibalo bantayan karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad. Now first, let's have a sneak peek na ano bala ang pila ka mga video nga ara sa social media kay man ang plastada sini Banwa ang ikaduwa na guro ang kahoy na unahon ta ang parte sa pungsod China. Let's have this video ang arm strength sang pungsod China. All right, try ta, let's have this video, roll tape. Okay, kadtuan ta karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivirez. Lorga Vista! Lorga Vista!
0: Lunsay nagapurugiot ang mga modern jeepney corporations kag cooperatives kadakip na ang mga traditional jeepneys bangod sang biyahe-ay karon. Nagligad nga bulan mayara ginpasalig ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB nga tabang para sa ila. Hibaroon ta na karon dugay-dugay kun bala na dayon na gidman o kun madayon gidman ang ila sini nga bulig nga pagabatunon. Alright, first let's have this video. A sneak peek na no ang talakayon takaron dugadugay sa tensyon sa bugos nga kalibutan kag sa aton makatalanhaga nga ihibalo at around 7:30 karon nga gabi. Unahon ta ring video na no ini ang pagpakita sang puwersa militar sang pungsod China. Video number 1.
2: China's military power will shock you. 3,304 aircraft, 5,000 tanks, 1,005 fleet vessels, 913 helicopters, and a $281 billion defense budget. With over 2 million active personnel, China is now the world's number 2 military power.
0: All right. Bantayan karon dugadugay, may importante kita nga talakayan parte sa paghanda sang magtimbang nga bahin. China kag Amerika. Daw amuna ini ang ginatawag nga pagtutuos sang duwa ka mga superpowers sa kalibutan. But mind you, Banwa, ang importante karon sa ila sini pagtinulukay masakit yadtong mga pungsod nga lantawon mundo mga maggagmay ina katulad sang Pilipinas nga iplastar ko karon dugadugay subong pati ang gagmay nga mga isla sa Pilipinas tuman ka importante para sa China kag Amerika. Explicar ko na karon dugadugay, pati ang Afghanistan importante para sa China, Russia kag Amerika nga ipatag ko man karon dugadugay sa aton nga pagpangalagad. Yari ang ikaduha nga video para sa aton makihibalo, makatalanhaga nga ihibalo diri sa larga vista. Unahon ko na hindi ni dugo ha, kahoy nga daw nagadugo nga nanong klase kahoy ini. Yari, lantaon ta.
3: That's earth.
0: Uyala.
3: That tree is about to bleed. The dragon blood tree.
0: Ooh.
3: Found only on Socotra Island. One of the most isolated places on earth, it produced things that look like they belong somewhere else entirely.
0: Edo uhong kahoy.
3: And this comes out deep crimson. It looks exactly like blood.
0: Uyala, do dugo tagok gali ini.
3: Produced by the tree itself. For centuries, people called it dragon's blood and used it as medicine, dye, and varnish. And the color isn't just dramatic. That resin seals the wound, protects against infection. Even its shape is a survival system. That flat canopy shades its own roots, captures mist, channels That's every earth. Drop of rain down. And that tree is about
0: to... Alright! Ang panawag sini dragon blood tree, meaning kahoy sang dugo ka dragon. Makit-an ato sa isa ka isla nga jutay lang nga tawo ang nagakadto diri sa planeta ta. Pero hindi ato sa Mars ha, sa planet Earth ato. Amo to ang ginatawag nga dragon blood tree. Patilaw pa lang ato. Karon dugadugay at around 7:30 ihanda ang inyo mga cellphone sa nagalantaw sa aton live stream. Duro pagid karon ang mga video nga ipakita ko sa inyo sa aton makihibalo, makatalanhaga nga mga ihibalo, mga pinasahi nga mga pagkabutang sa aton sininaturalesa, parte sa kasapatan, parte sa iban pagid nga mga butang. Kag may bag-o kita karon ha nga bahin sa aton sini makihibalo. Hindi lang parte sa nature, kundi parte sa emosyon sang tawo. Bantayan nyo na karon dugadugay. May binhi pagid kita sang kinaadman. Karon dugadugay sa aton makihibalo. At around 7:30, kun wala kamo sang load, hingagaw na nga daan para makita nyo karon ang aton mga videos nga ipakita at around 7:30. Una nga istorya tonight.
1: Lorga Vista.
0: Sang nagligad nga bulan, may ginpatigayan nga dialogue ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB sa mga modern jeepneys kag sa mga traditional jeepneys diri sa Dakbanwa sang Bacolod, may ginpasalig ng mga bulig, may ginpasalig ng mga ayuda ang pamangkot, nagtupa na bala.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Alright, pabalik sa aton nga pagpangalagad sa inyo para tuntunan Larga Vista. Ari, unahon, tanin tiyanon mo kayo na plate na karoon na, Adrian. Okay? Alright, unahon, tanin anay, ang parte sa gintanyag. Do we have Mr. Marce Ochia sa linya? Si Marce Ochia. Unahon ta siya ang ano? Ara na da, kay ina pa. Alright. Now, ang prestada mo sini, nga may gintanyag ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang ano panawag siniman, ang LTFRB angot sa angot sa plano sini nga pagunahon ta na lang anay si Mr. Rudy Catedral nga paghatag ayuda sa mga korporasyon nga nagsulod sa ginatawag nga modernization program sang gobyerno sa tong tiyempo ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Na ang balita amo si Banwa nga may ara sang problema sa biyahe-ay. Precisely because suno sa mga modern jeepneys, pigaw ang biyahe-ay. So that's why nga sila kagpati ang traditional jeepneys naghiwat sang istoryahanay nagligad nga bulan sa daka LTFRB. Tiunahon ta ni si Mr. Rudy Catedral.
1: Larga Vista.
0: Sir Rudy, may gabi?
4: Yes, good evening, K5 Julius.
0: Sir, nagtupa ng ayuda, way pa?
4: Ate, nakaluyan, K5 Julius, wala agad, no? Kaga,
0: ha?
4: Wala man ta sa mga ayuda bagay nga ginahatag ang aton nga gobyerno.
0: Sir Rudy, balikan ko lang makadali atong i-refresh ta lang ang panguna-una sa aton mga tagpanamati. Nagligad nga bulan si Secretary Mendoza nagkadto. Di na ano ganingin pasalig sa inyo?
4: Yes, K5 Julius, no, may ara siya sa aton nga pagdayalugo, may ara siya ginpasalig sa aton kag aton ginisahan man nga ang tanan nga 2022, 2021, 2020 kag 2019 nga mga provisional authority iya pag-renewhon kag tagaan sang tiyansa nga maka-renew, and then na tanan nga mga franchise holder sa siyudad ng Bacolod iya gid pag-renewhon, and then ang aton nga mga modernized jeepneys gaan sang ayuda man tag 20,000 pesos every month or within 3 months gaan nila, no, i-subsidize. So amo ato ang mga pasalig kag aton ginisahan sa Dayalugo upod man sang subong OIC head sang OIC chairman sang LTFRB attorney Greg Pua kagipay Julius.
0: All right. Pila supposedly ka old jeepneys ang dapat tatagan ayuda gani, sir?
4: Ati diri sa siyudad ng Bacolod tanan nga mga active nga nagadalagan ka almost 600 units ang modernized jeepneys diri sa siyudad sang Bacolod, and then ang mga registered nga mga unconsolidated as long registered ikaw o kon updated ang imong mga provisional authorities maka-avail man ikaw kakipaid Julius.
0: Aha. Pero may follow up ka mga giniwat kung exactly san ogid nila kuno tani ihatag, sir?
4: Kahapon ato kita dito sa Metro Manila nakipag dialogo liwat kita sa aton nga national chairman sang aton nga LTO, no? Sang LTPRB, nga si Attorney Greg Pua, siya nagpasalig nga padayon, kag wala lang sa mga ginatag na specific nga adlaw kung saan ogid o kung date, kung saan ogid ang ina nga pagpanghatag sang ayuda. But ang isa kasigurado dito, nga ang tanan nga 2022, 20 below, nagadepende kag mag sumiter pa kami sang amon nga motion for reconsideration kay ti iyagit ipag-aprubahan kung qualified ang ina nga motion for reconsideration, anong rason nga wala marinyo, and then iaprubahan niya man para nga mapadayon ang palangabuyan kag the same time ang ginahangyo sang local government na mapadayon ang mga traditional jeepneys sa siyudad sang Bacolod. Kaya ti balaan sang tanang, kulang gid ang number of units diri sa siyudad sang Bacolod kung madula kag hindi ina marinyo sa K5 Julius.
0: So that would take some time. Galikit ti amak mo ang i-review 6,000 individual units, gidi ah?
4: Ang sa 600...
0: 600 I mean? Oo.
4: Ang aton ng mga modernized units sa siyudad sang Bacolod niya... mayari kita diri subong bat ang active dira yara lang sa mga 335 Julius.
0: Pero what I mean sa mga ano panawag ni sa mga traditional jeepneys, pila supposedly ang i-review pa nila?
4: Ati ang aton di ang numbers ang modernized traditional jeepneys sa siyudad ng Bacolod. Consolidated kag unconsolidated kung tingbon naton yara sa 1,700 eh.
0: Oh.
4: Naton, 35 Julius.
0: Mm-hmm. So, suliton ko lang as it is, nagahilapit ng Pasko, pero do wala pagid kasana, gali ni ang ayuda kung saan umatupa.
4: Yes, kung sa ayuda, yati, para sa ato na, nadam lang kita nga wala sa ayuda, pero ang amon nang di, dako iniya nga Pasko para sa amon, kung marinyo ini ang aton nga mga kauturan nga wala gidya marinyo sang nagligat, bangod nga wala makwalified sa memorandum circular nga 2023 lang. Kung inali nga mag ma-approve ang ini nga 22, 21, 20, 2019, dako na ini nga Pasko para sa aton nga mga driver and operators nga marinyo ang ila kag maligal ang ila nga mga papilis sa pagpapadayon ang ilang aplangabuyan.
0: Gani, baw, kabay pa sir, kabay pa may ngagaw nila si Rudy ha. In the meantime, si Rudy, salamat gid sa tiyempo.
4: Ati madam, huwag salamat kag K5 ano no kag Julius no kag sa tanan niya tagpalamati sang K5 News, maraming salamat kag mayong gabi sir.
0: Good night, good luck sir.
1: Lorga Vista.
0: Mr. Rudy Catedral sang Bacod Manibela. Ti wala pa as of now para sa mga traditional jeepneys nga kapin 1,000 lapit-lapit 2,000. Wala pa kaatagan kun ano gid exactly ang matabo sini sa iluhanta ang mga modern jeep corporations. Kung nano ang sitwasyon kay supposedly ang matabo sa ila magabaton sila sang 20,000 nga ayuda para sa kada unit. Alimbawa kung may ara ka na pulo ka unit sa imo korporasyon, magabaton ka mga 200,000 pesos para sa sini nga mga salakyan. Agod nga malagas ang imo sini nga monthly amortization o kung bulanan nga hulog para sa ilang nga mga modern jeepneys. Kasi ginutang ini mo. Ginutang ini. So meaning may ara ka amortization, bulanan nga hulugan para sa sine nga mga salakyan. Ti ang pamangkot nag-abot na gidbala na process na ukon wala pa.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! magadala sa pag-awig at magdapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipat-sipat sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista.
0: Sa aton nga pagpanumbalik istoryanta gihapon ang parte sa bakunahay dito sa Dakbanwa sang San Carlos kay man importante ini nga public health concern. Istoryanta man ang pagpatay sang isa ka tawo dito sa Banwa sang Calatrava, and of course we have reports gikan sa kay K5 Wilson Villena sa Bacolod City Hall. Ina kag iban pagid nga mga balita. Pagkaligad lamang sa pinaka-importante ng mga pahibalo.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend! Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Ah! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy.
4: Let's go with the flow.
5: This is K5. News FM. Your official news and music station.
6: Of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sining palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paglawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista!
7: Pabalik sa inyo para tuntunan Larga Vista. Gina-acknowledge talaga nga aton mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso mayong gabi nagapamati na karon sa hook up sang Fabulous Radio Toboso Click FM mayong gabi sa inyo tanan
6: Lorga,
7: mayong gabi man sa atong mga tagpaminaw diha sa Mabinay Negros Oriental nga nagapamati karon pinagi sa facilities sang CPSU Radio Mascovado.
6: Larga Vista.
7: Now, ang pambukas kay mga balita at komentaryo nga inyo nabatian wala gid lamang madugay gindala sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga indi digulpe D3 Bio kag DTX 500 indi lang masaligan nga tagdala sang libre nga balita ihibalo kinaalam diri sa Larga Vista kada gabi masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan sa pagpabakod kontra sa balatian.
6: Larga Vista.
7: Ang masunod nga mga balita kag komentaryo nga inyong batian sa gyapon dala sa inyo sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500.
6: Larga
7: May update
6: Vista.
7: Kita karon dugay gyud dito sa Metro Manila ang pinakamadako nga balita amo ang pagtikma sa former House Speaker sang Pungsod Pilipinas nga gilayon na ospital.
6: Larga,
7: as Vista. Expected, basta ganit dagko ng mga personalidad ang pagadakponti masami diretsyogid ini sa ospital.
6: Larga,
7: samtang nagakinagula sa politika dito sa Metro Manila, may ara ya tumiha isa ka alarming development, isa ka klase sang subay ining ginatawag nga fire ant naglabot na diri sa Pilipinas. Ano bala ang epekto sini sa pumuluyo labi na gid sa ikaayong lawas sang tawo kag kasapatan.
6: Larga,
7: bantayan karon dugay sa aton sini nga pag pangalagad. But first, let's have K5 Wilson Villana unahon tani roundup of reports gikan sa Bacolod City Hall kag iban pagid nga mga politika beats ni K5 Wilson tonight. Wilson, good evening. Please come in.
8: Ang mga BK sa Juice, no, sa opisyal na nag-inulsar sa Bacolod City Government ang duha ka mga hotlines City for Juice, no, na mangin mapinuslan noon kaysa tag-satag sa Kabakulod noon. Nga mapinuslan noon kaysa Juice unahon at natundanay, no, ang isa ka hotline kay duha ini, una hotline for administration kaya ang hotline for emergency City for Juice. So ang una is ang hotline for administration, pwede ini siya magamit City for Juice, no, amo ini siya ang 034 479-6100 hindi pa Diyos. So paagi sa ining hotline, pwede kita makatawag, no, sa directly sa Bacolod City Government kag makapalo up o kung makapamangkot hindi pa Diyos sa kung ano man yung mga requisito sa ato sa kinahanglan sa LGU kaangay na lang may kumapalo up kita sa

0: atong sa mga medical assistant, mapaluak kita sa atong sa mga permit sa business. Hindi na kinahanglan kay kita Diyos nga magpadulong pa kita sa BCGC agot ipaluak ang kanilang mga papeles kay kita Diyos. So sa tagay lang sa tawag, pwede mo na malambot. No? After siya na kay kita Diyos, may ihatag na tawag siya ni ganiman ticket o kung reference number ang LGU. So ang sura sa reference number kay Kipa Diyos, BCD dash, tapos may number initial Kipa Diyos, no? Kag inang reference number, pwede mo man ini matrack kay Kipa Diyos sa ila sa official na website, amo inang case 6100.pakulod.gov.ph kay Kipa Diyos. So dira makita mo daan matrack mo dira kung kamusta na ang imo sining requisito sa i-follow up. So, mayo ini kay Pajos, no, kahit hindi papano, hindi mo na kinanglan mag-pity, hindi mo na kinanglan mag-gasto para lang magpaluag kay Pajos ang imo sininga papel. Kandugan kasi may ang mga personnel na gin-assign rin, no, na pagkapato sa mga tawag, nag-undergo ini yan, may sila sa training kay Pajos. Kagabasi, mamangkot na lang ato sininga mga hatify na pagpalamati kay Pajos. Kung nga, may AI nga una na nagasabat o kung may taro, actually, kilala, tama nila nga una sabat. Required nila sa Pajos ang NPC. So, magtawag kita sa number na bala sa for ilong for English, sa press for ilong progress, so, mamamot sa sana. Required na siya sa NPC ante si ka-i-direct sa tao na di ka mismo nga magtulya sa ilong at kita Diyos.
1: Ako na mo so, may recorded anay nga voice prompt.
0: May voice prompt anay. Required na siya kita Diyos.
1: Oo.
0: Ito naman siya pwede hukso. Kaya po kinaya ang ato
1: sa ato.
0: For na siya for hotline.
1: Uh-huh.
0: And sa Kipa Diyos, may arap pag ito isa hotline man, niya ginunsar ang pakulot ng GU, amo naman niya ang localized 911. So, sa August 14, Kipa Diyos actually, nagwa na ang certificate no, sa DILG na ma-operate na ining hotline sa ginagamit naman siya ganit. So, sinila ang kagapon no, sa actually ginunsar sa ginopen sa tubigo niya, ano, naging 100% naging niya nagagana ining 911. So, napapakot sila kung ano matapo sa isang localized 911 na localized 911. So, ang data system, kung ang data center na Kipa Diyos sa inyong mga tawag, ito ini sa Bacolod City Disaster Risk and Action Management Office na opisina, dari sa may barangay Tapuling. So ang masapat sa aton, hindi na Tagalog, kundi Ilonggo, kasi ito yung hiligay no, na ang aton sininga pag-istorya sa mga tao dira sa sa cellphone na aton. Kasi ang purpose mo sininga ito just para mas matasig na pag-responde, kasi right away, kung dira mismo sa Bacolod diary mo na nawag, mag-automatic sa dispatch na yun ayon, ang mga ambulance kinang landman, and then automatic man si 911 na mag-direct man sa PST kung may sulog o kung PNP kung may crime man na natabo ka si Pajos. Pero isa lang, pagpulang din yan, hindi ka sugod si Pajos, kung hindi ka nagkawan, ang kinatawag na prank call si Pajos. So may na-record na ako si Dina sa TDRMO, isa sa nga si Pajos kung manawag, tapos wala man nag-ambal kung ano. So totally apa o kung wala dito sa may pastorya kasi produce no sa numero nga department. So ang ginobra si Misa nga CDRMO, kinatawagan anay nila liwat ng produce kita si emergency kit magdala. Kasi amo na galing ang umpleba kay Frankfurt sa iya kasi produce. Ang ginobra naman nila to address naman si Dick kasi mabuglay-buglay magkaka si produce na interest ni although we do have the SIM card registration act na. Kasi contradicting naman ini siya so naman sa mga previous ng interview sa ato sa mga PNP especially sa BCPO na to niya si Director Colonel Eugene Patonga kabutlay na matrace tungod sa nga Data Privacy Act na mag-introduce. Tungod sinis sa Data Privacy Act, hindi madali-dali nga makuha mo ang anuman ng mga data sa ina nga number ng introduce sa telecommunications company kung sa nila registered ang ina na numero ng introduce. So that's the challenge naman yun, no? In terms of investigation naman for the prank calls. Kaya ito nga, hindi lang emergency ang ginatawag, subong sa 911, event of pangayo sa buga, sa pangayo
1: ha? Data, kasi natin ay justa.
0: Ginatawag mo sa 911, so ang ina mga challenge subong sa CDRMO.
1: Wells? Basi pilakadla ang problema sa pagigugma, itawag naman da?
0: Ngara, ngara, kaya kikita Diyos nga nagapangayo sa abang, mga away, palalain na.
1: Uy!
0: Kuha na, mga love life niya, lain na, na, na, iniara, na, naiyasan nga. At lain kung may mga proseso, may kuhaan kita, may mga problema, kita si Dio Isya, may ara naman na iyasang hatay para sa mga problemado na doon sa mga kauturan, kikita Diyos.
1: Uy!
0: May process naman, kaniwat, no, sa LGU, lain naman yung hatay. 911 is intended only for emergency purposes.
1: Correct.
0: So, hindi siya panampangan. Wala ka rin kung nagampa. Nag-effect just in this nga, nga pre-tan itong isa ka tao na magsabag ng kung ano man yung emergency, nakao ng oras niya tungkol sa mga prank calls.
1: Ay, Diyos ko.
0: Kagina ni Kawan din sa CDRMO, ilabi na subo kasi ang kinakuan subo nila kasi just kay kanabo sa nagkaturo testing pala kung gagana gitman. Testing pala kung kinagasapat gitman. Nagkaturo testing pala kung madasig gitman ang kuan. So ako na ang mga...
1: Pero Wells, ang practical question dere is this. Kung cellphone ang ginagamit ko, kasi I think jutay na lang guro ang mga balay nga may ara sang landlines. Kung cellphone lang ang ara sa akon, pwede ko ka-dial recta 911?
0: Yes, kita, just ang 911 niya, directly na yan, may load ka man or wala, using your mobile phone, pwede kaya katawag niya kasi ito, kasi it's an emergency hotline niya.
1: Diin na siya makonect sa local ng version.
0: Yes, sa local, automatic na kaysa Diyos kaya nakasystem na siya pagdiri ka sa takulot at dial, automatic takulot sa data center ang matatun.
1: Testingan ko, Wells, ha? Testingan ko, Bisubong? Dali lang, Git. Sige, Bet, testingan tabi.
0: Papano lang sa ila kasi pa Diyos nga...
1: Dali lang, Git. Ari.
2: Your call is now being connected.
1: Ah! Aba?
3: Hello, 911 Bacolod, where's your emergency?
1: Hello, ma'am. Good evening. Nag-test lang kami, ma'am, sa K5 niya, si Julius.
3: Sige.
1: Yes, ma'am.
3: Sir.
1: All right, thank you. Good evening. Okay, ma'am.
3: Good evening, sir.
1: Okay. Okay, thank you. Oo! Mayo, ah! Mayo! Uy, pero why ta namang kut kung sino tong nagsabat? Hindi na guro pwede, no? Oh, kay basi masalaan ta nga mamunpal ta aton niya bla. Ay. Kadasig.
0: Huwag ka pakatel.
1: Huno? Very nice, very nice.
0: Mm-hmm.
1: Pero Wells, kung magtawag ko, hindi magbuhin sa akong load.
0: Ay, hindi. Why na yan kay Kipa Jones?
1: Ah.
0: Totally free.
1: Wow.
0: Kahit sa wala unload sa Kipa Jones, pwede kaya katawag sa 911. Ako na sa mga publiko kasi hindi ko katawag kay Nonon kaya wala ko load sa liwat, may load kaya kahit sa wala makatawag.
1: Oh, very nice. Doka world class na sa aton, Wilson. Diba? Doka world class na. Sa una magamba ka dial 911 sa Amerika lang na yay. Oo. Oo.
0: Ang kinanglan na lang siguro na improvement sa Diyos is ang tracing, no? Sa mga nagka-prank calls, wala mo na lang ginagawa.
1: Correct.
0: Man sa system, it's a challenge. Year, actually, sila nakatinuig na challenge dito dito sa pag-trace. Sini sa mga scammers, kaya mga nagka-prank.
1: Hindi ka, Wells, liog lang ko bihay pamangkot. Kay may best ngayon, di ba? Nakita, tama na sa mga TV shows sa Amerika. May ara panahon, nga limbawa, ginasulod abing balay ko. Nanawag ko 911. Tiya Diyos, kay ang... Hold up, pero ara na sa atubang ko ginatayaan niya na kupusil. So, hindi na ko kahambal. Pero, may capability ang CDRRMO to do a reverse directory. Meaning, pinaagi sa akon call, malocate nilang akon address.
0: So far, kay Kisa Diyos, among pa na ang kinanglan, improve na system kay Kisa Diyos. Ako na nga ni Ansa Lingjing ang madasig na pag-trace pala. Pero kay Ama, in terms naman niya sa pagtawag, ang muna nasig na ito pa siguro, excellent by Diyos, na kung magtawag kita, yung sige na maano gina sila tayo, mag-dispatch ko na tayo sila sa team kay Sir Diyos.
1: No? Pero ako, hindi na pamatudan ta at least tonight, dasig gidiyang sabat. At least.
0: Oo, sabat.
1: Oo.
0: Huwag ka pa kapulo kasi kundo kay Sir Diyos, ara na tayo. So,
1: wala pata ka paminsar, Wilson. Wala pata ka paminsar kung ano i-prank ta sabat na dayon. Diba?
0: Yes, kay Sir Diyos. Siyempre naman, kung kailangan ka, baro naman kita si Fajus, no? Ang data system na to, limited naman na especially kung tanan niya mga personnel niya nakakater na sa tawag, di ano matabo na si Fajus, so di naman hindi makanto ang tawag, spill off, yung kinatawag ko lang si Fajus,
1: tawag,
0: tawag. So marikta naman hindi siya sa Metro Occidental na to, yung database.
1: So,
0: sa provincial disaster risk reduction and management of it, sa PDR rin o naman niya, amo naman ini makater sa mga nagsululubra ng tawag, no, na hindi makuha sa mga bakulod ni Kiferio. So, localized na kit.
1: Wells, that's interesting. When you say, at any given time, pila lang ang ma-accommodate sa ila trunk line nga tawag?
0: Sa ano, sa bakulod.
1: At any given time, oh.
0: Based atong sa nito si Fajus nga pag-istorya kay Dr. Purnan, nga sila sa 20 sa mga personnel o cater calls, no, in a day si Fajus, 24/7 ito siya. So,
1: Di, what I mean, ano oras, subong it's 7:16, halimbawa may isa kagatos katawo nga nagatawag subong sa 911, anong matabo sina 20 lang anay ang ila maakomodar?
0: Maakomodate sa nga bakulog isa Diyos din ang sobra, masulod na siya sa ano sa PDRMO sa
1: okay.
0: Database. So, ito man ang Japon, hindi kayo nun, man siya Japon, hindi siya lain naman yung database. And ang PDRMO naman na ma-responde sa panaan na manayahan ang dispatching team kay Kiper Diyos.
1: So at least, sini nga si Mana is week number one.
0: Yes, si Kiper Diyos. So, ano na, as part of launching, although, sa namanta na August 14 pa lang yan, Kiper Diyos, ara na na i-importing niya na.
1: Ay, very nice.
0: Kagapon na atlaw ini ang hotline sa Kiper Diyos.
1: Very nice, very nice. So, hibaloon ta niya. Bantayan ta.
0: Yes. Sige, Kiper Diyos, amon na lang na nga. Kasi hindi ka balita, ito sa Tocol City Government Center, nga ginatulo sa inyo sa kalwa sa MyEC, D3 Bio, DTX 500, kaga DTX, confirmation nila, mga si Kiper Gulson Villana, para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, hoteling awan sa Negros,
1: K5G. Antes kita magkadto sa dugang nga balita gay kay K5 Jong Versales, ari lang tawaan na bala. Sa naambal ko na wala pa natapos ang giyera sang Amerika sa Iran. Nga ari lang tawa. May ara na tukiban nga basi ini nagalapta na naman nga video sa Facebook, sa social media nga basi may ara. That's why nga siling ko ang propaganda is a very important part sang gera karon. Kag ang propaganda is very easy to do subong may ara na artificial intelligence, may AI. Hindi necessarily Amerika ang nagahimo sini, hindi necessarily Iran. Bisan sinulang. Ari, may isa ka video nga nagasiling nga ang Iran naghahanda kontra sa Amerika paagi sa ano, may ara sang underground facilities. Yari lang taon tabla, video parte sa Iran.
4: Iran may be hiding something beneath the Strait of Hormuz.
1: Uy!
4: That could completely change how a future naval battle is fought. Reports point to a secret IRGC facility where underground tunnels reportedly house military transporters, personnel, possible drones, and regional radar displays. These hardened facilities are designed to conceal and rapidly deploy fast attack boats, anti-ship missiles, drones, and other asymmetric weapons. The strategy is part of Iran's broader anti-access approach, using underground tunnels and dispersed launch sites to survive airstrikes while keeping the ability to threaten shipping through one of the world's most critical maritime choke points.
1: All right. So ang giniidea sang Iran kay kun airstrikes ang pagambalan, kun ining ginatawag bla warplanes, mga eroplano panggera sang Amerika ang ila kontra unti baldagid ang Iran. Ang ginimo nila ang ilang nga missile facilities ara sa idalom sang duta, ano panawag sini, may ara sila underground facilities ginlubong nila sa idalom sang duta samtang sige ang ila kapasidad nga kontrahon ukon tirahon ang mga barko nga nagalabay sa Strait of Hormuz.
5: Larga Vista.
1: Amo inang update banwa, duro pakita update karon dugay-dugay party sa Girahay and around 7:30 sa aton makihibalo. Hibaloon ta ang pila pagid ka makatalanhaga nga mga bagay sa aton kalibutan. Kalakip na karon dugay-dugay ang nalimtan nga balita. Iniya for me is very interesting. Karon dugay-dugay ha, kundi may ara kita ginatawag World Wide Web o kun internet. Mapati ka mo sa indi, hindi tawo ang una naggamit sang internet. Kundi, Ari Banwa, I tell you, kundi kahoy ang una naggamit sang internet, amuning ginatawag World Wide Web. Kung ang tawo may World Wide Web, may internet sa bilog na kalibutan, ang kahoy may ara World Wide Web. Ang internet sang mga kahoy paano? Ipaatag ko na karon dugay-dugay. Sa aton makihibalo, makatalanhaga nga ihibalo nga may idugang kita nga binhi sang kinaadman. Istoryanta man karon dugay-dugay nga complex ukon masyado ka masalimuot ang emosyon ukon balatsyagon sang tawo. Nga akong tama kita ka malipayon, nagahibi kita. Nga akong tama kita kaakig kung kaisa, nagahipos kita. Ina karon dugay-dugaya sa aton bag-o nga bahin sa Larga Vista, binhi sang kinaadman. Bantayan karon dugay-dugay. Diri kita una sa balita, area ini very very important ha. Bakunahay gihapon kag may update kita sa gintiro sa Calatrava. Let's have K5 Jong Versales tonight. Jong, may gabi, please come in.
5: Yes, K5 Julius.
1: Ari ng amigo kong taas ang self-condolence. Oo. E diba? Hindi ko marabutay na sa imo ginambal, Jong, ha? Self-condolence, gidi, ha? Ay!
5: Nagsala lang. Self-confidence.
1: Oh, self-confidence. Oo. Salig sa kaugalingon. Ay, mayang gabi gali kay Nadet Cartagena and family. Jong, ha? Dira sa Escalante. Nagapamati, gid sila subong. Oo.
5: Actually, kay Pam Julius, gin-set aside ko lang, anay, ang ining update sa bakuna. Kay may ibang rin nga blita, ganang tulo, humanong nga medyo mataling haga.
1: Ano na?
5: Kay... Pagka-insidente sa tapong pagpanapungol ang nagresulta ganyan sa pagkapatay kay Kipang Julius.
1: Huh?
5: Oo.
1: Grabe, ano?
5: Ang tawag ko sa ni Gani, suntok ng kamatayan.
1: Bo! Isa lang katapungol?
5: Isa lang katapungol kay Kipang Julius. Oo.
1: Di na igo.
5: Okay.
1: Sige.
5: Ining una nga na insidente nagluntad sa itong tinitidan nga Sabado. Isa ka... biktima kay Kipang Julius nga pangayaw nga ginkilala sa kay alias Wendell. Actually, taga Barangay Poblacion, Valle Hermoso, Negros Oriental. Sang tinilikdan nga Sabado sang hapon, sang inisya ang ginilegar naglagaw diri sa may Barangay 5 kay may ginbakal. Ginsundan inisya sang tatlo ka mga suspetsado
1: kay
5: Kipang Julius. Ang inisya ang nagpauli na bala, pagwa na siya sa National Highway diri sa may CL Desma, sakop sang Barangay 2 sa ning syudad.
1: Galakat lang ni siya?
5: Galakat lang.
1: Uy.
5: Kagin tapungol. Bangon sa kamaskog sang tapungol kay Kipang Julius, natumba siya kag nabunal ang iyas ning ulo sa simento, napatay.
1: Okay.
5: Oo, napatay siya. Kay ano to, may internal hemorrhage sa iyas ni ulo. Kay plus may babaw sa tangkugo kay Pablo Julius daw po nabunal.
1: Mm-hmm.
5: Dason, ginsundan ini kahapon sang kaagahon. Isa ka asawa, live-in partner, ang ginaligar, gintapungol man kay Pablo Julius sa iyas ni live-in partner nga hubog.
1: Uy!
5: Patay man.
1: Uy!
5: Oo!
1: Pilang edad?
5: 31.
1: 31 sa sulod sang ila balay?
5: Sa sulod sa balay sa ugangan sining biktima.
1: Uy.
5: No.
1: Ulo.
5: Ati ang rason, selos. Anyway, balik ka na ito nang ining sa kay alias Wendell. Kahapon, formal naman niya na kwan, formal na nga nasangat ang kaso nga murder. Batok sining the suspetsado. Actually, tatlo sila. Dua ang nadakpan, isa ang minor. Ara sumog sa guidance office diri sa San Carlos City PNP. Kay pagkabaton abisang aton sining mga kapulisan sa report niya muna may ara sang insidente sa pagpang tapungol dito sa may barangay to. Hinali man dahil nga na nagresponde ang aton sa motoridad kag nadakpan ang ining suspect nga ginkilala sa kay Antonio Barcelo, kanyang yas ni upod nga 17 years old nga si alias Bebe, which is allegedly daw amo to siyang nagtapungol kay Kipang Julius.
1: Ha? Bata ang nagtapungol kay 17 as years alleged. Old do oh, as alleged.
5: As alleged. Oh.
1: Uy.
5: Na. Tibalo ka ko ano ang pinakarason sa to? Allegedly, ang ining biktima daw gintawas bala kay Kipang Julius.
1: Ginpa?
5: Gintawas.
1: Tawas man.
5: Ina ba lang nagbakal siya inang nagbayad siya inang shabu instead ka shabu mo ba ato niya tawas ginatag sa iya
1: ah tawas
5: oo
1: oo bali ang guwad daw gin-swindle sabi
5: oo
1: uy hala so bali nagbakal siya shabu ang ginatag sa iya tawas
5: tawas
1: tinangakig siya nga na nasalaan mo kuya nga baho ilok haw e ba na ay, grabe. So, ang aligasyon, gatuhaw karon ang aligasyon nga atong gintapungol niya manugbaligya droga.
5: Oo. Oh, ano uy! Na. Ti, ang aligasyon is sa muni, kaya kundi nagbakal siya, ang yung kwarta ginbayad is 500 pesos.
1: Okay.
5: Gintagaan siya sang urig. Ugaling lang, kay suno pa daw nagkinumod siya nga kadutay mani man, nagkampay mani. Amo to ang matabo ang ining suspect kay nag kumo nagreklamo siya suno pa kintagaan siya ginbaloan tawas dito pag siya mas
1: nagakit at tawag sina gali sa inyo da tawas
5: oo gintawas oo.
1: Gintawas meaning gin oh. Ginto eh
5: oo gininto na
1: oo galing when applied to shabu ang buot silingon sina gingaan katawas peke nga shabu
5: peke nga shabu
1: oo ti hindi man pwede nga ipablatter mo na jong mo. Ah, kay dakpon ka na kapulis. Kay ang isa ko no kay illegal nga butang, hindi mo man pwede reklamo.
5: Hindi gid
1: siya. Ay grabe no.
5: Ti karon na, suno pa nagkinumod kumod ba lang ni siya kuno.
1: Okay. Aha.
5: Kag naglakat.
1: Oo.
5: Ti ambot ano, basic way guru ka, kwanda basic way ka baton ining mga suspitsado kung anong pinanghambal niya kay Pam Julius. Sinusundan siya.
1: Oo. So bali ang aligasyon nga nagdayo ini siya halin sa Oriental, nagkadtoda siya para magbaligya siya bu allegedly.
5: Mabakal.
1: Ah, danay. Sino ang taga Valle Hermoso, ang victim or ang suspect?
5: Ang victim.
1: So, ginbaligyaan siya, di ba? Nagbaligya siya. Allegedly.
5: Actually, mabakal siya kay siyang magamit.
1: Ah, siya magamit. Pero ti, siya paya ang gintapungol?
5: Oo, ti, though, sa ato na pag-itsindi, amo mo lang tatanay siguro ang purpose sa mga suspect. Tapungulon lang bala?
1: Oo, ti, pero danay, paano siya kabalo nga tawas atong unod nga wala iya pa man nahit-hit?
5: Di kay actually dira nga area kay Pam Julius may mga porsyon na dira nga pwede mo makuan mo pwede mo insigida dayon ma hits bala
1: may ro anda
5: ati amo na mga huring-huring
1: ah so bali ang gwa amo sini nagkitanay sila sa highway sang barangay ano ganito
5: barangay 2
1: barangay 2 dira sila nagkitanay. Nagkitanay o kung ginkadto ni isang victim ang suspect?
5: Dali pa. Ginkadto yan dito sa may barangay 5.
1: Kaya barangay 5?
5: Oo, barangay 5. Kaya ang barangay 2 kag barangay 5, daw lapitay, daw at banganay lang bala si Julius.
1: So,
5: nagkadto,
1: yes, nagkadto siya sa barangay 5, nagbakal siya bo, nagrikta sa barangay 2 para maguro-ro,
5: Hindi. Dito sa Barangay 5 na mismo, nagpa-possibly, nag-rokaw ka mo nga nag, dito na siya nag-start kwan, reklamo.
1: Oh, sige na, no man nga klase, kargaman, do kapigaw, aw. Siya daw siya, daw tawas, giniguro mo. Nga mo na, be. Do wala ko na, do wala ko part na tibas. Diba? Ay, grabe, no? Di kay nabati, meaning nga sangga kumod-kumod siya, nabatian sang suspect.
5: Ti ara siya tubang nga, probably.
1: Ah, oh. Okay.
5: Kaya ay, yung, wala naman na abigin divulge siyang PNP mong.
1: Mm-hmm.
5: Oh, nakuata lang na sa aton sila nga pagpangusisa dito sa mismo nga lugar. Ugali lang mga residente, hindi ba sila magpa-record. Kaya kung dito sila, kaingod lang nila nga daan to ang mga...
1: Oh.
5: Pero gin-share nila sa aton ang...
1: Pero ang subo ni Jong, ang 17 anyos, manugduso gali allegedly sang Shabu.
5: Isama na kay Pam Julius.
1: Rugoy.
5: Ti, ari ay.
1: Mm-hmm.
5: Sa nagligad na interview na itong si Juan sila mo, si Lieutenant Colonel Kanha.
1: Mm-hmm.
5: Gin-confirm na kay Pam Julius nga may ara gadya diri sa syudad, sa San Carlos, ng mga minor na ginahimo kabayo.
1: Kabayo?
5: Runner.
1: Runner, oo. Meaning ang gwa sila ang ginapadala sang istupa. Istupa na panawag mo. Pre, may istupa kada pre. Staff bala. O, kung sa English, staff.
5: Ah.
1: Mm-hmm. Okay. Oo. Hmm. Oo, kay...
5: Wala na yagin deny ni Hepe.
1: Uy.
5: Kaya according sa iya, siya mismo galibot mo.
1: Siya uy.
5: Siya mismo galibot mo. Kagara, gadya visible. Ugaling lang, ikabudlay kay Ipamilius. Ikuan bala? Itawag sini do kapudlay pang pang dakpon ng Hipab Julius eh ti syempre ang layo
1: ay kay kabataan ati magamuna para nga makatuon sila sa ila katunto kumo kay okay sila nga himuon kabayo paguyuron ta sila karwahe di ba are tinunton ng inyo ha hindi sila pagprisuhon hindi sila pagkasuhan. Kung madakop, community service, paguyuron karwahe. Ngari, kay gusto nyo magkabayo, kamo ha? Ari nyo ay. Hindi ganit takdan tabladyong sangkwan, sang arado. Na, ari kay gusto nyo gid mag-experience kabayo, kamo ha? Ari nyo ay. Na, dason putik-putik, kung taman eh. Yes! Siya! Abanti! Na! Ay, oo.
5: Ay, isa na sa ginakasubo sa ato, sining PNP personnel.
1: Well, pero sa tuod lang, Bladyong, ako wala ko gakasubo. You know why? Sa sining kalibutan, ang tao nga mango should without themselves. Inabala ang kung wala kagagamit sang utok mo, ikaw lang ang pamaagi para nga maikaw lang ang mangita pamaagi nga madula ka sa kalibutan. Diba?
5: Yes, Kipa Julius, ara na, okay na.
1: Ara na. Balik ka na. Oo. Doon, adlock ka gulpe sa karwahe, aw.
5: Hindi, nadula. Hindi, taka mamatian.
1: Ah, subong, okay na.
5: Okay na.
1: Okay na. Okay. So, muna pala si Linko, I think layinis ang nature nga kung wala ka gagamit sang utok mo, te kundi, madula ka sa kalibutan eh. Na, ginapaiskwila ka sang nanay mo. Makriminal ka gid imo, iya. Ting mga balang iban siya mapinchindihon ta kay pigado, amuni, amuto. Danay, ikaw ya guro nga gambalambal na wala ka kainchindi kung paano magpigado. Ikaw jong manggaranon kapag kabata mo, hao?
5: Hindi man, nagdako man kita sa uma, kay Pab Julius.
1: Asa man nga uma, ina?
5: Sige ito sa tubuso kay Pab Julius.
1: Oh.
5: Tikman ang inagyan natin man.
1: Te, anong naagyan mo, Jong? Sige, beng.
5: Pangguna, pangtapas tubo, pangarado, obra sa inang humaya.
1: Ay, ay. Tingaway ka man nag-pusher sang droga. Diba?
5: Ara na yun sa pagpaningwa.
1: That's why. That's why. Amo ni gani nga gusto ko, wasakon ini nga panguna-una, nga si nga hindi mo gin mabasol ang mga kriminal eh. Labi na gin mga kabataan nga kriminal. Ti si Rimuel Alcantara, hindi man ni Manggarano, no? Hindi way man nagkriminal. Si Adrian Gantalaw, hindi man ni Manggarano pagkabunag. Tinga wala man nagkriminal. Diba? Ako, diyong wala man ko nabunag sa Manggarano nga ginikanan. Tinga way man ko nagkriminal, aw. Kay gingiyahan kita sa ginikanan ta. Diba? Ginpaintindi kita nga makulbaan kita sa Ginoo. That's another. Ikatatlo, ginpabalo kita nga para magtinada nga ton kabuhi, maninguha gid kita. Ti wala pa man ko nagmanggaranon diyong, pero gapaninguha ko. Kagkabalo ko, magpisan. Kon sa Bisaya, magkugi ba?
5: Diba?
1: Magkugi. Oo. Na. Kay kung dili ka magkugi, mapalit kita pagi, unya himuon putik. Na, ibunal sa imuha. Ana.
5: Sakit kay ng binsol.
1: Binsol. Na, ana, bay. Ana. Diba? Kado hindi ni acceptable nga rason, Jong, ah. Ha?
5: Gani.
1: Diba? Pero, Jong, yes. Ibalik ko ginabuhas ang imo balita, parte sinang minor, ha? Inang ginahimo kabayo kay kulang na ko sang tiyempo para sa sunod ko nga topiko. In the meantime, ining napatay nga alleged drug user or shabu user, ti ano ang matabo ni sa bata nga suspect?
5: Ako din kay ina kay Police Captain Rodney Sarona daw mangin witness siya kay 5 Julius sa incident. Oo. Amo na ang pahayag kay ina ni Police Captain Rodney Sarona. Ang makargahan sang kaso ining legal age ni
1: Sebastian. Uy. Allah. Ti even if ang nagsumbag ang 17 years old.
5: Sa bagay, hindi pa man gito confirm allegation pa man lang to 5 Julius kag tatlo sila mo ang isa wala andakpan. Ang isa man to bala. Ang amo gito yang
1: pungol. Te, lantawa na kay nagpati-pati ka sa istorya nga singya. Why tayo ba ya ay pre basta trupa ya unungay na? Te, lantawa na. Te, trupa lagyo? Trupa.
5: Ginsinggitan man lang to sila sa kuan gani mo ginsinggitan lang sila sa mga bystanders man balaki pa Julius
1: nga?
5: Kita.
1: Pag
5: kundi gintapungol nila. Pagkatumba, te, siyempre, common reaction bala sa mga bystanders. Yun, singgitan sila. O, nagkinarangkaran sila na yun, dinalagan.
1: Pigaw eh. Pigaw, trupa, ginbayaan? Ay, sus. Pati-pati maning 17 years old. Diara, tihime, himas, rihas kada. Para sa imo, trupa. Oo. Amo ning resulta, kung ang imo nga utok, wala mo bala ginagamit? Oo.
5: Ah,
1: diba? Na. Pati-pati ka man imo yang pre. Basta kuan niya pre, isagit tayo pre. Mm-hmm. Diba? Kung mahasol ang isa, hasol ang tanan. Te, ara. Oo.
5: Hasta lang galay sa istorya.
1: Hasta sa istorya. Te, pero ato yung nagbakal man, ang napatay, ti malas siya kay ang nabaligyaan siya sang tawas. Ti dimodo ang gwa si ni Jong, napatay tungod sa kumod-kumod.
5: Muna, o, kagbasis sa dugang pag-inig informasyon, dugay na niya siya galing ang pirming galagawan dira nga lugar.
1: Kaya, suki. Suki.
5: Daw suki.
1: Aragay.
5: Oo. Alos ka na kung ano pa, dira siya gapundo sa may intersection gina na yun sa buhaan.
1: Balik na barangay to. So, ang gwa ginpangita, yagidang iya kamatayan dira sa barangay 5.
5: Mo nang medyo masubo.
1: Oh, nag-amag siya sa iya kamatayan.
5: Mm-hmm.
1: Subo tuod, pero at the end of the day, imo to responsibilidad eh. Why man yung pulis nang gambal siya to, bakal ka to. Di ba? Hindi mo man niya mabasol sa gobyerno. Di ba?
5: Correct.
1: O hindi mo man niya mabasol sa imperialistang Amerikano? Di ba? Na, amo na da. Oo. Sige kung mga aktivista ni Singya tungod ini sa bulok nga sistema sa imperialistang Amerikano kag sa burokrata kapitalismo kag sa feudalismo. Ti ang kagago mo ya mismo. Anong matabo sina? Diba? O, ikaw may mo da. You know? Ayan. Diba? Ay, oo. Galing kay take condolences sa pamilya, eh?
5: Galing, mano.
1: Oo. Oh, subo. Di ama, kimos na.
5: Dari sa piyak nga bahay ni Rebab Julius, dari naman kita sa sining live-in partner ng babae nga 31 years old. Dari kaluluoy man yun.
1: Nga.
5: Tatlo ba yan ikabilog bata?
1: Uy!
5: Puro, oh, puro pa mga gagmay.
1: Ay!
5: Pagulangan, 9 years old. Ang ikadua, 6 years old, manog 7 this year. Kag ang kamanghuran is 4 years old. Dua kabayi, isa kalalaki.
1: Ahay.
5: Ang nakuha natin kay nang information kay hindi na magpa-interview with both sides.
1: Okay.
5: Hindi na sila mag hindi na sila maghatag sang inabalang statement kay doon nagkinagamo ni sila kahapon dito sa police station give up serious kay nagdunta ng insidente mga alas 2 kay gindala ni isang pamilya sang ining suspect bala ang ining victim diri sa hospital siguro sa pagpatay nila okay lang. Pinapatay yun kay Rev. Julius. Di antes na kabalo, ang pamilya naman, sining niya sa side sa victim, aga na.
1: Uy.
5: Oo.
1: Antes so wala na nadala sa ospital?
5: Nadala, pero wala gidya mamakuan, wala gidya ma-revive.
1: Oh. Pero ano nga klase panapungol, ha? Gin-kastigo gito do? Patupa gid sa ulo na, no?
5: Amo niya eh. According kay Ina dito sa na istorya natin actually ang family sining victim.
1: Okay.
5: Hindi kita pungol kay Ivan Julius.
1: Ano?
5: Ginhaboy sang kwan sang inibalang ang solar light na bala nga nang lapad kita kana.
1: Okay.
5: Amo na ang ginhampak diri sa may kwan sa may liog na yon sining biktima.
1: Tangkugo.
5: Based diri hindi diri sa may liog.
1: Ah, sa likod.
5: Sa kilid diri sa may dalong pipingig bala.
1: Ah, okay.
5: Oo.
1: Aha.
5: Nan. According ina sa statement sa ila sining kamagulangan nga bata kana niya.
1: Plastic o kung steel ang ginhanot sa iya?
5: Daw steel na ang covering sina.
1: Pero wait. Ang lain ginhimo ini sa atubang sang kabataan
5: sa ining kamagulangan nang kadang isa tulog na nang isa. Ang nakakuan gibala naka-witness.
1: Ay. Nagligad to may nanay nga ginbuno sa atubang sang kabataan.
5: Tiini subong niya.
1: Subong nanay na naman ginpatay sa atubang na naman sang isa ka bata.
5: Sa isa ka bata.
1: Ay Maria, kagusep ni Jong nga mga istorya ang imo ni man.
5: Ang motibo is as alleged selos.
1: Selos. Same so, man to sa ginbuno yang iya asawa, selos man.
5: Lain to ya sa motor to ya.
1: Ah, motor to ya. Ah.
5: Oo.
1: Ah, okay. Ay, Diyos ko.
5: Na. Di, ang ining suspect, as bagay, ara naman ining suspect subong sa diri sa custodial facility sa San Carlos City PNP.
1: Pila katuig ni sila higug maanay?
5: Namalawig-lawig na kay Pab Julius. E, tatlo na ilang ang kabataan mo. Hindi na matrace sa ilas ni nga, kwan sa ilas ni nga Iloy.
1: Ay.
5: Kaga ang driman sa kwan, driman sa side sa pamilya sang suspect, hindi naging sila ya magkwan magatubang.
1: Tinagbunga kaya, ng inyo pagigugma tatlo kabuto. Nagsilos-silos ka pa imo ya?
5: Hindi siya ya among ginasilusan suno pa
1: sa
5: biktima.
1: Ay, sorry. I'm sorry. So bali ang babae among gaselos sa lalaki.
5: Oo.
1: Nga daw si Derek Ramsey ang tsura ni kalaki ao.
5: Wala ko kakita.
1: O kung daw si Adrian Gantalaw?
5: Wala ko kakita.
1: Kung mga Adrian Gantalaw, daw pwede silusan. Kung ang migo ni Adrian Gantalaw, Adrian, kung ang migo mo, daw duda ko, no? Hindi, pwede. Kung ako, toto, Adrian. Pwede. Oh, migo ko gini si Adrian mo. Kung mga Jong Versales, bituto, yan. Pwede. Pero seriously, ay ambot, Jong, ah. So, bali, nagapangimon, natungod sa pangimon sang asawa, naginaway sila.
5: Kag, amon niyo, pareha sila abe nga hubog kag Pab Julius. Kay prior sa insidente, daw halin sila sa isa ka birthday party. Balam,
1: ay, te?
5: Oo,
1: uy.
5: Pagpuli nila, dito na sila naginaway sa sulod sa buluyan sa ining kwan sa ining balay sang
1: ugangan
5: sa sini, sa ugangan sining biktima.
1: Okay. Now, so nag-enjoy-enjoy pa sila, nagkaon pa sila posible lechon dito sa birthday. Pag abot nag kinamrasanay sila. Oh. Ay do ka subo nga istorya man ni Jongman.
5: Gani.
1: Ay nako.
5: Live-in partner na subo kung isa sa muna yung suspect daw. So, no, no, grabe iya sini nga pag kinulsol kay Julius kay why siya ay maglaom nga mo tugaling matabo sa no pa sa iya sini nga partner.
1: Ay Maria kagusep. Subo man yung mga istorya ni man. Anyway, buwas isugpunan ko ni Toto Jong, dala na ang imo na balita sa mga minor bala nga ginahimo kabayo. Ti ay ambot nga istorya ni. Ay oo no, inang do normal na lang mga bagay nga amo ni subong saton. 108 días antes magpaskwa. Ti pero amo ni ang gakatabo saton kalibutan no. Dito ya sa abroad inaway. Diri sa aton ya pinamilya, asawa kontra bana, bana kontra asawa. Kabataan, gapanumbag, patay, gabaligya, droga. Ay, ambot.
5: Oh, amo na nadubli na gani ang effort sang PNP diri kay Pep Julius. Nga parang amakuan bala ma kontrolar ang in and out sa sining illegal drugs.
1: Galing kay bisan anon mo na Jong, hindi ni masarangan ka pulis.
5: Galalae na gabi ang iban nga mga
1: diba?
5: Team personnel. Okay.
1: Kay bisan, bisan anon mo Jong, ang tawo ya nga gusto mag hit droga, mangita na pamaagi.
5: Gani.
1: Oh, oo.
5: Pero kaluyan, bagod man sa efforts ng PNP, at least nag-minimize ang inibalang crimes kay Kipag Zilos dire sa syudad when it comes to shooting. Unlike last year nga lain-lain dito ya. Every night may itumbag dyan kay Kipag Zilos.
1: Tungod na sa away sa mga sindikato sa droga?
5: Allegedly, ang pinaka main reason is lansiyanay.
1: Ah, okay.
5: Or nabalang offset.
1: Offset? Ano na siya?
5: Wala bayad.
1: Uy! Hala!
5: Subong daw, nagkalma na. May mga insidente nga gatuhaw nga may kaangtanan man sa Gapon sa pagpatay. Pero hindi na drug-related. Minimal na lang kayo.
1: Oh, grabe.
5: Lain na nga mga cases like para sa ining gintapungol, atong ginbuno dito sa may kudkud. Mga amunan ang mga...
1: Ay, sabi. Diyos ko. Sige, oh. Damo kita istoryan padugang buwas, Jong.
5: Ano naman?
1: Hello, Jong?
5: Yes.
1: Damo pag kita istoryan dugang buwas. Oo.
5: Gani.
1: Oo. Do, kay ti... Amo ning ginatawag ba na mga istorya nga gamarinate dugay eh. Iniya seryoso na gid ni. Amo ning mga istorya nga pwede mo ya i-marinate bala Jong. Pwede mo ya huluman sa langgaw kag patis o kalamansi jutay abe. Hindi niya magpanos.
5: Hindi.
1: Kay ti ginapadalman mo mo. Amo nang nanamian ko Jong sa imo kay makapalawod kaya upod sa akon. Oo. Amo na. Oo.
5: Wala taman gid untatan kay Kipem Julio sabi mo. Wala man naton gina kanan bala wala naton gina set aside ang ini mga sahig.
1: Nice.
5: Oo. Inang lantag ini tukibun liwat kapin
1: mga
5: nakuan ina balang daw na lipatan na kag daw na makuan.
1: Oo. Kag wala kaya konsentrar sa binun-anay lang blakag tiniruhay. Eh ba? Na. Very nice. Sige Toto Jong ah. Pero siling ni Romar Duran, siling niya grupo sulod sako Sir Jules. Na. Dugang pagkitsasing nga batchoy nga wala utok. Oo. Edison Torres maing gabi man ko no. Ernesto Nipangge.
5: Dira to ya last year.
1: Ang ano?
5: Ang inang sulod sako.
1: Ay oo. Hala oo no. Ay nano, damo pagigali.
5: Grupo na lang magkalasapan yung sulod sako.
1: Hindi atuyas out danay pagani kamot.
5: Daoy, napangin.
1: Oo. Ay, ambot ng kalibutan ni. Kadangerous na gid pare Jong sang world, no? Di ba? Kadangerous na gid sang world.
5: Now you know.
1: Oo. Di ba? Ako na iya, inang makihibalo na iya diri sa Larga Vista. Now you know. Eba? Anyway, karang dugay-dugay after sang imong report. Oo. Sige.
5: Yeah.
1: Ayos.
5: Okay, so, kakipa Mzulu, salamat amun yung madulo na ito nga report. Sini nga gabi para sa Larga Vista program. Madulo sa ito sa Litri Body Text Pamadid Kang. Mighty siya. Ako naman si KK5 Zong Barsalas para sa kampiyon ng mabalita, serbisyo publiko kagalingawan sa Ragros, K5 News, FM.
6: Larga Vista!
1: Ernesto Nipangges sa Purok Herbias, Dos, Barangay Villamonte, ini may gabi, katimpla ka na DTX Premium Coffee, wala. Ako yung pagpuli ko, matimpla gid ko. Sang kape nga hindi digulpi, ang DTX Premium Coffee, husto lang ang sangkap nga kape medium roast, hindi mapait, hindi kamasalan, tarsier o konzombi sang imo asawa. Ang pinakanami sa tanan, ang iya sinipatam is stevia, plant-based sweetener, bisan type 1 o kung type 2 nga diabetiko, aprobado ini para sa imo kaglabi kaglabaw sa tanan. May Ganoderma, amo ining milagrosong uhong nga makabulig bato sa kagaw sa imo kalawasan.
6: Larga Vista.
1: Sa aton nga pagpanumbalik, sa aton makihibalo, kaga binhi sang kinaadman, bantayan, very interesting. Ang ato ni istorya sa inyo tonight, plus may ara pagid kita ha, sang istorya parte sa gera sa kalibutan. Kag, ang pagtuhaw sang fire ant, ari na diri sa Pilipinas, nga dapat bantayan, pagkaligad lamang sini.
6: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas, mga buti ka.
8: Subong nga adlaw. Tunanta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo stirula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
9: Yes, sir, boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka silyula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang nga portion sa silyula.
8: Patay ka.
9: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanan. Gamay lang nga portion sa silyula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo silyula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, ma- kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-attacking siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo silula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga silula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
8: Pigaw na absorption sa lawas.
9: So di na magamit ni sila, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakpalainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imo nga alawas. Paano ni D3 Bio mabuligan ang imo nga selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre, si selula ga-produce, damo ga-produce da sang ano, gito ang free radicals, sir boy.
8: Correct.
9: That free radicals, amo man ang maguba sa imo selula.
8: Correct.
9: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imo selula. Ka ang nakanami lang kasi D3 Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3 Bio may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine bla, kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining D3 Bio, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni D3 Bio sa imo nga selula.
10: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka.
8: kampiyon, no? D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, na ngala sa D3 Bio, is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3 Bio is rich in antioxidant, kagin mention na ni Dr. Ramil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferolic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, aran na sa D3 Bio.
9: Di, amo na nga, lain ginya nga pala inom ka D3 Bio, kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga, na magnami ang absorption sa mga minerals, kag-vitamin sa imo nga selula. Ang nami pag-inja, Sir Boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Mm-hmm. Kag ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa D3 Bio. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka dalia magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutas hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duha mo lang ga-atake sa ito selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
8: Free radicals. Mm-hmm.
9: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
8: Wala kabuhi ya.
9: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
8: Correct.
9: Kadaw tuktok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3 Bio. So ibagid niya kung pala inom kaya D3 Bio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang abalatian tuga sa mga kagaw, Sir Boy.
11: D3 Bio.
12: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
13: Pamakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: D3 Bio.
11: Health News.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ugo.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay, nag bad breath. Klinika Spore Biotics.

0: Yan, ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops at the Wattlaw. 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipat-sipat sa mga balita at mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
3: Nagligad nga bulan, nagpaandam ang Iligan State University or Mindanao State University, Iligan Institute of Technology dito sa Mindanao, nga posible magaluntad ang kalitan sa mga duta agrikultural matapos nga natukiban nga may isa kasahi sang invasive species sang subay dito sa syudad sang Iligan. Istoryanta na nano ang posible nga halit nga pagkadaloon sang fire ants karon dugay-dugay. Ari unahon ko anay ang makihibalo diri sa Larga Vista, makatalanaga nga ihibalo nga ginadala sa inyo sa Kalwan sa Gyapon sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Ari kung gapate kamo nga ang tawo ang una naggamit sang internet, hambalon ta kamo tonight sala nga ang una naggamit internet hindi lang ugaling World Wide Web kundi World Wide Web sa kalasangan. Kabalo kamo ano? Ang una naggamit internet kahoy nga ari lantaw ta video number 1 nano paano mag-communicate ang kahoy.
4: Gonna blow your mind. There's an entire network right beneath your feet.
5: Oy.
4: Meet mycelium, the hidden network fungi used to help trees communicate, share nutrients, and even warn each other about danger. This wood wide web can stretch for miles and is the largest living organism on Earth. It's like nature's social media for survival.
5: Oy.
4: So, next time you're in the forest, remember, there's a whole world working together right beneath your feet.
3: Oy. Hala, ginabantayan kagali. Ang ginatawag mycelium, ano ini siya? Isa ka klase fungus. Nano ang fungus? Sa simple kaglaktod nga paminsaron, ang fungus, ang hatag kong halimbawa, uhong, fungus ina siya. Ang gapakatol sa imo tiil, fungus man ina. Ang gapabaho sa imong kinatawo, labi na sa babae, fungus ang gatuga. Sina? So meaning, it's a microorganism. Kung may ara ina, sa idalom sang duta, amuna ang ginagamit sang mga kahoy agod mag-istoryanay. Ang gwa sina amunang linya sang ila telepono. Nag-istoryanay sila kung may peligro. Halimbawa,

0: kung may ara insekto nga nagachibog sa dahon sang isa ka kahoy ang iya to kaingod, pabalon niya ina pinaagi sa mycelium. Kung may ara kahoy nga tagumatayon kumo kay tigulang o kung nagamasakit, ang imuon sang kahoy sa palibot gaan nila na pagkaon. Very amazing and very interesting. Makatalanhaga to say the least. Yari, video number 2. Nano ini ang World Wide Web, internet sang kahoy video.
1: A tree's root system is much more robust than most people think. And these roots are actually connected to other trees in the area that form a complex network.
2: This network
1: essentially allows them to talk to each other about potential threats, like insect attacks and fungal infections. And if one of the trees needs food, the others in the area can send nutrients through their roots, ensuring that all the trees in the network remain healthy.
0: Uy, kanami, no? So, dimudo ang kahoy. Kung magkadto ka sa isa kalasang, amot saan o ka last na kakadto sa lasang, Toto Remuel, nga nakalakat ka sa forest, gidya bala? Ako dugay na eh. Ako mga 10-15 years ago. Pero, kung ka isa, magsulod ka sa lasang, labi na gid sa diri sa Mount Canlaon Natural Park, shadow kadamol mo. Oo, do maminsar ka nga ginabantayan ka sang kahoy. Kag ang matuod gali, subong nabalaan na sang siyensya, nga hindi lang isa ka kahoy ang nagabantay sa imo. Bilog nga kagulangan nga ah. Kay ang kahoy, makaistorya sa kahoy, makatek siya. Amuning ginatawag nga root network. Atong ginasiling kubla, mycelium. Makaistorya na yung silingya-singyapre. Do may tigi, di ba lang nga naghapon sa akon, siya preparar kada kay base isumaylo sa imo. Dasun kon may isa kakahoy nga nagapalangluya kag kulang pagkaon, kulang tubig, pwede galin na siya padalan sang iban nga mga kahoy. Nga, very simple. It is for survival. Kung ang tanan nga kahoy healthy, ang bugos nga kagulangan healthy. So meaning bintaha sa tanan kung kada isa maayo ang ilang pagpangabuhi. So very interesting. So amo ina, ang aton makihibalo tonight, makatalanhaga nga ihibalo, World Wide Web, inyo na balaan dire sa Larga Vista.
3: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista!
0: Are, antes ko marimtan, bantayan ang atong talakayan sa fire ant. Nano ang dapat bantayan sini? Labi na gid sa mga duta agricultural, nano ang pwede niya ihalit sa mga pananom diri sa aton? Kay nakitaan na to sa Iligan City sa Mindanao, nano ini ang fire ants, isa ka invasive but silingon nga pwede ya tabugon ang iban nga mga insekto sa isa ka lugar kag pwede siya makapanghalit. Nano ini nga klase sang subay, bantayan karon dugay-dugay ari anay indi tagid pagkalimtan ang nagahatag baterya sa ginakawat sa inyo selula, ang DTX 500, ang free radicals ukon ining latak gikan sa mitochondria, amo ini ang nagatuga sang pagtigulang sang aton selula. Dimudo pagtigulang man sang aton lawas nga ah. Tungod ang free radicals, ginakawatan niya baterya ang imo selula. kun may ara duro nga antioxidant sa lawas mo, amo ini ang magabalik sang baterya, makalikaw ka sa baratian kag hinali nga pagdigulang. Diin ini makitan. Ang antioxidants of course ara sa prutas, sa utan, sa husto nga pagbahuway, vitamin C, paglikaw sa bisyo, and of course, mag-inom ka sang DTX 500. Duro ini, pinaagi sa disugared sugarcane extract, kagdahon sang amargoso. So once again, likawan ang pagtuktok sang imo selula, ulian sang ginkawat nga baterya, ang imo lawas, kag imo selula, diri ka sa DTX 500. Ang iya pares, D3 Bio. Amo ini, ang duro, ang elemento gikan sa extra virgin coconut oil nga nagapaalam sang imo immune system. Tungod sang sini nga John Wick sang imo lawas, ang kagaw, virus, fungus o kung bakterya, patay kang kagaw ka. Tungod duro ang medium chain triglycerides sa D3 Bio. Hindi pagkalimtan DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Ang inyong masaligan nga tagpangapin sang kalawasan, agod makabato sa balatian. Alright, ari, sa iluhanta, ang isa na naman ka-video, balik kita makadali sa inaway sa kalibutan. Ang pamangkot na ano naman ang interes sang China kagrasya dito sa Afghanistan. Sang nagligad, kundi abita ang kano nagkadto lang sa Afghanistan kay atuto si Osama Bin Laden. Hindi gali nga. Sa Afghanistan, duro gali ang rare earth, ang critical minerals bala. Amo ini ang elemento sa duta nga ginagamit sa artificial intelligence. Ginagamit sa paghimo sang microchip para sa computer, mga parte nga ginagamit sa mga radar, nga ara sa mga warplanes, sa mga satellite kag iban pa. So critical minerals, rare earth nga ginatawag. Yari, lantawon tang isa ka video nga nagapatag sang ginbayaan sang kano ang Afghanistan, interesado pa ang Russia. Yari ang video.
2: China winning in Afghanistan and USA losing. Afghanistan wasn't just about terrorism. It was sitting on the most valuable minerals in the modern world. Hello. The exact minerals America desperately needs to compete with China. America withdrew in August 2021. Within weeks, China was meeting with the Taliban, signing multi-billion mining deals for rare earths that America now imports from China at record prices. 20 years of war, 2,400 American lives lost, and China walked in and took the prize.
0: Uy, amo to. Hala. So meaning, ang interes sang Amerika, muna blagi na siling ko, ang dalagko ng mga nasyon, dala sa sila tanan, Amerika, China, Russia, interes lang nila niyang ila ginapinsar eh. Sa tuod lang, dala na kita dira sa Pilipinas. Nga, tikigaaway sila, kada isa wants global dominance. Gusto nila maghari sa kalibutan. Tiang Pilipinas is a key ally sang Amerika. Ti kinamigo man ta sang China, pero ti at the end of the day ang pamangkot dire diin kita makabintaha. Diin ang nasyon nga nagakabig sa aton nga abyan gid, indi lang kay galamiton. Ti hopefully ang aton gobyerno can decide competently and with the best interest of the Filipinos at heart. Lorga, kaya mo lang na anay ang parte sa gera. Ari, katuan ko anay, importante iniya sa aton. Fire ants, nanong natabo, nakitaan dito sa Iligan City ang isa kaklase sang fire ant, nanong ini, subay nga ginatawag invasive, nanong matabo. Nano ang buot silingon sina, pwede makapanghalit sa kasapatan kag pananom ining fire ant. Ginpaandam sang Mindanao State University Institute of Technology nga may ara potential, mahimo may ara pagadalon nga epekto sa agrikultura ang ining mga klase sang subay nga nakit-an dito sa syudad sang Iligan. May ara lugar eh, Barangay Rugongon. Now, nanong matabo, pwede ini sila makapanghalit sa mga pananom. Oo. Kagnano pagid. Pwede man nga ti ang tawo mabalatian kay ang ila sinikagat highly venomous sila. May ara toxin ang ila nga kagat. Mabutoy-butoy ang imo panit. May kita ka muna may ara isa ka klase sang subay nga pula-pula gid bala nga do ka dakko gid ya sang ulo nga kun magkagat sa imo daw gina tutdan ang sulod sang panit mo daw gina kalayuhan bala dispues pagkaligad sang pila ka minuto gabutoy-butoy ang panit nyo. Are lantamunta ang isa ka video parte sa fire ants. Dapat bala kakugmatan ini o kon indi. Yari ang video.
4: This is the realm of the most successful creature that has ever lived. So is this.
0: Uy.
4: And here.
0: Uy ala.
4: It has been adapting, evolving for 150 million years. 14,000 species.
0: Wow.
4: They are nearly everywhere.
0: Uy.
4: Thriving.
0: Subay ang ginabot nila ni Silingon, ha?
4: This is the story of Solenopsis invicta. For 80 years, it has been on a ceaseless march across the United States.
0: Uy.
4: Racking up $6 billion every year in crop damage,
0: hello?
4: Equipment repair, and pest control.
0: Uy.
4: Conquering 340 million acres in 13 states.
0: Wow.
4: And it's still on the move. Globally.
0: Uy.
4: Now, scientists are cracking their ancient secrets to success and survival.
5: We knew that we could speculate all day.
0: Okay. Amone ang ginatawag Solenopsis invicta. Amuna ang scientific name sang ginatawag commonly as fire ants. Sa sulod sang 80 anyos na nga nakaligad, sige ang lapta niya. Dala na dito sa Amerika. Binilyon kadulyares ang halit sa pananom sa mga guba nga appliances. Nga atiga short circuit ang mga appliances. Tigi na tunan siya. Nga kabalan nga klase insekto ini. Abe pamatian.
5: And the ants, we decided to bring them into the lab and obtain visual data.
4: Enlisting crime scene forensics to track the invaders back to their origins. And breeding winged assassins to hunt them down.
0: Uy,
6: the questions Allah. That I frequently get asked is, what's going to happen when the flies run out of fire ants to eat?
4: How could something so small be so destructive and create alien worlds?
0: Allah.
4: With collective behavior and swarm intelligence, it is a super organism.
0: Uy. Katahom nga dokumentaryo. Fire ants. Okay. Documentary ini banwa parte sa fire ants. Solenopsis invicta amo nang scientific name niya. Nakitaan na di sa Pilipinas sa Iligan City nagligad nga bulan. Are. Okay.
4: This is perhaps the most feared, even reviled, of them all. The red imported fire ant.
0: Bo, imported, ah?
4: It doesn't belong here in this South Georgia lawn, or even on this continent, but it's here to stay.
0: Uy.
4: The fire ant is native to the floodplains and savannas of South America.
0: Ah! South American ni halin galit banwa.
4: Sometime in the 1930s, They hitched a ride on a cargo ship.
0: Uy!
4: And were dumped in an Alabama port.
0: Oh, dito sa Amerika, nagsakay siya sa barko.
4: Invicta had found the land of great opportunity.
0: Uy!
4: A fire ant's paradise.
0: Uy!
4: We have been their scornful yet benevolent neighbors ever since. A mature colony can hold a quarter of a million fire ants.
0: Uy, ila.
4: Their mounds
0: are
4: 18 inches high and are often identified by a freshly tilled look.
0: Ooh.
4: Inside, an elaborate system of tunnels and chambers extends down into the ground.
0: Uy, grabe.
4: Like ants the world over, these insects are highly efficient earth movers and clever architects. Climate control and safety.
0: Alam ang subay gali banwa.
4: Ants don't have the internal ability to regulate their body temperature like
0: we can.
4: But they can build and they can mobilize.
0: Uy.
4: On cool mornings, workers bring the entire colony, queen, eggs, and larva, up into the sun-warmed mound. In the heat of the day, the ants methodically retreat back down into cooler ground.
0: Ay! So amo gali na, ang mga fire ants, shadow kapisan, no? Kun aga, tikundi tugnaw sa idalom sang ilang, ano panawag ni, sa ila pugad, dalumduta bala, so kinanglan, painitan nila ang ila ray na, kag ang ilang nga mga larvae, ining mga bata bala, nga mabuto mangin future nga mga subay. So ginabutang nila sa initan para hindi mapatay sa tugnaw. Kung mag-init naman, kag mag-singkal ang adlaw, ibalik nila sa idalom, amugali na ang fire ants. Pero sugod palang ini ha, nga delikado ang fire ants. Buwas sugpunan ko ini. Pero wain ako sang tiyempo ang sangalan sang amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara sa technical side. As always, ang inyong alagid sa mikrofono, Julius Maraveles. Salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
7: Larga Vista. 101.5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the biscuit pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita Almaydis Maria. Ako may nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
7: DTX
11: DTX Beauty Soap.
12: Mamakan sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: Sa una,
13: problema, gid ako sa akong body odor.
14: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
12: Mamakan sa mga butika.
15: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
16: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sa kinangakon nga, lawas ka kinangakon niko. Tubong nga, nagainom ko sa Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
17: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
18: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics, nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
19: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-one round sa akon. Inikal.
19: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
21: Number 1.5 K5 News.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
23: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
24: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
25: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
26: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
24: Hindi lang ni carots.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
24: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
23: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
23: Isiling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
27: Basta.
23: Ano na yung interior man?
22: Maedukar ka pa.
23: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, dayo ka sa depression.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imong ugat? Nga may ara kaplak formation, may ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No, bago pa man kaina, magka problema sa imong nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
28: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala kamo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Dr. Ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Mil?
28: Kung wala ka gainom DTX 500 kag MyTC, no? Hindi na lahog, Sir GP. Ha? Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kun nga nagaka-high blood ang tao. Tingala man ko ang first in generation wala to high blood. Kay puno-puno gito ya antioxidant. Subong man ang kakulang sang gito ag vitamin C ang nagapalala sang pagaguba sang alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Sa imo question, Sir GP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkatao sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years, sang bata usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no, di na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
24: So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure. Mm. Paano makabulig, Dr. Mel, si DTX 500 kag Mighty C? Mm.
28: Dari kita, anay, kung paano nagamay ang alagyan sa dugo. Mm. May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction. Mm. Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nag-control sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imong dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kun palainom ka DTX 500 kag Mighty C, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
24: Mm. So paano, Doc, makaguba ang endothelial dysfunction?
28: Siyempre, taas cholesterol. Mm. Bangod sang sagay nyo kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoy mo ni mo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dakot saan sa mag-diabetes ka, amo na nga dapat inomgid DTX 500, inomgid Mighty C or Pure C, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
24: What if, Bidok, hindi ka diabetic? Mm. Normal ang imo nga sugar kag cholesterol. Mm. Hindi ka man tambok, may tsansayhan nga mag-high blood ka?
28: Yes, good Sir GP. Ang high blood ang isa man ka hereditary nga klase sang gituag balatian. Meaning, pwede mo makuha alin sa imong ginikanan. Importante ang family history sang pasyente sa diagnosis kag proper treatment sang high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sang mga puno sang antioxidant nga suplemento. Tiwala na sang ban, wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi na maghulat pa nga kuana magtaas imo blood pressure.
24: Mayara ba na, Doc, sang sintomas nga mabatsyagan kung mayara ka sang hypertension?
28: Amo nang problema sa kadaman, Sir GP. Nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinika kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsyag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag, biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maigid inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang, may chronic kidney disease ka na. Pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Sigurado, hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-high blood, kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500, Mighty C kag Pure C.
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw, protektado, mag DTX 500, aga, unto, kagabi, DTX 500, ang pangpawi, kag super detox mo, DTX 500. DTX 500.
1: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
24: Mga dugang nga health benefits, no, sa aton nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang hyperuricemia. Mm. Amo ning pagtaas ang uric acid concentration masobra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang kon masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo kun ikumpara sa ginapagwa o ginaabsorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na as in disfigured ang imo mga joints, hindi
28: pala magiyo. Kalain na lang taon, Sir GP.
24: Oo, kalain. Wala labot sa sakit, eventually magka-loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
28: Kalain, gani, no? Straight lang yung mukaan.
24: Gani, dapat mag-DTX 500 kag Mighty C sa may mga gouty arthritis na, ha? DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako ang matabang sa inyo. agud hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga-DTX 500 kag mighty sure pure sick kadadlaw, wala sang gouty arthritis ka matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
28: Ang lain pa sir GP, ining hyperuricemia, ang nagapurma sa kidney stones or nephrolithiasis. Mm-hmm. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sa imukan, imong kidneys. Tingala ka, ang sakit ko, taas man ko uric acid. Dugay-dugay, nagguba ng imukan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan. Simple, plakaong katinai, atay, baga, mga heart, kidneys, mga kuan bla, kasudlan. No? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na, grabe ang tokar sa imo gout arthritis. Magka-over na karon sa gituag, purines ang imo dugo. Plus pa, kulang ka sa gituag, antioxidants. Ani kung plakaon kasi ni, damo ta ni kaon mo gulay, damo ta ni kaon nga prutas, or palainong ka bi DTX 500 kag may TC, wala ka na nagraan ka kaon prutas, way ka kaon utan, wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano, kag may TC. Ang resulta, tihalabok tudlo mo eh, gatiko, kag hindi mo na mauntay, disable ka na. Amo nang lain. Inakon, hindi ka magkabato. Ang lain na kung mapurmaping na bato.
24: Sa kidney.
28: O, mga urate stones. Grabe na. Pili ka. DTX 500 ka kag mag-mighty C. O magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney. Or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag mighty C ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulan.
24: Amo na
3: ta. So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX sa 500 kag mighty C, no? Ini bangod nga sang iya pinulik ka compounds, no? Sang DTX sa 500 kag mighty C nga makit-an man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no? Agud hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no? Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no? Pila sa mga biological activities sang phenolic compounds, amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory, no? Ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids, no, nga yara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag mighty C.
4: Correct kada Doc Sam, no? Plant extract tawang ba nila transfer depends, no? Ano nga dala sina phenolic compounds na pagit polyphenols, flavanols, and flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag mighty C.
28: May pang tanom, no? May dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung plakaong kaya gulay, prutas, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga magubay mo cellphone, lawas mo pa, grabe yung putos mo cellphone. Akon gani yung may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, ipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Mas tatino nga tay,
6: happy kanunay,
5: DTX 500.
6: Masaligan,
5: epektibo,
6: DTX 500.
5: DTX 500.
7: Dinakano ang ginabatsyag ang ako na UTI.
8: Kapila ka mag-inom
9: sa DTX 500?
7: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
7: Okay na, halin sa nalik kami sa DTX 500. May nagko ginabatsyag
5: DTX 500.
10: Informasyon sa ikaayong lawas.
24: Namiyan ko to sang ambalitok, transferred antioxidant. Meron mga blood transferred baho. Alin sa baho sa ilok, mapatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala.
4: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka patanawon.
28: Kag alamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
8: Uy, DTX
28: 500 Beauty Soap.
8: Oy, kuno. No? Beauty, ha? Hindi pa size kita, Beauty Soap. Wow.
28: Guwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, in-upgrade na to, ang isa na to kahabon, para ang purpose na to na, Sir Boy, hindi lang nga dula ang baho sa ilok, magwapo ka, guwapo ka sila. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
8: Bantayan yun na, ha?
28: Yeah. Ah, siyempre, ang pare siya, ang partner Sir Boy,
8: Clinica Diofresh.
28: Amugin na
8: ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinica Diofresh ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kiinitanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinica Diofresh, nga gatap na sa mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Diofresh deodorant.
28: Mga kaila pa! Pinaka-the best nga kape, aga pa, Sir GP, Sir Boy, wala na sang iban. DTX Coffee Mix, your healthy coffee. Nga healthy, iti may antioxidant, may di sugar cane, may ara pagit ampalaya. Din ka pamangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, dina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung may budget ka. Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium, ang klase nga kape, nami ang iyang mga ingredients, Sir Boy.
8: May ergotayunin.
28: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3 Bio, nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
8: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kunta sa imo selula. Anong una-una? Oxidative stress, sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE nga ala na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3 Bio, protektado ka man sa kaduwa nga kunta sa imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites and fungi, kayang-kaya kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape DTX Premium Bulletproof
28: may,
8: Coffee.
28: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, hindi sila kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Premium. Pero bantayan ha, basi may magawa, D3 Bio Coffee.
8: Uy!
28: Para rikta na, Sir Boy.
3: Uy, bago naman ha.
28: Pero ang pinaka the best, Sir Boy, ang pinaka nami nga ang sirkulasyon sa imong dugo, nami. Amo na nga, hindi lang ya pang lalaki ang extend food supplement. Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. No, kay pigaw ginaangkuhan ang pag-circular sa dugo. Try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manamigin nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman na ito, Sir Boy. From Isaka Herbal Oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
8: DTX liniment.
28: Kabalo ka, isla na mo, kaya damo ka pampiki sa amon ka. Sa amon nga balagyot. May mga jil-jil da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
8: Pwede po doktor ito, Kamil.
28: Amo na nga, islan ko, anay, kay nga, hindi magwanta ang piki anay, no? No. So, lantaw na to, basin dugay-dugay, piki on Japan nila. Ano na lang
3: damo dagaliban niya, piki.
28: Ano naman, kopya-kopya na lang.
8: Gani, no? DTX Liniment, ha? Tandaan ang alan.
28: DTX 500 Liniment.
9: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500. DTX 500.
11: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi.
13: Karong pila na may mong sugar?
11: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
9: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di katama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Roa City, Atubang sa PLD
12: City, McKinley Street,
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: San Jose Antique,
13: Juan Tiong Building,
12: Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall,
13: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
12: Kulasi, National Highway,
13: kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
13: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
16: Case information sa ikayong law.
17: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lang na trangkaso si Pon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam na iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Top ni Doc.
18: Top ni Doc!
4: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktugid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas? Doc Ramil?
28: Di, nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
4: Tulog ka.
3: Mga bata.
28: Tulog. Okay, para mag para mo magtubo. Now, nabala na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3Bio. Nga man, di ka baluman tang medium chain triglycerides yung ga-apik ni sa mga damo nga mga processes sa pag-influensya sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imo mga amino acids para patubuo ng maselula, mga tissue, mga organs. Ti kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
4: Wala ka gatubo, wala ka puting yung maximum growth, no?
28: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Kung nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica D3Bio. Tingala ko kay Tuto kini, palainom D3Bio. Daw matu, masubra pa siya sa katasa ko now.
4: Huwag pa na. Huwag pa na lang tango sa tiro.
28: D3Bio. Ha? 15 years old pa na. Di subong niya, ginakaon lang. Ga-program siya. Ginadulungan siya, ginakaon lang ang D3Bio, Sir Boy.
4: Campion.
3: Ginausap lang.
4: So di ka na, no? Kinambal ni Dr. Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para magpower sang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Gabi, no? Ang D3Bio, ginapanami ang imutulog. Because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. That's like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang D3Bio ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpadako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidads sang Clinica D3Bio.
28: Siling niyo ni Mano, Sir Boy, akong bata, Dok, na ayaw na ang gahabok sa sulod sang ilong. Kaya isipon subong, okay na, Dok, pero tigid ang D3Bio.
3: D3Bio.
4: Tigid ang Clinica D3Bio. Yeah.
28: Te, Mano, kada, kag ang bantayan ginila, Sir Boy, kung ang Clinica D3Bio, maparis mo sa gitwag, complete probiotics.
4: Ay, ang muna.
28: Hamon ang bantayan, isa sa mga bag-o nga produkto sa
4: bantayan nyo.
28: Ang complete probiotics kag maghalo ang Clinica D3Bio.
4: Daw
28: ga pista sa good bacteria ang imo tiyan.
4: Daw ga pista mga soldado.
28: Once nga ga pista ang mga soldado sa imo nga tiyan sa imo tinai, ga pista ang imo nami nga mudo.
4: Amo ni kampyon ga pina sug bantayan. Ang probiotics nga hindi iya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi yan maapektuhan sang asido sang tiyan. That's why ang probiotics nga ginkumplito mo, ang complete probiotics sang Clinica, mapuslan ginyas ang lawas, amuna ang advantage. Oy, abangan na ha. Pero ano pagid bala mabulig ni Klinika D3Bio sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat-soluble vitamins. Those fat-soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot mo gid ang imo maximum growth and muscle development. So D3 Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3 Bio, pati bata mo buligan padakoon ni D3 Bio sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga Klinika D3 Bio everyday.
18: D3 Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Vizio.
19: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
18: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3.
20: Malakas, mga butika.
18: May DC, ang alkaline, nga vitamin C.
21: Ako si Mimi.
22: Nalili kasi napit akong tuhod.
21: Arthritis na gali.
22: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
21: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan.
22: Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko.
21: Tibo, gid kaayo ang may TC.
18: May TC. Mapalis
23: sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisita halang
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel.
27: Iloilo City.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
30: Roa City.
31: Atubang sa PLDT McKinley Street.
32: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
33: Calibo. Reventor Building. Osmeña Avenue.
34: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
35: San Jose Antique.
36: Juan Kyong Building.
37: Barangay 8 Bagumbayan.
38: Fronting kay San Mall.
39: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
40: Kulasi. National Highway.
41: Kilid sang LBC.
42: Clinica de Alternativo Medicina.
43: Kabangkalan Branch.
44: Located at ACM Building.
45: Texas Street.
46: Corner Bread Box.
47: Kabangkalan Public Market.
48: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
49: Sagay City.
50: Radyo Bandera Compound.
51: Likod sang Pag-ibig Office.
52: And
53: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
54: Bacolod City.
55: Ernai Street.
56: Fronting Paglaum Sports Complex.
28: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang D3Bio, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pag tigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka D3Bio, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito, ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa D3Bio, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa, kung damo probiotic sa mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka-common ones nga tigulang ka. Mm-hmm. Mayo man siya sa Tanpalma, sinadok ang D3Bio, gina-try ko na butang sa akong kuhan, akong ulo nga may kaspa.
3: Uh-huh.
28: Tingala ko, dula siya. Sa sige ko butang. Pero guwapo, namigid kay J.J. Dugumio. Sa sige niya inom D3Bio, gamot daw ang flower.
4: Ay!
28: Siyempre ginapatayin kagaw, Sir Boy.
4: No? May testigo ka, J.J.
28: Sino nagsimot, J.J. Dugumio? Ha? Kamu lang?
4: Ang gusto ko lang itong i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil about Clinica D3Bio, no? Sakto na ang D3Bio, ang Clinica D3Bio, ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May, ang akon mother, no? May mom, si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit.
3: Mm-hmm.
4: Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gibutangan sibuyas kaglanggaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-Clinica D3Bio, adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang da, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanang kabalo kamo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola ga iditribayo.
3: So ang extra virgin coconut oil sa nga ditribayo, Sir Boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da. Laban sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sa nga ulo, no. So makabulig ining ditribayo tungod sa nga extra virgin coconut oil, kay ang extra virgin coconut oil miyara sa ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no, kangay ang epekto si Sir Boy, no, sa sinangarason ang ditribayo makabuligin sa mga tigulang confirmin nagalingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy, no. Besides si Sir Boy ang antioxidants nga sa ditribayo, pwede man makabulig sa may mga kuyap bala, Sir Boy. Kapataan yung may kuyap, tigulang yung may kuyap, makabuligid nga mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
0: Pinaka-common nga mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60, 70, you have diabetes, try nyo bala ang ditribayo. Ang yung medium chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa naga-jita ka sa imong intake ng carbohydrates. Subong man, ang nami sinisa iya kay gina-prevent sang ditribayo ang pag-oxidize sang bad cholesterol. And also as a good fat, ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio.
1: D3 Bio. Gusto mo ba na nami imong mood kag paminsaron adlaw-adlaw? D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sa manami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagi sang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Babakal sa mga... Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: 105 News FM.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lepi sa nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyang ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
9: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
10: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
11: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
2: Mapakal sa malapit na butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City.

0: City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Mga kapamilya, mga suki, na mga tagpalamati sa aton ng palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo? Sa gihapon, dayaon nato ng Diyos sa kasalamatan kay hinatagan kita sa mayong atimpo, makapadayon kita sa subong sa aton ng palatuntunan, kag makapadayon kita sa pagmati sa iyang balaan ng mga puro. Kamusta ka mo, tanan? Kabay pa ang ayara ka mo, si kayong lawas, kag labos tanan, mayo man ang inyo kayamtangan sa inyong relasyon sa Diyos. Kaya mo niya ang pinaka-importante sa tanan. Biskan nga kita ginatagan sa tanan nga mga pagkamaayo nga ginatag sa aton, physical, mental, spiritual, financial protection, pero kita man dapat nga aton siya suplian. Aton naman ibalik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat, bangon sa tanan niya nga pagkamaayo. Ligid nato na siya pagkalipatan, kaya diri lang ang Ginoo malipay sa aton nga tanan. Wala na kita nga sa tanan nga managkalatabo sa kalibutan, mga paandam lamang ni siya, kag ang mga kasulti, ang mong ginagamit nga balik kapital, kita nga mga baskog, kita nga mga maayo pang lawas, dumdumunta na ang Diyos na lukoy sa aton. Muna nga dalayon siya sa sini na Diyon. So sa hindi bagit kita magparayon, subong sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasagatasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalipong ito, kami po'y narito, lumunulog sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay, na kami po'y inyong iningatan at pinagkaloban ng pagkataon kung saan makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, sa buong Pilipinas man siya, at pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, kayang din higit sa lahat ang CEO, Rukamil Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga kinakailangan na mga pagpapala ng physical, mental, spiritual, financial and protection at sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nagkinig at kung may mga karamdaman, physical at spiritual, nawa pagalingin mo upang ang nalabing buhay ay magagamit sa paglingkod sa inyo na may katapatan. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng makasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinisos. Amen. Parin kita subong magaturan sa aton nga pagtuon na hanungod sa paanggid. Kag aton to namit lang ang paanggid na hanungod sa manog sabog. Now, ang manog sabog, kung basahon ta ang inisya nga paanggid, makita tani siya dres kapitulo 13 versikulo 1 hasta sa unhan dere sa Matyo. Amo ni aton basahon pamatian ninyo. Sa statong adlaw, nagwa si Jesus sa balay kag naglingkod sa ubay sang dagat. Kag nagdugok sa iya ang mga dato. Kag ang mga dako nga kadam-an sa bagay nga nagsakay siya sang sakayan kag naglingkod. Kag ang bugos nga kadam-an nagtindog sa baybayon. Kag nagpamulong siya sa isa sa ila sing madamo

Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM. Oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. This is your Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the night kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano naman na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumun sa inyong mga paminsaron. Sumong agapi, text na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263 at sa ating globe number 0927-7448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa ating globe number 0927-7448-940. September 8, 2026 is a Tuesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin tanan every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Good evening. Mayo. Good evening, si Moki Pem Girili.
0: Kamustang imong adlaw, Lo?
1: Well, so far, so good. So good so far. Mayong gabi sa itong tanan, mga ka-K5, ha? Ako naman si Jay Lolo. Kamusta? Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Hindi gin magkalipat sa subong panahon. Aray na kita sa bulan sa mga bear months, abi, no? September na kita, October, November, December na ta. Langko yun ta niya. Tapos yun ta ng tuig nga 2026 nga may maayo kita nga panglawason. Layo sa masakit kag balatian, ha? Padayon ang exercise, padayon ang pagpabalhas, padayon naton himoon ang pagpili sa mga masustansya nga pagkaon, ha? Inigin magkalipat sa priskang autan. Magkaon gi sa mga utan o kung ining tawag natin ng mga prutas, ha? Kag amilimpyuhin palibot natin, ha? Kaya mga lamok, mga bakterya, kagaw, ara lang naga hulat sa kagiyunan. Kaya tagaan kita sa masakit kag balatian, ha? O galion natin nga maglimpyo sa aton paniwalay, sa aton ogsaran, ha? Kaya siyempre layuan ang mga bagay kung mga butang nga makahatag sa aton stress, ha? Ang stress isang naghahatag sa pag-andar sa mga high blood, paghatag sa aton sa peligro nga makaangkon sa stroke o kung heart attack ang iman pa ng mga sakit kaga delikado sa kalabanan. Stress, ha? Kaya hindi gin magkalipad kahit magpabalhas, ha? Kaya ang kada ilig sa aton balhas, isa ang nakadakong bagay kaya ginalimpyuhan aton ang aton sistema nga mahigko. Higko nga nagahatag sa aton na balatian. Higko nga nagaguba sa aton sistema ka nagatugaw sa masakit kag balatian. Higko nga halin sa hangin, sa tubig, kag sa mismo sa pagkaon naton. Higko nga ininatawag naton nga toxins. Mga free radicals sa aton palibot. Gani unahon ginaton mga kakipay ang aton kayong lawas. Ilabi na gin nga lapit na matapos ang tuig 2026, ha? Kag hindi gin magkalipat sa pag-inom, adlaw-adlaw sang DTX 500. Ang DTX 500 mapisan magtultol sa mga higko, mapisan mag-eliminar sa mga toxins sa aton nga lawas, mapisan maglimpyo sang aton selula para hindi kita makangkon sa sakit kag balatian. Kag ina-repair ya mga damage ng mga selula, ang aton nga mga tissues, kasubong man, ginatagaan niya sa sustansya ang aton sistema. DTX 500 himo ini sa Ampalay Extract, ha? Ginabantaya ang atong nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kag kung lapaw ginman sa level, ginapanubo sa nga blood, sa nga DTX 500, ha? Kag maipikto ini nga palyas gid sa insulin. Kag sumong man, may aras sa Ampalay Extract, kag ining super antioxidant. Nga nagabantay sa mga free radicals naman, nga katulad sa toxins. Ang tugas ini is panghalit sang aton selula kay nagahimo sang sakit kag blatian kag pwede ka matay sa isa ka tawo. Nagandam kay naga proteksyon sa aton ang super antioxidant nga halin sa tubo nga makuha naton sa tagsa kag pag-inom naton sang DTX 500. So gani likaw sa sakit kag blatian, adlaw-adlaw inom kita DTX 500. Alas 9.50 na nainom ng Mighty Shea. Ship on obo, hilan at allergy ang aton problema. Tinang natalang pa sa kaon ng resistensya at depensa pagi sa pag-inom sang vitamin C. Kakun vitamin C ang pagamalan, ang number one gain ng aton pilion, ang Mighty Shea, ang alkaline ng vitamin C. Madasig siya maabsorb sang lawas. Abot silingon, madasig man siya makapwesto ng pangalamang depensa kang maghahatag sang resistensya sa aton. Kaya hindi kita makaangkot sa sipon o buhilanat, allergy, asthma, kaya iban pang sakit sa subong ng panahon. Ang isa kakapsula sang Mighty Sick, napres na ng kaon kasang napulo ka oranges, ha? So kinanglan natin yung mga tatay, mga nanay, every day sako kita sa pagpaniuha kag pagpatigayo sa aton obligasyon sa panimalay, bawal magkasakita. Kailangan pa sa kaon ng depensa kag resistensya. Kailangan mag Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Aha. Nainom ng Dito Bayo? Duwagi ka kamot kahan sa lot, oh. Basta di tribayo, duwagi ka kamot, ha. Kay man ang di tribayo, kamudlay sa aton nga sitwasyon sa mga panahon. Tungod sa virus, no? Mga bakterya yung aton na masolusyonan. May mga bulong na sa mga bakterya, mga kagaw na yan. May mga solusyon na kita nila. Pero ining virus, no, kamudlay niya po, no, miskan mga advance ng mga nasyon sa ibang nga pungso, dami, no, no, may mga advance silang himalo sa medisina, no, wala sila sa may hatag sa aton nga bulong, kinabla injeksyonan ka lang, kinabla inuman mo lang, mabuwan ka mula sa kalitan sa gintugas ang virus, mula. Wala sa kya po, ha? Kailangan lang natin is always maghalong, magdepensa, maglimpyo sa aton nga panggawi. Aha, amula na ang permitugon. Mayo lang kay may-ari kita sa D3 Bayo. Ang D3 Bayo may extra virgin coconut oil with vitamin D3. Kamu ini ang nagapin sa aton selula. Hindi magkapalapit ang mga virus in kaso ginman makasulod sa aton nga lawas, sa aton nga sistema nga gusto maghalit. Kaya kung mas mahalita na kita gani, no, ang infection kita, makangkon kita sa paglain sa pamatsyag, kagadasig lang mag-deteriorate ang aton ni kayong lawas, kagpili nga makangkon kita sa madasing nga kamatayon. Tugas ang kalitan sa virus. Ang D3 Bio na pamatud-an na during sang time sang pandemic nga nagahatag sa aton sang proteksyon, prevensyon, nga hindi kita basta-basta magkangkon sa sakit o kon kalitan tugas sang virus. Basta importante kada adlaw pasiguraduhon gig inom ka sang D3 Bio. Kay wenta ka balo kon diin kag sano kag anong oras
0: nga pwede kita atakihon sa mga viruses sa aton nga palibot. So hindi makalipat ha, D3 Bio, DTX 500, Mighty C, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Nga sarang ginmamakal sa halos tanan nga mga butika. Sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok, ha? Ang gusto nyo maratong nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Katulang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check-up na lang dayon sa atong nga medical ka alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayad. Cinco minuto siya lang ka mag-alas 10 na mga kakifay, ha? Tawag na ka mo sa atong hotline para maka-i, para maka-i kita, maka-i-historyhanay. Tawag na ka mo para maka-i, maka-i na kita, maka-i-tikay. Mga problema sa pagigugma, sa panimalay, o kung ano man nagatublag na sinyo, ha? O kung may opinion ka na, kung may ara ka na sa gusto ipautuhas, aming alain siyang buot. Ha? Sa imong palibot na nga nagnasawayan, abi. May nasawayan kasi imong palibot, pwede mo man itawag sa atong hotline. Ha? 0928-611-2263 kag 0927-748940. Ha? Good evening sa tanan natin nga mga suki from Hinubaan. Naka-tune in sa K5 News FM Hinubaan. Good evening especially sa kay K5 Makmak, ha? Mga ka-K5 man naton dila sa may Sipalay, hindi man pagpulhi kanagabi. Kaya kapamati sa K5 News FM Sipalay, good evening, ha? Sa ato nga mga suki from K5 News FM Kabangkalan, La Carlota, K5 News FM Hinigaran. Nagsubong mandri sa Norte nga bahin, may nag-tune in sa ato, ha? Sa K5 News FM Victoria, sa Cadiz City, kag Sagay, Escalante, kag Canaon, kag K5 News FM Rojas Capiz, hello! Kamusta na nga akong nga amigo na Norman Balinsoy, Norman Black? Ayo ka na, pre? Ano ka, pre? Nakita na ka sa Facebook, nagahigda ka sa hospital bed. Nagpa-hospital ka. Ano ka, nagpa-paltak. Nagpa-circum guro si ano ay. Miguta Norman Black. Kapila ka kin circumon, piman? Gabalo na na si, no? Okay, mayo. Mayo kay okay ka na, please, all right, ha? Take good care of your health, ha, pare. Kaon gin mayo sang masustansya nga pagkaon kag exercise gin kag tulog sang mayo, ha? Hindi ka magpa-stress, pre, ha? Hindi ka na vices na kag hindi makabulig sa imoy kayong lawas. Abili ka, we, ha? Ano na malipatan? Ikaw pa malipatan. Malipatan lang ang malipatan lang iba, hindi lang ikaw. Migo ta kaya? Dali lang gin malaki, may cooler kita. May gabi si mo, Norman Black, ha? Payo ka pare. Hello, good evening. Mayong gabi.
2: Hello, Jalando.
0: Ari na siya, Jirilio. Mayong gabi na, Lucifer. Ah, Lucifer, Lucy. Aha, naglagaw-lagaw pa. Dali lang panginagin sa Singapore.
2: O, tiwala ko ay nakamakadwa. Kikapula, no, ay kis ka. Ula, kis yan, lolo.
1: Sobra ka naman ni Mo, 2 kabulan. Isa lang kabulan?
2: Kaya dito na kang Dok Ramil sa kwa, sa abroad?
1: Ah, si Dok Ramil yan nagkaduya sa Europe, yati ako, yati hasta lang ko sa isya.
2: Dinadala
1: to sa abroad. Ah, di, okay ah. Malalis pa tayo mo. Karoon, mawahi, mabaktulan mo pa tayo.
2: May gali ko, wagi ko kayo, bakit sa imo, Jay?
1: Oh, dyan ay kamala ko, nainom mo na, nainom mo na, Lucy.
2: Oh, naunom ko na, DTX
1: 500
2: by
1: CC
2: and
1: DTX Bio. Ah, bow! Kompleto, galiba.
2: Jay, manamiyan ako, Jay.
1: Dyan ay kamala siya gina, Lucy. Kagina nagpapedicure manicure ko abi. Ang bayad ko 600 sakto na.
2: Aba ko da kamahal gali si mo magbayad. Ako na lang pala. Sige ka magal si mo magbayad ka namin si mo magbayad.
1: Hindi kaya mo nagsukot sa ako sa manicurista no 600 o sakto ng presyo manicure pedicure 600.
2: Hindi mahal ano da ko na kayo. Sa
1: 150
2: lang na sa parlor.
1: Di ko na ikaw yung mag-manicure, pedicure, pilang sukot mo ba yan?
2: Ah, sa ikaw, libre lang kay...
1: Hindi. Kalma ba lang?
2: Ako, si... Oh, nga, sa tuon na ka nabla sa akwan?
1: Di ko na
2: ikaw... Sa istasyon ako, hindi ko nabla kakato ko na kay Robert Pacardo ka kay Vince Cantalao.
1: Oo, balaan ko may relasyon ka mo ah. Hindi ang hindi lang isakto ka pa no court pala sa manicure pedicure abi si imo abi sa regular abi ikaw
2: mo wala ako lang ang
1: pila gani
2: ako nang punta na lang ang basta ikaw
1: hindi gani ang regular malaya anay malaya ang isakto ka pa no court anay
2: mo 150
1: 150 300
2: ako ang 150 at 150 ang kamot
1: bali 300
2: pwede ganas sa kawibayan mamangkot ka pa mo.
1: Ah, di, okay. Di ang mochiling ko, nagbayad ko 600, naperdi ko?
2: Hindi lang sa istorya na, Jay, kaya manamiyaw na ko, Jay.
1: Hindi ang istorya na kaya kung lawa na miyaw.
2: Wala ni bayad niya, basta ikaw kay langga sa kangakwan.
1: Di ko na, kung mag- kung ang mochiling ko na nga, kung mayan, sobra to 600, kung ikaw yan 300 lang.
2: Sobra na nang inong ibayad, pero sige lang, kaya damo magkakwarta.
1: Hindi man ah, hindi ko ba siya siningol, siguro ko mag-amon ang istorya. Kasi nasun si Imo, ko lang, si Imo lang ko pa pang manicure, pedicure eh, no?
2: Wala ka sabihin ka, sabihin sa kamakita dito sa K5 News FM?
1: Oo, oh, siya mabaw ko siyang tower, blaga tiner, masaka ka lang.
2: Ay, hindi ko to yung nabla ko yung mulog.
1: Hindi mo na gani, mabay ko si Imo, 600 na lang, kayo masaka ka mo.
2: K5 News FM, may kodablog drama
1: adi,
2: sa Radio Foundation.
1: Okay.

0: tong ni siya bundiga yon.
1: Sa bundiga eh, sa bulong, kay permi ko kakuha bulong Doc Ramel, taga ako Doc Ramel bulong.
0: Ang baka ka pag gani ba yun man? O, tayo, sige, sige, pala, o, palamyaw na. Palamyaw.
1: Hindi ako ka ng pabato.
0: O, sige, palamyaw na na.
1: Manggapin sa pa-family Villalobon, Juliana, Bijin, and Beauty, and si Makoy, Yabana. And dito sa Magsungay, si Janjan, nga anak sa akong gipinikiran nga si Kuan.
0: Ah, manantan mo.
1: Kasa Mandalaga ng Nathaniel Carinderia. Busing, good evening.
0: Mati ko huno si Nathaniel, sumong damo pilas ang iya ko ko.
1: Away na sa away na sa kapapinikir ang iyalang asawa.
0: O gani na siya, gani ng asawa. Ako no, damo ko no pilas ang mga manikir.
1: Ay, na... ay.
0: Ha? Damo ko no ba?
1: Ipang kinabungawa ko na binapilas eh. Binaklaro ko kung kayo, mas kinaburon akong mata.
0: Mati ko no si ma'am ko no siya ni sir na ko no gakyang-kyang na kita ko damo pila sa niya niya tadlo.
1: Papagay siya eh, kaya mauya pa sila sa mga tao ko nakabati. Abi na nila dito ka balo.
0: O, oh, kono ka damo ka kono na pilas ko no?
1: Ang matuwa ka lagi, dito mula ka sa rin ang ayos lamang ako na pwede karoon ka may 13 man to.
0: Tapos ko no, kung may maog ako ko ko no, ginasakot mo gabon.
1: Doon
0: at siya. Ina lang mga maoga ko ko blaya, ginasukot mo gyapon.
1: Eh, kamusta na kami si Jerry Lee?
0: Hindi kay ginalain mo ang istorya kung may baog siya.
1: Ay, hindi na kuhanan mo kami. Ako sinasang mga kakulong mga kusumir na ginahamay yung ginabaog. Huwag ko
0: kamakagya. Hindi, kung may patay sila.
1: Huwag pa po mapatay yung anak ko, Jay. Amo na ng ugra ko, Jay.
0: Diyan na kamati mula. Dapat niya sa mga
1: kusumir. Ano mo kung anak mo ba?
0: Mati mo lang, ay sa mga suki mo, kung may patay silang ako ko, dapat niya yung may discount na ya.
1: Hindi ko natagawa lagi kay bayan, basta ikaw.
0: Hindi na siya, ganit ko may baog silang ako ko, hindi mo na magmamahalan, mabaratuhon mo na.
1: Hindi ko yan manukot sa imo, sa iban lang.
0: Hindi, way makuya, way makuya patay nga koko, bla, sa mga customer mo lang may patay nga koko. Hindi mo na magsugton.
1: Hindi mo lang daw ang tuya si Nadie. Ay, magkikita na yung panikari sa customer ba?
0: Hindi na siya ganit ginari.
1: Ang puto mo lang masahe dito sa City Mall, bala sa Mandalagan.
0: Ah, ginalain mong istorya nga, manicure. Ah, magnalain mong istorya ang ato na naisyong ilanon, bla, kayo ha, bla.
1: Yes, yeah, I will massage to your body.
0: Ah, manicure, tanay, bla, kay mati ko kuno, damo.
1: Ah, hindi ko naman manicure yung ginapadiscourage.
0: Mati ko, mga ingron, kuno, hindi mo na makita, kay tugon nga malabo na mata mo.
1: Hindi, may ara ko, kuhan ka na bang reading na ginagamit.
0: Di ang reading mo na, do expert naman ako now.
1: Pero ito pinapag-aadresa. Ang amon kapitan, si Kwan, Lady Grace,
0: Thailand. Di na siya gani ang reading mo na ganti para na kundo. Hindi mo na kuno sakto sa grado sa mata mo. Kundo.
1: Ay, hindi na lang pag-isong nga wala siya. Ano,
0: hindi na siya ka mamangkot lang, Kuya Malaya. Hindi, may mga siyuglanan kalapta mo na nakalabot sa akon mo. Nga ang imo, hindi para na kuno, huwag pala may bus.
1: Ah, come on, Jay.
0: Ah?
1: Oh, come on, Jalo.
0: Pila pa lang balayran sa imo, hindi. Pila pa lang balayran sa hindi para mo, aw.
1: Super, kulit.
0: Tak pila pa ng utang mo sa para mo kay bayra na lang na.
1: Bay ko kakuha sa optical ya.
0: Di ba lang kumagani, no? Sa dok mo na bakal na taga 5 kabisos siguro na.
1: Ay, 5 kabisos di. Ay, kunangin sa akong mga isipara di.
0: Di do expert naman ako, no? Grado siya na.
1: Hindi kampati na sila kay mga tismosa na sila.
0: That's why gani gila mamangkot. Taka kung ginadamo ng lapilas katilsang yung manikyor kay habol ang niper mo.

0: Domingo dito sa Kuala, noong taon.
1: Tita, nang gabang bahay dyan o ginakap naman?
0: Why, ginakap ko eh. Lala sila na kaya lapit sa relipan.
1: Oo, okay. Nang gabang bahay. Kaya kotob nga wala kalisisa, hindi ka kabahid subong. So, yung panakop ang iban, yung pauntat ang iban. Kasi yung kayo mo yung kabahid daw.
0: Ay, ako ko, andak ko na kawatan. Damo ko lang, usog lang kawatan, Jay.
1: Hindi ang ngipir. Ang ngipir mo balang habol, ya bala, di mo na napabahid.
0: Ang ngipir mo balang habol, ya bala, di mo na napabahid. Ang ngipir mo
1: balang habol, ya bala, di mo na
0: Rayo Foundation.
1: Oh, sige, sige, ah. Nakulit na lang ka. Bye-bye na.
0: Bye-bye.
1: Wala, hindi gulat. Di super kulitan eh. Iyan dahil pangabuyan na manicure dan. Amalo mo siya karoon yung damo bilasang iya ko sa mer. Na-discourage mo mo sa mer ko ako. Lahog na na. Expert na yan si Marie Lucia. Si Marie Lucia, experto na yan. Amo na yung iya yung halinsang unaga ginaubra mo. Kung magkapabitirana, bla. Sa pila siya yati sa unay. O subong niya nga, gising na niya. Itso diritso na na. Layo kaya sa tawag nato niya nga titanos ah. Kaya ginahuluman niya na sa alkohol yung iya nga mga niper. Ang iya nga mga pusir yan na iya. Ha? Ang mga pusir yan na iya. Nag-lusok sa nga... illegal nga druga. Ang mga pusir yung naglimpyuhan man. Alas sa Jess, Jess magkaka-K5. Ah. Hello, good evening.
2: Hello, mayong kag-ino.
1: Bosos, arin ako niya palangga na si Nailin. Oh, Nailin, musta?
2: Yes, no, maayo man, no, ah.
1: Bo, na, musta ka na, nainom mo na, Day?
2: Oo na, nainom ko na ang D3 Bio, DPX500, no, kag my PC.
1: Abaw. Kamusta ka na sa inyo na sa Rojas, Dan, ano, nakabalik ka na sa obra ko na arang kapagyapon sa luyos ang pinalangga mong abana nga si Fred.
2: Ari, kundi no, sa balay, no?
1: Ay, ano na tabo si mo? Huwag ka na yung plano magbalik sa imo ka massage sa career?
2: Pero
1: nilang
2: abing
1: nagalain akong pumatsyag, no? Ay, basi nagadala ka dahi, ano? Mutali, ha? Basi nagadala ka?
2: Bukabay lang.
1: Nagadala ka, ha? Nagadala ka, guru, ano na? Amot kong tao na. Na-nano ka na yaw? Nagasuka ka kunaga?
2: Hindi. Kay pag, ano na bala, pag umpisa bala nga nagataas na ang dugo o bala, no?
1: Oo.
2: So, firmi na lang nakapakit ang ulo ko, tapos firmi ako nanghihilong.
1: Ah, tikinan lang na, ano na, nag-exchange diet, magiging kang mapacheck up, kagin ba si hormonal imbalance na, ha? O wala ka man ga, no? Wala ka man ga panamkon?
2: Grabe ka naman. Malabo na na yan, no?
1: Eh, basi mo lang yung malaya, ha? Okay, wala man niya siya imposible kung kaluyaan niya nga magpanamkon. Kasi ano ginayabi nga kung makaka ang bata mo kapit, abi?
2: Imposible, no?
1: Aha, dyan ang kanina siya nga kapati kita sa mga bagay nga hindi matabo. Imposible ka man. Pero kung panangita niya matabo na, posible ka na eh.
2: Kung matabo, hindi na ako nagurong nakamalipayon sa binog na kanibutan.
1: Ah, nugay ka na naging malipayon niya. Sumot mo sila ng Nailin na huwag ka na nag, ano, huwag ka na nag-working sumong, huwag ka na nag-trabaho, massage?
2: Why na, no, pero is ginapatawad lang ako diri kung sino ang magpa-serbis diri bala sa amon.
1: Di na kay ano bala kay Miss M la yang ano bala yang masal sa clinic yang wala kilala ito nagbalik to?
2: Waay no? Wala.
1: Oo, di naka... Oo, mga pila na kabulan ito kabalik siya to?
2: Siguro mga apat na kabulan.
1: Pero naka-listoryahan na yung mga muntis sa ikaw nag-desisyon.
2: Yes, nagambal na ko nga hindi na ako magbalik.
1: Ay, si okay ho. Sundra ka lang sa balay mabi, no? Kung nga gusto mo yung pagpapamasahin o ano lang lang sa... Ano ganyan, pa-service na lang, ano? Alam mo na?
2: Oo.
1: Di kamusta
2: nga? Pero ano kasi, Loy, kung wala lang tani, galain akong pamadyag. Okay, pero subong termina, binagalain akong pamadyag.
1: Oo, masiguro namin mo galain ulo mo.
2: Ano? Ano, Lo?
1: Masibla yung mamadyag guro, hindi guro lang narin madyag mo, galain guro ulo mo.
2: Para ka naman,
1: Luwa. Kung ikaw nga daan niya, may pagkamaldita ka mo.
2: Para na, no? May year 2027, madugay-dugay.
1: Ang imalugay ang ini si Ilin, ni Mr. Sahonisa, ang iyan ang kabatasan, no, kachila, bla?
2: Da, nakita mo, binabi ko nga.
1: Ay, oh, wala ka. May nagpakita, bla, sako sa picture mo. May alam ka galing sa sagtang?
2: Wala yan, Luwa.
1: Oh, ano? May alam ka sa tang sa makita sa ako sa picture. Ang imutsura ni si... Ang tsura mo na si Marian de la Riba.
2: Wala yan, no? Hindi yan.
1: Ay, hindi ito ikaw?
2: Wala kaya, no?
1: Mag-send mo ganito si Sunshine Cross.
2: Hindi yan, no, ah.
1: Mapacheck up kita, Ilen. Kung ang mong inapirming na reklamo mo, galayan matyang mo, sa imo na edad, pila na sumong edad, masumong kila po na birthday mo?
2: Siguro, sa Biyernes, diba September 11,
1: ma-51
2: ako.
1: Oh, tingin mo, silingon, ma-51 ka ba? Siya mong ina-menopause ka na na, may hormonal imbalance ka na na. Irritable ka per me? Well, irritable ka per me?
2: Yes.
1: Ah, di makonsulta na sa clinic ni Dr. Mel para may mahabalansi na naingin mo yung ginabatsag, nga malibyuhan, ha? Kanto sa clinic ni Dr. Mel kay parang hindi maglaan mamatsag mo mag... Tapos hindi ka na panamogin kaon kanon?
2: Yeah, nagagamay mo lang ako ng kaon nga kanon, di paano pa kanamit ng tudaan.
1: Kag tapos, hindi ano magkaon sa salad?
2: Dali na lang, dali. Ano, no?
1: Dali na lang birthday mo. Hindi ka na magkaon na yung salad, ha? Ang tatina na yung salad, nalay na. Kaya yung salad, do hindi na pabor sa imo na.
2: Yeah.
1: Hindi masiling totally nga hindi ka naging magkaon, ha? Kundi nang saktuhan lang mula, mga pulo ka hamal, guru.
2: Inang mga ano lang siya balalo? Inang mga tikim-tikim lang balalo.
1: Na, tikim-tikim ang imo ya kay udak na yami mo. Kagtapos, ang soft drinks mo, kuhaan na lang na soft drinks mo, be?
2: Kung is ano, ang isa ka litro.
1: Kaya
2: kong umusin.
1: Itong sugidan na kami, kilala kong mababaying isa ka negosyante, ha? Pamahaw kung isa, pamahaw na, panyaga, panyapon, may arak na sa ganyan ng mga soft drink. Kanami siyang lawas siya, very healthy. Kano naglaan ang matyagi, gano'ng hospital. Ay, wala nakagawa sa hospital, direkta na sa morgue. Kay gali, kay gali. Kay gali, grabe ng iyang blood sugar, gali iya. Ha? Kahubin pa kag-negosyante nga babae, kag mayong lawas ah. Galing everyday, wala isang absent ang iyang soft drink. Naglaan pa matyag niya, gin-confine sa hospital, kag wala na sa kagwa. Ahay, rikta na lang siya sa ginlobong siya. Kaya tungkol niya, grabe nagaling iyang blood sugar kag palang lapaw na tungkol sa soft drinks.
2: Pero halimbawa, abi mo mangkot na kung sa imo pwede na.
1: Ano ka laba? Laba eh. Ano na?
2: Ano? May tawag ko na.
1: Ano?
2: Inang halimbawa dabi kung mag-inom abi ako ng soft drink si ibutang mo mga tunga sa litro. Kason, damuon ko nga inom ka tubig. Hindi naguro makalabag ang soft drink, no? No?
1: Uy, ano ginang may tamis makuha mo soft drinks? Hanggang puro na siya sugar?
2: Eh, kasi nung maluang ako kung hindi ako kainom mula soft drinks. So, matyag ko na hindi kompleto akong adlaw lumo.
1: Pili ka, mabuang ka kung mamagsakit ka. Hindi, ngigilang na mo na guro i-amatamaton mo na. Ha? Amatamaton mo na ang soft drinks mo gamay o kung untatanong mo na ang soft drinks mo. Kay Sako ni Baluan, yeah. Ang halos na nag-soft drinks na ganimilap kay diabetes. Kag may mga tao ganyan mahilig sa soft drinks, pamagkutumos na taas sila ka blood sugar. Kalabanan. Oo.
2: Oh. Yes, ha? Oo. Kag,
1: patik, ang kagin sa nugid, ha? Sa doktor o kung sa klinik ni Dr. Mil, ha? Permi kaon ka man prutas, kag kaon ka man sang masustansyang mga utanon, mula na? Mga vegetables, ha?
2: Oo, ano? Sige.
1: Ah, tapos exercise ka, kag tuduhan mo ako kay Fred.
2: No, manangyaw lang ko.
1: Yes, yes, go ahead, go ahead, go.
2: Okay. Salamat sa inyo, no, ha? Bago ang tanan, mayong gabi sa inyo, Jay Lolo. Kag maayong gabi sa kay Sir Jeremy, kag sa akong gali friend niya kay Inday Jean sang Lambunaw. Inday Jean, maayong gabi sa imo. Kag sa mga pangli Mansano, mayong gabi. Jile Nicole, mayong gabi. Kag sa kay ano, mga pamilya Deseo. Kag ilang nagibiri pa akong bana. Ga, mayong gabi sa imo.
1: Inday
2: Jean, ano kami. Akin ka ngayon, akin ka bukas. Akin ka sa lahat ng oras. Bye, love.
1: Bye. Oh, sige, sige. Okay, sige. Alas 10 sa 20 ng oras naton. Iningabahin na dulo na sa aton sang DTX Coffee Mix. Ha? Hello, good evening. Mayong gabi. Sino ne? Ay, nadula siya. Ha? Nadula.

0: K5 subong ang kalabanan makita naton sa social media subong si Martin Romualdez nga ginatagaan sang serbihan sang warrant of arrest ara sa ospital. Nagasuksok na bisang yellow o kuna orange nga panapton sang BGMP. Pero daw hindi satisfied ang mga tao, kailangan ma-interview kag mag-criticize si Martin Romualdez, ma-imbita sa Senado, bla, sa Senado, daw i-hearing sa mula sa mga senador, kati trilyon ang involved nga kwarta nga nadula sa kabansang Manua. Trilyon ang nadula sa kabansang Manua sila ni Ralph Lecton ni pang-interview ni sila about sa PhilHealth mula nga ginakuha nila 60 billion mula about sa mga gold bars nga ara sa Central Bank nga ginbaligya nila nga pamangkuton sila kundi nila gindala ang binilyon nga mga kwarta. Kag ang kuto pagid sang involved sa pagtransaksyon sang PDIC pagini daw halos talaga madlagko nga may mga pundo ay hinsa sa gobyerno ginapangkagsagin nila ang PhilHealth. Kag grabe daw ka insulto ni sa mga Pilipino kay man ang PhilHealth daw amo ini ang nagatindog bilang public service bala. Kay man kung ikaw, pigado ka, kag wala sang dalang panabi, may ara kang maasahan nga PhilHealth. Pero galing ka gusto sang tawo, maklaruhan ini, nga agintandog nyo niya ang PhilHealth yung budget o kung nga pundo, abi. Pero unahon, tagin si Martin Romualdez kasi si Ralph Recto, daw sila ning utok, yun. Dapat mahusisa ni sila sa Senado, gito. Payo ka Martin, kay may dapat kang i-explica sa taong bayan. Payo gito si Martin Romualdez, ha? Kaya nga the best nga doktor, ihatag siya ng kinanglan ang iyang nga boses. Ang kinanglan ang iya sa bat, ha? Mabatian sa mga pumuluyo sa Pilipinas. Hindi pang siling abi pang mga dugayan da, kaya ba si tinuig na sa karo sa ospital da? Ha? Kaga dugay-dugay gali niya, maibutang ni Clara da, nga si Martin Romualdez patay kay gali niya manikin. Kay gali manikin ang inbutang. Ginapakita daw si Martin Romualdez, kinwala kagiho, kay gali manikin. Ya si Martin Romualdez wala kasalba sa iyang nabatyag sa ospital. Naglain pamatyag o wala na mahingagaw sa doktor. Nadula ang iyang paginahwa subong mga kabiyanan. Wala na kita sa suktor kang mabatian nga espinasyon, parte sa flood control kag mga anomalia. Gaimbulbado si Martin Romualdez kitungod nagtaliwan na siya. Amo na bing balita, Bino. Kay gali yato niya ang ginabutang siya sa hospital media, munika. Manikin gali nga ginpahimo nila nga daw tutuod ganyang tao nga daw buhi. Gibla. May ara na subong niya, ha? May ara na nasubong nga daw buhi ganyan as in daw tao ganyan. Daw parihas ganyang itsura. Nantanan na lang himuon kati siyempre naman. Dani, hindi lang maglabot sa amo siya ng apuntong drama high blood. Kinalat sa mga Pilipino ang explanation gani, Sir Martin Romualdez, mabuhi ka dapat. Dapat maisusplikaran mo ang Pilipino para maintindihan nila ang imong bahin kitungod you deserve sang natawag due process. Alas 10:25 ng oras natin. Hello, good evening, ha? Mayong gabi.
1: Hello, good evening.
0: Ah, mayong gabi na, sir. Ah, tinugod na lang tingog ta. Sino ni?
1: Rex, Dinolo.
0: Oy, Bigo Rex. Bigo Rex, kamusta ka? Kamusta ka?
1: Okay, man, ikaw yan, Dilolo, kumusta ka?
0: Okay, siya, siya, alright, kuya. Wala kuya problema, nainom mo na.
1: May titikal ni Trebayo, niya po na.
0: Ate, okay, okay, nailama ko siya mo, pare. Kamusta nang balita siya mo, abe? Daw, damo ka na guru dalaga. Ha?
1: Why gid man ako? Why gid man ko balita galing kay kadamo ba na sang confused. Nga ba ito kay topic mo man nga Romaldes nga amo na may puro kadramahan ba lang nga aras sa hospital gin pasuksukan sa tanay kay di man nagsakasuksok yung butang lang sa bayo.
0: Oh,
1: si IDG nga Gilo, Aurin, mga kadramahan, problem mo, Dilolo, kung ako yung pamangkuton, drama ni Sati Maluka mo nilang tabo eh.
0: Mm.
1: Kundi siyang Sabado, si Sara, ginda ko, liga. Huwag nang surinder, abe, si Sara, kaya tumon may waran to bares.
0: Yes.
1: Pero katingala lang ko, Dilolo, kaya nga dakpo nilang si Vice President, di ba may immunity sa pasila sa presidente? Oh.
0: Amo galing na?
1: Ito katingala, ano? Questionable, no?
0: Yes.
1: Lang, pero na muli, kay Kumo, doon ang matagan sa Malacanang nga doon ang ibuwal ang ibang na tao sa panatabo kapag pusa ng pag-ano kay Sara, ang ginimo nila, naging balansi naman nila. Ang director sinisayila, ano, maayo, makalalang, yun, si Romaldes naman kuno abi ang ginda ko. Pero hindi siya kadramahan kaya nga kadakpo sang chance nga si Martin hindi gidya mapriso kaya hindi gidya madala.
0: Mm.
1: Kaya nga man
0: nga.
1: Ang yabi, abi mo ko nang nung yabi, Dilolo.
0: Yes.
1: Inuna na to nila kuga ang apat na soldado sa 18 Marines nga nagrikanto. So buti ningon tungkol sa recantation sang apat ang ano karon ang VOG o kung ang ombudsman kag ang nag-akusar kay Romaldes no si ang ombudsman ang pag-recant naman natuto sa DOJ.
0: Oo.
1: Ang rason karon ni Romaldes amo ni kasi labo mas bato.
0: Oo.
1: Paano nyo ko makusar nga nangawat po kaya ini apat tinanugid hindi ito matuod nga ginpilit lang to sila ni Marcolita, ginpilit lang to sila ni Defensor, kasi bayaran lang to sila nga patupatuan ako. Ako na nila nga ano, so tungkol may recantation, kag may ano na nga, hindi ito matuod, naku ini nga yabi para si Romaldes ma-absuelto sa kaso. Amo-amo, sinang kaso ni Bunuan, balang Dilolo. Sa kaso ni Dinggo Estrada, sa una nga kaso sa Sandigan Bayan, si Bunuan kag si Dinggo'y upod. Adi, ang una ganun, why sila maupod ni Dinggo'y? Si Dinggo'y silang akusado. Sa ikaduwang akusasyon, upod na ang pangalan ni Bunuan. Di ang masadya, karoon ang muna yun. Ang hambal naman nila, hindi pwede nakasuhon ini ang ikaduwa nga kaso nga si Bunuan ara kay tungod ma-double jeopardy. Sumot si Ringon, ang kaso lang na ni Dinggo'y nga wala to si Bunuan, amo ang ipustro. Pero ang kaso niya ni Dinggo'y upod si Bunuan, hindi pwede kay double jeopardy na. Natawag lang mga arkitekto nila sa kaso. Terrible ka mga alam.
0: Mayogan ni nagakatabo na kay because ang ila ginaobra amo na later on ang ila nga buho nga i-question sila no ang ila nga ginaobra nila na, is medyo kumaga pangila ginaobra ni Bendaloni remedios ni mo mayo managani nagaamo na sila kag may nagasakripisyo nga tao galing abino pero makita mo kung paano nila idalon ang kasuguan. Paano lusuto nila ang mga kaso sa proseso sang aton kalaye, no? So, madamo sa mga maalam nga nag-analyze kang nag-tanaw sa giho sa mga sabahin ni Romaldes. Mayo managani nga maka himo sila sa mga muna nga mga tikang kay parang nga maging question na pilakadlaw sila. Hindi mula?
1: Sila mismo.
0: Oo.
1: Sila mismo ang nag-bulbul sa liog nila.
0: Oo. That's why ganing pilakadlaw amuna ang ilang ginadepensa, amuna magiging question sila kung magkambyong administrasyon, no? But of now, ang aton himuon is aran na si Romaldez. Ginbalansin nila ang sitwasyon sa imo nga ginambal nga ang tao kay na maibal na katungod si Sara nga ginaw ginahingabot na, especially the people of Mindanao, do hindi kumpormi sa tikang sang administrasyon, no? So karon ginimo nila kuno abi si Romaldez ginakop manila ketungod involved si Romaldez sa flood control naman niya si Sara at siyempre sa impeachment naman, hindi bla? Now karon para patas ara na si Romaldez para mampawan ang kainit sa tao, pero I don't think kung daw na achieve sang administrasyon nga mampawan ang balatsagon sa mga tao sa ginhimo nila nga pag aresto kay Martin Romaldez. Dapat si Martin Romaldez ibutang sa investigasyon, no? Karon paano na kan maimbestigar kay Aras Hospital? Hindi iya maka-advise ang doktor nga he is fit nga para sa ginatawag nga investigasyon kay Galhain Pamatsyagya, see? So gahimo sila alibay, gahimo sila excuses nga para maimbestigar si Martin Romaldez. Si Martin Romaldez kinalan masabag niya sa tao kay because amo na ang kinanglan due process, explicar yang kagalingon niya, kaya ginatudlo siya nga isa sa mga imbolbado nga mayor sa ining corruption nga flood control. Ha? Kinalan mapawan siya, kinalan mag-ayos siya. Pero after two months, 3 months, no, after mag-New Year, hindi pag siya mapawan, alay na niya. Ah, hindi nami iya kuma after niya mag-New Year iya, matapos siya 2026 iya, hindi siya makabungko kami mistigar siya sang Senado because ang Senado, it represents the people of the Philippines. Kinala sa mga Pilipino may baluan kung ano ang iyang mga rason, pabor man o kung hindi pabor, importante masabat niya ang nagkaigo ng mga pamalangkutanon sa mga pumuluyo sa Pilipinas. Di ba? Hindi mo lang siya paghiwitan, ha? Kaya para mabuhi siya. Yes, go ahead.
1: Kanina, nagreklamo si Erwin Tulpo. Isa na mga tulpo.
0: Si Erwin Tulpo?
1: Ano ni?
0: Oh.
1: Nagreklamo siya.
0: Ano kuno?
1: Ano pala ang kahimtang?
0: Ano kuno?
1: Siya ano kaya pala kahimtangan sa mga senator judge. Dari kaya di na nag-declare si Kapunan makinlan eh, magpapakita agad si Sara sa impeachment court, no? Mm. Kaya para sa accountability. Ano na ba niya? Mm. Yan, pakita ka. Pero te, ginsagag naman sa mga abogado, kasi hindi nyo mapilit ang isa ka ginaakusar sa atong konstitusyon na mag-appear din siya sa korte. Mm. Kay bisag gali sa layan, nakabutang gina, gasa po ibalik na pala sa una, Vladimir Suryata.
0: Yes.
1: Pwede lang niya kakagto ang isa kakusado during sa iya amendment. Inaya, sigurado makagto siya kay na siya makambal siya guilty or not guilty. Sa arrangement niya. Tapos, pwede naman siya ta-appear liwat sa panahon sa iya promulgation ng sitinsyahan na siya na binita yun siya o ano na. Kung gusto niya mag-attend niya na kagustuhan niya, no, pwede. Pero kung hindi siya gusto, wala siya makapilit sa iya. Karo na drama si Erwin Tulpo, sige niya, ano yung pagkakangan tadi? Kaya kung ibang taka-senador, wala din rin, hindi makita. Ang isa ato sa abroad, yung pabulong. Ang duwa na priso. Sige niya, ang aton ba na pagbuto? 2/3 gapon sa 24? Mm. Ang mga dumadrama, ginaniya. Kay, may balak si Tulpo na panubuan. No, kita mo.
0: Si Bendalo na siya, si Bendalo ya. Ah, dapat niya disisay siya ang, para makonvict si Sarah sang mapapatunan sa impeachment niya. Kilala ni si Sais ka mga senador mabuto nga mapabor sa iya impeachment.
1: Pior, di, himbalik naman ni Escudero ang ambal bala sa aton bala nga canon law sa Section 31 na the duty of the prosecutor is not to convict or acquit but see to it that justice must be done. Patagan niya ang tao sa due process.
0: Mm-hmm.
1: Nabalik-balik ka pirmin ni ano. Hindi yung pumuprosecutor kaya imo yung tuyo. I-convict mo din siya. Sana na siya.
0: Oo.
1: Ang ipapita mo dahil sa pumuprosecutor ka man niya, ang papel mo dahil tuwag na i-prosecute mo sa nga i-akusado mo sa kaya mga sanang ang ginasupitahan nyo. Pero see to it na justice must be done. At lagan niya sa
0: fair justice. Fair justice kinapat. Oo. Kaya di karoon na gusto ni Tulpuya?
1: Ang gusto ni Tulpuya, istoryahan na nga. Di ba kundi, again, dapat lang niya may kinise pagka, ano, maka-witness nga ma-appear. Pero, gina-trust na. Gina-trust, iway mo ka ba lo kung nang witness mo naman ng gina-trust? O kung nakita sa prosecutor na mga witness ni wala yapon pulos ng mahuyaan lang din sila. Ganun, gusto gani sa ibang nga senador, ipakita na si Kernel na chika. Kaya,
0: Kahit
1: ba sa sugod ang baba, puro sila chika. Kasi isa to ka Kernel, nalipat sa nga alam.
0: Ang sugilanon sa investigasyon sa senado, nagatoon na kay La Chica. No? Nga hindi abi maghahambal abi si Jesus Escudero, no? Nga ipatawag na lang si La Chica. Nga nga wala si Jesus Escudero abi. Kay willing man magatubang si La Chica abi, no? Kaga daw siya na ang point person sumong nga siya ang nagdaho sang kwarta. Kag nag-disburse ng kwarta, nag-distribute ng kwarta, nga hindi siya pag-itawgon kay siya gali ang may yabi sa mga sitwasyon ni nga dapat maklaruhan sa sitwasyon sa impeachment ni Sara Duterte, no? Nga hindi sila magsugot, abi patawag si Kernel La Chica, abi, no? Sa anong rason abi matyagan mo?
1: Hindi ba ng prosecutor, hindi ba magtawag? Kaya ba kasi hindi maging hostile ng witness niya?
0: Galayo tingog mo.
1: Karon kung tawagon nila si Kernel La Chica, ang mag-uat siya na hostile witness siya gyapon. Di karon ti admirable, no? Antagonistic man gyapon. So, kamano silang mga mamuhian silang pangalan si La Chica. So, kimuon nila, hindi nila nila pagpatawag, kaya mahuyaan lang yun sila.
0: Not unless nga si La Chica, no, mapabor sila, abi, no? Si La Chica, may pulo kamalita, abi, nga nag-unod, nag-50 milyones, no? Kag, doon matyaga nila niya, loto na ni La Chica, ya, sige, patawag ta si La Chica, kaya tungo si La Chica, mag-testify ng tanan nilang aligasyon, may kamatuuran kay si La Chica is a point person subong nga rin diri ang dakong ebidensya nga para mapamatunan ang ilang aligasyon nga gastos ang kwarta nga hindi mayo, no, sa proseso abis ang OBP, may kamatuuran kay si La Chica naghambal niya o tsakto na. Karon ko si La Chica, karon magpabor kay Sara Duterte, karon amo na problema nila. Pero kung magpabor sa ila, siguro si La Chica, that's why sumong ginadelay nila, kaya ka pamangita sila sa pamaagi, kung paano nila kamango si La Chica. kay man bilyon ang kwarta nila, no? Nga para ipanuhol ini nila, panuhol nila kwarta ni. Na si La Chica, bakla nyo. Bakla si La Chica. Ha? basi madalas sa sa tatlo, malima ka bilyon, gastuhin nyo pulo ka bilyon para mabaliskan lang, nga once nga sila chika, magpabor sila, madelikado ang sitwasyon ni Sarah mo.
1: Delikado.
0: Oo, delikado. Di ba?
1: Oo. Mag-ed.
0: So, das may subong ang ambal nila, nga daw wala man dyan sabi nga, ha, nga maimplominsahan nila si Kirby La Chica.
1: La Chica.
0: Gin-divert na nila, no? Gin-divert na nila, anay, sa duwa ka bagay. Pag, hiya, pag akusal kay Sarah Duterte, no? Sa ang pag-atas siya sa warrant of arrest, kagay Romaldes, duwa ka, duwa ka bagay na tabo para may lingawan, anay, ang paminsaron sa mga Pilipino. Samtang nagpangita, samtang nagpangita sila, sang alagyan, kung paano kamangon ka makonbinsi sila chika o kung saan mga pamagi nga hindi magpabor sila chika kay Duterte, uni mas pabor sa ila. Hindi ba?
1: Amo na amo ginaplano, sigurado.
0: Nga amo sinang ginapinsan naton because amo ginamaminsan ang sindikato.
1: Correct. Ha? Dinulo, sindikato ka bang sanguna?
0: Hindi Grabe yung mga ako. Ako na lang. Ako na sa mga sine, wala nga makita na to yung mga, yung mga sindikato. Wala nga yung plano mo sindikato. Mga kawatan kung paano nila ikuhaon ang mga kawato nila. Kaplano sila. Ang ilang ang ilang nga thinking bla, no? Ang ilang nga thinking kung paano sila maghimo sang pag magpasad sila sang mga binutig, no? Para nga klaro nga kumbinsido, gina-convince nila ang tao sa mga rason nila nga hindi mabutikan nga may aras sila malaing tuyo lang himuon bla. Tiyan mo na kay Romaldes na o. Do ka nami na siyang tikang sang administrasyon kay gin hospital arrest hasta san o kinanglan mabat niyan sang tao ya.
1: Pero ang mga tao yung nasa Sydney kabalog niya ka drama lang siya. Yan ay ang delikado ng dinulo kay pinamangkot ko bala nga halos pa ng estasyon sa abo nila katabo estasyon niya ng mga mainstream media halos na hindi pabor kay Sarah, no, pabor pas na kay Romaldes. No, mga sapa, tilay mo kumamati sila mo. Gani, kaya hindi ganyan mga media nga aras mga sa mga mainstream, sa mga ano nga mga stasyon. Kung sino ang tag-iya, tagpabor sa isa kapolitiko, amo nang sundo nila, mandar sila, hindi ka maghambal kontra kay amo ne. Kaya mga oligark, gani, barkada sa tagtiya sa istasyon.
0: Ang ining henerasyon sa pamulitika sa aton pungsod. Inisya ang awa subong iya sa mga manggrano kag bigado. Ha? Ang mga grupo ni sang administrasyon puro mga oligarchs, mga negosyante, no? Ang tanan nga mga tanan nga mga negosyo sang gobyerno, no, nga supposedly operated by government, no, ginabaligya sa mga nakapuesto sa mga private person nga sila mag-operate. Just like sang pagkor, tandaan mong pagkor, ha? May ma-invest nila nga tao nga sila na ma-operate sang pagkor. Ang pagkor na lang niya, supervise na lang sila. Ang botsilingon, may investor naman nga makapot sa operation sa pagkor. Kaya ang pagkor, kada adlaw, bilyon ang kita ng kwarta.
1: Ha? Ito dito, ginamakan sa mga oligarko. Correct, correct.
0: Oo, tandaan mo na ang pagkor. Kisubong gobyerno, pang ni mga kasino ni, ag-operate ini gobyerno, pila kadlaw, no, base makibot kita, sumong palangandaan may insider kita nga nag-tip sa aton. Nga ang pagkor, may gina-propose na nga pamayaran ang mga empleyado, no? May ma-operate na sa pagkor, kaya ang pagkor na lang ma-supervise na lang. So, sino mo na private person nga magka-partner sa gobyerno, pero sila ang magaganar, hindi ang kabansang aton pungsod. Kuni ina nga private person nga mag-operate sang pagkor mga kakaypipe. Most probably, may unti kang luto ni. Every day, grabe yung kwarta ni di. Basta may kundin ang negosyo sa gobyerno, pasya sa mga electric niyo, mga kuryente, no? So, pasya di, government... government hindi ma-operate siya, no? Mahala sila sa mga expertise, pero hindi paghatag sa gobyerno sa private person. Kundi makapot ini ang gobyerno, kaya ang gobyerno para sa tao. So ginabaligya nila ang mga gasolina, ang mga minerals naton, ginabaligya nila sa mga lagko nga negosyante. Kaya mga lagko nga negosyante, isa ka dako nga bagay, kaya ginafront nila. It's either membro man sila sa ina nga dako nga tao nga mag-invest, isama sila ka mga investors nga kung wala lang siya sa pwesto, ara gapon ang ilang nga negosyo kay tungod nga sang chimpo nga ara sila, naging kabahin sila kuno abi sang oligarch, pero ang oligarch ila manggali nga grupo.
1: Ha? Wala ko nga si Duterte dunuto nila kay si Duterte aking sa oligarch, aking sa drug lord, aking sa NPA. Amo na ang dahilan.
0: Ang kontra ni ang kontra sa mga Duterte, Rex, ang kontra sa mga Duterte. Hindi lang sa nasyonal, kundi sa international pagid. Ang Amerika pagid kontra, kontra sa mga Duterte. Ah, di amo ina, grabe. So, ang tao galing, no? Ang tao galing, hindi magpasugot nga mintras tanto mapigado ang nakita mo. Pwes kagabi, na-discuss ko di ang ligwasan, Mars, nga kung i-explore galing ni ka mag-unite ng Pilipinas, ang Mindanao, sa ligwasan, Mars. Makita nila ang dako nga disposito sa natural gas kag oil. Nga kung sa diin makalibel kita sa Saudi Arabia, kag sa Brunei. So why not, I mean, muna tutukan natin nga para nga maging isa ka dako nga bagay kang makahatag solusyon sa ating kapigaduhon nga mga Pilipino. Nga hindi abi mo na pag debatihan sa Senado. Kaya mang ilang debate, ang mga impeachment about sa posisyon. Why not abi explore naton ang mga dunang manggan naton nga para mapustan sa Pilipino kasi sumun, sugot-subong eh. Perti na kapigado mga Pilipino. Di ba?
1: Nakita pa nga sa ano na sa
0: ligwasan, Mars. Dani ka soy gani no? Ni iligwasan Mars balang na sa duta sa Mindanao. May arap pa pagin sa Surigao Deep. Sa Surigao Deep naman, makita nila ang heavy water nga pwede ina i-process nga maging hydrogen nga pwede igatong sa mga makina nga ang iyang aso. Ang iya bugas tambutso is a water vapor makabulig sa global warming. Sa Benham Rice, dako nga pondo sang natural gas kag oil kag ibang mga minerals kumpara sa Palawan sa West Philippine Sea. Kag mandamo pagi nga mga area sa Pilipinas nga ari diri kag natawag nga GOD or GAD, gas, oil kag deuterium. Ang muning tatlo ka mga source of energy nga ginapungkuan sa Pilipinas nga dapat explore ni naton nga para na it's about time nga mapustaan sa mga Pilipino God, gas, oil, kag deuterium. Say mo, Birek.
1: Hindi nila pag...
0: Sinong gapugong ang Amerikano? Ang gapugong Amerikano, ginapagamo kita, kag ginapadivide kita. Ginadivide kita, ini sila gusto mag-isa kita. Kay tungod, just like what happened to Africa. Africa is divided nations. Wala sila nagahugpong. Pero sa matutuod lang, ang manggag nga naghatag, ang naging kuwa nila sa Africa, amo nagpa-improve sa England. Amo nagpa-improve sa ibang nasyon. Tara sa Africa. Gin Butangan nila sang Ginamo nga para hindi mag-isa ang Aprika. Subong nakamarasmas na mga Aprikano. Amo man natabo sa aton di, ginadivide kita dire, kaya ginabutangan kita sa mga bagay nga para hindi na mag-itsindyanay. Dapat mapukos kita ya.
1: Divide
0: and conquer. So, di sige, mamati lang ta na son ka mga kabanata. Rex, ha?
1: Oo, ang komersyal mo na, di Lolo?
0: Yes. Lapaw na ko. Isugudan mo ginabi.
1: Thank you very much.
0: Sige, isugudan mo ginabi mo. Sige, Rex, thank you so much. Thank you. Sige. Mga kakibay ba? Ha? Di ka mo man na magkatawag magkabuti para maka-explicar magkamo sa inyong observation, sa inyong komento, sa inyong mga opinion. Ha? Sa atong pagbalik, ha? Mag-commercial ta na kadali, matawag lang mo liwat, ha? After sa commercial na ito, mabalik kita and then padayunod ang atong program. This portion, ginadulong sa atong sa DTX Coffee Mix. Ha? Nagakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

0: Gigi could be added picture. Dapat beautiful, gitgada, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
5: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
4: Bangod sang oxygen, nga ginadugang sa imulawas, ang imo enerhiya, ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
6: Muternamax, Max Epektibo.
7: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nagainom ko sang Muternapla kung pamatyagan ka mag-ana.
8: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
9: Makakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pag

0: Oras ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakal kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: is love meant to you? Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
1: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
2: K5 News FM, oras natin, we got 7 minutes after 11 o'clock in the evening. Welcome back sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ko mahina dulo na sa atong sang DTX Beauty Soap. Kamon nga, dapat gin na itong tistingan. Huwag ka man perdihon kay tistingan mo man. Total anyway, nagapangabon ka magig magpaligo, kalang lang sige ka lang na pamuboto, big da. Abi tistingi one time lang ah, one time lang. DTX Beauty Shop, ha? Para mapamatudaan mo kung ano gin ka nami ni nga habon, hamot yung lawas mo, yamo. Daw ginaamag ka siyang mga palibot, mabi. Kung lalaki ka, di siyempre daw ginaamag ka siyang mga babae. Kagkahamot siyang lawas mo, eh. Kung babae ka man, di siyempre, kanami kay kanami siyang panit mo kahipid bla kagkapino ah do porcelana. DTX Beauty Shop ah, hapos lagi ni baklon ara lang siya tanan ka grease pan machine one time in your life abi, isa lang DTX Beauty Shop ha, ang mga punggod mo kang mga dead skin mo na. Ang mga white heads kag mga black heads, magkaladula, hindi ka? Mapula-pula ang guya mo, daw mansanas,

0: Hindi ka. Ang mga wrinkles mo, abig ko may edad-edad ka na, mga pikas-pikas mo da. Ang mga alap-ap mo magladula, hindi ka. Kagperti ka bukal ng habon, kagahapos mo lawan niya, hindi kaya. Kapaputi sa ilok, hindi ka. Abitis tingin ha. Nagapadula sa punggol, sa mga inag niya sa punggol, nagabubho, ipidon niya. Kanami eh. Abitis tingin abi, DTX Beauty Soap ha. Available sa tanan nga Grace Pharmacy Sincere Drugstore. The Generics Pharmacy. Available man sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Sa mga suki inyo nga mga butika kag farmasya sa inyo lugar. Maguta lang. Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Mil Oy. Katulad ka mo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kung magpa-check up nila yun ha, sa aton nga medical and alternative doktor sa libre, wala sing bayan. Okay. Ini yung bahay menlo doon naman sa aton law, siyempre sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Okay, Dr. Pinoy Squalene Capsule, yeah. Isa man ka masaligyan ng suplemento sa aton panahon. Doon dalaya man ang tanan. Kay number one, gid, wala siya sa side effect kag wala siyang overdose ni because natural food supplement siya. Puwing pinasahi niya, kay hindi siya tanom, hindi siya sa utan ang iyay nga panakot, kundi halin siya sa shark liver oil sa atay sang magis. May oil dira kang ginagamit dirin eh. Sa malawig na panahon sa mga tao nga nagahatagin sa mayong epekto sa aton panglawson, nag-repair sa mga damage na aton nga selula, kay nagapabaskog sa aton korason, nagapatinlo sa aton dugo, kag sa aton kidney, subong man sa aton nga atay, kag sa aton nga korason nga magmaayo pangsyonar. Nagatunaw sa mga bara sa ugat, kag maayo sa mga babae kung may dysmenorrhea. Maayo sa mga babae kung may mga hinding tawag natin nga mayumabla. O kung may irregular monthly period, abi. Sa mga babae nga may problema sa depression. Sa may problema sa prostate abi, may mga ining tawag naton nga gout arthritis ha. Takto na nagapinitin siya kag sagpagsakripisyo ha. Inom na kamo sang Dr. Pinoy, wala sang overdose, wala sang side effects ha. Aprobado sang BFAD nga pwede nyo gid mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy Sincere Drugstore. The Generics Pharmacy kasi mga butika kag pharmacia sa inyong lugar na sa may Valladolid, sa San Enrique, sa may Kabangkalan, Binalbagan, Hinigaran, Draman sa Lakarlota, Murcia, Talisa, Imamagalona, Victoria, sa Cadiz, kag Sagay, kag halos tanan nga mga banwa kag kasidaran sa Negros Island Region. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa tanan nga mga butika kaman kag pharmacia sa Panay. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mayong gabi, J. Lolo. Ako gali si Gerlay. Gerlay, Nilo, gali ilo. Salamat gali ilo sa advice. Salamat gali ilo sa advice mo sa akon, no? Always giko nagapamati sa imo, ah. Tamyaw lang ko na sa imo, no? God bless, ha? Mula na, July, akong Gerlay. Pangmuyo, giday ha, mga problema mo na ay may sabag gina. Proseso ina sa pangabuhi ng mga pagtilaw. Malampasan mo gina, magpakabakod ka. Kasi mo pagkabakod, no? Updagin ang Ginoo, pangamuyo, gigay wala sang malampasan o kung wala sang imposible ng mga problema nga hindi mo malampasan. Kung upod mo ang Ginoo sa imong pagpaninguha si mo mga pangamoy. Hello, good evening, good evening.
1: Hello, may gabi.
0: Ah, sino ni?
1: Ah, tawagin na kayo mo, no? Si Atin Galea.
0: Ah, tanong ka lang tingog mo ba? Sino si Ane? Sino ni? Hello? Hello? Ay, nandun siya. Oh, na, oh, ano siya na itiwa?

Uso di sinubaan ang tagimata. Magkod lang ko sa imulo, ano ibulong, ano ni ibulong sa kakatulsang akon mga mata. Lawas pa, damo-damo di gilulong sinubaan. Madamo gigas, ano na siyang ano, sore eyes? Tagimata? Aha. Abi-interviewon ta na ba si ano bi? Si Dr. Sam abi? Si Dr. Sam Samon nga clinic sa Bacolod. Timpuhan ko ginabas nga ining pamangkot mo. Masabat ni Dr. Sam Pedrosa, no? Ang ginasaligan gini Dr. Ramil Oyang. Daw hindi ko makarikta hatag sinisang advice kung anong himuon sina kay basi kung lain na mahatag ko bala. Basi matamaan bala kag mag patulo mo sa mata mo, makita mo babae bala, gapanti na lang kagabra. Tamang katinaw mata mo, galapos bala. Mamangkot na kay kumangkot na kay Sam Pedrosa, Dr. Sam Pedrosa, para sa mas nami gidyang advice halin sa doktor, ha? Sige, patayin na basta kay hinubaan, damo na sinugali ng tagimata. Anong tagimata? Timos-timos? Ano ni sa sore eyes? Basta tindihanan ni Dr. Sam Pedrosa, ha? Nasa hinubaan, tagimata ang problema. Mayong gabi, G-Lolo. Ang Jerry Mayo lang nag-tune in ako. Balik ka na, gid. Hidlaw na ko sa ima. Si Lorna ni Sang Sumag. Lorna! Lorna! Lorna, tihi! Lorna, mayong gabi na si Munday, ha? Kamusta ka, Lorna, tihi! Lorna, tihi! Lorna, tihi! Ito, Tulintino. Dali lang kay may cooler kita, nga nadula kagina. Ha? Gabalik siya? Okay, sige ha. Mayong gabi, Jerry, kagya J. Lolo, ang Greek ko lang da gabi. Wala na basa, no? Liyog lang ko, Gilo, thank you, gid. Nakainom na ko sa DTX, kag D3 Bio. Basi matulugan ako, liyog lang ko basa. Greet lang ko kada gabi, ha? Si John hinanda ni Galis ang... Sandra Paella, hinubaan. Okay. Sige, sino ni? Si Junjun. Good evening, J. Lolo. Greet lang ko sa Kanso Gimban, Formel Kagawad, Ramon Roque, Gonzon Family, Villanueva Family, kag Pari Rene, kag Mare Vicky. Junjun Hinanda, galit sa Porok, Sandra Paella. Hinubaan, Bacolod, hinubaan, no? Hinubaan, okay, sige. Thank you, kid. Good evening, nagpapatingin kami sa imo programa, J. Lolo. Nakainom na kami sa DTX 500. Good ko lang si George Suarez, kag Antonio Banana, avid listener sa imo programa, J. Lolo. Diri sa may Tabao, Valladolid, salamat gyud. Buti Tabao, do may migo ko na ga si man. Ikatuan na mo na sa Tabao da, ha? Do da mo na na isda sa may Tabao, ha? Do may pala-pala, style man na sila na nga nanukaan sa mga panagat, bla? Kamusta ka mo na taga Tabao, da? May dumansuryahan na tawag na kung ano sina na? No, pala-pala ha. Dog na dumkaan sa mga mangingisda bla ha. Dog dira ang dog dira na plasta kag dog damo daga pangumpra nga mga bulante kag mga negosyante bla. Sa mga isda sa ano ni sa inyo lugar na sa may Tabao Valladolid. Mayong gabi na sa inyo ha.
Good evening, J. Lolo. Ano tamo sang dugay kang wala naka... Dugay kang wala si Nene ng tiray ni sang... Oo. Sige. Okay, sige. Nagbakasyon, nagbakasyon. Kaya nakilanglan mabakasyon ikaw kayo di for so long time. Gagitagaan kita sang pribilihyo nga magtrabaho every night. Gitagaan kita sang pribilihyo nga magbakasyon, anay. Na ti okay lang. Para maka-regain kita sang aton nga... sang aton nga good health, ha? Nagbakasyon, nagpaliwaliwa, naglagaw-lagaw... Kag nagbangita uyab. Ti unfortunately wagi gakita. Ah, asin ano ni si Makmak ni tagay nubaan eh.

nano ni Bu Makman. Ang tagi matalo amo ina ang matubo sa mata ni kapitan sang kung madayon ang lima katuig nga termino. Mahalabok batani kap sang tiner sa barangay. Oh, hello ni. Lagpay ka magmagaw. Kawag di bala kang explicar mo ni. Magpaliwanag ka ha. Sa

Isa ka problema nga ginpadala sa aton kag aton pagkabasahon. Dear J. Lolo, bow dear. Mangayo man ako sang advice J. Lolo sa akong nga problema. Isa ako ka driver, family driver J. Lolo. Family driver. Ah. Matuod Lolo, guwapo ako. Sinong lali, simong laway kahaw. Oh, ang atong liti sender ko no mga kakivibe, no? Family driver siya, no? Kag na ginaako ya ko no, matuod nga guwapo siya. No, naghangin ang aton nga palibot. Matuod di Lolo nga guwapo ako, huu. Ang akon ama naluyag sa akon. Ah, Mugalina. Ang ama ako no naluyag siya mo. Ah. Nigwapa na ma'am. Wow, dalaga na. Oh. Ano sultiro ka? Oh? Ang akon ama naluyag sa akon. Ang ama ko naging dad sangar. 39. Anyos, mo 39 years old, gararap ni. Kang magwapa man ang akon nga ama J. Lolo. Ang edad ko yelo is 35. Isa kabis J. Lolo si... si Ma'am ginasilip yak... Ha? Si Ma'am ginasilip niya ako kung maligo ko J. Lolo. Ay! Si ama mo pang kasilip, si mo. Ginalingling siya ko sa ama. Kung maligo siya ko nung ano, gaublas ka kung nag-derp ka. May ara ka sa ginasukso kung wala ko maligo. Gagalingling ang ama mo. Aw. Doka, dako, ginasang imo nga, ano? Nga buh? Butkon. Isa ka best, Lolo, ginasilip niya ko kung maligo. Kag si ma'am, nakita ko gid, naga-imagine. Kag paggwa ko sa banyo J. Lolo, gintawag niya ko, hala! Nakita niya ko no si ma'am niya, nga ginasilip siya. Saan mo iya nga ma'am? Guro gawbla sa guro maligo, guro bla? O kung ano, ha? May brief siya, kung may shorts siya na, no? Basta ka paligo siya ko no, ginalingling sa sang amaya. Kag nakita niya ko nung ama niya, nag-imagine, oh. Nagwasa sa banyo. Ari na, nagwasa sa banyo. Kag si ma'am nakita ko nga nag-imagine, ha. Kag sa pagwa ko sa banyo, gintawag niya ko. Oh, gintawag siya, Ragui. Kagin pamangkod ko kung nahidlaw ako sa akon asawa. Kuning bago paligo, nagwasman nyo, nag-guro, nag-panampi na sa tuwalya. Nadaliin mo lang, Nidhi. 39 anyos ang iyama, kanang-kanang guwapahon. Nya, dali malanay. Hindi pa mangkod ko si mo. Nya, huwag ka man mahidlaw sa sawa mo. Anong sabat sa nga ito nga liter sinder, ame? Bawa, nagawin daw nag-init ang akon nga dapa-dapa, dirili.
Gin pamangko jako J-Lolo kon nahid lang ako sa akong asawa. Siling ko J-Lolo. Oo ma'am, nahid lang ako sa akong asawa. J-Lolo, ginhaga jakong mag-inom sa isa ka ilimdan diri sa siyudad sa Bacolod. Kaga sa pagpuli namon ni ma'am, hubog siya kaga nakibot ako, gaginhikap ya ang akon batuta. Kangilo, ah, kangilo. Ginhikap ya ang akon batuta. Padayonon ko ni Jirili. Padayonon ko ni. Sige ah. Ari na kinagagagat sa kiniga family driver siya ni Bla. Si mamaya karon niya, di ko wala kayo may kantuan ko. Mainom-inom ko, nagkanto si isang kabar, may. Karon mapuli na si mamaya, no. No, medyo upo sa mga miga ito, abi. No, medyo disiplined, ay mapuli, di ba lang? Si mamaya hubog na. Si mamaya daw medyo grogi na, dogin plano, isang miyang ama, blang nga gwapahon. 35 ang edad. Samtang nag-drive siya mo na, oras sa kilid ang ama mo na, nagapiyong-piyong. Nakibot yung aton nga letter sender, samtang nag-drive siya. Ngagin hikap ang iya nga, tangki digira.

Ginhikap yang akon batuta jilolo. Kag nagsiling sa ubaha ang ibo tinar ko. Ayo, sanga ginkum gingumus sa ginkaptan niya ang tanginigira nga dala hutik sa atong nga leader sinder. Samtang ginakaptan niya ang matik ang bahin sang kambyada, ginambalas ako ng sang amaya. Ubaha, imo largo. Guro kay nakita sang amaya samtang tong kapaligo siya, no? Ginasilip sa sang amaya. Kag nakita yung man ang amaya, nga daw nag-imagine samtang nag-silip sa iya, nga nagpaligo, nga nagahublas, guro. Kag nakonminsi gurong ama, guro, gun panulayan ang ulo. Ginahagad nga magwa sila sa mga barkada, ya kag drive-ban, sabi, hubo puli. Kag tapos, samtang nga nag-drive sa, gulpyada lang nga gina... Kaptan, abi, ginhikap sang iya ama ang kargada, ya? Kaginambalan siya? Ubaha, imo nanggo. Ubahon ko no ang dilargo, dirili. Mariusip, mga kakipab. Gaabi. Gadrive ang tao. Nagamaniho sa salakyan. Paubaho mo dilargo? Pakilid, bala pa punduhan ang salakyan, ma'am? Madisgrasya ginagroon. Kung rasya ko nang ipakilid, mga kapumunod niya, ikaw lang ang madisgrasya.

DJ Lolo, syempre lalaki ako. Ano abi ang himuon ko, DJ Lolo? Bariusim nga magkotor mo ba ko man? Kung anong himuon mo man, balaan mo na daya. Kailangan ba bang i-memorize yan? Siyempre lalaki ako, Ginolo, no? Ano abi ang himuon ko? Ano abi ko nung himuon niya? Wala siya kabalo sa himuon niya. That's why. Alin abi siya manabila? Abi ako baday, babalada. Ma'am, sige na mama. Ako kadayin sa mga mama.

0: Ano ko nung himuon niya, bebe? Eh, mamagotong tayong mga listeners, sabihin, ano himuon niya, sining sitwasyon, bebe, ha? Hello, good evening. Ay, nano, yauya ka man. Tawag-tawag, himo yung kagapatsyon mo, nano. Oy, hindi ka nalang magtawag, di mga muna mati ka nalang. J-Lolo, advice siya ako. Kay ang bana niya nakahalata na sa amon nga duwa. Ina the words dirili natigayon gid mangali no. Di siyempre lo lalaki ko beno himuon ko be no. Ha? Binal balagid gurong yamay. May bana gali. Mayutani kon dalaga to, kon laon to, kon balo to. May ba nagali imo ama? Nga gina, ano, matabahong imo yung tuyo na. Amo na no, ang ibang rugambal yan. Di, tansa na na ya. Guwapa nga, mahamot-hamot pa, puti-puti pa. Baw, makatilaw ka sa pearly shell. From the ocean. Kapangayon sa advice aton na sumong nga gabi. Ang atong nga letter sender, kaya do may relasyon sila sa ama niya ni nga gwapa, pero do nakahalata ng iyang amo, ang bana sa iyang ama nga do, there is something-something sila nga doa sa iyang ama. Ano kunong himuon niya sini? Mano ka pa daplag yun ha? Gahulay ka pa yung guro yung ama. Tinggaan ulo mo. Gahulay ka pa yung guro yung siyang problema. Ganyan guro yung. Total, nakuha mo naman kaga natilawan mo naman. Plagyo na, kaya mo nang resulta. Na ginilabtan mo mimo. Hindi imo, ginilabtan mo. Tani, biskan ano, tani yung siyang ama. Nga mo sinayal, ikaw kaganyan. Kay siyempre, damo mata sa palibot, makahutik sa bana, ay pila man lang 5 milya, damo na yung matrabaho, si mo yung riding in tandem. Di madulaan kang inobra, pero siyempre naman, sa nakao mo naman, ano pag inabing, takto na na. Lagyo na. Samtang may chimpo pa, ang datina na kagalihog lang, ha? Gabuta. Ang datina na kagamagpalayo ka na da, kagayon niyang medyo arana sa peligro. Ang indikasyon nga nakahalata ng bana, isa na inaka-warning sa imo, ha? Ang masunod sina, inahalata na madakop ka na. O kung madakpa na ka mo. So, hindi na paghulata nga magka-problema pa ikaw kag... mataya pang kabuhi mo dira. So, letter sender, pangayuan mo ginasang kapatawaran kay man kung isay mo manahimuon nga ina nga bagay niya tiki ang ama matuyan na ganun tiyan mo na gani. You know what is right and what is wrong. Balan mo mali at ang tama at mali. Mali ang ginaubra sa ama mo. Karoon ang sa imong sabatya. Huwag magkudi sa lalo. Kaya ang ama ko tiyan nag-ingan niyo sa akon mo. Puti nagsugot ka. In the first place may bana siya. Hindi mayong tuyo iya si mo. Hindi mayong tuyo iya sa bana niya. Nga luiba niya. Ginpasugtan mo. Kaginbaton mo. Ang iya nga gusto nga hindi mayo. So, may sala kay malanuman ang isakto kagsala, di ba? Because you are 35 years old. Ara ka na sa isakto ng edad. Balan mo na ang tama at mali, ha? Mali ang ginaubras ang ama mo, pero ginubdan mo siya magpakasala, ha? So, may sala kagyapon, hindi na yung rason niya nga, di siya mo niya ng garit-garit sa akon, alibay na yan. Alibay na yan. Baliba na yan. sa likod sa ulo natin niya, malantagin niya kung anong tama at mali. So gani, it's not too late. Ha? Kaya pabalukas ang panahon na dapat ka na magpalayo. Dapat mo na tatan kagbaguhon ang kabuhi mo. Basi ko ang birthday mo masaylo sa November 1. Babalaan mi siyang bana, mi baraguya. Kastiguhon kagiguro. Nakalain niya sa mga mo na yung hilabtan mo yung ano ya. Parihas mong lalaki. Pumayila siguro yung mga kigurong bana. Sa iya asawa, hoy, kagin agaw mo na siya ako ng akong driver. Kaya galing bana, galing ay biag, yarili. Agin iya yung ginagiga ng asawa. Kaya ginagawa sa sang tutoy. Tutoy. Sang galogali sa panganan, toys mula. Kaya gali yung driver, gali yung bana, yung may relasyon, magkali kay biag yung gali yung bana. Abi, mag-amuna bino. Mari Yusef. Pero hindi. Ang lang bana yun, o hindi maguro babae, o kung hindi man niya agi, ha? Lalaking lalaki. Base mabutang sa problema, ha? Alas 9:39 na. Mga kakaifab, ini kabahin na dulo na sa ato sa Gina's Seafood Restaurant, ha? We're going to take another break. Don't go away. We'll be right back. K5 News FM.
1: News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Malakas, mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamakas mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Gadragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi?
12: Mag-Spore Biotics ka!
11: Base UTI na ina!
12: Mag-Spore Biotics na!
11: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
10: ang fortified na probiotics. Clinica Sporebiotics.
13: Sporebiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporebiotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporebiotics ka.
14: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, musta po lang agabi pre?
15: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Ikasi.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotsutan ay kung bala paano mag-work ang
0: amunan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
4: Ay, hinabaan naman siya. Aray! Aray! Ang laki ng buhot kon mo. Aray! Kala ko siyang puwak mo. Aray! Hehe, awa. Jay Lolo, ako naton bulos na iber si Yalo, ha ha ha ha. Si Tata Mata ni. Tata Mata? Kung ikaw ni, ako na lang. Iska rin pa ko nung malo mag-drive, himaloon mag-drive. Kiti, guwapa ang panguntra. Galing, may bana, ni na. Ay, muyo lang Tata Mata, may bana to ya. Madisgrasya tato yung taluhon naton ang kapwa naton. Good evening, Sir Ginolo. Di ba, Sir? Basta driver, sweet lover. Basisya, kapalingling. Ano ni kapalingling? Sana all. From Belen, sang Banhaw. Basisya, kapalingling. Kapanglingling. Bilin. Aray. Good evening, J. Lolo. Sino na ni Santango? Pakigreet alang ko lo, ha? Sarah Phil family. Permi nga sila nga pamati sa imong programa. Raphael family. O ini nga bahin na dulo na sa aton sa Gina Seafood Restaurant, ha? Di malanyo na na, ha? Alam sa matik na. Basta gani seafood restaurant sa Bacolod, ha? Gina Seafood Restaurant ang aton katuwa. Kay Manti, siyempre, hapus tuntulon. Likod lang sa 888 Chinatown Square, ha? May parkingan, damo sila yung waiter. Nga nami ila serbisyo, ah, no? Welcome na welcome, kagid bala. Kagdasig ang luto ay 10 minutos lang yan, luto mo niyang imo yung order ya. Iba na yung kapuluti, matamong gahilab na yung chan mo sang hulat, luto nila, huwag yapong gabot. Kagkabarato, kaglimpyo sang lugar, may parkingan sila, damo sila kusinero, tistingan gid ang ila sinigang nga isda abi. Pili ka isda mo. Lapu-lapu, ulo sa lapu-lapu, gingaw, ha? May blue marlin man. May tangigi man. May lison man. Di ako nakatilaw sang abalon shell. Kuni birthday gabi ni, ano, ni Sir Eljan, ang aton na Vice President for Operations. Si birthday ni Sir Eljan, dito kami nagkaon sa isa ka Chinese restaurant. May mga buhi man to ng mga isda. Kag dito yung abalone shell bla, no? Daw bulas ang volleyball kadako nga shell. Gaara sa sulo sa aquarium, buhi pa bla. Pati si Doc Ramil na curious. Kasi si Doc Ramil yung nagkakaon siya na kaya vegetarian siya. Ting iba to natin ang punduman. Di ano na siya man? Ikaw, ano na, balon shell? Mag, you know what? Sa Ginas, may araman nina. Ipaluto mo na adobo style, ha? A balon shell sa Ginas, wow, namit na amit. May diwal man dirli sa Ginas, ha? Ikaw yung diwal ka lang yastubangan, espiho. Sa Gina siya, diwal nga shell. Diwal nga shell niya, i-bake siya. O, kung i-bake, i-grill siya gali. Isugba siya bala. Butangan barnish, butangan butter. kang before niya i kwaon sa baga, butangan sang fried garlic kag sibuyas dahon. Woke na meet na meet sang sinugbang diwal. Istingan man ang ilang butter garlic shrimp, a bestseller nila. Ang ilang kasag, ang locos, siyempre naman, available get everyday ang locos, ang kasag nila, Pasayan. Madamo kapilian, tanawa sa ilang Facebook page, bla, ang ilang mga luto, kang mga menu, kang may aras sila function room, no? Ang function room nila, kung may anniversary, birthday, kung may okasyon ka mo, pwede nyo gin ma-okupar ang lugar. Basta pabalala si Ma'am Gina ahead. Temprano pabala. Kasi antis-antis one week before sa inyong event. Ha? Para mabutang na sa reservation. Ha? Kung anong oras, anong adlaw. Ha? Para maging ma-nami ang inyong pagsaulog kung anong mga okasyon. With Gina's Seafood Restaurant. Ha? May function room sila. Bukas sila Monday to Sunday. Alas 10 nga, gaya nag-aso ng ilan ng si Murillo. Ang ako subong paborito yan, ang sinugba subong at ang igi, Jirili. Wow, sinugbang at ang igi. Isaw-saw mo na sila yung sinamak lang at tuba blada ni Marigina. Sinamakan niya, tuba mo. Kahamot-hamot sa sinamakan niya. Isaw-saw mo ang magong-making sinugbang hiniwa lang tangigi. Kano, midterms, ganyan niya. Why, kuya, kakaon ka noon, ha? Pamasawan, kuya, ang isda, ayang preska-preska, ganyan, gisugba. Tapos malusan mo din sang higop, sabaw, sang sinigang ulo, sang lapu-lapo, ha? Kana may turns, Gideya. Adlaw-adlaw ang tao gabaha sa Gina Seafood Restaurant. Magkasigurado ka, Gideya. Barato sila. Kag nasig ilaluto ay. Kag siyempre, press Gideya Permi ang ilang yung seafoods, ha? Kag kominyente, ha? Kitungon ang parking nila, no? Ara lang sa sulod sa compound, may nakabantay. So, ang imo na lang himuon, tutok ka lang yan, kung tutok lang nga tutok, sa imo nga pag was-was kaon sa mga manamig na luto sa seafoods, ha? Only at the Gina Seafoods Restaurant, mga kakifay. Bisitahin nila Facebook page, i-type lang nga Gina Seafood Restaurant, ha? In behalf of Jerry Lee, ako naman si K5 at J. Lolo. Thank you again sa pag-upod sa mga sabong gabi. Kita na kita buwas, 9:30 in the evening to 12 midnight. Dili lang gyapon sa K5 News FM. Ako naman si K5 at J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Ha? Bye-bye.

FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganyan karot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong

0: pa sa depression.
1: Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta kon bala, ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano pala ang DNA, Doc Ramil?
3: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga makitaan in all forms of life. No? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
2: Tabaw?
3: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag MyTC. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balatianon, healthy kag kompleto si bibi.
2: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
3: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwedig mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gito ang genetic anomaly. That's why gin-advise ta gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, MyTC or PureC, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
2: So ano gali, Doc, ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean, sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
3: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidant.

0: tigulang kay wala sang gapugong sa epekto sa gituag oxidative stress sa cellular aging.
1: Ano ya doc kung magsiling ka cancer formation?
0: Amo na ang finale sa sining nga pagtuon Sir GP. Atong tanan nga ginpangisa-isa ko to leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawa bla ang mga edad sa una nga mga gidikanan laba kag wala mga cancer. Subong oh, grabe 50, na.
1: 50, 40 pa lang yung cancer na.
0: Palakaon to prutas, palakaon to gulay, pero subong wala na. Wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX 500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX 500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sa DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX 500 kag ITC. Ha? Amunay mo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar 375.
4: DTX 500.
5: Ilan na subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
6: Informasyon sa ikaayong gawas.
1: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kay sa ambalidok especially sa mga babayi dako ang mabulig kon ga DTX kag Mighty C or Pure C kadto no, sa mga babayi attention ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagcorrupt sini sa mga cellular components including DNA ato ginambalido kaina ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the scale. Iniman ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag anti-inflammatory.
0: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puson sa babae during sa ilang pamulanon. Amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle. Wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? mayara na. Pag 6 months, iban 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure Seed. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Termina mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, kiliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer free, Sir Boy.
7: Me. Welcome. Yun, no? Kita mo makita ang importansya sang pag-suplemento sang DTX 500 kag sa Mighty C. Mandamo pa sang benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C Mighty C sa kagamay nga kantidad, bo. Diyos ko. Ha? Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw, ambal ni Dr. Ramil, no? Kadako sang baylo sa imo lawas kung gatumal ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-ospital, no? Kampyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX 500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo na in your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga tubang

0: sa mga harmful microorganism. Vitamin C nang gatulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa, ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos, nga, kasakit, gid. Kuy, kasulod ka pala sa ospital, may PPE na. May, kumbaga, ang 5,000 to ginahuyapan lang. Kuy, wala ka nag mantinel sa 14 pesos, kag 8 pesos, 22 pesos for your health, the combination of, ginatawag, Mighty C and DTX 500.
1: Mm. Basta ako yan, sir boy, 5 sa aga. Na mamang kapsula sa gabi, mm-hmm. No, ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no? Nalumunaw na lang ang pandemya, no? Ti buhi pa man ta, sir boy.
0: Correct. Mm-hmm. No? Salamat.
1: Salamat, Lord. Salamat sa suplemento. Mm-hmm. Bangod siyempre, gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag Mighty C, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton kung adlaw-adlaw taga inom DTX 500 kag Mighty C?
0: Why na? Why na sa chance kay gina ginatatap na sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
3: Dinaka no? Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
4: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
5: sa DTX 500?
3: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
4: Subong kamusta?
3: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nago ginabatya.
2: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi gaygali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
7: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Rojas City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
8: Informasyon sa ikaayong lawas.
9: Tanan, Gapaligo. Mm-hmm. Purong iban baho.
1: Mm-hmm.
9: Tanan nga paligo, purong iban may punggod, alap up, tanan nga problema sa skin.
1: Mm-hmm.
9: Uy, basinti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
0: Sala ang habon. Oh. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo, kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Milsam Pape, no? May papain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni? May madidikakaw, Doc Sam?
10: Well, para kumpleto, sir boy, ang aton nga proteksyon sa aton nga panit, para maghamot pagid ang aton nga panit, sir boy, kinanglan aton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
1: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe, yes, sa Clinica Diopress, hindi gini nyo paglipatan.
0: Oh. Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
1: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application niya, Shopee.
0: Uy, mag-Shopee!
1: Arada, pagitawan lang lang Clinica de Alternativo Store.
0: Coffee time!
1: Sa mga may diabetes, sa mga kautura natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium.
0: Premium.
1: Ang DTX Premium, isa sa mga kapi nga wala brown sugar, wala white sugar. Mm-hmm. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
4: Stevia.
1: Oh. May harap pa siya sang ergotayon.
0: May ergotayon. Mm-hmm. Nga rin sa gano'ng mushroom, ang vanilla is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Makuha mo sa kape, nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Ramil, gindugang pag ang DSE, ang pinakakusog nga antioxidant, ginputang sa kape. That's why, kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat kahubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag-DTX Premium Coffee and enjoy your day. No? Mm-hmm. Namunang kampiyon.
1: Another healthy coffee nga pwede nyo itry, ito siyempre, pinakapaborito sa masa, DTX Coffee Mix.
0: Mm-hmm. Paborito ni Sir Eljan. Paborito ko man na.
1: DTX Coffee Mix. Nga paborito Sir Eljan.
0: Paborito ni Sir Eljan ka. Kabata si Sir Eljan. Kung ga-inom ka mo sa DTX Coffee Mix ka, kiga-detox sa lawas. No? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo kasi mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells niyo kung ang inyo kape. DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yan, nami, gidya ang mood mo sa aga.
1: Oh, paborito ni, kung ano man eh? Ni Kevin.
0: Ni Kevin, Kevin. Oh, Sir Kevin Bigay, paborito ni.
1: Sir Rin sang Iloilo.
0: Mm-hmm. Ah, kung gusto mo yung naami.
1: Paborito sa mga taga Iloilo.
0: Mm-hmm.
1: Ang kape nga may good bacteria.
0: Sir wow! Panami, no?
4: Prebio coffee.
0: Prebio coffee. Hindi
1: prebio
0: lang,
1: coffee.
0: Hindi lang probiotics nga rin sa kape ini. May prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kalalan magutom. Kiginupdan na, ginpadalaan lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
1: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
0: May pagkaon. Ipabalunan.
1: May probio, may probiotics, may prebiotics.
0: Amuning kampiyon. So, kita mo sa Amon Coffee lineup.
1: Mm-hmm. Amon yung kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan, ang aton nga mga good bacteria.
4: Good bacteria.
1: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer.
0: Ayaw to, yes. Oh. Siyempre.
1: Kapamasad sa DC nga babay.
0: DC ha? Oh. DC na minag-slang na sang DTX Herbal Oil. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayon, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yan pabugtaw, kasi si Engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, extend food supplement ka. Mga extend food supplement, kapa namin si imo blood flow, kung namin imo blood flow, namin ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, namin man pag-himos sa basura sa imo selula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
1: Feel young, perform young.
0: Ito namin, ito ba? Kung ang imo food supplement extend, may frontal effect niya siya. That's why gusto gini engineer, no?
9: I-feel mo gitang young.
1: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
9: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang, kag-perform sa yang.
1: Extend food supplement.
0: Namin lang may mute noon, napunggan ko lang.
1: Anyway,
8: sa ikayong gawas.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butka.
9: Ang UTI, attention sa mga babae, parang gini sa inyo.
1: Sila gini ya?
9: Oo. Ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masaka sa kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
1: Correct.
9: Ang solusyon, antibiotic. Tikon permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
1: Patay ang mga good bacteria.
9: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Doc ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
8: Talk ni Doc.
0: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI, no? Because abal ginit nila sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force no against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ngatawag nga ProBio tandem sa Clinica Sporbiotics and Clinica D3Bio?
1: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3Bio may ara extra virgin ko na to, well.
0: Mm-hmm.
1: Di damo siya sa MCT.
0: Wow.
1: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sang monoglyceride sang D3Bio pakadto sa monolaurin.
0: Wow.
1: Ang monolaurin nga ara sa D3Bio, kaya niya patyon ang candida.
0: Mm-hmm. Fungi na no?
1: Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: 90% sa candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
0: Dasig ba?
1: No? Mm-hmm. D3Bio? Mm-hmm. Amo na ka-strong ang D3Bio. Kung palainom ka D3Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3Bio, kaya niya sudlo ng cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
0: Uy, isa ng bacteria.
1: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya.
0: Mm-hmm.
1: Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
0: Wow.
1: So,
0: mm-hmm,
1: kung may UTI na ginman ka, mm-hmm, inom ka D3Bio. Mm-hmm. Ang nakanami pagid amo ni. Kung ang imo D3Bio, haluan pagid mo Sporbiotics,
0: champion,
1: nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3Bio plus Sporbiotics, no? Mm-hmm. Kay ang aton nga Sporbiotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Lactobacillus rhamnosus,
0: mm-hmm,
1: Lactobacillus reuteri,
0: uh-huh,
1: Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo, kagpaguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria. Nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ang UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakantos ano?
0: Kisala panghugas.
1: Oo, mm-hmm, sala nga panghugas. Mm-hmm. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, no? Nga makita mo sa probiotics, gakreate galinis na sa ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila
0: hindi
1: infectious.
0: Hindi na infectious.
1: Kundi
0: no?
1: Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutban ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3Bio plus Sporbiotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3Bio kag Sporbiotics. Hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
0: Oy, mm-hmm. Sam,
10: ha? Una, Sir Boy, ang kombinasyon sa Clinica Sporbiotics kag D3Bio namin, Sir Boy. Kaya nga man, ang probiotics halin sa Sporbiotics, Sir Boy, nag-produce sa natural antibiotic,
0: mm-hmm,
10: no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Ang amo na siya nagapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, Sir Boy, no? Ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria ginamat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli, Sir Boy, no? Ang tandem sang probiotics kag klinika D3Bio, Sir Boy, no, nagapa-enhance man sang aton nga microbiome. But silingon ang klinika D3Bio nagapadamo sang aton nga probiotics. Ang Sporbiotics nagapadamo man, no, sang aton nga good bacteria. At the same time ginapakaon niya pa, Sir Boy, ng aton nga good bacteria nga ra na nga daan sa aton nga nga lawas. So kun damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas, hindi ya magtiner ang E. coli bacteria, Sir Boy, no. So nagahealthy ang aton nga gut. Kun healthy ang aton nga gut, ati ma-prevent man ang sakit nga UTI, Sir Boy.
0: Correct, Doc Sam, no. Amo ni ka importante sang Sporbiotics, no. And probiotics nga da sa Sporbiotics, si mapuslan gid sang lawas na, nga makasurvive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot siya sa imugat, no? Agi sa simutan may may gina hydrochloric acid, agi sa before pag siya tumaron ni initan siya, guba na siya, iniyang Sporbiotics siya could take the abuse, no? Biskan mainitan, biskan mag-agi sa tiyan, no? Ma-form man siya gyapon sa imugat para maobra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics na inatawag nga Sporbiotics. Ang nami isang spore forming nga probiotics is grabe ni sila mag kun sa basketball mag box out,
10: mm-hmm,
0: sang mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like candida. kaya ilan niya padamoy-damo island ta, kung damo sila, wala na tapikan. Mm. Kaya kumbaga, ang court sang basketball, puno na sila. Uy, wait na ka mo diyan pangan, no? So, gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria, lalo na yung E. coli that causes urinary tract infection. Pero ang hindi pagin matawaran nga ginaubras ang ining tandem, ginapromote sang klinika D3Bio kag klinika Sportbiotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayan sang selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni sa macrophages o macrophage ari ng imo, kumbaga, isyo nga armament. Kumbaga, ari ng imo bala. O sarani kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3Bio and Sportbiotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Klinika Sportbiotics kag of course sang D3Bio.
4: D3Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio, D3Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
4: Ang D3Bio, ang D3, yung Physio. Ang Physio, yung may D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ate. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel.
16: Iloilo City.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Roa City.
15: Atubang sa PLDT McKinley Street.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: San Jose Antique.
7: Juan Tiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall.
15: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
7: Kulasi.
15: National Highway.
7: Kilid sang LBC.
14: Clinica de Alternativo Medicina.
15: Kabangkalan Branch.
14: Located at ACM Building.
15: Texas Street.
14: Corner Bread Box.
15: Kabangkalan Public Market.
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Sagay City.
7: Radyo Bandera Compound.
15: Likod sang Pag-ibig Office.
14: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Bacolod City.
7: Ernai Street.
15: Fronting Paglaom Sports Complex.
17: Informasyon sa ikaayong gawa.
9: Para sa dugang pa nga mga benefits ang siringa tandem, Dr. Ramil.
1: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man na to, nga ang primary role sa vitamin A, gamito na niya sa kwan, ining pinaka-importante nga proseso nga, cell differentiation. Ining nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gitawag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
0: Oh, kumbaga, so, ang role niya sang cells, yung ginagaan, ginagaan role kung naka-vitamin A ka. No? Kung cells ka sang mata, dapat pang ano ka, pang tulog ka. Kung cells ka sang tiyan, dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage,
1: pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin A, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3Bio kag Sportbiotics.
0: Uy, amunang technique da, mag-probio tandem kid.
9: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka bla?
1: Ginabiring.
9: Ginabiring, sakit ka tama.
1: Kulang ka calcium.
9: Kulang sa calcium. Nga, kulang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa inisang
1: as well as the extra virgin coconut oil sang D3Bio amo nang gapabulig nga nami gid magamit gid ang imong calcium
9: maabsorb gid sang tuod.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: D3
16: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover, sa tingin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimta! DTX 500!
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
18: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Oral sa Pilipinas, atin niya pagpangalagad, las 4:38.
1: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
0: Mayong aga sa atin niyo mga tagpalamati, K-5 itan ha. Ikaw ang director ko ha. Welcome na sa atin niyo pagpangalagad sa Balitang K-5 sa umaga. Ang lang kita karoon sa Miyerkules, K-5 itan. Petsa 9 sa bulan sang Setyembre sa tuig 2026. Pagpangalagad kita tob-tob lesay sang takna sa aga na pagdulong sa inyo sang mga mainit kag mga preska. Ha? Mainit na preska pa. Ano man kung mainit daw linaga, kung preska daw isda. Nga mga balita sa aton nga pagpangalagad sa Balitang K-5 sa umaga. Partner na aton ka K-5 Babes Gantalaw. Ako naman si ka K-5 Robert Pacardo. Partner na aton sa technical side, K-5 Ethan Dalitson Boy Sarmiento. Kaugdan kita sa aton nga mga kauturan, mga tagpalamati, sa nagkaklain-lain man nga mga merkado publiko. Salamat kita sa pagbugtaw nyo sa tagsa kaaga din sa aton nga pagpangalagad sa Balitang K-5 sa umaga. Of course, ang aton nga patrol nagalumbayag na sa kabugusan nga Metro Bacolod sa pag-monitor sa mga dalagko nga balita, police reports, or any untoward incidents nga nagkalinabo sa aton nga palibot kabay pa nga wala lang. Mabugnaw ang panahon, subong aga, maulanon, madanlog ang dalan, slippery when ano kipaybitan? Ha? Of course, slippery when wet mga kakipayb. Di ulam mo na unang microphone mo ko pa mga kutunta ka. Kayoon mo ha. And of course, atong makauturan ng mga vendors da, binagin sa Libertad Public Market, mga manog isda, manog karne, manog lamas, manog utan, kung ano pang mga negosyo da, may mga karinderya, manukan, mga kakipayb, salamat kid sa tagtakaga, sa inyong pag-upod sa atong nga pagpanagad sa pagpangalagad sa Balitang K-5 sa umaga. Kag siyempre upo dira ang DTX sa coffee mix ang kape nga healthy mga kaki-5. DTX coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, may sangkap sang amarguso kag chia seeds nga amuna yung makadulot sang makadulong sa aton sang ikaayong lawas ta. Kag kung nagkape ka man lang mga kaki-5, ang kape nga healthy ang DTX coffee mix. Oh, pila na lang ka adlaw na manok ga do ginabutong lang ang chimpo K-5 itan. Pitsan webe na may 21 na lang ka adlaw na bilin sa bulan sang Setyembre mga ka K-5. Ha? 21 gitman. Yes, 21. Duga nga kung abis ang Oktobre, Nobyembre, Disyembre, tatlo ka adlaw, 90 dias kagsang 21. 111 kaki-5 itan ha? Sobre, sobre, disyembre may nabinta abida plus ang 21 ha? 101 nalang nabilin kaadlaw para sa tuig 2026 daw ginabutong lang ang mga inadlaw kaki-5 itan sang una ginabibiron ka pa subong ano nalang subong Diyos ka nalang permi. Sa aton nga pagpangalagad, siyempre, may tuupod natin sa Dream Madugay, ang aton nga partner in crime, partner K-5 Babes Gantalaw, nga munisubong ang aton nga partner subong from Banago with Love. Nakantawan tali karoon ako. Iba niya from Russia with Love. Iniya from Banago with Love. From Banago with Love. Oh, sino nga nagkakanta na? Anyway, dato niyo mga kautura na, hindi git ka mo magkalipat sa adlaw-adlaw natin nga pagwa sa Parimalay, ang epekto sang haze o kung ining aso. Grabe git gali, no? Grabe git ang epekto halin sa India. Ang epekto sang sunog. sa dito sa India naglakot na sa pila ka mga country kag ako do medyo nagbatyag gid eh, no? Nagbatyag gid kita sining aso sing kimpod sa aton nga matugnaw pa kung kagahon kag masami pa nga nagaulan. Kag daw hindi gid magpakita si Aring Adlaw dito sa Luzon, grabe gid ang epekto sang haze at the same time sang hangin habagat kag may dala nga mga pagulan. Inakon nga ang apektado ng kulturan. So, pag unon, tagi na nga ito ng immune system, mga kaki-5, hindi pagkalipatan sa pag-inom ang inyong D3 bio, mga kaki-5, para pag-on ang ito ng immune system, mabato kita sa anuman ng mga balatian, plus ang D-TX 500 jag Mighty C. No? Check na ito ng ito ng partner sa piyak na linya.
2: Mighty C, gani.
0: No?
2: Basta Mighty C, lawas uptick for me.
0: Oo, oh, ari na kita mo. From
2: daw diretso na.
0: Isip-isip ko daw 60 kilometers
2: per. Oh. Diretso na.
0: Ah, diretso. Ato deadline.
2: Diretso ra din na magano din na mag.
0: Oh, doy ganda raw itanaw. Oh, ari na.
2: Ano na lang di mo ay ano ning aton nga feeds out.
0: Kayon mo itan.
2: Kayo mo tan?
0: Oh, may 30 na taga monitor Junjun Asusina, mamuwi ni Dayon. Oh, marapol naman gilit ta dugay ka kipay babes. Sang bugas, pulo ka kilo.
2: Grabe ba?
0: Kag isa ka pulo ka kilo, isa ka lima ka kilo. Kag may ara naman kita nga irapol nga tatlo ka box sang DTX coffee mix sa mga KSS nga miyembro nga upod sa advokasya sang foundation ang piso ko bulig ko.
2: Ayos sa. Sige mga kaki-5 sa atong sining mga suki nga mga tagpalamati. Ototok na kamo diri mga kaki-5 kay sa jahon tani karon nga aga. Sa jahon tani ah. Pila ka minuto man.
0: Hello. Lagas ah.
2: Sa jahon tani, sa jahon tani. Areglado sa atong sining mga pangulong dinalan mga kaki-5. Sa mga balita lokal, barangay ginareklamo na isudya mga sa barangay mga estudyante nga nagabaton bulig pinansyal, mga himata lang sa mga opisyales sa muna ang ginareklamo na sa barangay mga kaki-5.
0: Kaya muna karon natin good vibes min karon parte sa mga barangay kapitan ni Kakipe Waves. Bago nga regional director sang pro-NIR, mas pasang karon ang mga crime prevention efforts sa rehiyon.
2: Libre, libre, libre! Nga kapon sa SM ni.
0: Libre kapon sa nun sa mga sapat. Kukon sa mga tawo.
2: Sa mga sapat.
0: Abi ko pati sa mga tawo kay...
2: Pwede man na kung magpakapon ka.
0: Magpakapon ko liwat ka kay babes. Kay...
2: Kapon ka na?
0: Basi mahambal ka, wala ko nakapon. Nga anga mapakapon ko liwat. Hindi kay do alang-alang ang una to nga kapon.
2: Gile.
0: Oo.
2: Kung sa mga tinigang pa, bulutanog pa to.
0: Bulutanog. So mapakapon ko liwat kung may ara at ani.
2: Gile ka.
0: Ikadwa nga kapon. Kay daw walang alang tumla do ka. Daw kalahin kitsura ito sa una bla. Himuon kay di duwaon taka kapon bla. Kung sa Spanish pa ni Kakipay Babe, sabi mo ko na nung kapon. Kabalo ko nung anong term nga kapon sa Spanish.
2: Ano?
0: Al kapon. 100,000 niya kahalitan sang sunog nga delivery truck sa atubang sang in OHS Bacolod.
2: Duha ka mga individual gin sulod ang isa ginsulod ang isa ka mall diri sa siyudad sa Bacolod.
0: Police Station 2 kag Police Station 8 sa Bacolod may bagong hepe.
2: Amo ni mga kaki-5 ang mga balita naton diri sa aton sininga pagpangalagad mga kaki-5 na dulong sa Kalwan sang Power Trio. Ang Power Trio mga kaki-5 sa aton sininga mga suki ara ang aton sininga DTX 500, D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamin C na no ang mga bagay kag nagakadapat para sa aton lawas. Siyempre ang Power Trio kay kada kadako sa benepisyo sa aton sininga lawas nga madulot sini mga kaki-5. ang DTX 500 palangadaan sa mga simpleng mga katikatis lawas mo. Ginabuligan niya na ni mo. Kung may katikatika, alimbawa karon ang katikatira sa latrasan mo nagtubo kay matingita gina sila sa mga maunod mo.
0: Kung dito mahumok, kag dito nga sirado, dito na to sa matubo.
2: Dito na to siya.
0: Kay dito ang tumpok sang init,
2: na
0: kag dira sa mausbong, do pariyo sang bulkan, na ining kalibutan mo, kakipay babes. Dira na sa matubo, ang lawas mo ng kalibutan.
2: Correct.
0: Kung diyan niya parte sang lawas, dito siya matubo. Pero sa dugan, way man gatubo.
2: Way
0: gatubo. Katikate.
2: Way tubo ang katikate sa mga dugan.
0: Anong kinalain sang katikate kag uyapos?
2: Ang katikate, kung isa matubo na sa gulpi sa kundi ng partes lawas mo, inang mahumok sa siling na naton. Kung punggod lang akong kisa kadako mo.
0: At ang uyapos siya?
2: Ang uyapos?
0: Oo.
2: Amunang way ko pa kabalan.
0: Kung sa ako niya daw ang katikati do gamay-gamay lang ni sa uyapos. Kaya ang uyapos ya, ang mataya ni daw pertig ning mataya.
2: Amo no?
0: Do
2: hubag na ginayag mo. Inflame.
0: Hubag.
2: Hubag na ginayag ni na uyapos din na katikati.
0: Kaya ita niya hindi man ni katikati.
2: Ano na?
0: Hindi man ni
2: uyapos. Ano na?
0: Ang aras, ano na sa tubang yan yung hubag?
2: Hindi. Bukol-bukol.
0: Mga bukol-bukol. Ikon, hubag na giniya, guro.
2: Siya mo na mga kaki-five, akin ang lano na ito ng DTX 500. DTX 500, nag-regulate ni mga kaki-five sa blood pressure para sa mas masulo, malusog. Healthy. Ang heart. Nag-promote man mga kakibab sa glowing kagmas sa bata nga panit. Nag-repair sang skin damage mga kakibab. Nag-balance mga kakibab sang blood flow. Kag nag-hatag sang masigla nga pamatiag mga kakibab. Kondisyon kung baga. May superior antioxidant. Nga nag-neutralize man mga kakibab sa mga free radicals. Nag-prevent sang oxidative stress kag premature aging. Amo na mga kaki 5 at DTX 500. Ang D3 Bio naman mga kaki 5. Kaya muna ang pinaka-importante ining tatlo gid mga kaki 5. Ang D3 Bio. Nagapamakol man sa aton sining mga katulanan. Labi na gid sa may mga edad-edara na. Especially mga kaki 5 sa aton sining mga katigulangan nga wala sa lang og exercise. Pigaw ang kalsyum. Mga kaki 5. Diri na kita mga KK5. D3 Bio. Madasig ang absorption mga KK5. Kaga posporos mga KK5. Importante na. Nagapugong man sang osteoporosis. Kaga fracture. Delikado mga KK5 sa mga katigulangan, mga katulanan. Matipalo ka na karoon ka, matumba ka. Dali-dasig na sa ma-fracture kung pigaw ang imusininga. Tulaan mga KK5, pigaw sa kung wala kalsyum. Labi na sa mga may mga tigula o may mga edad-edara na.
0: Mga gurang-gurang.
2: Mga tigulbam.
0: Mga tigulit. Malit.
2: Mga tigulbam. Amo na mga kakifive. Akin ang lano nato mga kakifive ang D3 Bio. May TC siyempre. Pabakodoy na nga ito ng immune system. Mag-take ka sa vitamin C. Sige na pa-relax ka na. Ginaparelax ang ginapapahuway ang ginapatulog yan ka na kita mo ulit ang iba
0: wala pa
2: may ginapatulog yan na
0: wala pa 421 late ka na bala ng 421 kayon mo
2: kayon mo.
0: Kipa babe, sabi mo may nagaginuwa subong sakwan sa social media. Ining pagkapriso bala sang ni speaker Romualdez. Martin Romualdez. May mga tungtog diya bala nga mga editor. Kipa babes. Way man ta nagambal nga sa ni pero galing kay ang tawo ginaisla nila ya kakipay babes ang buaya. Grabe gini yung mga katuntuhon sa ato yung mga kauturan.
2: Oh, kita mo magaling nakita ko?
0: Kita mo nagali. Oh, at gin-repost ko gani nakakipay babes eh. Oh, abi kipay bitan, ipakita mo ng picture gin-send ko sa imo. Oh, amo ning katuntuhon sang iban. Kundi nang baha dapat dito lang tayo enjoy ang buaya. Oh. Why siya ka-enjoy kay na hospital siya? Oh. Hindi bala nami lang ilangoy sang buaya kun ara sa baha. Oh, aflang ang baha sa karsada tungod sang isyu sa flood control. Ga-enjoy niya dapat ang mga buaya. Pero kisaga masakit man kakipay babes ang buaya, ara man sa hospital. Oh, araw. Araw. Mga kakipay tanawa niyo bala. Ahay. Way sa ka-enjoy maayo kay ti na hospital siya.
2: Lain matsyag ni buaya.
0: Oo. Abi mo bisan aircon pa na da. Mas laing gidya kunara sa siya sa baha kang iba, babe. Nagalangoy-langoy, no? Priso pa siya, oh. May CIDG pa nga bayo.
2: May house arrest. Oo. Hospital arrest ang
0: buaya. Hospital arrest ang buaya. Pero wait, nagambal nga si Speaker Martina, ha? Ilad ay buaya giniya nga tutuod. Nga ginbutang nila da sa sulod sa ospital.
2: Abilidara
0: ni Abilidada niya mga. Anyway, ang pagka-ospital ni buaya, mga kakipay, ginadulong sa inyo sang amuna kun wala nagaditribayo ang mga buaya kakipay babes. Kay perti kapag uni nga mga tawo, pero kun madakpan gani, makasuhan, perti lang ka ospital. Inang daw hindi matapikan balatian kakipay babes nga mga politiko. Oh, daw hindi matapikan sang balatian. Healthy kaayo kakipay babes. Si tanan mabakal nila kakipay babes mo. Tanan nga mga parte sa ilalawas. Layo silang balatian. Kaya anytime pwede mabakal, pwede bisan mahal nga doktor, bayaran nila. Pero kung may kaso na ganit kakipay babes, kung may warant, gulpe lang nagaka-hospital. Gakapugday. Gakapugday na yun. Wala na tang iban nga kantuan kundi hospital. Kung hindi na magpanglugayawan, hindi magpabulong sa iban niya country, karon kayo naka-hold ang departure, hindi na lang nagpa-hospital ang buhaya. Wait na may memo da. Anyway, masakiton man gali ang mga politiko kakipay babes nga pag may kaso.
2: Ang mga politiko, gagagakarga pa lang sa mga malumalita sa kwarta. Wala, ganyan problema. Pwede ganyan ka basko. Pero kung makasawa na gani,
0: nagagambal pa na sa nga, paldo, paldo, paldo!
2: Pag makasuhan, gulpe lang. May brisang liog.
0: Gulpe. Nagaluya, kakipay babes. Eleksyon sang barangay kapitan, ma-5 years na, kakipay babes. Ginbutuhan na sa kamara. Ati ma-elevate ni sa Senado. Ma-5 years na ang term.
2: Kung naman, tiwayo na eleksyon.
0: Wala pa man mabalaan kung ma-eleksyon o kung wala. Pero ang confirm lang, gusto talang atagon, nga ang eleksyon niya sa Nobyembre, wala pa mabalaan kung madayon o kung hindi. No? Pero confirm na ya sa kamara pa lang, nga 5 years ang termino sang mga barangay officials ka Kipay Babes.
2: 5 years?
0: Oo, 5 years. Bangod sin damo nag-aspirar 80, makon mo 5 years ka makapungko, lawig-lawig, gawaya panghimanwa, panghimaryo mo da ka Kipay Babes. Bangod sin may mga inconvent nga gusto pa magpadalagan liwat sa Kipay Babes sa ilalas nga term. Kipay Vitan, idulong inis ang DTX Beauty Soap, ang gapahamis ang kutis, kag ang Clinica Dio Fresh, gapamumot sang ilok, ang aton niya good vibes, upod kay Kapitan, kag ang Treasurer.
3: Sigurado na nakat na hindi ka madakpan?
4: Sigurado na ni. Kay madayon ang eleksyon, kinahanglan, tanan niya ebidensya, tutdanta.
5: What?
4: Ano ni siya?
3: Amo na siya kap ng 100K nga bonus sa matanod nga wala mo ginatag.
4: Ha? Tutdanta ni. Budlay na nga mabalaan sa mga tanod ko. Kay kung mabalaan nila, sigurado bitayon gid nila ako suli. Ano naman ni?
3: Amo na siya kap ang 35,000 trabilin mo pa si Bo nga ginparelease mo sa akon nga wala ka man naglakat.
4: Tutdanta ni. Budlay ni mga ubod sa banta.
3: Ari pa kapo.
4: Ano naman na?
3: Amo na siya kap ang 200,000 iba makanta ni sa mga basin nga ipanagtag sa mga pamuluyo ta kaso ginbulsa mo.
4: What? Pugar delikado ta sini. Ano para wala ebidensya kay kumabalaan sa mga pumuloyo, sigurado gid mapirdi na ko susunod ni eleksyon. Ara, wala na ebidensya, natutda na tanan.
3: Mayari pa ebidensya kap. Gabusong ako kap, ikaw ang tatay kap. Patay ka sini kumabalaan sa asawa mo.
4: Ay, ipunggol gid ipa ako sa pers kagawad tanga maengkwentro sa akong sa mga kapitan.
2: Pati yung pagbusong na ipako mo sa...
0: sa kontra, sa kontra.
2: Sa kontra.
0: Abilidadan. Abilidadan. Para ka mo sa ospital. Oh, baby, baby.
2: Oh. Paldogin ang isaw.
0: Forward, forward, forward. Di kipamitan sa akong personal. Ay, mga good vibes naman ta. Sa akong personal account.
2: Forward mo na sa akong.
0: Thank you.
2: Hindi mo gano'n din ma-forward. Dahil sa dyan na kita karoon na tan.
0: Bisan mayo, performance mo. I-report namin kay Dr. Abel. Pigado performance mo. Sige, habla. Sa personal account na mo na. Pag hindi mo na makipawitan, hindi mo na ma-forward, tandaan mo lang.
2: Tandaan mo kita. Oh.
0: Ikampanya na mo sa tanan din ng mga angkor na pigado ang imo performance. Oh. Tapos ang kasaysayan mo. Tapos ang bugas-bugas mo. Hindi ka na to kabayad sa imo nga. Ay, hindi gakas. Gakas na to sa sabong. Gakas na. Hindi ka nagakas. Mangutang ka na. Kayway ka na bra. Oh. Okay.
2: Ayaw. Ikaw yung ikaya pala. Ito gina...
0: Gina-personal. Gina-personal ko gina
2: si Itan. Gina-iritar mag-insiitan.
0: Oh. Ito mong kampiyon performance siya. No? Isan lang. Isan lang.
2: Loi ka tan mo. Loi ka tan.
0: Kay ka na. May gina sa imo klase tao. Subong man mo lapit-lapit. Kalang... Kisan ko gina pati... Pati latrasan mo mo.
2: May bagong house bill, Subong. House bill number 10971. Ginaprobahan sang House of Representative. Nag-set na sang fixed year term ang barangay para sa barangay kag-iske eleksyon eh. Ang Senate bill 2387 gin pasan ni Chase Escudero, si Chase Escudero na ganon nag-propose. Sang five-year term kaga postponement sang BSK sa Nobyembre 2028 na. Ang Senate Bill 2067 yan na ni Aimee Marcos.
0: Ay gali.
2: Nag-suggest nga i-improve i-move ang barangay sang unang kabataan election sa Oktobre 2027. Tungod nga nagatupa sa All Souls Day ang November 2, 2026. Tiyan mo na eh. Ang pro sa 5 years term, mas may stability kaga continuity sa barangay governance, makaluwas ang gasto sa isa ka election cycle, mas may tiyempo ang mga kapitan kag iske leaders sa pagpatuman sang projects. Amo na mga rason.
0: Ay, gali.
2: Ang mga nag-oppose, mga opposition, ginatawag sang iban nga violation sang right of suffrage. Ginapakita nga wala pa na implement ang 4-year terms nga ginset sang inibase sang Republic Act 12232 sang 2025. Election lawyers pareho kay Romulo Makalintal, kag mga grupo pareho sang NAMPREL, kag PPCRB, naga-insist gid nga dapat madayon ang barangay kag isang unang kabataan election sa Nobyembre 2.
0: Yes.
2: Tiyan mo na, amon na mga
0: padlagan ta, padlagan ta.
2: Padlagan ta.
0: Kay Pebred, reading-ready na yung magpadlagan si Stefania. Red kung... Salgado.
2: Kung magpadayon sa 2026 election sa November to, kag-elected officials mag-service sang 5 ka 12. Basi mo dayon naging maniguro? Kay... di, primahan pa ni mo. Ipasaka pa na sa babaw, di ba? Sa Office of the President. Di kung di abima, kwan, kung di abima primahan eh. Kung ma-postpone ang sunod ng election sa November to, kada lima ka tuig na mag-eleksyon. May chance pa niya. May chance pa ni Pang.
0: May chance pa ni.
2: Pwede pa kapadlagan. Lagan ka na yung lota.
0: Lagan ta. Balik-balik lang dinalagan alin sa takuling pagkadto sa Banago ko.
2: Na, mo na. 2026 mga kakifive ha. Balantayan.
0: Sige.
2: Arega. Tema commercial kita anay.
0: Commercial tanay bugas-bugas itan.
2: Si George Pedida Gaspi ara gino. Ma commercial kita anay mga kakifive. Saan tabi balikay kita matapos ini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: mag-ed ako sa akong body odor.
9: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga

0: vessels ang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Muter na mas! Ito si Pimbitido na gasaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Butyrnamax capsule na ang nubo ang akong dugo ng akong sugar.
2: Butyrnamax capsule and Butyrnamax coffee blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
4: Sa amul lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
5: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
6: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh. Hindi nangyayari.

0: Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa Marubo na presyo.
1: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
2: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Bonnie Giscalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.
3: K5 News FM. Balitang K5 sa umaga.
4: Alas 5:10 na mga K5.
5: 5:10.
4: Ina nga ba yung dolon sa kalwan sang Dr. Pinoy Squalin Capsule? Dr. Pinoy Squalin Capsule, mga kagawin, nagapabakon sang depensa sang atong siningalawas, batok sa cold virus kag infection sa mga K5, ha? Mayara nga alkyglycerol nga nag-a-activate sang white blood cells para sa mas maayo pagid nga mga protection. Kag nagapabakod sang atong sininga tagipo heart. Kag nag-regulate sang cholesterol. Mga K5, ginabahagan-hagan niya ang bad cholesterol. Ginapataas ang good cholesterol, mga K5. HDL. High density level. Nagabulig sa pagpanubo sang blood pressure, mga K5. Nagahatag man sang moisture kag elasticity sa panit, mga K5, kag nagaprevent sang wrinkles kag dryness, mga K5. Antioxidant man nga naganeutralize sa mga free radicals, nagaslow down sang aging process. Amo na, mga K5, Dr. Pinoy Squalin Capsule, tanan mabakal sa mga butika sa Grace Pharmacy. Sa Silay kag Talisay nga mga butika, mga K5, available ang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Sige. Oh, dere na kita, mga K5, ha?
5: Oo.
4: Ano pang atong siningakuan? May good vibes ka naman? Why ka tukibs?
5: Oo, oh, may aray.
4: Nadulang akong tukibs. Ah, oh, sige.
5: Gusto mo ang tukib?
6: Sa K5! Tukib sa K5! Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuha ang sangkaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K5 sa umaga. Tukib sa K5! Tukib sa K5!
5: Kipaibitan, daw nauli-uli ko, pasinsyaon mo gid ko, pasinsyaon mo ko sa akon mga kasalanan, kabay nga mapatawad mo ako, kay ako bago ko lang ginsend. Pero pagpaumanhin mo lang, kay tagaan talang karon isa kalitrong ako. Okay. So, Kipay Babes, nagpangamuyo kita kay Kipaibitan, kay karon man, sa up naman asa, ako gali may sala.
4: Ikaw may sala.
5: So, subong okay lang mag-hands up ka kay Kipaibitan, nga hindi pa ready kay bag-o lang naging send. Mga kakipay, iningabahin ginadulong sa inyo sang DTX Premium Coffee. Kabalo ka mo bala nga ang DTX Premium Coffee, ginpatamis ni, hindi sang tubo. Kalamay nga halin sa tubo. Hindi. Halin ini sa tanom nga stevia. Ina kun nga nga kun may mga diabetic ka mga kilala, kag taas ang sugar, o kun diabetes mismo, kag nagamantiner sang native coffee nga wala sang kalamay, may sabat na matamis ang inyo panamil, safe ang DTX Premium Coffee kay

0: manami pa ni healthy mm-hmm. kay may sangkap sang mushroom extract mga kakipaib kag kananam sang iya sabor
1: mm-hmm.
0: matamis pero safe sa diabetes kakipaib babes
1: mm-hmm.
0: DTX premium coffee may ari diri nga isa ka case kakipaib babes
1: uh-huh.
0: hambalang kamo kay idulong niya na sa inyo free delivery pa
1: mm-hmm.
0: basta pag abot dira pamahawan nyo lang kami mm-hmm. oo uh-huh. Ari, kakipay babes, ang isa sa lugar nga pinakalamig nga nag-negative 70 degrees Celsius ang Katugnawon. Kakipay babes, ari sa lugar kundi ini, lantawon naton sa aton Tukib.
2: Ah. Ito ang maliit na village ng Oymyakon, ang lugar sa mundo na itinuturing bilang pinakamalamig na tinitirhan ng mga tao. Matatagpuan ito sa rehiyon ng Siberia sa Russia, sa loob ng Republic of Sakha o mas kilala bilang Yakutia. Ang usual na temperatura sa nayong ito kapag winter ay nasa negative 40 to negative 55.
1: Grabe.
2: Ngunit noong 1924, umabot sa negative 71.2 degrees Celsius.
0: Paano sila mabuhi?
2: Pinakamababang temperature sa Oymyakon. Ito ay dahil ang Oymyakon ay matatagpuan sa isang valley. Napapaligiran ito ng mga bundok kaya natatrap ang hangin sa nayon at bumabalot lang sa buong lugar ang lamig. Bukod riyan, ang ilalim ng lupa sa Oymyakon ay may permafrost. Ibig sabihin, nananatiling frozen buong taon ang makapal na layer na nagyayalong lupa nito na umaabot sa 300 to 400 meters ang lalim.
0: Grabe.
2: Ilan ng mas lalong paglala ng lamig sa village. Tanging pag-aalaga ng mga hayop na kayang mabuhay sa matinding lamig gaya ng Yakutian cattle at Yakutian horse ang pangunahin nilang hanap buhay. Mm-hmm. At para makasurvive sa matinding lamig, nagtayo ang mga villagers ng central heating system na gumagamit ng coal-powered boiler. Ang mga heating pipe na nakakonekta sa central boiler ay dumadaan sa bawat bahay upang magbigay ng init sa loob. Walang running water sa village dahil nagyayelo agad ang mga tubo. Kaya't ang mga residente roon ay kumukuha ng malalaking bloke ng yelo sa nagyayelong ilog. Dinadala nila ito sa bahay at unti-unting tinutunaw sa bariles upang may mainom sila.
0: Na!
1: Grabe,
0: na, no? No? Makasurvive kayo.
1: Sa Russia niya?
0: Oh, Russia.
1: Sa Russia, kag sa kuhan?
0: Oh, from Russia with love.
1: From Russia with love.
0: Oh.
1: Pag sa unang quarter sang 2026, ang Russia nakapagwa sang 1.2 million katulinada sang mais.
0: Mm.
1: Nga nagdako sang 68% kumpara sa nagligad nga tuig. Ang balor sini naglapaw sa $260 million.
0: Grabe, no?
1: Ang Iran, amo ang pinakamalapad nga importer, mga kakifive. Ang Turkey, nagdako ang import sang 6.5 kabisis, naglabot sa $88 million.
0: Mm-hmm.
1: Ang South Korea, $25 million nga balor sang gin import man mga kakifive. Ang China kag Kazakhstan tagsa ka $13 million kag ang China nagdako man sang 2.5 ka bisis. Mga kakifive. Corn ha?
0: Yes,
1: mais. Grabe, usom ganito sila, no? Aram ganito sila. Tabi ko, aram kung dinila na sa Pilipinas ang mais na.
0: Grabe. May area man sila itong talam ng tang mais.
1: May area man ganito sila ng talam na. Pero lain yung mais ni, lain yung guro ng variety. Ang mais din yung para lang yung guro dito. Yung may variety ng mais mo.
0: Gani.
1: Diba? Maamo mas ang tubo.
0: Yes.
1: Ang polisiya dito mga kakifive ginabalik sa ang sang Russia ang export duty sang mais nga 232.6 rubles. Ano rubles man? Ara sa $3.01 kada tulinada. Pero ang pagnubo sang ruble nagbulig nga magapabilin nga complete kompetitibo ang presyo.
0: Kipay Vincent.
1: Amo na ang aton sining Tukib
0: sa Kipay. Balitang Kipay sa umaga. Variety na diyan mo. Presyo sa merkado. Saot. Kipay Vincent.

0: K5 Balantay Mercado.
1: Alhamdulillah, Papang.
2: Alhamdulillah, kay K5 Babes, kay K5 Robert. Ano to, Pang? Pilato ka million to, Pang? Grabe, no?
1: Grabe, no?
2: Grabe. Ang imo nga pamangkot, kundi ko magsala, kung Robles, ang kwarta na sa nga Russia, kay K5 Babes.
1: Robles,
3: dali lang, labay lang ako. Kung kay regalcho kay Jerry Crabal, nakajakit sa itom.
2: Dali lang, kay ginako, timpla-timpla,
3: para kayo medyo, tawag ito si Jerry Crabal, upon mo na.
1: Silingko daw, silingko daw, ikaw ganda makasabat sa pamangkot ko nga Robles.
2: Ang kwarta doon ila, nagkating ko sila kay K5 Babes, Robles, ang ila kwarta sa Russia.
1: Russia, okay.
2: Sa aton mga kotorandra, ang aton nga presyo subong sa aton kunsa.
3: Parak!
2: Ang aton nga lamas, mga K5, 220 ang kwandre ha. Ang presyo sa aton nga broccoli, mga K5, 200 naman ang aton nga presyo dari isang red curly. Ang aton rin mga K5, kag ang aton nga sibuyas dahon sa una nagalabot ng 90, Shen K5 Babes, K5 Robert, subong 140 na ang bugkos ang aton nga sibuyas dahon, mga K5. Mangkot ka kung napila naman sibuyas, Bombay 90 ang kilo, mga K5. Kagsinto Jess ang ahos. Oy, nagambaw sila nga ginalawag mo. Presyo ko barato kayo. Tiki, may ara kita makautoran na rin nga ginaputos ka kay Babes. Dahil mo ng presyo nila. Tari, dibagsakan mo. Nagkita kita dibagsakan kay para may idea ang aton nga mga bumalakal kag ang gusto nga magbalik-balikya dira amo na nga bagsakan kami rikta, pasensya na kamo mga K5, ang kilo sa patatas subong sinto juice kag ang ahos sa sinto juice
3: nga dugdog yun may na-sight ka sa layo aw.
2: Kaya totoong karatulan nakita ko
3: nga abi ko sang, abi ko lai nang gina abi ko nga pili sang lamas nga gato gato tuad gasulod sang lamas sa sakobla.
2: Natakpan ka pati sumunod.
3: Oh, grabing sight mo eh. Doon, matyag ko blado, turo ka nga kanding kung mag-sight bla.
2: Nakapunta ka pata ka na ano.
3: Grabing sight yan mo eh. Doon may pagka-sniper ka daw. Ano, doon may pagka-scout ranger. Doon, hindi mo tindihan.
2: Oh,
3: abi tadlong, abi tadlong, abi tadlong, plak tarbi tadlong. Daw may naginatiid kaya eh, na.
2: Na may na dekay may.
3: Daw feeling ko daw manuklo kombok bla.
2: Diretso kami plak na nga daan. Hindi ko naman mga mangkot kay Kipa Babes. 14 ang kilo sa
3: kalabasa. Di pa side view ka na sumungi. Di pa side view ka na sumungi.
2: At umbrisyo. Wala mo makita si Jerry Kapal na. Siya 14 ang kalabasa, 30 ang talong, mga K5, 80 ang kilo sa kamatis, mga K5 na tondra. Kagampahitan na ito, nagsisinta ang kilo, mga K5. Bangkot ka, Tugabang. Kwanderi, K5 Babes.
3: Ginapanggabot lang ng Tugabang.
2: Tugabang, nakagang ato din alugbate. Tag-20 na lang ang bugkos, naligad, 35-40. Subong 20, kumarato, subong ang danlog, pag inablang K5 Babes. Ano na? Ang inabotan sa
1: laswa.
2: Hindi, well, ang dahon na bla.
3: May danlog pagid?
2: Danlog na bla.
3: Kaya ang nabalaan ko yung danlog, alugbate.
2: Alugbate.
1: Alugbate.
3: May ara pagid yung danlog na takway. May danlog man nga kwan.
1: Basta alugbate na to ah.
2: Tapos may danlog pag ina nga dahon nga tag-20 man.
3: Sige, sige, hay nang rong istorya ka danlog, lain naman madumduman ta karon sang danlog ni. Anay nga slippery when wet pa lang yang istorya ko kay na.
1: Sige, ha. Sige ha lang
3: kay kayon mo, kayon mo ha.
1: Maka danlog ka gid karon.
2: Tugabang ang baby.
1: Tugabang.
2: Robert,
1: tugabang.
2: Tag-20 ang bugkos. Hindi ka sa una, 35.
1: Daw mo na, daw mo na ang paborito ni Manuel Ramos mo.
3: Speaking of Tugabang, speaking of Tugabang, okra nami gina sa tambo. Tambo bala pang ano ganang balnila nga dlagko nga tambo bala na. Nang maitom-itom gibla nga tambo nga do. So, dupaak na ko.
2: Dari yung ginakita ko, di ba? May puti nga
1: ginakwa na.
3: Hindi, itom na siya kung may panit pa. Ano ganit tawag nila kung dito ka sa puno pa. Bawari yung ano, mga tigulang na. Anyway, bida. Ano
2: basta
3: pa?
2: Tambo.
1: Basta tambo.
2: Alam
1: sa kawayan, tambo na eh.
2: Ari, may sa tingog mo, luya. Kasi ito, juice na yung kilo. So far, mo lang aton nga presyo na dari sa may libertad public market nga ginadulong sa inyo sa liwat. Ah. Ang aton nga mag
1: hindi ko basta si Manuel Ramos ay nakapiaran ko perme magkapita de gala swa perme mo.
2: Wala mm. Oh, yes. Kag sino pa gigi babe si Toto Prias.
1: Si Toto Prias.
2: May ilig mag laswa na dati.
1: Si Migo Jomel ya.
2: Egg na ya. Ang ilig siya niya ang motel, dire bagtas, permiso na yung Libertad
3: Public. Si Ma'am Cathy de los Santos.
2: Yung naging Libertad Public Market.
3: Si Ma'am Cathy de los Santos niya, ang ilig niya, sinugbang at talong niya.
2: Ang ilig naman ni Gaspar kay Kipe Babes, ang manabit, sinugbang, dahi, sinugbang at talong.
3: Kaya Ma'am Manet Leon Corsiga, sapat niya lang nga na inatanong ang talong niya, sa pagkalagba ng klase talong ba?
1: Amo nang ilig ni Leon, ni Nanet.
3: Oo nga, itanom.
1: Ngaitanom.
3: Oo. Oh,
1: mahilig oh. Si Nanet magitanom sa mga talong mo.
3: Oo, oh, mga talong. Oh. ano ba, Ged?
2: Oo, amala na kay Kipi.
1: Amot si Indang Sarad, katong hilig ya.
2: Makuntami si Kipi Robert.
1: Ginatanong eh, ngayon si Jonathan.
3: Si Ma'am Indang niya, ang iyan ang ginatanom.
1: Si Indang Sarad, ang ginapatanom niya, si Jonathan, niya tayo yung tamne, talong ko.
2: Hindi, kwan, itanom na ding talong.
1: Ah, itanom. Itanom na ding imo talong.
3: Oh, may rapol, pagaliko. Sige, proceed.
2: Giovanni Cordero, ang atat amigo na Giovanni Cordero, a friend, Ries, Tatay Gijon, cooking store na gumanda sa Kakipay Babes, Boss George, araman ka mga Kakipay natin na sila ni Ma'am Edith Kabinuman, Arden Canoy.
1: John, nasusina, anong ginatanom yan ni Man?
2: May ilig mo na magtanong-talong Kakipay Babes.
1: Basin sa dia. Si John sa sinam sila niya nya pang. Itanom ng talong mo.
2: Abi ko pang prituhan ng talong mo. Ikaw anong ko ang talong mo. Ay sila ni Totong, Totong Drag, sila ni Nunay, sila may gataan kay Kipay Babes, nag-mentor sa atin, Mary Jane Chavez, Mary Jane Ortex, oy, Consing Itere, sabagot na mag-rapport.
1: Oy, Consing Itere.
2: Consing Itere.
1: Arada si Big Big and si Norme.
2: Luto sa
1: si Jonaline.
2: Oh, arada, pride nga talong, may
1: ngagala na kay Arnel Rodana.
2: Consing Itere, kagpaparin niyo si Itere, Mami Kate si Itere, mga ka Kipay Babes, ang atong mga produkto, available ang ginalawag na ito, hindi siya ginom dahil sa mga synthetic na nga mga bulong para malikawan na ito, para hindi maguba ang itong kidney, mag-supplemento kita mga kakipay ba, Klinika D3 Bio, Klinika D3X 500, kagang ito nga Mighty C, the alkaline based vitamin C, ara sa may Bago City, kay Kiko Babes, Soke, Panaog, Kadri, sa may Barangay Sumag, Sheila Trading, pasulod sa syudad, Jimber Marketing, mga kakipay, kagpakad to sa may Norte, Poliano Store, mga kakipay, ang itong produkto, available na mga kakipay, minalawag ni Kakipay Babes, Kipay Robert, ara dira sa mga inalawag namon nga mga karinderya, mga store, mga kakipay, kansi di man silingan, araman, may kape, hindi ka kaluwas eh.
1: Kansi di man silingan, available na aton silingan ko na, ang aton kape.
2: Oh, may DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, ara sa may bread ko, kasi may man, barangay man silingan, mga kakipay, hindi magkalipad sa
1: iwan. Fritz Carbausa.
2: May nga aga sa imo. May nga aga kay Councilor Homer Baez, mga kakipay.
1: Councilor, may nga aga, Councilor.
2: May nga aga sa imo. Kag sa ato mga kauturan, hindi magkalipat produkto nato mga kakipay. Base lechon, hindi magkalipat. Base lechon. At dalan na Raneta, Proka Lechon ng Barangay 36. Kag ato Mr. Bros, Arato Pang Bamsi. Kag sa
1: Mr. Bros!
2: Kag sa City, mga kakipay. Available dira ang ato mga kape pagid. Kung makabakal ka mo 300, balorbe nga pagkaon dira. May libre ka mga DTX sa Coffee Mix, mga Kakipay Babes.
1: Arena.
2: Manini-mani, gali. Manini-mani.
1: Bro, mani. Ate Christine, kang nanay, Lourdes.
2: Ma'am Lourdes.
1: Pasko nagkaan, pila pa kong kailan na. Panahon na para magdaigon.
3: Mamugas-mugas si Vincent Coralde sa Libertad.
1: Ah, oh. Kampyon! Hanot!
3: Hanot!
2: Pasko! Pasko! Pasko na namang muli, tanging araw nating kinagamitan. Pasko, Pasko, Pasko, Pasko, Pasko na namang muli, ang pag-ibig na kahari. Pasko na naman, kay tuli ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon,
3: abot, abot na ka. Abot na ka. Abot na ka, gaingon ka na.
1: Nakatanag na ba?
3: Hindi, hindi.
4: Okay man.
3: Oh,

0: ang bato kag amo niya ang resulta napatay gid ini siya bangod niya na impact balang iya kini nga ulo sa dalan dera sa area sa nga Araneta kag K5 Babe sa K5 Robert. So karon ti amo ni ginaproseso naman ini siya agibaloon ta kung na complain ako nara na ang iya sini nga pamilya kay kagabi ini siya natabo ang ini nga insidente sa dalan Araneta na sa kupan sa nga barangay Panukoy K5 Babe sa K5 Robert.
1: Sige day.
0: Yes, sa K5 Babe sa K5 Robert report gikan sa patrol upod sa patrol ka K5 Vincent Coral dahil nga balita nga dulong sa inyong sangdiri at 700 mighty sikag D3 Bayo ini si K5 Carlo Dr. para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Maraming nga salamat ka K5 Carla Medevensor sa imo sini nga report mga ka K5 ay kaluluoy man to yan. Amo na gani kung kaisa. Halong kagida mga ka K5. Sige. That boy Mendoza may nga aga. Diri na kita mga ka K5 sa aton sini nga K5 kamustahan. Matabid na kita sa Rojas Capiz.
2: Balik sa imo SM Jubert.
3: Thank you so much, Rex. Sa syudad sang Iloilo, from Iloilo, diretsyo naton mga kaobdanan sa probinsya Kangantike. Good morning, Sir Wilmar, Senator Cruhay.
4: Good morning, SM Jubert, K5 Western Visayas. May adayad gig nga aga sa mga friends natin dyan, no, nga nag-tutok natin sa Western Visayas sa Negros Island Region. Nakapuro pa nga, pirin kami ka DTX Coffee Mix. Balik ka nimo, Sir Jubert.
3: Kanamis ang signal sa ato mga kablanan sa probinsya Kangantike. Sa iluwa na ito, naton sining ang sister station. Bago lang gid, nagtapos ang ika-apat katuig ngayon na celebrasyon. Sir Michael Calibo, good morning and welcome.
2: Thank you, Sir Jubert. Good morning. Good morning, Pakolo. Da Antike kag Iloilo. Good morning, kampiyon ng signal. Naka DTX Coffee Mix na kami. Manayanayang tiyempo di, kampiyon ng signal kahapon kag nagpatigayon man kami sa aton nga aktibidades para sa ika-apat nga tuig nga anibersaryo. Balik sa imo, Sir Jubert.
3: Pasko kang signal sang Aklan. Thank you so much, Sir Michael. Diretsuan na ton, balikantang mga gungan sa Bacolod. Sir Babes, good morning.
1: Mayong aga, Sir Jubert. Lago, mga kaki-five, dirisamon. Kaina, medyo marotality, pero subong naman naya-naya na. Why problema kay naka DTX Coffee Mix kag naka Mighty C naman kami.
5: Good morning.
1: Ah, may nga agad. Kampiyon signal mo riya pang why problema. Back to you.
3: Thank you so much, Bacolod. Naming signal yun sa amon area sa cinema tinio. Namon din sa Kapis Makanay-Kanay bago lang natapos ang ulan, mga ka-K5. Diretsuan at kumplito ko natong sining mga balita. Kaya rin natanan nga grupo, mga ka-K5. Unahon ta ang syudad sang Iloilo, si Rex sa mga balita. Proceed please.
6: Mga dalagto nga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, ang mga law students from Rojas City sa La Purisima kag sa University of St. Lasal sa Bacolod ari di subong sa may Central Philippine University kaduha sing adlaw para sa bar examination. Masadya diri kay may ginatawag sing pasalubong ang mga law students na suportaran ang ilas ng mga bar takers diri. Masuro sadya diri sa amon. Ang isa pag damon ka balita, may isa diri ka gin-operate, no? Sa bypass operation tang ato sa makapulisan tungod nga nag-mayday. Ang gin-mayday droga kag drug paraphernalia. Sidakpan ining si alias Toto Dodoy, 31 anyos, taga Barangay Boulevard Mulo, gin subject man sa operation sa nagligad nga mga sinimana, waay madakpan kay lumumpat sa suba kag naglangoy-langoy. Di pagtapos sina, pagpilakaadlaw gin may day, ang illegal drugs kay subuman, drug paraphernalia, pero gin panginwala, ya. Pero ang balsa polis, namonitor ka kay ginamay day mo ang illegal nga droga. Sa piyak nga bahin, mayayari na kami din isang kaso sa leptospirosis, maduwa na ka mga ordosin na ka mga persona din ang naklamatay tungod sa leptospirosis, kag masubra, shen ka mga kaso ang nabalag no, sa probinsya asang Iloilo. Nagmayari man kami diri nga tirador sa linabahan bla, no ginakawat ang ining mga linabahan sa laundry shop. Ang ginakawat ginato timingan masako ang staff sa laundry shop kawaton pagkatapos ibalik ya. Amo naman dalag ko balita diri sa amon sa may syudad ka probinsya sa Iloilo. Balik sa imo SM Jubert.
3: Thank you so much Iloilo, buhas mga pita nga duwa. Alin sa Iloilo, sa Iloan na to ng probinsya kang Antique sa mga balita. Antique, go ahead please.

0: Talalo bang donamon nga balita just sa may probinsya kang Antique kay 5 Western Visayas sa SM Jubert. 1.2 million ang ginabanta no base sa BFP operational procedure procedures manual nga halit nga ginbilin kang sunog sa Sangka boarding house sa may barangay 8 San Jose. Kang tinalikdan nga gabi AJK5 Western Visayas ta kasanagon last 12 may nabatian lang kuno mga naga-star rito naga-board nga may nagsirit. Nagkabubay at turo nagkalayo oro nang anda ka dyan nga circuit breaker. Pero sa BFP na patay man napalong man sa gilayo ng kalayo matapos ang masobrasang oras nga pag firefight ah. Kagwara man kano kang may ginbayular ang nasambitan nga boarding house anda ka dyan nga pagsulundan. Subong man ang iban panamon nga balita sa may bugasong usogid man kadya ang mga krimen dyan sa Antique ho. Kay ang kaimaw sa Irimnan rito pilason matapos ginbuno man kang anang imaw lang man sa Irimnan na birthday galisanda ka dyan kay 5 Western Visayas tapos nag bais-bais anay nga mapauli rin dyan ang biktima nagyan na anang alibayan nga may kalalis nag duksol man to naging traman rito. Ang una na nga nakabae, suratan akmaan, nga mo mantugali nag-sunod, gasunod rin ka na, kag-gin, buno ang diyang biktima. Kadya nagapadayon nga nagapayad sa may Angel Salazar Memorial General Hospital. Mura mga balita na mong Diyas Provincia, Kanti. Kay balik ka ni mo, SM Jubert.
1: Thanks so much, Sir Milmar, sa mga balita sa probinsya ng Antique. From Antique, Balikanta, ang aton mga kaugdanan sa bansang Negros Occidental. Sir Robert, go ahead please.
2: Mga balita na Monderia sa Sir Jobert sa Negros Occidental kag Negros Island Region. Bakulod mga ka-K5 ha. Sa nagliga, todo nagdangop kay dang nagdangop sa K5 News sa FM Bakulod ang mga concerned citizens sa isa ka barangay agod nga magreklamo angot sa pagpanagtag sang bulig financial sa idalom sang bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program. Suno sa mga nagareklamo, wala sila ginpahibalo angot sa nasambit nga programa. Wala sang transparency sa pagpili kag mga himata lang sa mga opisyalis sang barangay ang pila sa mga nakabenepisyo. Base sa ligasyon, ang mga benepisaryo amo ang anak, apo, kag himata sang barangay treasurer kag iban pa nga mga empleyado sang barangay.
3: Sa piyakabahin, isa ka rider na disgrasya sa Aranita Pahanukoy kag bilang mga kakipaib, ining si Jimar 56 anyos dead on the spot. Pumuluyo sang Mambulak Silay City kag suno sa information halin siya sa norte padulong sa southern part sang Negros apang sang ulihi na kabunggo ni sa isa ka dako nga bato siguro nagtalang sang dalan. Dead on the spot ining biktima mga kakipay. Bisa man siya kolektor ang napatay kahapon pagkatapos nga na-aksidente man sa motor na tabo ini sa Manbil sa Tangub mga kakipay.
2: Panukoy bro?
3: Sa Panukoy, no? Dead on the spot man ini mga kakipay.
2: Sige. Amo ng mga balita na Mondria sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Kapis.
1: Thank you so much, Sir Babes, Sir Robert, sa mga balita sa Negros Occidental from Negros. Ilo kita, mga ka-K5, sa probinsya kanga clan, sa Kalibo, Sir Michael, sa mga balita. Go ahead, please.
4: Sa mga balita sa Banos, ang Kalibo kang sabilog ng probinsya kanga clan, bilang kaupod sa celebration sa ikapat nga tuig nga celebration sa K5 News FM Kalibo kahapon, nagpatigayon sa gift-giving activity. Sa Banwa sang Numansya sa Ati Village Barangay Aliputos sa nasambitan nga Banwa ang programa kaparte ini sa gin anda sang K5 News FM Kalibo bilang pagpasalamat man kag paghatag sang malasakit sa komunidad mga ka-K5 sa ikaapat nga tuig nga celebrations nga anibersaryo sang aton istasyon. Of course ginapangunahan ini sang aton na CEO kay Doc Ramil Oy kag nga naghimo sang outreach program upod man ang aton stage manager Ma'am Gloria Villas Manyo kag aton mga kaopdanan diri sa K5 News FM Kalibo. Nagapakita gid lamang ini ang K5 News FM Kalibo nga hindi lang paghatag sang balita no kag ang mission man sini main kabulig sang komunidad para sa paghatag sang programa kag pagbulig man sa mga pumuluyo mga ka-K5. Doon natin yung mga balita, ang sanggunian palalawigan sang Aklan, naghiwat man kapon sang legislative inquiry, may kang tanan sa frequent power interruption, meaning sunod-sunod ng brownout dili sa Amon, mga ka-K5, yung pangunahan inyo sang Committee on Laws, Rules and Ordinances, naghimo sang legislative inquiry para ma-examine ang rason sang pabalik-balik ng power interruption na nag-attender din yung Akelco, kagang National Grid Corporation of the Philippines, kag Department of Energy mga ka-K5, no? Kag sa katapusan ng balita, Chief of Police, sa banwas ang tangalan gin alerto subong sa tangalan PNP man ang aton mga pumuluyo, no? Nga kung sa din gani ang pangalan ni Police Major Jason Mausig na gamit sa scam, no? Nga ginaaligar nga nagapangayos ang 10,000 pesos nga load, no? Pero sunod sa kapulisya, sa kapulisyahan, wala nang pangayos ang load o kung kwarta sa GCA si Police Major Mausig, kagin alerto sini ang aton mga pumuluyo, gina-advise ng publiko nga magpadala, nga hindi magpadala sang kwarta o kung anuman nga mga ginapangayo sang scammer, no? Kag magatawag dayon ang aton nga mga pumuluyo sa aton tangalan PNP kung may makaduda-duda nga mga mensahe nga mabaton. Amo na mga balita, di Sir Jobert, balik sa imo.
1: Thank you so much, Sir Michael, sa mga balita halin sa kalibo mga ka-K5 diri sa amon sa probinsya sang Capiz sa siyudad sang Rojas. Sang tinadikdan nga adlaw nga init na nagamakot na mga ka-K5 ang politika. Diri na nakaabot na diri sa amon ang in charge sang federalism mga K5, may gipatagayon nga federalism assembly diri sa may banwa sang Pilar. Nagpanguna diri mga K5 ang ilang presidente si Governor sang South Cotabato, Governor Rinaldo Sukuyan Tamayo Jr. Yamo ang nagtipon sa mga kapitanis kag mga barangay officials mga K5 diri sa probinsya sang Capiz. Tatlo ini kahugnat karon mga K5 nga mga areas ang ginapatiguyunan sang assembly sa sining federalism mga K5. Samtang mga taga Iloilo, may taga Iloilo diri mga K5 nga nagpangayaw sa pagro-ro sang illegal drugs nga gin-operate kapon sang aton mga katapos ang kapulisan sang PDIA Region 6 Kalakipman, ang PDIA Capiz kag Gimaras mga K5. Kilala ang ining taga Iloilo nga taga Barangay Rizal Palapala Iloilo City nga si alias Ace o 24 anyos upod ang taga Rojas nga si alias Junjun 28 anyos kag amuning nagamintinar diri sa may Barangay 9 Rojas City sang drug den payag-payag mga K5 diri sila nagaruro may bisita sila nga si Queenie or si Queena 26 anyos kag president residente naman ini sang Barangay Baybay Rojas City. Na-recover mga more or less mga napulo tanan ka plastic sachet 18 gramos ang kabugaton sini mga K5 nga na-recover sang aton sini nga mga tapos ang kapulisan nagabalor ni mga 122,000 pesos mga K5 kay karon ara nakahunong sa Rojas City PNP. Samtang o ari sa amo no ang anay konsihal sa isa ka banwa diri sa banwa sang o sa probinsya sang Capiz duha ka sunod-sunod nga nagpadalagan siya pero na pierde na sa duha ka sunod-sunod nga pagpadalagan niya sa SB member wala naka files duha man kasunod nga naka wala ka files sa statement of contribution and expenditures sa konsusi gin disqualify permanente sang commission election hindi na siya maka padalagan pa sa kung ano nga posisyon at the same time hindi naman sa mapuwent bisan barangay kagawad o kontanod mga ka K5. Ibaluon namon kung alam mo sa statement sa name at tinion kay ginatawagan kapon ni makontak ini anay kagawad or ISB member mga ka K5. Ako na mga dalag ko nga balita diri sa probinsya sang Capiz kita na naman
5: Balita K5 sa umaga.
2: Madam Ogen nga salamat Iloilo Rojas Antique kag Kalibo sa aton sini nga mga sister station. Sa aton sini nga mga suki dira mga ka K5. Salamat kay Dad Boy Mendoza. Sa aton sini nga mga viewers karon nga aga Gene Merit, Johnny Meritita mayong aga kag Dave Salimbot, John John Asusina, George Pineda Gaspe, Pinks Delphine. Ang Marian Store mga ka-Vedra sa may Paglaong Village kay Sunny Store. Upo ni Sanita Viniegas, Mr. and Mrs. Sanita Viniegas. Kag Alma Imbang sa Sears mga ka-K5, mga taga-Sears din, mayang agalan din sa inyo.
3: Telex Bulotano sa Pin Store, Villa Monte, Kakipe Babes, Ma'am Inday Villasa sa Kabog, and of course, mayong agaman sa kay si Engineer Danilo Herotse kag Ma'am Inday, sa Alihis kag Majubitumlos sa Adila Mansilingan, si Indang Sarad kag si Jimmy Rica Plaza kag si Maria Luz Rica Plaza, Jonathan Sarad sa Sumag.
2: Areglado. Sige, bawi kami buwasa. Samon sini nga mga suking ang mga tagpalamati. Why na kita panahon, may panahon pa pero hindi na aton. Ma'am Mereros Lingaya kag George Lauso sa Tutong Store Sanduman. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with Kaki 5 Colin Covey ang Insider Van Albay. Sa ngalan sa amon nga CEO Dr. Ramil Oy, ako sa Kiki 5 Babes Gantalao.
3: Ako naman si Kiki 5 Robert Pacardo.
2: Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nang gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkanto si Light, kisang nagligad, sikisakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fun, solid kaban.
10: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Let's go. Go with the flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy.
4: Let's go with the flow.
5: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift.
8: OT.
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
11: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
12: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
14: Now
13: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region, nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sumungan sa Miyerkules, Setyembre 9, tuig 2026. Makita kag mabati naman kita live anywhere in the world, pinaagi sa aming official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa atong mga pangulong, dinalan! Bangod sa kanta nga Mary Jane sa video kay Machine, lalaki patay matapos nga ginbuno sa La Castellana, Negros Occidental.
4: Lalaki pilason matapos nga ginbuno sa nakaupod sa limnat sa Bugasong Antique.
13: National. 5-year terms ang barangay SK officials aprobado na sa Kamara.
4: 12 ang Singaporean Prime Minister plano idonar sa charity.
13: EST Cola kampiyon sa PBL Invitational Conference 2026.
4: Yeng Constantino hindi pa handa nga mangin iloy.
13: Unemployment rate sa Pilipinas sa bulan sang Hulyo nagsaka sa 6%. Sa detalye sa mga balita. Rider na aksidente sa Bacolod, patay! Patay ang isang kalalaki matapos maaksidente ang ginamaneho ng motorsiklo sa Dalan Araneta, Barangay Panokoy, siyudad sa Bacolod, Martes ang gabi, Setyembre 8. Ginkilala ang biktima si Wilson Hemar, 56 anyos, kagresidente sa Barangay Mambulak, Silay City. Sa ginpatigayon ng investigasyon, nahibaloan nga nagabiyahe si Hemar gamit ang iyang motorsiklo, gikan sa sur padulong sa norte nga bahin sa nasambit nga dalan, sang nabungguan sini ang isa ka bato, rason nga nadulaan siya sang kontrolas kag nagdiretso sa Center Island. Nalampo sa dala ng biktima nga gintunaan sang iya gilayon nga kamatayon.
4: Bag-ong original director sa PRONIR, mas pasangkaroon ang mga crime prevention efforts sa riyon. Ginpayag sa bago naman nga original director sa Police Regional Office Negros Island Region nga si Police Brigadier General Rodesindo Reales nga ila mas pasangkaroon ang mga crime prevention efforts sa riyon. Sunod naman kay Reales, mas importante ang crime prevention kaysa sa magluntad pa ang krimen bangon mayara inis ang psychological effect sa mga biktima. Bangon sinigin na doso naman ni Reales ang crime prevention kung sarin hindi dapat magluntad ang krimen kag dapat yara ang mga kapulisan sa mga karsada o kundalanon. Si Reales lagi ka naman sa Region 3 kung sarin siya ang anay Deputy Regional Director for Operations kag na-assign sa Supervisory Office for Security and Investigation.
13: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:05 sa ngaga.
14: DTX 500 Morning Newscast.
13: Sa dugang pa nga balita, bangod sa kanta nga Mary Jane sa video kay Machine, lalaki patay matapos nga ginbuno sa La Castellana sa Negros Occidental. May balita si K5 Red Salgado.
14: DTX 500 Morning Newscast.
15: Bangod sa gidaligar, agaway sa mikropono sa video kihan, isa ka lalaki ang ginbuno patay sa barangay Kabakungan, Banwa sang La Castellana, Negros Occidental. Sa mga pumuluyo sa barangay Kabakungan sa Banwa sa La Castellana, yabangon sa aligasyon nga agaway sa mikropono sang video kay Machine sa kanta nga Mary Jane sang Ages, ginbuno ang isa kalalaki nga nang agaw sang mikropono. Ginikilala ang biktima nga si Alias Donny, 40 anyos, samtang nga suspitsado amo naman si Alias Jubel, 20 anyos, kalunsay mga trabahador sang humayan sa nasambit nga barangay. Ginsiling sa mga pumuluyo sa lugar nga ginpapauli samtang iyak at sanggi ang dua bangod sang agaway sa mikropono ang mainit na pagbulguhanay sa mga tinaga. Abang sa ulihi ginaligar nga ginsundan ni Jovel si Donny kaginsumbag kaginiman ang ginbuno. Sunod naman sa kay Police Master Sergeant Francis Marilio, investigador sa naglutad ng insidente, ginakaangko ng biktima sang pila sa liog, dughan kag tiyan na ginatanaw ng kabagdanan sang iya kamatayon.
16: During sa post-mortem examination conducted sa aton nga municipal health officer, ito ini ang naagob nga pilas sa aton nga biktima. May ari sa liog, may isa sa likod, kag ari sa abdominal nga portion, sir.
15: Sa DTX 500 Morning Newscast, and it's K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
14: DTX 500 Morning Newscast.
4: Nakipilason matapos sa ginbuno sang nakaupod sa limnaan sa Bugasong Antique. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
14: DTX 500 Morning Newscast.
17: Padayon nga ginabulong sa Anghel Salazar Memorial General Hospital ang sangkalalaki matapos nga nakaangkon kang pila sa nawala nga operasyon kang anang lawas kang dia ang ginbuno kang nakaimaw sa Erimnan sa barangay Ilaya Bugasong last 10 sa gabi Setyembre sa is. Ginkilala ang biktima kay alias Hans, 33 anyos, sang ka-construction worker. Kag ang sospek amo si alias Walter, 21 anyos, wara ti obra, kaglunsay residente kang nasambit nga barangay. Sa interview kay Police Captain Alfonso Presya, ang OIC kang Bugasong MPS, anagin pahayag nga ang darawa kaimbulbado ang nagaten kang sangka birthday kang andaman kakilala, kag imaway man nga naginim-inam. Apang sa wara nagbuhay, may pagbinaisbais nga natabo sa biktima kag sospek. Rason nga nagtindagran ang biktima agad nga maguli sa andang balay. Apang pira ka metro sa linsaan na ginatindagan, nakita anang anang bugto nga babahi nga may kontra nga isa raman sa nag-attend kang birthday. Rugturon kang nagparapit si Hans agad nga magsaway. Apang gulpi naman nga nagsalad sa eksena ang sospek na si Walter kaginbuno ang biktima. Matapos ang pagpangbuno, nagtuyo magpalagyo ang sospek sado. Apang nahulog dya sa kanal kag nakaangkan kang gasgas sa lawas kag pilas sa anang mata. Sa talada na inquest rin ang sospek kag magapangatubang sa kaso nga frustrated homicide. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa

0: na kahalaga ng 36,000 pesos para sa kanyang pasamantalang paglaya. Ang operasyon ay pinangunahan ng mga tauhan mula sa Conda Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, Ayungay Municipal Police Station at Baay City Police Station. Nasa kustudyo na ngayon ng pulisya ang akusado para sa wastong disposisyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Asudasod nga kaso sa pagpangawat sa Kalibuaklan, ginakabalakan sa mga negosyante. May balita si K5 Leonardo Viray.
2: Nagakabalaka ang pilang ka mga negosyante sa Kalibo sa sunod-sunod ng insidente sa nga pagpangawate nga nagakanabo sa 10 oras ang gabi hasta sa aga. Suno kay Mr. Amil Bungkalane, presidente sa nga Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCC Ayaklane, natukiban sini nga kalabanan minor de edad ang naimbolbar sa mga insidente. Kagabisan nakikita sa kuha sang CCTV kamerang itsura sang mga suspek naburlayan si gapo ng otoridad nga maghatag sang aksyon bangod nga mga minor de edad ang mga ini. Posible nga ini man ang rason kung nga wala sang may kahadlok ang pilang ka mga minor de edad nga maghimo sang malain bangod protektado ini isang layi. Bangod sini nagapanawagan si Bungkalan sa mga ginikanan sang mga minor de edad nga disiplinahon sang tama ang ilang kabataan parang hindi maimbolbar sa kung anuman nga mga krimen. Samtang giningan yung manibungkalan ang kapwa negosyante nga dugangan ang seguridad sang ilang mga establishmento para nga makalikaw sa mga kawatan. Balita Regionale, nagikan diri sa probinsya sa Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Security measures ng Western Visayas Police handa bisan pa madayon kun indi ang 2026 barangay kag sangguni ang kabataan elections. May balita si K5 Karen Badilla.
3: DTX 500 Morning Newscast.
5: Mga K5, preparado ang security measures sang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 pananglitan nga madayon man o kon indi ang 2026 barangay kag SK elections. Suno kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga nakiginunano na sila sang COMELEC Region 6 angot sa pinili ay kagula pa matumod kun madayon. Apang suno kay Tuanyo bisan pa nga madayon o kun indi ang eleksyon, preparado ang kapulisan sa bugos nga Western Visayas para sa ilang security measures agud masiguro nga safe ang tanan kagula sa may matabo nga insidente nga maangot sa pinili ay. Samtang kung may baluan suno kay Tuanyo nga may nagagwa na nga impormasyon nga posible sa tuig 2028 pati gayuno ng eleksyon sa barangay kag sangguni ang kabataan. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
1: Tapin 49 milyones ka pesos nga balor sang ilegal nga sigarilyo na kumbiskar sa Mabalaka at Pampanga. May balita si K5 Ailina Sanchez.
3: DTX 500 Morning Newscast.
6: Sabat ng Police Regional Office 3 o PRO 3 ang tinatayang 48 milyong halaga nang inihinalang ilegal na sigarilyo sa isinagawang joint police operation sa Mabalacat City, Pampanga madaling araw nitong Setyembre 7. Ayon sa PRO 3, dakong alas 12:30 ng madaling araw ng maharang ng mga tauhan ng Regional Special Operations Group, Regional Intelligence Division 3, Mabalacat City Police Station at CIDG Regional Field Unit 3 ang isang Isuzu Giga Wing Van sa MacArthur Highway, Barangay Kakutod. Sumsum sa truck ang 759 master cases ng modern cigarettes, kabilang ang 329 na kahon na red packs at 413 na blue packs. Wala umanong BIR tax stamps ang mga produkto na tinatayang nagkakahalaga ng 48,955,500 pesos. Apat na sakay ng truck ang naaresto, nakumpiska rin ang sasakyan at tatlong cellphone. Sinabi ni Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Jess B. Mendez na bunga ito ng mahigit isang linggong surveillance at intelligence work at bahagi ng kampanya laban sa smuggling at iba pang ilegal na kalakalan. Tuloy namang isinasa ilalim sa dokumentasyon, pagsusuri at beripikasyon ang mga nakumpiskang sigarilyo habang inaalam ang mga kaukulang paglabag ng mga naresto. Balita mula sa Mabalacat, Pampanga, Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa kampiyon na impilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News 7.
3: DTX 500 Morning News.

0: Cavite's first runner-up sa best booth sa 37th Philippine Travel Mart. May balita si KK5 Road ni Dalanon.
1: GTX 500 Morning Newscast.
2: Ginkilala ang probinsya sa Cavite bilang best booth first runner-up sa regional provincial level sa ginpatigayon nga 37th Philippine Travel Mart sa SMX Convention Center sa Pasay City, Metro Manila. Ginpakita sa probinsya ang pinasayag ang konsepto sang balay kawayanan nga nagservice simbolo sang pagkakilanlan na kultura sang Kapiston sa patag sang turismo. Tinutuyo sang provincial tourism booth na mapakilala ang mga destinasyon, kultura, produkto kag iban pa nga turismo sang Capiz sa mga bisita kag tourism stakeholders nagikan sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod. Ang nasambit nga pagkilala pamatuod sang padayon nga pagtimakas sang probinsya nga iduso kag pabakudon ang industriya sang turismo samtang ginapabugal ang identity kag resiliency sang mga Kapisnon. Para sa balitang regional, ini si KK5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Kapisa. K5 News FM.
3: Sa katapusan nga balitang regional, Puerto Princesa, Palawan ginaduso bilang bagong sports tourism destination. May balita si KK5 Grace Belostrino.
4: Hinikayat ng Philippine Sports Commission o PSC ang Puerto Princesa at Palawan na lalo pang paunlarin ang lungsod bilang isang sports tourism destination. Ito ang mensahe ni PSC Chairman John Patrick Pato Gregorio sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng Palawan Sports and Youth Summit 2026. Ayon kay Gregorio, malaki ang potensyal ng Puerto Princesa na maging destinasyon ng mga malalaking pambansa at pandaigdigang paligsahan dahil ang mga sporting event ay maaaring magsilbing daan upang dumami ang mga turista, pamumuhunan at oportunidad sa komunidad. Samantala, binigyan din niya na hindi dapat tingnan bilang gastos lamang ang paglalaan ng pondo para sa sports, kundi isang investment na maaaring magdulot ng pangmatagalang benepisyo sa lungsod at sa mga mamamayan nito.
5: Ako si KK5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
0: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
1: Balitang National.
6: Balitang National.
0: Sa Balitang National, 5-year term sang barangay SK officials aprobado sa Kamara. Sa botong 211-13-1, aprobado na sa Kamara ang 5-year term para sa mga opisyal sang barangay kagsangguni ang kabataan kahapon sang hapon Martes, Setyembre 8. Sa idalom sang House Bill number 10-97-1, iya sini nga gintuyo nga palawigo ng term of office sa mga opisyal sang barangay kag SK sang 5 katuig. Ang mga opisyal sang barangay gayang mahimo nga magserbe sang tatlo ka termino samtang ang SK ang isa lamang ka termino.
3: Magutod nga Rimulya magapadulong sa France sa good pangitaon kag arestuhon si Zaldico. Gintalana naman ang pagpadulong sa pungsod France sa magutod nga Sanay Department of Interior and Local Government kon DILG Secretary John Vic Rimulya kag Ombudsman Crispin Rimulya ginbulgar sa DILG Secretary nga magapakigangot sila sa International Police Organization kon Interpol agon nga i-follow up ang red notice nga ginrequest sa Pilipinas batok naman kay former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang DILG Secretary amo naman ang magapakigangot sa Interpol samtang si Ombudsman Rimulya naman ang magapatigayon sa negosasyon sa gobyerno sa France agud nga makuha si Zaldico. Ginagkabig naman si Ko bilang co-accused ni Anay House Speaker Martin Romualdez sa 7.4 billion pesos nga plunder case nga ginpasaka naman sang Ombudsman.
0: Sa katapusan nga balitang National Romualdez ginakabig bilang flight risk bangod may kaugalingon nga yate kag private jet. Ginakabig sa Department of Interior and Local Government o DILG bilang flight risk si Anay House Speaker Martin Romualdez. Sino kay DILG Secretary John Vic Rimulya, may duha ka mga private jets, tatlo ka mga helicopter, kag tatlo ka mga yate si Romualdez. Nagakahulugan nga mahimo makalin sa Pilipinas si Romualdez, anuman nga oras antes ang iya trial. Kasunod sini, ginpasiguro ni Rimulya nga iyahimuon ang tanan, agod hindi makalin sa pungsod ang Anay House Speaker.
1: Balita International.
3: Si Waldos ang Singaporean Prime Minister planong idonar sa charity. Ginsiling naman ang Singaporean Prime Minister Lawrence Wong nga plano niya nga idonar sa charity ang mabato niya nga salary increase sa sulod sang 5 ka tuig. Ini matapos nga ginaprobahan ang rekomendasyon sa pagpasaka sang sweldo sa mga ministers sa pungsod sa Singapore. Gikaro man sini nga igadonar niya ang porsyento nga ginsaka sa iyang sweldo sa nagakaigo nga charity sa sulod sang 5 ka tuig. Kod siya ang magapabilin sa Gihapon nga Prime Minister sang pungsod. Sa karon ang sweldo sang Prime Minister sa sulod sang 1 ka tuig ang magadangat sa Singaporean dollars nga 3.6 million top-top sa 2.2 Singaporean dollars. 2.2 million Singaporean dollars.
1: Balitang Sports.
0: Para naman sa aton nga balitang sports, Kimi Antonelli, kampiyon sa Italian Grand Prix. May balita si KK5 Troy Lawrence Bassa.
6: Nakuha ni Kimi Antonelli sang Italy ang kampiyonato sa Italian Grand Prix. Nagsugod si ka-19 nga grid si Antonelli kang nagpanguna si ka-18 nga lap sang race. Ginunahan sini ang teammate nga si George Russell agud makuha ang kampiyonato. Ginkalipay sang Italia ng yakadragan sa kompetisyon. Yara naman si katatlong nga pwesto si Max Verstappen kaginsundan ng Lando Norris kag Oscar Piastri. Sunod nga magahampang si Antonelli sa Spanish Grand Prix. Para sa balitang sports, ang nadulong sa DRX 500 D3 Bayo kag Mighty C. Ako si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Sa dugang pa nga balitang sports, nakuha sang EST Kola sang Thailand ang kampiyonato sa Premier Volleyball League Invitational Conference 2026 Martes sa gabi September 8. Ginluto sang Thailand ang eggs o kon ginluto sang Thailand ang NX Led Chameleon sang Pilipinas sa 3-7. Bronze medalist naman ang PLDT High Speed Hitters matapos nga ginlutos ang Creamline Cool Smashers.
1: Balitang Entertainment.
3: Yan Constantino, hindi pa handa nga mangin Iloy. May balita si KK5 Ivy Cordova.
7: Ginako isang aktres kag singer nga si Yan Constantino nga hindi pa siya handa nga mangin Iloy. Sa isa ka interview, kun sa diin ginpamangkot ang 37-anyos nga singer kun ready na ini nga mangin mommy. Naglinong ini sa makadali antes ginsiling nga madamo pa siya sang obligasyon. Apisar nga madugay na siya nga ginkasal sa iya nga bana. Ginklaro ni Yang nga wala pa sa iya plano ang mangin Iloy. Bangod ginasuportahan pa niya ang iya utod nga na-diagnose nga may cancer. Dugang pa niya, kung ihatag man sang Ginoo, batunon niya ini. Apang sa karon, kontento na siya nga nagabulig sa iya pamilya. Ginkasal si Yang sa iya bana nga si Yan Asuncion sa tuwing Pebrero 2015. Kagin-renew nila ang ilang nga pagpanumpa o konvaw sa isa kag isa sa 10th ang anibersaryo sang ila kasal sang tinalikdan nga tuig. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
0: Unemployment rate sa Pilipinas sa bulan sang Hulyo nagsaka sa 6%. Nagsaka sa 6% ang unemployment rate sa pungsod, Pilipinas sa bulan sang Hulyo. Humalin sa 4.9% sa tung Hunyo sunod sa PSA o kung Philippine Statistics Authority. Buot silingon na 3.14 million ka mga Pilipino ang wala sang trabaho. Samtang na record man ang nagtaas sa 12.9% ang underemployment rate sa bulan sang Hulyo halin sa 12.1% ng rate sa bulan sang Hunyo. Magaka K5 mo yad tong dalago ng mga balita na batian sa DTX 500 Morning Newscast. And happy birthday sa akon nga pakaisa si Aldrie Ross Mohana. And also greet ko na lang man si Eliza Faith Mohana iyaman nga utod sa September 12 nga ma-birthday. Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM Philippines. Ako si K5 Zairo Van Julia Zalbay.
3: Kagako naman si K5 Colleen Manzanares Cubia.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
7: isang bala ka lang.
6: Ako, ang linya ko,
7: isang kapsula ka na.
6: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
7: ikapsula mo.
6: Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo!

0: Magka K507 dias na ginlamang nabiliin kag Pasko na.
1: Yari na ba na mga issues nga dapat naton patpaton?
2: Kag himay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kibibaluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
2: De, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castaño. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa kamayanay, good morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati. Kamusta kamutanan mga K5? Kamusta ato mga palangga, ka mga kauturan sa igan sa may bayon na tuwa sa kaumahan. Ibabaw sa kabukiran lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanak banwasang bakol. Sa liwat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. Good morning, Negros Island Region. Good morning, world. Welcome again po ninyo Power Do every morning. Opo naman ang inyo siling mga riding in tandem.
2: Yes.
0: Ako si K5, Eljan Castaño.
2: Sana gakurug-kurug nga katugnawon sa kagahon. K5, Eric Tenerife, good morning.
0: Well, ang mabugdaw ka, doon nag-ulan naman.
2: Nag-ulan,
0: no? Buong ulan pagkanto na itong dari subong aga. Ba't siya gantagid, no? Adri, niguro kang ipamitan monitor. Do, off na riyang monitor, no? At turo mas kuglangin.
2: Okay.
0: So, sa ato ka mga utod, di magka-bounce ang bahin sa kalibutan. Of course, di ka mo pag-hitlawon. Bangod, updating ka mo sa mga happenings sa Bacolod. At the same time, driman sa Bilog Provincia sa Negros Occidental. Even Negros Island Region, pagi sa ato official Facebook page ng K5 News FM Bacolod, Negros Island, Facebook page. K5 News FM, Negros Island. And of course, ang ato naman na official Facebook page ng K5 News FM Bacolod, 101.5.
2: Yes.
0: Wala sa ato mga utod, bisan na naman ang ginihimo ninyo abroad. Kami ni K5 Eric, nagatamayo sa inyo sa more night. Good morning, ka good night.
1: Pagkamainit lang isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: Sa ato mga utod, may klase subong, bisan gaulan, dala ng payong jacket, kag kung ano mga proteksyon sa lawas, ha? Hindi kang magsulay sa ulan, kadelikado, bawal magkasakit subong. Sa mga nagabarikutot pa, kag manami, piyaturog na. Yan mga nagabarikutot, patanajan na. Pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kag magpararigos! Adlawon do dyan! Kami nga po ninyo, Power Do every morning, K5 Eric and K5 Elgin. Eding adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Balaan nga may, salamat sa paghatag sa amon sang grasya pagi sa pagbugtaw subong nga adlaw Miyerkules. Lord, guide our government officials with wisdom, honesty and good governance. May they will always serve with integrity, humility and genuine concern for your people. Ginoo, nagapangayo man kami sa imong nga mabindisyonan ng aton nga mga farmers with good weather. Abundant harvest kag grasya sa ila pagpangabudlay. May their hard work provide for food and blessings for their families kag sa amon man tanan. Lord, help us to return to the godly path paagi sa pagpakabuot, forgiveness kag Christian way of living. Teach us to love one another, help those in need, and always choose what is right and good. Guide us and bless us and keep our nation peaceful and united. Amen.
0: Amen.
1: Yaman ka naturog na tara dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kag magparaligo.
2: Harinas na.
1: Adlawon do dyan. Kaming yaman ninyo. Overdo everyone. K5 Eric and K5 L.
0: Harinas! Harinas!

0: of Section 2. Section 2 of Republic Act number 12232 is hereby amended to read as follows. Section 2, date of the election. The next regular barangay and Sanguinean Kabataan election shall be held on the second Monday of November 2028 and every 5 years thereafter. I so move.
1: Ipay Eric amo tong version sang Senado pero kang gabi 211 ka mga congressman. Yes. Kundi una sila nag-initiate.
2: Yes, yes.
1: Ang ilatoya is postponement of election. But that postponement sang naghimo sang iya version ng Senado, it was not postponed because it is against the law.
2: Extension.
1: May ruling ang Supreme Court. Hindi ka pwede maka-extend. No? Sa election kay manti mandatory na under the law.
2: Yes.
1: So ginobra nila, it's not a postponement, it's not an extension, instead fixing the term of an elected official, both SK kag mga barangay official, from 3 years to five years.
2: With only one re-election
1: and no re-election for SK.
2: Why
1: now, saan nagpasar ini, abo tong sponsorship bill ni Senator Chiss Escudero, saan napasar ini kay Pai Eric, nag-imo ilang version ng House of Representatives. Para nga, hindi na sila mabudlayan, magtaon-taon, approve the same version, fixing the term from 3 years to 5 years, and also setting the next election, the date of the next election, sa November of 2028.
2: Kundi isa na lang.
1: Why na? Kung sa mga kwan pa nararanas la, it was properly woven kung sa aton pa, tapos na ang boxing.
2: Sa tanan nga gusto magdalagan, barangay kapitan, kagawad, kag iske, itanghob lang inyo kaayo pagwaan ang imo pagka-natural.
1: Dalilambla. May araga ni Kumpuls na kita. Kagawad. Sige lang ang pag-girit-girit mo sa yuho mga plastic. Kaya total daw, hindi pa masigurado kung madayon, kung hindi ang eleksyon, sige lang.
2: Wala na, tapos na ni.
1: Hindi ko na mo, untatan talan ni.
2: Untatan ang kaayo, kag pag-yuhom, kag pag-uluan bay.
1: Isa lang yan naman, ang kuya nga ga-ubra, gijamayo.
2: Ano kuno?
1: Eleksyon kag wala, Red Salgado.
2: O kagapon, mapati kasi hindi, of all places, kabalo ka kung di kami naglitanay.
1: Oo.
2: Sa La Castellana.
1: Ato man to sa?
2: Oo, silingkwari ka, niya kapangita ko aswang.
1: Aswang tong iya kayo balita karon.
2: Iyang pangita ko aswang. Likod dyan ay kagamong nagipangita mo, Dre.
1: Tingin mo aswang to kuno mo.
2: Likod yung gusto mong pangita sa pariyos ng gapong ko.
1: Oo, asus. Ginapangita yaman ba si Insulta sang Seven Dwarfs?
2: Ipangita yaman.
1: Sa ibang pa nga mga nagabaga kag mainit ka mga balita lokal. O plano sang Aboyte Subong. Kag si Congressman Albino may plano masunod sa electric ano?
2: Why na? Ang Aboyte Subong? Hindi, Norte?
1: Hindi ba nga, anong da, Noneco?
2: Noneco? Why na lang?
1: Kasi Noneco, anong da upod si, upod sa investment? May intra mangli si...
2: Why ko kabalo kung sino may intra sa investment, pero sigurado ko nga i-privatize ang Noneco.
1: So, ma-privatize na?
2: Ma-privatize, mapareho sa Bacolod.
1: So, ang gawa niya, dali sa Bacolod, nag-problema kita. Pero actually, kung tanawin mo gid, no? Why man masulbar ang problema? The same problem ang gyapon na ginasuffer sa mga Bacolinyo. No? Actually, nag-ilis lang tangalan. And in fairness naman sa NEPSE, ang lab ko lang sa NEPSE mo ni, ginimprobar na mga postiging kayo nila ang mga linya sa kuryente. But pag-abot gali sa kakulang sa supply sa kuryente, they're also helpless.
2: Tising una lang ito pasalig ng tungambal nga, wala, may ara kami ang power bars, may walang takaltik lang ito. Ang dason sa Noneco?
1: Ano kaltik man?
2: Why not history? At
1: kaltik, hindi pwede nga kabo lang.
2: Ha?
1: Kabo lang.
2: Nga ka, ikon, na ito bugas. Isi mo nabligyan yung bugas.
1: Pero sa mga utod natin sa Negros Power, we're just stating the facts. Kay man, amuning mga bagay, nga gipromesa, kakipabiyarik mo, di ba?
2: Correct.
1: So that's why people sometimes, may ginatawag sila nga, let us revisit the promises.
2: Kaya mo na, tising una, sangga,
1: revisit, magkinapalawag,
2: ipabiyarik. Kasi una, sa taga-Bacolod, para magbuto, sang isling mo, may barge kami, gipaparking pang barge na sa reclamation?
1: Itud ka?
2: Ipaparking pa para makita.
1: Hindi ba, pwede mo na ipaparking liwat, ah?
2: Tito son, parking tito son.
1: Ha? Tito to na kung parking ba, lakat ginaigay, parking lang mo.
2: Do kaso sa ombudsman nga may parking fee ba?
1: Ha? O grabe man yan, no? On the other hand, kagipay ni Eric, sa ato naman nga pagpalagad sa mga adlaw, grabe, no? Na nag-usad na ang tanan halos kaging promesa ni Greg Gasataya sa nag-eleksyon kagipay ni Eric, in-delivery agad, no? Ining hambalya ba lang ang mga G-service niya? Ari na si hotline 479-6100 na ang gina-emphasize natin ini because we want to educate people of Bacolod City that you don't need to go to Bacolod City Hall every day.
2: Dumayo man.
1: Insakto man kay pabere.
2: Makakini ka, mahal pa.
1: Just stay at home, load ka na lang da sa cellphone mo, you dial 034 area code, plus 479-6100.
2: Yan din ang gaib, sige, ano panguhit balaga, dial pa ko din sa City Hall, bro.
1: Oh, so, abi ko naman sila siya nga. Tapos ani bra, nang talapuson man dis ka magdial.
2: Yung dali lagi mo karon nang bala. Magdial pa gani ko imareklamo ta to bala.
1: Ikaw bla kasaban sino. Iki, diri anay bala kita sa diretso na banas.
2: Amo na niya.
1: Sa diretso anay banas
2: sa player ko ba.
1: Sa diretso ta nga banas. Sa piyak kabahin mga ka K5. Luwas sa 479-6100. Tandaan niyo mga numero ha. Nga ginipasize tani because it can save time and money. Di ba kita
2: klaro
1: direct?
2: Na klaro na yan.
1: Kunara ko ga puli karon sa may Luygo ito sa Granada. Pasakay ko sa tricycle, sakay pay ko sa jeep. Dazon, mabalik naman ko jeep, matricycle, pilak sakay.
2: Dapat ano ma?
1: Pero kung ang balontang mga taga Luygoy, ang balontang taga Hisusa Dos, ang balontang mga taga bukid nga porsyon alang ilan, abi loadin yung lang cellphone nyo da. Makaload ka mo, dial 034-479-6100. Pamangkuta to kanong status ng financial assistance yung ginpangayo mo. Pero tandaan mo, ang imong sininga, ticket number.
2: Kaya may arang numero na.
1: BCD-008210.
2: No? BCD? Akin makulod mo?
1: Makulod. No? Imuya kay BCD. Pabalikon mo gigo sa grade 1 niya, BCD. BCD lang bala. May ilan na si A. Adri lang ito sa BCD. Nakuha mo kang iba, Eric.
2: Isa pa na.
1: Just forget the A because kinanglantan ay ang BCD. The code na mo, bakulod. Di ba provision, ha?
2: Nung kaya sako na sumungang larganay bulas mo lang kaya. Nung kaya siya, nung kaya ang balda ka kalipatan na.
1: Hindi namin ko bala.
2: Larga bulas.
1: BCD. BCD bala. BCD. Oh, bakulod. No? And amo lagi na tawag na nga service yung G, no?
2: Sa pala.
1: Oh, service yung G.
2: Sa mga liter-liter ta si Bugaw.
1: Nga tingang lang kung gani.
2: Nga liter-liter kita si Bugaw.
1: Sa piyak kabahin, kung ikaw kakipabirik, may arak at upad balay abing napilasan. Or daw hindi ka ginawakin ang landalon sa ospital. Anong idayal mo kipabirik?
2: 911.
1: Ilain, hindi ako nakaditri bayo ka.
2: Nainom ko yan, may ketones ni mo.
1: Abi mo ko na nung kinalain, di? Kung gabi ka nagapuli, alin sa babaw.
2: Tsura mo no, utang niya ka tuyo.
1: Gabtik. Gabtik mo, gap. Gitistingan ta ka. Kaya I want to test kung bala ang ditri bayo, epekto ko nagpulaw ka. Harangin niya, epekto niya.
2: Gapan ang buhay ka lang, natukudan mo lang.
1: Ay, kasadya lamang. So, amo na, isa ka numero, ha? Okay. 911. Hiligay, no, na yan. Dili ka na, hindi ka na yung pagbudlayan.
2: Hindi ka na magtinagalog.
1: Hindi ka na, nagay tinagalog na alang-alang. No, so, amo na yung pinaka-late, eh, subong. Sa piyak kabahin, daw gakumod si Congressman Albi sa mga post niya. Kasi nga, sobra na ni, hindi brand out daw. Nga, sobra na ni. No? Te, I don't know, ang pamangkot, anong solusyon.
2: Ano nila?
1: Amo na atong bantayan.
2: Di kong kakumod siya nga nga congressman siya. Ano ang pangkumod sa mga tao sa dalom?
1: Bilog lang nga region. Naging destruyente. Hindi lang galing makulod.
2: Now the question is, beyond the kumod, what will you do kay officialis?
1: Correct. Subong ang ginubra si Congressman Habi at ito nakagapong ginambalta.
2: Okay.
1: Nagbasar sila sang resolusyon.
2: Okay.
1: House Bill, kapanawagan sa Committee on Energy, imbisigaran. Nga ang amuning natabo.
2: Mayaman. Ako daw mayaman.
1: Kaya kung kaysa, kung hindi ka mag-ibig, ang isa lang da, kang inakulba, kung dumduman mo sa una, nga gareklamo ang aton yung mga engineers sa National Grid Corporation, nga mga instruction sa aton, sini nga mga electric sa ilang mga gamit, Chinese, di nakmasa.
2: Di amugin man.
1: Na-notice mo. Kaya tani mo tangan man lang English. Kay kalabanan sang mga nag-obra gali sa National Grid Corporation, hindi man mga Pinoy, labanan man doon. Mga in-check ko. Bukit pa meri ka?
2: Even kaya ang gamit sa China, bakal mo.
1: Ah.
2: Normal man lang, nalang-alang na English.
1: Wala na sa sang
2: English version?
1: Hindi na ming kubla. Wala na sa mga spy camera?
2: Ati ka malukar man nga kaya sa mga spy camera sa CR-CR na napamutang.
1: Ha?
2: Hindi, why spy camera?
1: Hindi, gapangihi ko lang sa CR, di kambal ka sa CR na napamutang.
2: Ato rin ako sa ingal, dyan na tatiyo.
1: Ikaw ah, ikaw ah. Sa piyak kabahin sa iban pa nga mga balita sa ato naman nga pagpangalagan. Ang nasunugan sa Barangay Sumag, may, okay, may gintan ay nga ayudang syudad. Kaluluoy man itong mga nasunugan to, no? Kad may 400 ka mga scholar subrasla. Kabato assistance ni sa bakulod. Aliya arialin pa niya sa una nga programa.
2: Ongoing na ongoing.
1: Scholarship program laing ba kupigado kami nga klase ka mayor kay tikay chindi ka nga nablang mga pigado nga mga estudyante jutay nga buligi dako na ni para sa ilaki pa birik mo.
2: Yo ang iba niya magambal kaya nga 1,000 abi, 1,000 na numero. Pero kung pigado ka nga wala kay nagpiting 1,000 himaya na nayo mo.
1: Correct. Tingnan ko man ang ginahatag sa syudad ng assistance. Actually, hindi man ila kwarta, pero at least ginagamit insakto sa pagbulig sa mga pigado at mga utod.
2: Amo lang ang ina pangamuyo, tatani nga ang ayuda kag ang bulig para sa pigado, magakadto sa pigado. Tanawab lang ng 20,000 nga para sa mga scholars-scholars ni. Mga K-5, instead of giving to the poor what is intended for the poor, iskandalong gwa ya.
1: Ha?
2: Kaginuna sang iba nang ila paryente, bata, panguwas,
1: ang panawag ta sila iya pamintaha.
2: Pamintaha.
1: Pero sa bakulod na notice mo.
2: Lining ila style eh.
1: Ginbapost nila sa Facebook. Sila mismo yung nga babarangay kapitan nagapost sila sa Facebook.
2: In other words, there is that transparency in the delivery of.
1: Kay nga natabo na, before gipanagtag, pinatawag na anay talang kapitan mo.
2: Tiyabo tayo na.
1: Inistorya ni, sino ni Mayor Guyo?
2: Guyo.
1: Tiki
2: si Guyo, amun na panawag siya. Sa announcer pa siya mo.
1: Guyo.
2: Siya na magtinawag na. Yo, din ka. Nga, rekodin ko mga pita sa Plaza Marta. May Plaza Marta si Unam.
1: Guyo, guyo. Galing lang mga yo.
2: Yo, mga pita yo.
1: Sabi ko si Gregorio Del Pilar. Rekodin guyo.
2: Si guyo man to. Huwag ka kabalo nga si Mayor Greg Singuna. Si guyo. Nagpakalbo na siya Singuna.
1: Tud ka?
2: Kay nagprotesta siya kontra sa pagkalbo sa Magkalao National Park.
1: Tinga ako mapakalbo.
2: Nagpakalbo na siya. Nagpakalbo
1: as a sign sa ako niya protest.
2: Pa-protest. Nagpakalbo na siya
1: Singuna. Dito sa Iloilo, kaluluoy, subong ang taga-Department of Agriculture. No, may isa ka programa ang Department of Agriculture. Naging pakamalaot sa pila ka mga local media to.
2: Engaw.
1: Kaya kundi nagmahal ang nagbarato, baboy.
2: Okay.
1: Nga tagaantas ang ayuda nga bugas ang mga hog raiser.
2: Okay.
1: Tiyan mo ng solusyon niya sa...
2: Dumayo man.
1: Iling sa mga... Na ano niyo yung ginagamit, nila utok nila yung... Amo ng...
2: Dumayo
1: ang solusyon, tani. Paano mabuligan nga ang presyo sa baboy matas-taas? Pero kakipabirik...
2: Hindi tada. Chala na.
1: Hindi mo nga pamagi, bugasin nga tag mo.
2: Gusto na yan.
1: Ha?
2: Gusto na. Kay kung buligan mo yung farmers yung magsaka ang presyo, wait na kwarta, kung bugas siya makapamakalta, makapamursinto, tali maski paano.
1: Pero ako ya, isa lang ako niyang balya.
2: Nga?
1: Barato, yung baboy, kagin niyang litsyon mahal ka dyan.
2: Isa pa na.
1: Why, hindi ka barato? Minano mo paka-explicar ka nagbarato? Mabas, mahal ka dyan baboy. Negosyante, sir, grabe.
2: Nga
1: mo na. Dyan nakita ang negosyante, ha?
2: Anong rason niya, Simo? Kung yung nagmahal ang litsyon, anong rason?
1: Tising, sir, mahal kang baboy. Kaya ginakakwa pa na ito sa bukid.
2: Pero makal na sa bukid.
1: Pila?
2: Barato lang. Ang isa ka baboy nga lilitsunon nga nabaligya, sample ni nga ako niya ha, 12,000 abing baligya siyang baboy nga lilitsunon.
1: Oh.
2: Ang bilis niya sa bukid, guru, mga isa ka 5,000.
1: Kalikal?
2: Oo. Tibusang mo bagahian pa, tanan mga abot ni mga city, abe. Tika budlay kag tanan mo, tang mo mga 9. Tibaligya siya mo 12.
1: Tiba na pila ka matutukan, tas sa piyak kamahin, barangay Granada, lugar mo ni Kipabil dyan ni Rods. Regional champion.
2: Sa?
1: May ginatawag silang LTIA. No? I-check na karon. Barangay Granada, regional champion sa 2026 LTIA Development Grants. Sang DILG. Ang ilang premyo, 50,000.
2: Damo premyo Granada sa mga.
1: Bilog na region niya, ikaw yan ang champion.
2: Ano ipa, ng LTIA?
1: Tiba loon na karoon. Kaya ko ni ma-check ko na nung bidding sini. Kaya ba't po lang LTO po lang mo?
2: Isa pa na. Isa pa na. Nugay pa bati-bati sa LTO. Tason, kwaon mo naman ang plate number sa mga silakyan to nga nagladakpan sa magalyon to. Hindi na.
1: Why isang amount sa pagkomentaryo nga makapabatsyag sa mga kabalan? Piyak kapahin mga kakaypay, no? Why isang amount sa komentaryo kung nadapal ka na may hadayan, bala na madapalan ka sa kanina na.
2: Dali lang. Ako anay. Sige lang. Pwede privilege of the floor?
1: Your honor, suspended.
2: Okay.
1: Kaya nga, ako na yun.
2: Ano ko no? Si Romar Duran, si Sir Eljan daw si Gary B. Ang imo ko nga OTD.
1: Subong?
2: Outfit of the day mo. Daw si Gary B. Ikaw.
1: Blokang...
2: Romar Duran, natirada niyo.
1: Ang panawag nila subong is Pink Wednesday.
2: Tinga ko niya, the Green Lantern.
1: O, iparisan na ka tani, biya mo ko na mo. Kulor.
2: The Green Lantern.
1: Sa piyag kabahin Romar Duran, ang kaso nga homicide, May kagtanan sa Republic Act 9262, posibleng pasaka sa suspect kay ginaligar magtapungol sa patay sa tinapungol yan patay mo lang living partner dito San Carlos. Grabe mo niya nga tapungol sa tao patay gino. Dito mo sa area sang dito nga area nagin uppercut yaman si tatay niya patay man si Palay.
2: Di kay igo ka sa Lower Joe.
1: Lower Joe. Tatay mo sa bagon mo yan.
2: Isa ang chambab lang. Ang chambang.
1: Tinga man ang bag kagdabi.
2: Langgabang ka mo.
1: Grabe no. Ang pangutang original director si General ano gani? Reales.
2: Ay, nami na, mamatid.
1: May ara siya nga hambal nga pasangkaroon niya pag ng crime prevention efforts ariyon, timayo ni, no? Hindi pwede general nga kung mag-operate ang arsog, dasig pagpail kaso, dayon, bla?
2: Hindi na lang na, bla, nag-operate na gani, karoon pailan pa
1: na. Hindi ko, bla.
2: Naka-operate na.
1: Kabalo ko nga itong Regional Special Operations Group. Gintawag na sila special, kay laka lang man sila operate mo.
2: Kung special gali,
1: laka lang sila operate. Kundi lang to yan, daw kita nila nga daw maayo. Maayo nga daw, may ara, ganyan lang nga bintabla. Nga, singa, may baskog na basiyan. Draya mo, operate gini yung arsog. Ti, hindi lang naton sila pagpabayaan nga base sa sigil lang operate. Why sila mapasaka nga kaso?
2: Di ano magpasaka sa kaso? Kaya ang certification lang sa MGB, kadugay mag-abot.
1: Amo na dapat habalon gid nila ang mahagan sila kailang uwi si MGB mo kailang kailang ma-raid ta
2: yeah pre raid
1: mo lakata pag abot na raid na
2: chamba pre
1: sila sabi ko papal ta kaso sige na raid mo na may lano pa joke pero ano ba siya
2: yun na raid mo
1: na raid mo na may lano pa
2: Sobra ka
1: naman ni Kuya.
2: Hindi alam mo lang.
1: Nanon si Sir Espio man. Ay, saka pag-espio mo ko nga. As na sumuang iyan nga. Certification na ulat pa eh.
2: Nga rin alam mo lang.
1: Ha? Rin
2: alam
1: mo lang. Pero laban-laban. Gini ko, buka Espio. Igo, kilat mo. Hindi na't panabon. May aswang!
2: Ha?
1: Amo ni subong ang talk of the town. May aswang kuni nagliga na balta. May lana. Do timing it. Ang lana.
2: Aswang gini na lusot.
1: Dito sa La Castellana, gay libiyong gina babae ka panugid. Nga may lana, may aswang. Tuod gid bala, sa amon na nga panahon ngang tao makakwari nang hindi mo makilala ang quarry operator. May aswang pa nga gato.
2: Ano naman sa quarry operator?
1: Namin ko bala?
2: Liwat bala?
1: Ano namin ko bala?
2: Liwat.
1: Nakasaka na sa bulan ang tao.
2: Okay na. Hindi na bala pagdala ang quarry.
1: Pero kung mapahil ang kaso kang Gipay Merek?
2: Oo.
1: Ay, okay na ta.
2: Okay na yun.
1: Okay. Igaling ko kay Sabla, no? Kainsulto sa mga tigandain ay arm lang episode lang yun.
2: Kapag tayo na insulto sa ito, eh.
1: Ang lagi tayo balita. Ang lagi tayo balita. Lumang into, man talaga. Promote kayo. May palakpak pa tayo kay Gipay Merek ka tala.
2: Lumagloy man tayo.
1: Sige, man tayo palakpak. Katapusan din, maglilapay lang kaso.
2: Langgabang yan.
1: Ayun, sa piyak kibahin, may aswagin man bala. Kung may ara, sabto, nakaroon sa report ni K5 Red Salgado, kana nga aswang pro sa Gipay Merek, kita ka ito mo. Ikaw ang aswang?
2: Likod ka! Nga pagkita ko aswang, likod hindi na si Kine, no? Hindi na nung buloy, no?
1: Ang ginig oras na sa inyo sa DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nakadetox ka pa. Bantayan ka ron, i-feature ta naman ang eskwilahan. Sa ano ganit ka ron ang eskwilahan, i-feature ta? No?
2: Orienta.
1: Iyan naman sa Kalatraba. Kalatraba naman ka ron.
2: No?
1: Para sa aton nga Radio Broadcasting Competition.
2: Yes.
1: Hindi ko bahay dala na sa DTX Coffee Mix na alas 6.55 sa aga.
2: Standby.
3: This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Payo Health News.
4: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mangabuti ka.
5: Ano pang dugang nga may bulig sining D3 Bio kung adlaw-adlaw ka gainom? Kung kada 8 ka oras ka gainom? Sang D3 Bio. Suno sa mapagtuon, ang D3 Bio may abilidad nga increase niya ang imo nga metabolism during hypothyroidism. Take note, ha, sa may mga hypothyroidism, pag hypothyroidism ka, sir boy, mm-hmm, hindi normal pupo mo. Mm-hmm. Permi ka kapoy, gadako ka. Pero kung gainom ka ditribayo, makurik ina nga mga klase nga mga problema tungod sa imong hypothyroidism. Mm-hmm. Gusto mo ma-increase ang temperature sa imong lawas, inom ka ditribayo. Gusto ka nga manormal imo popo, inom ka ditribayo. Gusto ka nga hindi ka mag-gain weight tungod sa imo hypothyroidism, inom ka ditribayo. Mulang na.
6: Mulang kasimple.
5: Mulang ginakasimple. Amo na nakadami. Kung gusto ka makorekto, taligid ang imong hypothyroidism, ditribayo lang gid ang katapat.
6: Ang sinubo lang naka-hypothyroidism, amo ni mga tao nga biskan jutay ginakaon, gatambok sila, prone sila dahil sa obesity. Amo ni mga tao nga biskan anong ka-exercise, way ganiwang, kitungod, poor ang function sa ila thyroid.
7: Jutay no? Na ginakaon.
6: Jutay ginakaon. Mm-hmm. Dok, sama no pa.
7: So, ang ditribayo, may aras ang ginatawag MCT. Iki para na ito ang MCT kag LCT, sir boy. Mm-hmm. Long chain triglyceride. Needs around 26 steps or process nga magamit into energy sa aton nga lawas. Kung isa ginastored pa sa lawas na aton niya into fats, no? Magtambok pangimoy ang nga buyon tungod sa ginatuwag deposit, sir boy, kay dugay katama magamit ang ginatuwag LCT no, sa aton nga lawas. Pero ang medium chain triglyceride dasig lang 3 steps lang ginagamit dahil sa aton nga lawas into energy, sir boy. Oh, so hindi na pag i-deposit, ah, kundi gamiton sa lawas naton ang nga energy, no? So magtumar kita kadadlaw sang ditribayo kadadlaw para mayara kita sang instant nga energy, sir boy.
6: Correct.
3: Ditribayo with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumar ko sang ditribayo, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
3: Ditribayo, ang Ditri. Yung may Physio. Ang Physio, yung may Ditri. Ditribayo. Babakal sa mga butika. Ditribayo.
6: Mayara sang duwa actually ka hormone ang ginaproduce ang aton nga thyroid gland. Ang butterfly shape ni blang gland sa imo diri nga throat.
3: T3 bio.
6: Ang isa da basi kabati kamo no nang T3, anong T4? Ang T4 amo na siyang thyroxine. Ang T3 naman amo ni siya ang triiodothyronine. Duha ka mga hormone nga kun may problema ka, underactive imo thyroid meaning wala sa mga produce, magka hypothyroidism ka. Overactive meaning magka hyperthyroidism ka. Amo tambalin, Dr. Ramil. Kung hyperthyroidism, overactive ang damo kayo mo hormone, may ara ka sang ginabalhas ka, init, imupmatsyag, andi nga niwang ka. Opposite naman ang sa hypo. Gatambo ka naman, tugnawan ka naman. So, ang ditribayo nagabulig sa pagproduce ni nga mga hormones because ang ilang nga good cholesterol. Ang permita ginahambal nga, medium chain triglyceride, it helps sa raw material sa pagproduce ni thyroid hormone. So kung may mga thyroid problem ka, you take D3Bio.
3: D3Bio!
6: And of course, no, kung may hypothyroidism ka, usually, ang imugid nga madapnan nga masakit is obesity.
5: Mm-hmm.
6: No? Kung obese ka, gadako ka lang nga dako.
5: Kung obese ka, gadamo balatian mo.
6: Gadamo pagibalatian mo. Diabetes, hypertension, tantanan na.
7: Cancer.
6: Inflammation.
3: D3Bio.
6: Vitamin D3 in D3Bio is properly absorbed because of extra virgin coconut oil nga upod niya. But there's more. Vitamin, way labot nga ginapa-absorb niya ang dalaya nga vitamin D3, si D3Bio gayin mo pagkid additional vitamin D in the gut. True probiotics and basically helps you fight obesity. Vitamin D is vital in fighting ginatawag nila nga adipose formation caused by hypertrophy and hyperplasticity. So that's why you need vitamin D and ginahatag na ni D3Bio.
5: So sige, D3Bio lang gid ang katapat makabulig sa imo nga ikaayong lawas.
3: D3Bio. D3Bio.
9: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3Bio.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, the Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men!
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kabon.
16: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

0: ng D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang impeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio.
3: DTX 500. Ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan. DTX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500, ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagbara sa aton mga kaugatan. DTX 500, likawi ang traitor kag makamanatay nga stroke kag heart attack. Mag DTX 500 kada aga. DTX 500, protektado ka na, siguradong good health ka pa. DTX 500,
4: panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso.
5: Pero huwag mag-alala dahil ang dito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya! Mighty C! The Mighty Power of C!
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar!
5: Mighty C! The Mighty Power of C!
7: 101.5 K5 News FM. KK5 News FM.
8: Araw sa K5 News FM Philippines, magka K5 Las 7:12 naman sa aga. Pabalik na mga K5 sa inyo para tutunan ga ulan. Grabe ka baskog sang ulan. Ginabubulang ulan to sa Guao, grabe ba sa ganta mabulubog na gina panahon, no?
9: Ano ba nga to, DTX Coffee Mix? Kadalit na lang sa rotot, takay katugnaw.
8: Nalipatan na pag ibang duga, tugang ta, madugang ta. Ito sa lakya ng DTX Coffee Mix to.
9: Oh, hindi magwa, hindi magwa. Ka.
8: Grabing ulan. Sa sining ang mga triyon, mga ka-K5, kay kumamaulano ng panahon, biyag na naman ni K5 Eric mag-stretching tayo ng jutay.
9: Ano na, garit-garit.
8: It's time for us kaysa Friday, officially launch na giling maskara.
9: Officially na.
8: Tino, ang plano nila, doong venue, kay K5 Eric, doong i-drainan nila yung butang sa kuno.
9: Hindi ko magulpia ay sa plaza.
8: Hindi.
9: Sa Yoga Government Center?
8: Hindi ginmahingagaw. I-announce na nila. Pero according to our bubuit,
9: isa pa na.
8: It's gonna be, kundi kita bilig sa maskara, street dancing. Dalan, gini mo tapo.
9: Amo nang tuntun, nami na.
8: Sa dalan, nga kung sa diinbaw, igo gini sa isa ka, kwan guru?
9: Kamol?
8: Mol-mol, no?
9: Tempo nami.
8: Pero basta hindi ka malipat yan sa September 13, mapais MCT. Taka si Ma'am May Castro, opon si Sir Dave, no? Sila din doong mga in-charge sa marketing mo, nga nag-atipan sa aton. May ara kita nga radio broadcasting competition.
9: Okay.
8: Excited na ng K5 Eric. Musi ka mga team, si Maginon mo, ang time check nila. Ang oras sa K5 News FM Philippines, ganap ng alas 2 ng hapon. Oras atin sa inyo ng SM3, all for you. Tito si ka contestant, amo nang time check.
9: Ito may uniform, ko yung K5 ba? Para matikal-tikal, mga taga-K5.
8: Kaya naga-K5 ka, hindi kaya bang pakilala ka taga-K5?
9: Mama, dito ko yung...
8: Hindi ka man niya suta sa ganlaon ka.
9: Kaya hindi magpakilala.
8: Hindi magpakilala.
9: Hindi ka remind mo yung kami, ah.
8: Tuduhin na pangutkot. Magkalabaha ka rin, naman mo. Ay, ina, ina.
9: Sir Eljan, ina.
8: Amo na niya, amo gini. Amo, bojus mio.
9: Sinoktan na kita, sinay.
8: Sinoktan na gini.
9: Sinoktan na kita,
8: sinay. Si Drina ni masulod ang, ano ganito, ang balila tong kwan.
9: Ang gaba, puno sang kalangitan. Po, hindi lang anay ay po.
8: May gaba, buwas. MGB.
9: Damayo. I like it. May gaba, buwas.
8: I-check na this time around mga K5. Panahon na din para mag-stretching. 2025!
9: Garit-garit.
8: Maskara Team Song! Garit-garito na mon ka mo. Kay! Sa Biyernes, ma-opening na. Mga K5, here we go!
9: Yeba! Tira! 2026 version.
8: K5. 2026. K2025, sunod na mo. Tanda na.

0: Abi mo si Homer, hindi na rin kamukay sa balaya. Councilor Robert sa balaya na rin lakat-lakat. Councilor Romer Baez, masumba na taga pa!
1: Kung makita mo si Councilor Romer Baez, kasi the nice na gawa ni Councilor Tati Saison,
0: Son?
1: The walking sa Mega World, kapamayong...
0: Si Alia siguro, please, hindi siya kapakantos pa rin yung sumundulan mo.
1: Kapamayong mali...
0: Sumba ka lang, Councilor Alabi!
1: Kailangan ka rin walking ka kaulan, no? Kapamayong...
0: Gusto tiro, subong si Councilor Romer Baez?
1: Namilawas siya.
0: Doon lugon ko sa'yo.
1: Isa pa? Nga magsultiro?
0: Oh!
1: Ano ba? Si Iban na dumay.
0: 2025 manitan?
1: 25 manitan yung una mo?
0: Hindi ah. Gitungan niya. Kusigwe ah. Stand by then. Taga Binalbaga na school ga pamatik sa tunoa. Mr. Nining, good morning.

0: Inong na yan 2025, sino mo dyan?
1: Ah, rin 2026 mo. Inaliskan mo tan ito, eh.
0: Inaliskan mo tan.
1: 2026! Giyon tari kay Gaulan, subong, split sing ka mo na. Kung ano nga, kung balbal, subong mo ni balbal sa ulan, oh.

0: K5 News FM. Do sa dyan ni.
1: Excited ba?
0: Sabi no, amo niya nga tong kontribusyon kay K5 Yari. Inang kontribusyon nga nagabulig ka nga mabatsyagan sa taga Bacolod that the mascara spirit is alive. Amo na nga ton mo.
1: Di ano mo nabi, mabulig ta, hindi mo ta pwede ka bulig. Di ka magkakalang kuna nuto. Di amo na lang.
0: Amo na lang. Pagi na lang sa amo ni nga pagi. Malipay ang taga Bacolod.
1: Ano pa in our own little way.
0: In our own little way, ang K5 will just tell the people, in a global stage, nga ang maskara, lapit na.
1: Ano oras ganito ta nagsugod ang replace ng music tan? Siguro mga 10 minutes ginatag ta sila.
0: Hati ka dako
1: na niya. In our own little way.
0: 10 minutes kini niyo.
1: 10 minutes times 26 days kami ka program. Oh. Ang airtime ko sina is 1.2 million.
0: Pero ginubra ta na, kay gusto ta na mabulig sila.
1: Saka panawag ta sina in our own little way.
0: Tiyang matabo si Nigoro, in our own little way. Di ba si pila kadlaw ah? Basi
1: matabo
0: si Nigoro, basi bangin official music station doon sa Domingo, no?
1: Ay, isa pa na.
0: Nga i-play the music sa maskara sa K5 Manabi, no?
1: Ay, nami, guro, no? In our own little way, magyapin.
0: Oo, no?
1: Ay, gurong kontra naman sa atun, pero tiyan, nga nga si K5 naman.
0: Saan sila, wala taga kontra? Saan sila, wala man taga... Hindi, kundi niya malaboti, amun na nga to.
1: Yaka yung duwa, kinakunaga, mga traidore, kinasila, kinasulsog-sulsog daw.
0: Huwag kami nilabot sa trabaho ni... Okay, si Ma'am Chuli Kulado ka pa.
1: Sige lang muna kay sige pa kami diyan.
0: Ik
1: lang muna kami, ik pa kami.
0: May wak-wak pa bala ka kay Paberik?
1: Naming pamangkot na.
0: Sa panahon nga kun sa diin pwede ka na gani makit-an kun anong ginobra mo through drone surveillance. Hindi na kinanglan.
1: Di ba si drone tong lumapad?
0: Ikadua. Mina no pa kadalom sang imo surveillance kung kaisa sa modern times malutsan pa nimo. Pero ang tao kalabot naman sa bulan eh. The question, may wak-wak gid man bala? Ti ang tao kag gi-interview na rin gahibi ya kay Paberik sa kakulba sa wak-wak mo.
1: Okay.
0: Ako daw ga siling makung ano man gi-exist gi man eh. Hindi na ni madala sa Lela Ruy aya kay Paberik. Ano ba sa sobra mong layas na sobrang suta to sa manong kwari mo magigapon. Why gid to pa yang pangloy amo yang ipabiyari why ko saling si mo
1: kada mo mo arek ke permi at ko sa suta
0: hindi kay nga para ma pressure man sila nga kung pwede ko mag report gani ka mo ipailin niyo tong tuod because if we will just allow this imo na lang nila kiko ang aton sa ninga isla no
1: kasi bilyan ka may putil-putil ka pa kinauribay kani mo na bigira
0: kay sila mo do sino kag gigapiyo gali kay total na raid mo na makaso ka pa
1: kaso ka pa mo pwede
0: K5 bread ang wak-wak expert.
1: Isa pa na. Kakibot yung gagapon mo.
0: Ano ang natabo nga ang nakambal ang mga taga-Banwa kalakas nila na nga may wak-wak pa sa lugar nila?
1: Nabati kagapon kay K5 Bilyan. Napanaog si Red sa patrol sa K5.
0: Okay.
1: Ang tao sa plaza sa Castellana, sa munsipyo, gambal, K5, kagwapo sa reporter, oh.
0: Ha?
1: Ara ko ka pamuyong na kusigan.
0: Hindi na yawa, hindi na maprotestahan niya.
1: It goes without saying.
0: Ati si Red Salgado na.
1: Isa pa na.
0: Pero anong natabo kay K5 Bilyan sa imo sa hindi ka pag-follow up? May wak-wak yun ban bala sa Banwa sa Castellana?
1: Yes.
0: Proba nila ka makambal sa may wak-wak. Kag check ta sa number 1, Red, please go ahead.
1: Morning.
2: Yes, before the K5 Eric, K5 Eric, sa doon lang, matatang mga tao rin, balikin. Ang binilay ko rin, wak-wak.
1: Nakibot sila magpanaog mo sa patrol, Red, kagapon.
2: Yeah. Well, kagapon nga, no, kay Eric, buti nakita mo na ito, kay Eric, kagapon, ginapong kasulit na ito, kay Eric, dyan, ha? Mga sekreto, dalang siya, kay K5 Eric.
0: Amo na ang drawing mo kay K5 Eric, imo na eh.
2: Oo. Actually, abo na ang ato, sinigidrawing, kaya abo na ang pag-design.
0: Laragway sa mga tao?
2: Oo, sa mga tao.
0: Tanawa niyo ba na ang cartographic sketch? Ang cartographic sketch based on the description na ginhatag sa mga testigo. Do alang-alang siya sa pispis kag dinosaur ba? Pero abo, prututuod kay Pebrita, mo ginakulong itsural?
2: Actually, may duwa ka type ni San Juan, San Wakwak, mag-describe sa ato na ang isa pispis, kag drisa ka na bulubanta, 3 to 5 feet, kung iya, sila niya katason, kay K5
0: Yalta. Okay.
2: Pero ang iya, sila niya tsura, taliwis, ang iya, sila niya tuka,
0: pispis,
2: sila niya liog, Pero ang ikaduwa naman yan, ang pagka-discretion sa ato, doon may buga na yata sila ng ulo, kaya ang ulo, yan sila pispis, pero ang lower parts, yan sila galawas, may ara man nga parte sa abo, may parte man sa kuring, kaya kita yung aljan. Kaya di, ang...
0: Amo kang kuring, ha?
1: Kombinasyon ba?
2: Kaya ang ina, sila yung pagambag, yung nagkahakos, kuno yan sa pulo, sa lubi, kaya kita yung aljan, kaya kita yung Eric. Kaya ini siya natabu, actually, dira na sa mga lunes, actually, siyang kaagahon eh. Kaya nakita nila, ining si alias Lonson, kaya nakabarapag na bala nga doon, ginaposes pala kita ng Eljan na kita ng Eric. Kaya ang ginasinig na pagpate, na may arang hindi ako, bukaw siya bala sa balain niya espiritu eh. Kaya sila mga gamitin ni Eljan kay Eric, tumtum siya aga, hiling mga himata ni alias Ronson na nakapalimaho bala sa tsangaw. Amo na ang ila, sinigar pa yung mga, ati ko mga dito, dampi niya area, dampi siya may sitso lapak, kaparte sa Barangay Robles, Manuel sa Nakasiliana, basta ganit ko na magpanimaho, tsaka ako kikita ng Eric, ang tao nagambal, hindi niya ka posible, may nagguhaw, gamalain na espiritu, o ano ba, si may ara, nira pangaluyagan, na isa ka tao, nga gusto, hindi lang danon sa pihak na kalibutan, doon mo na ito kita ng Eljan, kita ng Eric eh. Actually, nag-astorya sa ato, ito mga tigulangan, kagapon nga daw, matapos kang bisita natin si Mayor Nicor, bangod at pamangkot pa natin siya, kung siya bala nagapati sa aswang, kagkuna nung balang istory sa Nakasteliana, paglabot sa aswang, kita ng Eljan, kita ng Eric. Pero ante siyang tanan, aray i-play natin in yung video, kung sila nakuhaan ini sa mga ibata ni alias Ronson, kaging paslaitan, pag-ibilay, nga may ara sa wakwak na nagpadulong dira kag inikita ni Aljana at is panagsaka ini stupi, nagtupat ini siya kay alias Ronson, kaging patay ang suga, malapit dira sa kay Ronson, nga ginaligar na poses sina nga gamit.
0: Ay gali, kami, sumay, ano pa, may evil spirit, paki-five red nga nakaupod.
2: May malain din yan na spirito eh. So, ari pa, tanauna ko na yung video nga nag-viral,
0: ay, sa the board, kagi-five, ang video nga ni Tagay, kami na idea, ano ni siya, Drake Colby na ba't, alam mo ni Gihibi ang babae eh?
2: Oo, nag-Gihibi, on sila.
0: Nga nag-Gihibi siya, kay-five red, wala mo siya mabisitahan?
2: Well, actually,
0: may kumla rin na gahibi bala siya kay wala mo siya mabisitahan.
1: Kagin pamangkot
0: kung bala pila na kabilog ang nagbisita sa imo.
1: Ang pamangkot ni Red, simple lang.
0: Sige, pila na nagbisita sa imo sa wala ko.
1: Kasi sa punta, may sugpon, kamusta ka na, Mary Jane?
2: Well, actually, hindi siya
0: kasamat. Buhay pa tayo na ikilabot. Pero nga, ito niya, sunlog na ni si Ma'am Dang mamate.
1: Ma'am, buhay ni Mama, ng mga joke-joke lang niya. Mga blast from
0: the past. Hindi ko na gusto kayo nga, mga pamilya. Pamilya, kung na yung daan niya si partner ni Red. Di ba, Red? Tupas na, Red? Lagay ka kayo tinunto sa mga tupas, kayo tupas sa balay, tadlikan. Kaya?
2: Actually, ang video, Drake Real Gun, nag-reviewon sila, bangod sa kakulpa, kaya ba tingin kita sila sa wakwak eh.
0: Okay.
2: Pa sa gagmay, hindi sila, giriskoyan sila sa wakwak.
0: Amo nang epekto kay Five ba, Eric? Ngalin sa gamay ka, this is the kind of stories, batian mo, bla? Nga sige, da kay padagit, ka sa wakwak, doon mga mo na, bla?
1: Tiyan mo na. Tiyan, mindset na panawag sila.
0: O, mindset. Doon, parang nga, tinunto ko na yung sugita kasi polis. That's why ang polis, gareklamo ko lang muna mo ng bata. Nga, gakatruma mo niya bata, kita polis, kinadlock sa ato, kaya mo ninyo, bra.
1: Natiyan mo gina siya. Kay Pepe, hindi yung ginanatabo kag siyang sano?
2: Well, actually, natabo ni siya, nagsugod, hindi niya kita ni Aljan, hindi kita ni Eric, tarang yung baka Domingo, siyang gabi eh.
0: Oh, sige.
2: Naglapot na rin siya lunay sa kagahon.
1: Sa diin?
2: Amun ako nga ang napuwag.
0: Balidamo nga mga pamilya ang napuwag, madamo pa ni Malay, kaki five bread na napuwag?
2: Ang, actually, ang sitsula pa ko damo, kaya Malay nga nagkuhan, ang mga pamuluyo.
0: Inagbalog tao mga tao, guro ko nagluwas Malay nila eh.
2: Oo, nakuhan na kulbaan sila yan kay actually, ang kitabiyan dyan, ginaboy pa nila ni siyang bato ang wakwak na nakita
0: okay.
2: Nila. Agalik, kasi wala nila maigo. Ang maigo nilang atop sa isang kamalay. Muna ka nagdiro ng kadol nila.
0: Why sila palumpol? Ilang buslot i-atop?
1: Oo. Tanong, balita mo rin ba?
0: Si Mer, si Martisano, nag-lintra man doon, jato, no?
1: Ano ba
0: yan? Nga uuno, nga awala mo gibisitaan si Red, amun na ka nag-ibisya. Tiglahin, so gila.
1: Nalanggabang pa si Red.
0: Gai, nalang tabi description sa video nga ni. Ano makita, saan tagpalamati? Takara na ta, 172 sa katanaw?
2: Yeah, man, actually, well, dyan, ang nakita nila dinedo, pis-pis, ka, pero hindi mag-scan, bangod ka dulo, mga area eh.
1: Mm.
2: Kaya kining kwan, sa nga kita nila isang wak-wak, ang kita nila dyan, nating mga pumuluyo, dahil nating dati, gini siya nagsaka sa mga puno, sa mga lubi. Pero galing kita, kung bangod yung era na siya, nagpanaog, kag nangindulaan, iawan sila pangita, ang kita nila dyan. Pwari,
0: okay.
2: Kasi naon ta na yung video, na nag-viral sa social media, aagot na rin sa pagkasapo or ginaligar na kita nila ng wakwak.
0: Ita, na ita ng video, Tan, di pag-play, i-post lang, Tan, abe-abe, Tan. Tan,
1: hop, post. Relax, relax, relax.
0: May 180 kita, himuan nyo 200 kay play na muna kay 5 Eric.
1: Kulang pa kita 14 sa pronset, hingagaw ka muna sa pronset.
0: Inom na ka mga dad, DTX 500, para at least ang inyong sirkulasyon blas ang dugo kay 5 Red, kay sugar level, yung ma-regulate. 189, 11 na lang.
1: Balo ka nga na 189. Kuya Kinito, yari na mo, upon gin.
0: Kuya Kinito, good morning. Good morning. Abusing ta na.
1: Oo, oh, tiba bronchit gin.
0: Si tita, si Ma'am Gina Burhao, malaking ibon lang yan.
1: Oh,
0: no?
1: Oh.
0: Okay, tatlo na lang. Tadasig.
1: Jo, tatlo na lang kulang sa bronchit. Tatlo,
0: kay malarga pa.
1: Idog, idog, Jo, tayo, swing your balls. Kuha ka na siguro, nakamagbasa ka sa jeep. Yeah, swing your balls.
0: Ang buli mo, Bly, swing mo. Kaya ba si ganun silang iba na bedo? Siya tagiyala kaplugkuhan.
1: Idog-idog, Arina.
0: Butakanta ka ba extension dahil sa ito nga? Kung sobra, no?
1: Mga ka K5, eyes to the board.
0: 194.
1: The flight of the aswang. As
0: ready na ka mo.
1: Red
0: Bali, Blader. Sinunin nakakita sa iya, lalaki, kung babae, ka K5, Red?
1: Isa na lang kulang.
0: 203 na.
1: Arana?
0: Targa na ta.
1: Wala larga bula na.
0: May pabangkot na kuha na K5, Red. Ang nakakita, babae, lalaki.
2: Ang nakikita, ginaktiling ka Kim El dyan, lalaki, gini, sining wakwak, amun si Alex, nakakita.
0: Sige lang, sige. Basi makaimo, kita ni karoon istorya, nga lain blan, the wakwak love story.
1: Dugo pala ligbos, may buko, ay pakasugod.
0: So this time around, ari na si Inin, yad, yabla, kung nangyari na ko di. So here we go, si Mercy Martisano, Linette Perez Esmedia, gapamati, panahon na ni Labok na kamusap ni Tinit ka DTX Supermix.
1: Ang mga guard sila ni Balposada sa video,
0: nagkapo
1: sila sa gun, niya ready ka mo kayo malupad ng wakwak sa K5.
0: Si Balposada,
1: si Balposada,
0: gambal to mo, di go tabla. Ang ga-present na permiso ang sports car kay Eric po. Si Chuli Kulado, gapamati sa ton, si Eric Rosal sa D City. Here we go. I-play na tan.
1: Tira. Nagihibig sila.
0: Grabe ba ba, no?
1: May aswang pang maka sanod sila. Hindi niya ang aswang, Red.
0: Hindi niya mo kita kaswang.
1: Matsya ko na yun, Red. Hindi niya ang aswang, Sini.
0: Kaya ang babae, hindi ko yan sa cellphone, nakulbaan kay Hibe. Wal kasi ni kita, naisiling ganin ni kakipan, Merik. Sige din pa ni Masalot, ang tik-tik aswang. Ang aswang
1: mo ang lupan, kipan, Red.
0: Gambal na siya ka, tik-tik-tik-tik-tik-tik. Pero galing ato yung mga tao, yung grabe pag niya.
1: Lay naman siya mong kasingunang aswang, Red. Kuli mama, tik-tik-tik-tik-tik. Gambal na aswang. Tik-tok-tik-tok-tik-tok-tik-tok-tik-tok. Lain naman aswang si mo. Tik-tok-tik-tok.
0: Liwat? Ibalik si puno, Bitan?
1: Hindi maaging aswang si Niman. Tiki, Bitan?
2: Doon siya kitaon sa video.
1: Ang aswang?
2: Oo, ang aswang doon kitaon.
1: Ang ginabidyohan nila si Nicky Pebred, ang aswang?
2: Oo,
0: aswang
2: na. Actually,
0: kinakita
2: nila sa may
0: puno. Hindi na yun, man. Iyawa kami
1: pangita,
0: Nicky
1: Pebred.
0: Ojo, biliwat. Ojo, biliwatan.
1: Tan? Diin masagot ang aswang siya.
0: Ang bahay, nagpanaggo siya.
1: Diin siya napit, mas mabaw ko.
0: Abaw, wala ka lubi.
1: Diin di siya napit rin ba? Oh, lesson?
3: Mama mo tong hisi, biar ko talaga. Di lang aswang si Liman.
1: Kung ikaw aswang, matiner ka din. Oh, Red.
0: Chilling ni Annabelle sa Tistiban. Kaya doon hamot ko, sir. Kay tuod ba lang nakita ko yung payo ng galupan, wala tawo.
1: Di na aswang na rin.
0: Si
1: kalimong ulo ko. Maluhoy ka rin siyang bara kami, anay.
0: Si Ling, may isa pa di gambal. Gadulat ko pang aswang.
1: Gadulat ko pang aswang. Ren, buligi kami, anay, sa lounges mo. Siyang bara mo kami ni Kipay Miljan. Di na aswang. May paglulat na tani, Ren. Pamaluhoy ka.
0: Yawan kami ang pakita.
1: Galuluha. Gadalaso kami sa TV niyo. Yan din ang aswang.
0: Hiling sa tapang matita. Kapuro daon.
1: Kakina, ayos to the board kami. Why man din aswang? Si Palpusadas, gakrak na siya dyan. Yan din ang aswang.
0: Si Midagay.
1: Why?
0: Si Midagay. Kaguro ka aswang, karigatan lang lang iba. Sakit yan, Gwen.
1: Maluhoy ka rin. Buligi kami. Din din aswang, Red. Diin! Ay, kasadya mo rin yung balita ko, Redman.
0: Putsi ka doon sina. Why sila sa mas klaro ng video makita ito to?
1: Kiningkoy, siling di siya rodor eh. Yan, kiningkoy. Asa kami ni Kipay Miljan.
0: Regal na kami dyan kung sa kanlaw.
1: Nagtindog kami ka magmalapit sa TV.
0: Imbis na kulbahan kami. Pero doon ka kanlaw.
1: Ano ini?
0: Nailangin na. Red, pero may interview ka, Red. Abi pa matiyan, nag-interview sa ilab eh.
1: Ah, makang-intro na, may drawing mo. May video. Magkuhas ang video. Ang yaswag, hindi makasunod sa syagit sa babae. Langgabang sa tagalapak. Damo na kapamatay sa aton sa lapak. Dini aswang!
0: Siling ni Romel. Red. Siling ni Romel, sige magkamuna kagahod, sir. Hindi na magtindihan ang aswang. Kung may aswang na, sige do, galupad na ko, no?
1: Siling ni, lini dyan ni Rick Rosalo. Ngayon daw, plywood man to.
0: Pero damo ka experience mo na na utom, hindi ka ulag, hindi kambal mo sa mga amo-amo na.
1: Dira naman to sa utom.
0: Aswang eh.
1: Dira naman to sa utom. Ang utom mo si Kanto na urungan ka bla.
0: Na utom, hindi ka ulag, hindi kambal.
1: Hindi niya, kay Bert, hindi kambal na.
0: Sino na-interview mo ni sila, Red?
2: Sorry, pamatihan natin una, iling si Bong Janet, iling isa sa mga nag-responder nila. Kanoti, amun ni sa Kim El Jan eh. Iling Banyusan niya, kanyang painom niya ni isang lana, iling si Alias Ronson.
0: Painom niya ko ng isang lana?
2: Diyos. Oo. Ipainom niya ni isang kutsara ng lana, pangod gati ginaligar, doon nagkusog siya. Even actually, kakulang ini sa potasyum. Kaysa nga nag-admit sa ospital, kay Fengel Jan, kay Perry, kay si Alex Ronson. Inipatay ako nung balik-balik, kambal ang pangalan ni Diosdado Macapagal Arroyo.
1: Ano naman ang labot ni? Ano naman ang labot ni Diosdado Macapagal Arroyo?
0: Abi.
1: Ren, maluhoy ka, muligay kami din sa Nauses Boat. Ayawan na kami din sa viewers, o.
0: Ay mo comedy balita, tapos ka horror.
1: May drawing. Ang intro, grabe mo, may drawing.
0: Ton movie, subog na hindi kami chindihan. Horror ka may comedy. Daw, guwanya mo na, do. Ano ka?
1: Horror comedy.
0: Tama lang Indonesian movie. Tama Indonesian movie. Nga si Mauro, si Morer, bla, gadala, bla.
1: Eh, kisadya mga
0: siling ni si Rodo Reyes, sige ako nakuha ang korda, madagdag ko guro sa mga kuhaan mo.
1: Hindi lang kayo nagkaladagdag. Matsyag ko, subong kakalawagdag.
0: Sakit-sakit ko, first time red, hindi ko kakang ginawa.
1: Kalawig na kami nga nag-angkor man sa radyo.
0: Si Aileen Agot, sige, utod mo.
1: Kaniyo. Basta si El Benitez.
0: Iliya, nautod ba mo sa ko? Kasi ako no, para
1: yung
0: para makita ang aswang pagkatapos na naman sa atin. Uy, basta sa aswang nakita. Ay,
1: si Malpo sa Adas, ganing ka-crack na rin siya dyan mo. Yan ready ka mo. Mga guards sa video, ready. Pukos na kanta ng aswang. Pagkuha mo na ako, linibal sa ako. Yan din ang aswang, why man?
0: Hindi na ko kambang sa video, tuliaga pa ako. Ano ka to? Ipabati na meron na ito. Muligin ko yan. Ay, hindi ako kambal.
1: May supporting document pa rin. May interview pa si Regina. Sige, painom lana. Red, mamati.
0: Abi, abi,
1: mga sa makasalbar.
0: Silig, silig sa isa. Iginutod ko yung mamusuan ko.
1: Patanaw ko dyan, swak.
0: Ayo, sige Red, sige Red.
1: Red. Itan, okay. Butang yan ay drawing. At yan sana ng aircon kay ginot na itan.
2: Nagpainom sa lana kay
0: Ayan. Okay, okay.
4: If ginpainom sa lana na akon.
5: Ginpainom sa lana?
4: Oo, dahil nagsuka siya.
5: Oh, mga kailangan isa kabaso ng lana?
4: Or? Hindi, daw isa, hindi, isa lang kakutsara.
5: Isa kakutsara, okay.
4: Oo. Pagtapos si inom, nagsuka siya. Ang niya suka daw, ano, daw... Nablang
5: itom
4: hindi nang puti sa puti nga daw rugby daw amo ni kalaba oh ginpatukdan ko dagan ni oh kay hindi pwede nga hindi matukdan gintukdan pagtapos siya tutod sang aga naman to ya pagtutod niya tigin pasalihin ko daw sa sulod kay lingko ba si bala magbalik naman haw
5: wakwak
4: ang wakwak.
5: Pero ano na sa magsiling kawakwak? Pispis? Ano nang tsura is na ba?
4: Pispis.
5: Pispis? Ano yung mga ano pa dako na sa?
1: Describe.
4: Gamay lang agar. Home lang siya mo. Daraw halinda sa bahay kwan lubi.
5: Pero doon mga 3 feet,
1: 5 feet, video, ah.
5: Mga nakataas na hindi. Man.
4: Gamay lang.
5: Gamay lang?
4: Gamay lang. Mm-hmm.
5: Mga ano man?
4: Mayuta nito ang nalipong nga nagbulig man sa iya. Kay nakita iya gidya. Nga babae, garhom. Si Rene, di ato si Rene.
5: Okay.
4: Kay si Rene, amutong naghaboy da sang wakwak na nga na ano, na kita yagid ya. Te ako yan, napukos ko sa iya bulig mong kay nang gito, masamong.
5: Okay, pero ining wakwak, first time niyo nakita o pala nakabisos
4: ka? Amo pa lang ni.
5: Amo pa lang ni?
4: Amo pa lang ni, halin sang 61 ako subong amo pa lang kuya kabulig sang amo ni.
5: Pero ano na ginay mo sa wakwak? Kapangaon na sa tao, bata?
4: Ambot lang, hindi ko kabalo. Kay basta si Suntilo ya, nag-ano sa'yo mo. Nag-iingit o sa mo.
5: Nagapangtuyaw, dumay gahom na yung wakwak.
4: Dumay gahom, dumay power sa.
5: Pero may ara man sa wakwak na malain, may ara man wakwak ka maayo. O puro lang ginita na sana sila malain.
4: Ati mga malain, sila nga elemento, ya sir, ya.
1: Red?
0: Sige, Red.
1: Ang wakwak nga malain, nara sa sagwa sa balay. Ang wakwak nga maayo, munang kadaabot mong kasugata, si mo kabagabal. Welcome home, Red. Amo nang wakwak nga maayo. Do wakwak nga maayo. Mimong nga kulang, ne. Red, kung amo ara, gigaliin na kita ni nanay kay Five, Red.
0: Daya, testimony nanay. Tiwa, tabi mo. Iyan ang personal nga testimony.
1: Amo galito nga hindi ta makita ng wakwak kay Five Red, kay daw pispis ka dako, gamay. So it's a baby wak. Baby wak.
2: Dako, it's actually nga klase sa pispis. Sa nga pinamangkot na ton, kung ano na ginakaon, sila isang wakwak kay Five Red, dyan na kay Eric, hindi pa makup... ginakaon, sila sapat, or tawo, kay kung nagambal dito, nakaon ako ng prutas, yun yung makwa kong isay. Di, panamangkot na ito, kung nakaon sa lansones, wala man nga pili ko ng wakwa, pero galing itinis ako nung nag-process ang malain nga espiritu, kag kung lanuyagan, kung isang wakwa, posibleng nga balik-balikon, kag ilang aligar, ngang wakwak na kuno nga nagabisita sa may sitsulapak, isa ka babae nga wakwak at itagal dyan. Kag ini siya ginapatiyan, nga nanuyagan niya si alias Ronson.
0: Tiling ko na gini.
1: Amo naman eh. Amo naman eh. Love story naman ang guwata siya.
0: Tuyag gali. Di balik-balik ko niya na guru na, tumtob ka sabton siya ni Ronson eh.
1: Ano naman? Kuno mo ni, pirmi naman ma-report si Regine
0: eh. Hindi na ko kambal, Red.
2: Pero dirang ginapatihan ng nila nga isa yun ni kababae nga wakwak kag nanuyag sa kay alias Soronson. So amo dito ang natabo si Pinto at si Mel Jan Gimerick sa nakita nila ning wakwak ginpatay ining suga dira malapit sa kay alias si Ronso, amunay ko nga, ang agulpiada, ina siya nagpalang luya, ang tingin na patihan, na naposes, ginaga sa mga tao, kagingira, ina isang bato, gitangita nila, pero wala nga nila makita, kaya El Jani, kaya Merik, kaya paano nila sila nga tami, nga itaguon, or nakpo na, o galing, kaya matiparte ko na kanasin, kagulong panaranang ilan sila nga likod, sa ilan sila nga ungsarana.
0: Sige. Kaya sa plano, dapat surwahuna, surhanuhan, o pabutbuta, pabutbutan.
1: Ang butbut dito rin sa kuwan niya.
0: Sa Moises Padilla.
1: Sa Moises Padilla, kakwari. Dracon Serrano, na may daga naman na.
2: Nga naman, kaya kay Femel Jan, siyang
0: monogulian. Tila ba laban ito, ubay naman ni Mangyan?
1: Na, ina. Amo naman na. Gagang nga kwan eh.
0: Yawan sa manok ng itom. Ng
1: itom.
0: Baboy ng itom.
1: Baboy ng itom.
0: Oo.
1: Kaga, dali lang plastic bag.
0: Sige, tiba, uli pa, dala talaga na para nga ang pasalag, kampiyon.
1: Okay, halad ta.
0: Pwede sa pito ka manok nga ihalad mo ang tatlo, hindi mo pag-iawon. Sunod mo sa Libon, kay padala mo sa Amon.
1: Kaya dito sa Amon, may bubun na ito nga lapos sa ginarihan sa mga...
0: Inkanto. Dito na namon ihalad.
1: Muna siya.
2: Dari mga tao, dara sa misityo lapak, kay Fidel Jan, kay Derek, nagplastar din sa ahos, nagplastar sa asin, sa ila, sa mga bintana, kagbalay, agod ko magtalang yun man ang ining nasambit nga wakwak. Hindi na siya mag-kwandra, mag-lagaw.
1: Basta siya muna ang gaayo sa ngilang ng mga baligya, ng mga payag-payag na kawagin payo.
0: Sige. Yeah.
2: Ambot lang.
0: Red, ipalo up na whatever development kung bala mabalik pang wakwak sunod nga dlaw. Basi iwi padala lang na si Ronson. Bawo, Diyos ko ba tayo si Ronson? Basi ko na idagit yung dlaw.
2: Gani, magtingin ng El Jan. Pero gina patihan nila kay likod na daan kay Merrick, Bungahin River. Ato sa Bagyong Tino, posible nga masingra gikan nag-agi aning wakwak kag Bungahin River gikan
0: naman. Di pahabak-habak pa nga ton sa mga utod. Para biyuan na mo nag-ipan.
1: Ang likod niya sina Bungahin River, ang laposas na kware, si Magalyon, si Rado, si Rute. Dito nang lapos ang Bungahin River na.
0: Diba si, siya tumangita, guro sa ano eh, operator.
1: Operator sa wakwak.
2: Kulikado to.
0: Tiling ni Elvinitis, what a news. Sige. Red, salamat. Gid, at least sa itugyan tanang na sila ang pagbinagbinag. Kung bala, numambal nila sining wakwak sa lakas nila. Salamat, Gid.
2: Okay, salamat na sila. Balita ka ba nalang sa programa ng Foro de los Pueblos? Ginadalong siya sa Power Trio. Agaton sila ng DTX 500 by TC. Kay Klimika D3 by UNVCO. Agaton man sila ng DTX Beauty Soap at DTX Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Kapon si Patron, K5 Vincent Curalde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, pagkaligawan sa Negros. K5 News FM.
0: Ting ni Kuya Kenneth, sige, laughter is the best medicine. Damo na gayo aga pa, Kuya. No? Siling ni Armando sa Moldi, Imulaga. Taugan tanoy kapitan namon sa Grenada. Tukod ng aswang, kinaka-encounter na kuna. About sang aswang. Tigbaylo na sila sapat. Eh, tud ka. Iban sila nagakuring. Iban yan mga kung ano pang mga sapat.
1: Okay.
0: Tigbaylo. Delikado, no?
1: Basta sa video to, hindi Kuya mag-akwa na. Muto ah.
0: Ligin ulo, ganyan siya nagpalabatita kay bilog-bilog ang gabi, higit pulawan. May buhok siya kaso, hindi makita sa video.
1: Gamay ko no, pis-pis.
0: Oo. Oh.
1: Di ano pagkakita mo ito? Ang tingog lang si babae ito na, makasalot no kaswang.
0: Grabe no, si Juby Pakori Umalyaw, gaya pa matigin sa program, ta salamat ano. Aral lang na da, sa gay-star sa dupad nila, sir, makikita mo ang naglaki pag-i-esagisyon. Basta yung nakaroon delikado, why ah? Basi naglayas na to kanto square.
1: Isa pa na.
0: Ay singa duway sila ka pangmut ko takod na lang.
1: Abi ita.
0: Oh, this time around sa to nga pagpanagad kay K5 Eric. Ang Barangay Granada, kundi okay. Wines lang interest maskara kay Grand Slam mo. Back to back champion 3 times na. Kumo tatlo na beses ang nag-champion. Paway aray sila.
1: Okay.
0: Pero subong niya kumong ang Barangay Granada, kilala naman subong bilang regional champion. Sa 2026 LTIA Development Grants,
1: okay.
0: Ang ilang premium development grant nila is 50,000. Huwag hindi sa Department of Interior and Local Government. Titutal doon naman yun barangay election niya. Okay mo na yung interview, ta?
1: Hindi okay na.
0: Titingwa, nayara na, Noy. Tawagan ta sa number, ginatag ko na. No? Tawagan ta si Barangay Captain Armando Vito. Makongratulate ka ba pamangkot ko na nabala ining LTIA kagipabiyari? Kag paano napilihan? Imagine nun mo, magsiling ka regional, bilog na niya ang mga barangay sa Negros Island Region, ikaw yung ginpili. iyan isang Department of Interior and Local Government. Ti isa naman ni kaparibagong achievement sang administrasyon ni Purong Barangay Armando Vito sang Barangay Granada kagipay
1: very good.
0: Lugar man ni Councilor Dindo Ramos.
1: Dindo Ramos, so, taga Granada.
0: Oh, doon namin yung suwing Granada.
1: Si Granada, sumungaw.
0: Oo, oh, dumayo kay may man suwing ni Kapitan Nogi daw. Oh. No? By the way, pasalamat kita sa aton ng mga sponsors sa K5 News FM NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. September 13 na, salamat kay Mayor Salvador Bading Escalante, Congressman Javier Miguel Javi Benitez, and of course, thank you man kay Mayor Greg Asataya and Congressman Thirdy Marañon. Sporty si Thirdy. Bagong ngalan.
1: Ano?
0: Sporty si Thirdy. So,
6: sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Kap Nogi, mayong aga, Kap Nogi.
1: Morning. Kap, mayong aga.
7: Good morning, yes sir.
1: Okay.
0: Kapitan Nogi, mayong aga, upod mo si K5 Eljan and K5 Eric Tinerefe. No? Una, guro, ipanginbulahan ka lang mo ni K5 Eric. Ang tanan nga po, muriyo sa Barangay Granada, yes, sa ilalom mo.
1: Yes. Oh.
0: Bangod sa ning panibago naman nga pagkilala kag rekognasyon, ngayon na baton as regional champion ha? Sa LTIA. Congratulations, Barangay Granada. Regional champion 2026 LTIA Development Grant. No?
1: Okay.
0: Congratulations, Cap. Cap, ano ining LTIA? Kag paano nga napilian ang Barangay Granada?
7: Good morning, kagawad Iljan, no? And sa imo kaupod, no? Mayang aga.
0: Si Sir Eric Tinerefe, guwapo ni Bla.
1: Ato, Bla?
7: Bosa, Eric, mayang aga, mabos, Eric.
1: Oo, Cap, mayang aga, Cap. How are you?
7: Kagawad, actually, aning LTIA, bali, amun siya ang aton nga inang lupo tagapamayapa incentive awards, no? Actually ang last year kita man ang nag-champion sa region, no? Bali ikaduwa na
0: nito
7: to ikagawad Iljan, no?
0: Back to back na.
7: Yeah, oo, bali ang natabo, ang gakatabo sini bali ang bilog na 61 barangays gina-evaluate na sang DILG, sang mga DILG, sang police kag sang mga sang judges, no? Kag iban pa nga mga involved sini sang pag-evaluate nila sa kung paano naton gin plaster ang mga dokumento, paano naton gin panubo ang mga kaso, kag kung paano naton gin handle ang mga ang aton nga mga kaso diri sa barangay. No, so from before mga 800 plus na trim down naton to 200 plus. No, so among sang 61 barangays, bali tatlo kami ang napilian sa Bacolod City, no, si Granada, si Granada, si ning yani sir kay distrito kag kay Handumanan.
0: Singkang, then, Handumanan.
7: Oo, Singkang. Oo. Then compete naman kami sa region, no, ginlantaon lang sa region siya sa nakita nga ang Granada gidang nang ibabaw, no. So ikaduwa na ni nga award.
0: Kilog-lahog kag i-five bare Erica.
1: Lupong,
0: abali kapitan. Una, 61 ka barangay gid pili ang pinaka the best. Lupong yeah. Tagapamayapa incentive award ni.
1: Bacolod. No? Na.
0: Bacolod.
1: Nag-region.
0: Napilian tatlo. Handumanan, Singkang, Granada. Pagkadto sa regional office sa kapitan, no. Pagkadto sa regional,
1: no.
0: Bali ang ginambalan tariya, bilog na nga negro sa ilang region.
1: Bilog na, oo.
0: Ti dumdamo na nga barangay. So sang sanog inhimo ini ang kompetisyon, kag sanog in pagwa ang result, Kapitan Nogi Vito?
7: Actually, ini siya gin-evaluate niya sang last, if I'm not mistaken, sang last February. No, dasun aging ano kami gin pang ano amo tanan nga mga dokumento, mga papilis, wa tara asta nga gin pagwa nila ang result, no. So subong amo tong aging recognize nila kay sa Bacolod City, of course kita ang nagdaog, then ini siya ang iyang NIR gin patuwag naman kita para i-receive naman ang iya naman sang region nga award. Kaga actually ang pinaka ano gani kagawad Iljan, nakalabot na kita sa national.
0: Okay.
7: But galing kay ang kuwan sa national ang ilang basihan, dapat zero gid ang buting ganon, inang wala gid balaki.
0: Okay, gig kaso.
7: Wala gid kita balakaso nga na file sa korte.
1: So okay, imposible. Imposible na imposible.
0: Hindi na naton. Binutig ka lang guro ka pa.
1: Abi mo, Kapitan Noge.
0: Sobra naman na yung ila.
1: Gagawa yung dyan. Oo. Kapitan Noge. Bo mga barangay official, support ko subong ba?
0: Okay. No. Kapitan upon mo.
1: Ang bilog ng Negros Island Region, we have 1,353 barangays.
0: Imagine mo, ikaw champion.
1: Sa 1,350 barangays, ang kumukutitap, ang kumikinang-kinang is the home of the champion.
0: Barangay under Granada.
1: Under Kapitan Noge Bito, Granada. Cap, congratulations, 1,353, you are the best among the best, Kapitan.
0: Imagine nun mo na, bagay kitaw go, no? Granada, the home of the champion.
1: Yes, so.
0: Hindi sa champion sa maskara, pati gali sa lupong taga pamaya pa.
1: Hindi nga, nga pagkakuha nyo, Kapitan, sa LTIA ninyo, ang caption ko na ko ni What a Blast.
0: What a Blast.
1: Granada mo. Oh, what a Blast.
0: What a Blast, galupok.
1: Lupok. Ang maka 1,353, ikaw yung
0: ikaw champion. Yung tindiloglahog na Kapitan, ha? So, bangun siya niya kadalagaan, anong mensahe mo sa imong mga staff, sa imong mga luponda nga in charge? Kahit yung lupon chairman is ni Barangay Captain, no? And of course, sa mga pamulyo sa Barangay Granada, Kapitan Noge.
7: Actually, kagawad yun dyan, no? Isa sa pinaka ginapasalamatan ko, gid, number one, ang aton nga, sakto ng hambal mo nga dapat ibalik tagid sa aton ng mga lupon na members. Ako sa diin, grabe man ang ilang pagpangabudlay. And of course, ang aton lupon sa aton lupon na secretary, sa lupon clerk, kag ang aton mga barangay staff na aton din, no? Kag of course, kagawad yun dyan, ang pumuluyo sa Barangay Granada. Ako na ba lang ginahambal na aton for me? Nga ang tanan nga kadalagan, una sa tanan, gina-offer gina aton sa mahal nga Ginoo. And sa aton pumuluyo sa Barangay Granada, ako sa diin, kung wala gin sila yung nag-isa, nag-aog yun para sa aton sa Barangay Granada, hindi natin malabot ang amon nga mga klase sa katong gadaanan. Kung sa diin, dapat gid nga ibalik naton sa ila.
1: Okay, good.
0: Sige. Ayos. Kapitan, congratulations,
1: congrats
0: ha?
1: Congrats ka pa, congrats.
0: 1,353 barangays. Ang champion, Granada. Wow. Di, what a blast.
1: What a blast.
0: Galupok.
1: Galupok.
0: Congratulations ka pa. Kagsalamat gin sa tiyempo.
1: Thank you, Kap. Mayong aga.
7: Thank you. Thank you. Mayong aga sa inyo, tanahan. Mayong aga. Salamat.
0: Okay. So, tingita mo. At least kita mo. Buta lang alaka
1: lang. Granada.
0: Galupok.
1: What a blast.
0: What a blast.
1: Ang sugpon sa da. We need you, boom.
0: Oo. Boom.
1: Granada.
0: Granada.
1: Okay. Larga mo na.
0: Okay, mga K5. Ma-post na commercial break when we come back. Tutuka na to ng ibang pang development. Kaki-5 Eric Katahom, no? May mga bulig gagitan ay sa mga eskolar ta. Mm-hmm. Napektuan sa sudog. May magitan ay nga bulig. Mm-hmm. Kagini pagpasaka kaso sa libin partner nga ging kastigo, patay ang yakalibin partner. Kagang bag-unga parugyan, ang parugyan sa bag-unga regional director sang NIR. Oras sa K5 News FM Philippines, dalasang Mighty C, alkaline vitamin C, alas sa alas 7:55.
8: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500.
9: Istoryantang iban pa nga mga benepisyo nga mahatag sa lawas sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa ka research ang ginhimo ni Dr. Andrew Jerkinson, isa ka bariatric surgeon, kag suno sa iya ang pagka-obese ang may kaangtanan sa genetic predisposition. And all it takes is an environmental trigger agod nga ma-obese ang isa ka tawo. In places nga priska ang available nga pagkaon, wala nag-obese ang tawo, Doksam, Sir Boy. Ilabi na kung utan kag prutas ang major diet sa mga ini. Pero kung ang food sources, ang lunsay fast food and processed food, diri nagasugod ang uncontrolled weight gain. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sa pag-control sang weight gain and even obesity. Ini ang may powerful compounds nga nagabulig enhance sang metabolism agod mangin madasig ang pag burn sang extra calories nga amuang nagapatambok. Dr. Ramil?
10: So, nami na, mayo na nga balita sa mga obese, ga-exercise gabi, tapos ga-inom pagka-DTX 500
9: kag
10: Mighty C. Dasig kaya magbalik normal yung mga timbang. Ang World Cancer Research Fund, ang naghambal nga kung hindi gid man malikawan ang pagkaon sang highly processed food, dapat tumalagsa lamang ang pagkaon sini kag dapat nga likawan ang ini nga mga klase. Salami, bacon, sausages, frankfurters, kag ari ang paborito sang Pinoy, chorizo. Suno pa sa 2011 research analysis of World Cancer Research Fund, ang mga tao nga permi nagakaon sang processed meat kag red meat nga may 17% higher tendency pa nga maka-intestinal, stomach kag pancreatic cancer compared sa wala or talagsa nga gakaon sini.
9: Hello.
10: Indi man ulihi ang tanan ah. Inom kagid DTX 500 kag may TC or Pure C. Ang power duo nga mayara sang pinaka mataas nga antioxidant properties agud malikawan. Indi lamang ang cancer. May diabetes ka, likawan na. Kung may high blood ka, malikawan na. Kung may problema ka sa fatty liver, malikawan na. May kidney disease kag heart disease, likawan na siya. Stroke kung nagainom ka ano, DTX 500 kag may TC. Kag madamo pa nga mga makamalatay nga balatian. So inom na. Ang lain da, palakaon ka sa makapakanser nga pagkaon, pero huwag gigayaga inom sa makahatag protection agod nga hindi ka magkanser. DTX 500 kag may TC lang or pure siyang katapat sina Sir GP.
11: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Masi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
13: Suno sa mga medical experts, 20 to 80% sa mga babae makaangkon sang myoma.
9: Ay!
13: Sa cancer no sa sudlawas no. Apang kalabanan ini magagamay lamang kung wala ka sang halit ng mahimo sa lawas. But even so, no, kanan-lan, kung even benign ni siya, ang point na, hindi mo ni pagputubuon, kanan-lan, damo ka magtuma DTX 500 kag Mighty C and Pure C. Again, antioxidants fights free radicals that cause DNA reconstruction, no? That's why DTX 500 is really important in fighting any form of cancers.
10: So, amo ra ka importante ha, ang pagporma sa